0: ang agrikultura sa Pilipinas. Napakarami pa rin mga... Kasi kung hindi, anong gagawin mo sa lahat ng lupaing yun? Hindi ba? Na nakikita natin na yung bunga, itinatapon na lang, ibinabaon na lang sa lupa. Kasi hindi rin may transport.
1: Pati bigas, nag-i-import na rin tayo.
0: Oo. Has there been any improvement dito sa gawain pong ito na tayo po'y angkat ng angkat?
2: Sa kabuuan, palagay ko ay wala. Nakikita natin, katulad ng agrikultura natin at ang ating industriya, mababa na ang nagiging composition nito sa ating kabuuang ekonomiya. Ang tumataas yung services. At ang pinakamalakas na driver ng ating ekonomiya ay consumption. Pero ngayon nga, bumabagal na rin ang consumption. Consumption kasi ito yung mga remittances na ipinapadala ng ating mga kapatid na OFW. Parang para sa mga manager, economic managers, napakadali na paandarin ng ekonomiya na may pambili. Dumarating ang OFW remittances. E di iangkatin na lang natin yung mga pangangailangan ng mga mamamayan. Yun ang isang pinakamadali at pinaka-delikado talaga naging strategy natin sa mga sa loob ng ilang dekada na sa atin. Hindi lamang yung administrasyon na ito, kundi actually, maski na doon pa sa unang Marcos administration, ganyan na rin ang kanilang naging strategy. Pinadala ang ating mga manggagawa na walang makuhang trabaho dito sa Pilipinas, pinadala sa Middle East para makapagpadala ng dolyar kasi at that time kulang din tayo sa ating remittances o sa ating dollar. Pero ngayon, ang nangyari, parang yun na ang naging permanenteng tungkod. Policy.
0: Oo, parang tungkod na ng ekonomiya natin, ng remittances ng OFW. Tama po ba up to now? I mean, they are the living heroes because... if not for the remittances of the OFWs, this economy can collapse?
2: Ay, tama po kayo. Dahil ang pinambibili ng ating mga consumers ay galing doon sa bulsa ng ating mga OFW. Kasi titingnan natin, saan ba dapat makakuha ng pambili ang ating mga mamamayan? Dapat sana sa mga bagong trabaho, tumataas na mga sweldo, pero hindi po yung nangyayari. Ang nangyayari sa atin, mas dumadami ang mga walang trabaho, tumataas ang presyo ng mga bilihin. Tapos, bahagya lamang na tumaas. Bigyan namin kayo ng 80 pesos. Ngayon natin, ibibigay ang 60 pesos. Na TRO pa.
0: Oo,
2: so ngayon, ibinabalik, bigyan sila ng mga 60 pesos. Pero napakabagal ng implementasyon na yan. At kinu-question, no? Maliit na maliit.
0: Kahit nga daw po 85, kulang. Ang pag-aaral, hindi po ba 120?
2: Hanggang 200 pa po yan.
0: Oo, oo.
2: Napakaliit po. Kasi ang inflation natin, nasa 6.1%. Ito ay isa sa pinakamalaki na nakita natin sa loob ng mga ilang taon sa atin sa Pilipinas. No? Tapos sabi nila, okay, edi kung 6.1%

0: na kailangan kontrolin ang presyo ng bigas. Pero wala po tayong nakikitang mga 20 pesos kada kilo. Kung meron man, mga limitadong ano lang yan, mga limitadong outlet. So, hirap ang Pilipinas sa ngayon. Kaya nga, ang tingin ko, dapat yata ito ang pananaw ng ating pamahalaan. We're undergoing a crisis. Crisis mode na dapat ang ating economic managers. Pero ngayon po, parang hindi eh. Press release dito, magandang ating ekonomiya, babawi tayo, ganyan. Samantalang ang ADB, ibinaba na nga ang ating growth rate outlook, hindi lang ADB eh. Pati ang IMF, ibinaba na rin. No? Bagamat ang World Bank, dineklara tayong bagong upper middle income country, pero tumataas naman, mas marami ang patuloy na nakakaranas ng kahirapan.
1: Okay, so pero pag tumaas po ng sa ngayon ay magkano na? 60, how two, much is it?
0: 62. 62. 62. Oh, about 55.
1: Oh. What is your projection?
0: Ay,
1: up to what, how much?
0: Ang maraming nagsasabi na hanggang
1: 70.
0: Well, pwede pang mag-70, pero sinasabi nila na magsi-63 in the next, ano. Mahirap sabihin na, okay, 63 na ang pagtataas nito, okay, 66 sa susunod na taon. Dahil marami pong mga factors na nagtutulak ng pagtaas o pagbaba ng ating piso.
1: Pero this particular increase is driven by what exactly?
0: Well, dalawang bagay, no, na nakikita natin. Yung oil price hike, no, mas maraming dolyar ang kailangan natin para makabili ng oil, ng petrolyo. Pero ang sinasabi natin, hindi naman dumadami yung ating dolyar na kinikita. Hindi, at actually, ang isa pang nakita natin dito, yung ating remittances, bagamat lumalaki, hindi kasing laki nung mga nakaraang taon. Ngayon yata, mga nasa 2.3, samantala, ang growth rate, no? Samantalang nung mga nakaraang taon, nasa 3.3, bakit nga bumabagal ang paglago?
1: Why is that? Because the effects of the crisis is worldwide.
0: Yes, at saka halimbawa sa Amerika, eh hindi rin po ganun kagandahan ang kanilang ekonomiya. Mataas ang kanilang inflation. So, ang Amerika, ang pinakamalaking source ng ating dollar remittances. Pero hindi na sila ganun kabilis magpadala. Bumabagal na.
1: May gera pa sa Middle East.
0: May gera sa Middle East. Ang inflation ng Amerika ay tumataas. Mataas ngayon ang presyo ng petrolyo sa loob ng Amerika.
1: Idagdag pa ho dun yung taripa na imposed by President Trump?
0: Tama po yun. Kasi American consumers ang nagkakarga nun. Pagka tinaasan nila ang taripa, yung binibili ng mga Amerikano, mas tataas ang presyo. So, ang Pilipino, ganun din. Umaano rin sa merkado. Sumasabay. At kailangan silang sumabay dahil iisa lang naman ang pinagkukuhanan nilang ekonomiya.
1: Okay, so aside from ito pong mga bilihin na ating ini-import, no? So tumataas po ang presyo ng mga bilihin kahit po yung ordinaryong, pati po ba gulay?
0: Opo.
1: Pati gulay, nag-i-import tayo. Okay. So lahat po yan tumataas. Paano pa po naaapektuhan ng pagtaas ng presyo ng dolyar ang ordinaryong buhay?
0: Well, yung unang-una lang yun yung pamimili nila sa merkado.
1: Oo. No? Mas even grocery, no?
0: Yes, may ipit sila. At kung minsan, pagka talagang gipit na gipit, binabawasan nila yung kanilang share. Halimbawa sa pamilya, ano po? Yung mga magulang, sabi nila, ikaw, tutoy, ito muna ang sa iyo. Neneng, ganito ka muna. Pero hahatiin na nila. Yung pamilya na tututo o nadidiktahan na bawasan ang kanilang consumption dahil kakaunti ang kanilang pambili. So, ramdam nila yon. Pinaka mahigpit diyan yung o pinaka masakit diyan yung gutom ang mararamdaman nila. Yung may mga kita magbabawas, pero yung mga walang kita hindi lang magbabawas, talagang ipagpapaliban yung kanilang pagkain.
1: Tsaka unemployment. Meron din pong epekto sa pagkawala ng trabaho, di ba? Dahil magbabawas
0: tama po
1: ang
0: yun.
1: Mga korporasyon, ang mga kumpanya. So, magbababaan po lahat yan.
0: Tama po yon. Mm-hmm. Mas marami tayo ngayon na mga walang trabaho kesa nung nakaraang taon. Ito po ay...

0: kitang-kita natin nung sa last na labor force survey ng ating ng Philippine Statistics Authority, nag-graduate yung mga estudyante. Paglabas nila sa mga eskwelahan, walang trabaho. So, ibig sabihin nun, yung absorptive capacity ng ating ekonomiya ay hindi ganoon kalakas. Yung mga gumagraduate, hindi mabigyan ng trabaho. So, lumalaki ang unemployment natin. Tapos yung mga may trabaho na, kailangan pa rin sila na maghanap buhay. Kailangan mag-double jobs, kailangan mag-overtime. Dahil hindi sapat yung kanilang kinikita sa kanilang mga pangangailangan sa pang-araw-araw.
1: Nako, parang gusto ko nang ibaon yung ulo ko sa unan ko. Ayoko nang gumising. Okay.
2: Mababaon din tayo sa utang.
1: Ay, kasi baon na nga rin tayo sa utang. Ang laki-laki po ng utang ng Pilipinas.
0: Opo, yung ating budget ngayon, mahigit 1 trilyon ay mapupunta sa pambayad utang.
1: Oo, at mangungutang pa tayo ulit.
0: Para pambayad sa utang.
1: Para pambayad sa ibang utang. Okay. Parang narinig ko na yan.
2: Nabanggit niyo, sir, na dapat crisis mode na. Opo. Yung mga economic managers. So, anong mga classic interventions ang dapat unahin ng gobyerno?
0: Well, unang-una yung budget. Under consideration ng Kongreso, yung 2027 budget. Pero parang hindi crisis mode, parang business as usual. Kinataasan pa. So, dapat ngayon talagang tatapyasin muna yung mga gastos natin sa susunod na taon. No? Bawasan na yan para hindi lumaki ang ating utang. Pagkatapos yung efficiency ng ating mga serbisyo, yung ating pamahalaan, dagdagan naman natin yung ating efficiency mode, yung productivity ng ating pamahalaan. Kung yung dati, sabi nila, magbawas tayo ng trabaho, magbawas tayo ng sweldo o gastos. Unang-una na dyan, yung kanilang mga services, yung transport, kanya-kanyang sasakyan, kanya-kanyang yan. So siguro dapat
1: lahat ng pinagsama-sama, malaking pagtitipid na.
0: Sa umpisa, no? Maliliit na bagay, pero yung pakiramdam ba ng mga mamamayan na kumikilos na ang pamahalaan natin. Ramdam na nila ang krisis. Pero ngayon parang hindi po nila ramdam ang krisis.
1: May ibang krisis po silang nararamdaman. Oo, iba yung nararamdaman nila. Okay. Okay, but can we afford subsidies? Kaya ba sa pananaw po ninyo, kaya ng gobyerno na magbigay ng kaunting subsidiya? Or should the subsidy be, kailangan may ROI yung subsidy? Like for example, yung pagbibigay po ng subsidiya sa mga magsasaka para tumaas yung ating export growth.
2: Agri-output, no?
1: Oo.
0: Dapat po ay bahagi yan ng isang programa. Hindi parang ngayong taon may subsidy, next year wala. At dapat targeted natin. Ano ba ang isinasubsidize natin? Yung credit ba? Yung pamimili nila ng kanilang mga pesticides, yung kanila pong mga itatanim? Paano yung kanilang patubig? Ngayon po, binibigyan tayo ng tubig na sobra-sobra, baha. Hindi po pwede yung gano'n na pagka bumaha, di ubos yung pananim ng mga ating mga magsasaka. Ang kailangan po talaga ay may programa, may vision na inilalatag sa ating pong mga mamamayan para po meron tayong aasahan. Sa ngayon, mga investors umaatras. Mm-hmm. Pilipino o mga dayuhan umaatras.
1: Question po, bakit pagka tumaas, pag natapos po yung krisis sa Middle East at sa Amerika, ay hindi bababa? Sabi po ninyo malabo na bumaba pa ulit ito to say 58, 57...
0: Yung ating presyo ng petrolyo, maaring hindi na agad bumaba doon sa mga $50 per barrel, 58. Mahirapan tayo. Ngayon, nasa 100 eh. No, mahirapan tayo. Yung supply ng ating petrolyo, kailangan ayusin. No? Ang Strait of Hormuz, kailangan mabuksan na. At yung mga facilities, mga infrastructure doon sa lugar na yon, kailangan maisaayos. Pero hindi yun mangyayari ng matapos ang gera ngayon, bukas makalawa, mag-export sila. Nasira ang kanilang infrastructure eh. Mm. So, it will take time. Siguro a minimum ng 1 year bago maibalik yon. Pero sa ngayon, parang hindi pa pinag-uusapan yung
1: rollback.
0: Wala pa po. Wala
1: okay,
0: pa.
1: That is yung price ng crudo. Ano po? Pero ang peso-dollar, hindi rin siya babalik sa dati.
0: Dahil

0: kung pag-uusapan natin yung import ng Pilipinas, hindi naman bumababa eh. Kung bumaba man ang presyo ng petrolyo at pareho pa rin dami ng petrolyo, laki ng petrolyo ang ating aangkatin, yung presyo bumaba. Pero yung ating import ng sa iba't ibang mga pangangailangan natin at mananatiling pareho, yung demand natin sa dolyar ay pareho pa rin, eh hindi po agad nito maibababa o matatagalan. Tapos yung ating source ng dollar revenues, eh hindi naman nagbabago. Eh ngayon, yung remittances, medyo bumabagal ang paglago. Lumalago, pero hindi ganun kasing laki. Yung ating pong mga BPOs, nanganganin po sila. May AI ngayon eh. Kaya marami yung mga serbisyo na binibigay ng BPO nanganganib na palitan ng AI.
1: Naku, dadami pa ang mga walang trabaho. Oo. Hindi ba? Naku, mahabang usapin ito, pero at least tayo po'y naliliwanagan. Paano nga ba talaga tayo naaapektuhan sa ordinaryong buhay ng pagtaas ng dolyar sa piso? Maraming salamat po sa inyong oras. Ano po, Sir Emmanuel Leyco, Chief Economist ng Credit Rating and Investor Services, Philippines.
2: Thank you, sir.
0: Maraming salamat. Magandang araw sa
1: magandang
0: ating lahat.
1: Araw pa rin, sana.
2: Manatiling nakatutok at magbabalik ang Memo.

0: Muling umiinit nitong mga nakaraang araw ang issue sa mga flood control projects sa Taguig. At sa gitna ng sagutan ni Senator Alan Peter Cayetano at Senator Ping Lacson.
1: Una nang sinabi ni DPWH Secretary Vince Deason na walang nakitang ghost project sa Taguig. Pero may mga report na itinuturo si Lacson na nagpapakita ng mga irregularidad sa ilang proyekto.
0: Para talakayin ang isyong ito kasi sino ba talaga ang hindi ba nagsasabi ng totoo? I mean, kung meron talaga, nasaan na yung ebidensya? Period. Makakasama po natin ngayon sa kabilang linya, political analyst Ed Tayaw. Magandang araw po sa inyo, Professor Tayaw.
2: Magandang umaga po sa inyo at sa ating mga taga-panood.
0: So nasusundan po ninyo, Professor, ito pong sagutan, palitan po ng akusasyon ni dating Senate President Alan Peter Cayetano and ito pong si Senator Ping Lacson.
2: Nasusundan natin yan. Lagi tayong may hawak na

0: Biblia habang sinusundan natin.
1: Bakit po, para hindi kayo mawala ng pag-asa? Yun.
0: So, ano hindi, po? para hindi tayo ang tawag dito, malinlang kasi laging may Biblia eh. Baka mamaya maging online seller na rin ako.
1: Sir, ano sa palagay ninyo, may basis ba si Senator Ping Lacson sa kanyang mga sinasabi about Taguig?
0: Well, so far, Corina Willard, no, to be honest, we wouldn't have much basis kasi hindi natin maweigh-weighan objectively kasi ang nadidinig natin na merong mga figura, may facts and figures, ay si Senator Ping. Wala naman kasing naisasagot na ang tawag dito para pabulaanan ang si Senator Peter Cayetano. At yun din ang dahilan kung bakit pinagtatawanan siya ng tao sa paggamit ng Biblia sa online selling. Kasi puro appeal to emotion ang banat niya. Hindi niya sinasagot ng direkta yung mga nilalabas ni Senator Ping. So, in other words, kung walang sagot, eh wala tayong choice. Kung hindi pakinggan lang take it as gospel truth, whatever Senator Ping Lacson says. So, yun ang problema. So, sana... You know, this is an invitation for Senator Peter Cayetano to step up, no? And sagutin substantively sagutin itong mga allegation na ito.
1: Okay, so Willard, natukoy na ba? Natukoy na ba lahat ng mga project? Hindi ba natukoy naman?
2: Natutukoy naman.
1: Oo, pati natutukoy. Yung
2: location, oo.
1: Right. So sa palagay po ninyo, Professor Tayaw, hindi pa sapat ang mga ebidensya na ipinipresenta, mga impormasyon na ipinipresenta ni Senator Lacson para patunayan na, sinabi kompleto pero hindi naman pala kompleto. Hindi pa ba sapat ang kanyang mga nailahad na?
0: Well, may track record naman ng si Senator Ping, no? Alam naman natin na investigador yan. So, I'm inclined to think na escalating pa yan ka, Corina, no? So, in other words, kung sa tingin niya, tapos na yung, kumbaga kompleto na yung kanyang hawak, sa kanya yan talaga ilalabas. Ang bottom line kasi dito, kaya hindi matukuloy talaga kung meron o wala. Kasi kung hindi ako nagkakamali, isa sa mga nireport na proyekto di umano sa Taguig, kapag infrastructure yan, merong ano yan eh, merong reference sa mapa. May coordinates, kumbaga, no? Pero ang lumalabas doon, kung ako nagkakamali doon sa pagsunod ko sa sagutan nila, yung coordinates na chinek ni Senator Ping Lacson, wala naman sa Taguig, nasa Leyte daw. So, sa madalit sabi, halatang-halatang, doon pa lang sa reference pa lang ng mapa, alam mo na kagad na nililigaw, no, yung checker. So ba't ka nag-report doon ng proyekto sa Taguig na hindi naman sa Taguig? So, parang ganun yung lumalabas. So, in other words, kapag kakompleto na yung papel na meron talagang pirmahan, may bayaran, talagang yun na yung incontrovertible evidence.
1: Ayun. Okay, so may sinasabi po si Secretary Vince Dizon na wala daw ghost project. Pero ang sabi naman ni Senator Ping Cayetano, paano mo masasabing walang ghost project etong at meron kaming nakita? So, yung ganun po, makalipas ang ilang araw, kinontra ito ni Lacson, yung mga sinasabi nila. Tapos kontrahan lang po sila ng kontrahan. Is there no way where the public can be definitive about what they're presenting so that it's easier for us to see who is guilty and who isn't?
0: At the end of the day, Willard, Corina, talagang we will just have to wait for Senator Ping to wrap up his investigation. Kasi ang problema natin kasi kay Secretary Vince, no, albeit that of course he's appointed by the current administration, so meron tayong benefit of the doubt, meron silang history ni Senator Peter Cayetano, no? So, he was one of the... trusted lieutenants before. So may history sila. So hindi mo pwedeng basta-basta paniwalaan ng ganun lang, no? So again, as far as evidences are concerned, eh talagang hihintayin ko itong ilalabas ni Senator Ping, kasi katulad nito yung pag-check nila online, kasi you can check online yung ano yung bawat proyekto sa DPWH supposedly. Eh apparently nung nag-check minsan naka-down yung website nila. So immediately tinawagan ni Senator Ping si Secretary Vince, no? And warned him na kapag kayo ay nahuli ng involved sa cover up, talagang meron din kayong involvement dito. So, and immediately biglang na-up yung website. So hindi natin alam kung ito ay incidental lang, nagkataon lang, o talagang may cover-up na nangyayari. So, hindi mo alam kung anong paniniwalaan. So, tama kayo, no? Hindi mo alam kung anong paniniwalaan. Kasi nga, si Secretary Vince was once, no, a trusted lieutenant of Senator Peter Cayetano. So, at the end of the day, siguro kaya din hindi pa natatapos ni Senator Ping. Eh, siyempre, apart from the ongoing impeachment trial, meron din ibang priorities sa Senator si Senator Ping. So talagang hihintayin natin, no, kung ano yung magiging resulta niyan.
1: Ayun, oo. Kasi yun ang komplikasyon, ano, yung duda. Kasi magkaibigan nga si Senator Vince at saka si Senator Vince, Secretary Vince.
0: Actually, hindi lang magkaibigan eh. Pareho silang involved doon sa Peace Walk eh.
2: Si
0: isa pa yan sa mga iniimbestigahan. So, kumbaga, yung tinitingnan pa lang ni Senator Ping eh, ito pa lang sa tagig. Paano pagka tiningnan na yung kaldero na tinatawag? That's another story entirely.
2: Ito yung hosting ng 2019 SEA Games, ano?
0: Ay, nako, talagang, yan eh, talagang, kung titingnan mo, Willard, talagang maraming question mark dyan eh. At kung ebidensya lang ang titingnan natin, aba eh, kapag ka pinag-match mo lang yung mga papel, lalong-lalo na kapag ka minatch mo yung pondong nang galing sa gobyerno, at pondong nang galing sa private sector, paano mo ma-account yan ng maayos? No? Sabi naman nila, accounted for entirely. But just the same, no, the performance, so to speak, yung hosting natin, ang daming naging problema that time, no, despite all this money flowing. So whether we like it or not, actually, yun yung, isingit ko lang to, yun yung rason kung bakit sabi nila, bakit puro ang tawag dito, minority yung naiimbestigahan. Actually, hindi ka naman maiimbestigahan kung wala kang ebidensya eh. So, dapat ipaalam natin sa publiko na ngayon, mas mataas na yung batayan ng pagsampa ng kaso, lalo na kung criminal, no? Reasonable certainty of conviction na hindi na ito preponderance of evidence lang. So, ibig sabihin, hindi ka mapapailan ng kaso kung hindi ganon overwhelming ang evidence. And ewan ko kung nagkataon lang, karamihan ng mga naging involved sa nakaraang administrasyon, talagang merong nakikitang hindi maganda. At isa ito, itong pag-host natin ng SEA Games ang kailangang imbestigan. Marami pa, yung formally, hindi pa din na kikita ang dulo niyan. No, so yung mga mysterious projects natin nung pandemic, sabi nila libre daw yung libre daw yung bakuna coming from China, pero lumalabas binayaran pala natin. So ano ang totoo? So ito yung mga dapat na tingnan din natin.
2: Kumbaga wala pa ring closure, ano, Prof Ed. Sa ngayon
1: Yes sir,
0: paano
1: go ahead.
0: Magkakaroon ng closure.
1: Hindi na imbestigahan at all.
0: Hindi talaga na imbestigahan at all. Actually, itong flood control, Corina, if you remember, lumabas naman na ito recently, no? Na hindi ba't ang nagsiwalat nito ay ang yumaong dating representative Abaya ba? Kung hindi ako nagkakamali, no? Andaya, no? Hindi pala Abaya, sorry, no? So, pero nung nilabas yun, magkatabi pa sila ni dating representative at ngayon senator na nakakulong na Marcoleta, no? Magkatabi pa sila noon. Oh, pero anong nangyari? Oh, binanggit lang ng dating Pangulong Duterte sa isang press conference. Pero pagkatapos nun, wala. Wala rin nangyari. Mm-hmm. So actually, ngayon lang talaga

0: nagkakaroon ng honest-to-goodness investigation sa flood control. At yun din ang rason kung bakit ang mga tao tila hindi naniniwala doon sa sinasabi ng grupo ng mga Duterte na ang punot dulo nito ang Pangulong Marcos at si dating Speaker Martin Romualdez. No? In fact, kung titingnan mo pati mga ebidensya na ginamit laban kay Speaker Martin Romualdez, yun din yung mga ebidensya na kine-question ng karamihan, no, kahit ng mga tao ng gobyerno, itong mga malita boys, hindi maleta, malita boys, iyan ang ginamit na ebidensya, no. So paano mong paniniwalaan nito lahat? Ang bottom line nito is we're not saying na walang involved sa administrasyon na ito, no, pero wag naman nating isipin na malinis na sobra yung nakaraang administrasyon. Hindi lang yata siguro corruption ang pwede nating tingnan dyan. Pati pagkakabenta natin sa China, kailangan makita ng mga tao.
1: Hmm. Prof. Ed, particular dito sa Taguig, si Senator Ping Lacson so far ang nangunguna sa investigasyon at si Senator Cayetano nanawagan ng fair and fact-based investigation. Tingin niyo ba dapat pa bang maging paksa ito ng isang full-blown Senate investigation? Even pati yung hosting ng 2019 SEA Games or ipaubaya na lang sa ombudsman ang investigasyon?
0: Actually, pareho, Willard, no? Mas maganda ding makita natin sa Senado kasi kapag dinala na yan sa ombudsman, we won't get the benefit of public discussion or discourse, no? Hindi na sila magkakapalitan, no? But on the other hand, sa akin, welcome din kung talagang nakadiretso na sa ombudsman, ibig sabihin meron ng kompletong kumbaga na kompleto na yung pagpa-file ng kaso. Ngayon yung alam mo yun nga yung MO, modus operandi ng mga Duterte, no, babaligtarin rin nila. Isipin mo ang tatawag ng objective fact-finding, no, si Senator Peter Cayetano. Pero kung gusto niya talaga ng objective fact-finding, bakit hindi niya masagot yung substantive issues, no, yung mga inilbas na mga issue? Hindi sagutin din niya fact by fact, no? Yes. Sagutin niya yung mga substance, hindi niya ginagawa yun, eh. So saan paano tayo magkakaroon ng objective investigation diyan?
2: Kasi 400 ang tinutukoy na ghost project sa Taguig. Pero 10 pa lang ang sinasabi ni Alan Peter Cayetano na nagkaroon na ng findings. Hmm. So ang tagal po noon, ano, 400, tapos 10 pa lang ang resulta.
0: Alam mo, Corina, ang gobyerno natin kasi sindikato, no? Sorry, pero that is how it has become, no? Hanggat hindi natin binabago yung sistema, hanggat ang botohan nakasalalay lang sa kung sino yung kayang ang tawag dito tumakbo, ito meron tayong anti-political dynasty. Alam mo, dalawa lang ang pagpipilian mo, either dynasty o yung mga artista. Ang lumalabas dito, mas mainam pa nga yung mga dynasty kasi nagpe-perform, ngayon isipin mo, meron pang gustong maging senador na mangangantay, abogado pala, magse-serve pala ng warrant of arrest si abogado. Saan ka naman nakakita ng gano'n? Magiging vice presidente pa daw. So, have we become that kind of nation? Have we become that desperate to just, you know, consider just anybody, no, to be president, vice president, and senator? So, hanggang hindi natin binabago yan, wala din tayong accountability. No, mas mainam pa nung araw na maraming mga elites, kasi kahit papano, puro mga dekalembang na mga background and qualifications.
2: Tama.
0: So paano gagawin natin
2: nga
0: dyan?
2: Oo nga. Napansin din po pala ninyo yun. Okay, anyway, marami pong salamat, Professor Tayao, sa inyo pong panahon ngayong umaga sa Uulitin.
1: Thank you, Sir Ed.
0: Salamat po.
2: At kasunod ang usaping ito, alamin natin ang mga komento online. Naniniwala ba kayo na may mga irregularidad sa flood control project sa Taguig in particular? Ang sabi nila, Jericho Andrew Bernal, hindi pwedeng sabihin walang ghost project tapos may mga report na may malalaking discrepancy.
1: Sabi ni Norma Villarreal, kung may aktual na proyekto, ilabas ang ebidensya. Kung wala, panagutin ang dapat managot. Simple lang.
2: Katrina Magsino, parang ang daming palusot. Kung malinis ang mga project, bakit hindi na lang ilabas lahat ng documents?
1: Sabi ni Mari Gonzalez, ang tanong ko, bakit parang mas malaki pa ang away ni na Cayetano at Lacson kaysa sa mismong projects?
2: Oo, kumbaga parang facts please, facts only please. Okay. Antonio Francis Reyes, good na may nagtutulak ng investigation. Kung malinis ang mga project, wala namang dapat ikatakot si Cayetano. Manatili pong nakatutok, magbabalik ang memo.

0: Behind every line of defense are the people who protect our nation. The stories behind security. The people behind the mission.
1: In the name of public service, we are ready to serve.
2: Anytime, anywhere, in any circumstance.
3: Because in times of crisis, there must be someone to act, someone to decide, and someone to lead.
0: The Commanders.
4: Magandang gabi, ako si Raya Capullo.
5: Ako naman, si Dexter Canino. Basura na naman, hindi pa rin titigil ang MNDA sa paglilinis ng garbage truck redemptorist channel sa Paranaque City.
4: Sinusulong ang 20% discount sa internet load para sa mga estudyanteng sumasailalim sa online learning.
5: Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino.
0: Politico Nightly. Wherever Filipinos are, home is never far. Modern Bayanihan lives on through the stories we share, the culture we carry, and the voices that connect us. Now, the Bilyonario News Channel brings the Philippines closer to Filipinos worldwide through the Global Filipino Network. One digital home, one Filipino voice, for every kapitbahay beyond borders.
6: Ayan, malaking hakbang pasulong para sa animal rights advocates ang proposed Alaga Act. Under this new bill, seryoso na ang laban against animal abuse. Sana seryoso talaga, no?
7: Oo. Mas mabigat na ang parusa, ang katapat ng anumang uri ng cruelty, maltreatment o neglect na hahantong sa pagkamatay ng mga hayop.
6: Nang tanungin namin ang mga manonood natin online, bakit sa tingin nila may kalupitan pa rin sa Pilipinas laban sa mga hayop? Ang sabi nila, Ann Rachel, ignorant ang mga Pilipino sa batas about animal welfare at wala rin sa kultura natin to respect them but to hunt, eat them, and treat them as slaves or helpers.
7: Sabi ni Mary Jane Abeliana, kasi walang ngipin ang batas para sa kanila. At saka hindi sila binibigyang pansin ng gobyerno. Walang pera kasi doon. Kung pwede nga lang may vigilante para sa mga animal abuser para mas matakot yung mga yan.
6: Ano yung nakakapa? Nakakapa, nakakostume.
7: Sila super dog.
6: Ay nako, pwede yung ipondohan.
7: Oh.
6: Jose Sahaculba, no absolute punishment to those who can violate the Animal Welfare Act.
7: Sabi ni Daniel, mabibreak yung ganyang culture kung well-educated ang mga bata about it. Naipapasa ng mga matatanda ang kaugalian.
6: So true, and it should be part of the curriculum of children.
7: Yung advocacy natin sa financial literacy.
6: Oo, alam mo, pangarap natin yun, ano, maging Department of Education Secretary tayong dalawa.
7: Oo, o kaya kahit tagabuulan ng curriculum, masaya
6: tayo. Oo, tagabuulan ng curriculum kahit walang bayan. Okay, para talakayin ang panukalang Alaga Act, makakasama po natin ang naghain ito, Congressman Percival Sendanya ng Akbayan Party List. Magandang araw, welcome back to Memo. And bakit po kayo napunta sa hayop, sir? Nagulat ako doon.
8: Oh, maraming nagulat pero hindi alam ng mga kababayan natin. Sa loob mismo na akbayan, marami dito mga animal rights advocates, no? Ganun yata talaga, pag advocate ka ng human rights, naturally, advocate ka rin ng humane at fair treatment ng ating mga alaga, ng ating mga pets.
6: That's so true. Dahil sila rin po ay likha ng Panginoon, nakakaramdam ng sakit. Mm. Hindi ba, no? Umiiyak pa nga ang mga hayop.
7: Mm.
6: Oo.
7: Ito yung mga totoong hayop pa na parang mas tao pa. Dan yung mga tao na parang hayop.
6: Yun yung mga dapat kinukulong, hindi yung aso. Dapat yung congressman na magnanakaw na totoong hayop ang dapat ikulong. Okay, sa ilalim po, Kong, ng Alaga Bill, magkakaroon po ng independent

0: recent National Commission on Animal Welfare. So kayo na po ang magsabi, bakit kailangan ng bagong commission? Meron naman po tayong Bureau of Animal Industry.
1: Sa ngayon kasi ang meron lamang tayo sa Bureau of Animal Industry ay isang maliit na division na merong isang committee na siyang nagpa-process ng mga complaints, ng mga reklamo ng ating mga kababayan sa mga naaabuso sa ating mga alaga. So talaga na-overwhelm at hindi kaya natugunan yung pangangailangan kasi dumadami rin talaga yung mga kababayan natin na naglalapit at nakikita nila ng mga violation ng animal welfare sa ating bansa. So sa dami ng kaso ng pang-abuso, hindi na kinakaya itong maliit na division na ito ng isang komite. Kaya kailangan talaga natin ng isang buong komisyon, a National Commission on Animal Welfare, para tiyakin na una, natutugunan yung pangangailangan for animal welfare sa iba't ibang mga lugar sa Pilipinas. Sa pangalawa, napapanagot yung mga nang-abuso sa ating mga alaga. Tama kanina si Mary Jane at si Jose. Kaya patuloy na marami ang nang-aabuso sa ating mga alaga ay dahil parang walang ngipin ang batas.
0: Tama yun. Kasi yung Bureau of Animal Industry, naka-concentrate yata po itong ahensyang ito sa ano, no? Yung agricultural animals, yeah. And yung mga kinakain po natin na hindi rin po nasusunod ang mga panuntunan ng slaughter. Ano po? So this will ensure, itong bagong proposed commission will ensure that the law is strengthened and is actually executed. Mm-hmm. Hindi ba?
1: Yes. This will also form a national framework kung paano natin titiyakin na mayroong animal welfare policies, hindi lamang sa national, kundi pati sa local. Kasi this bill will also mandate the creation of welfare councils in the localities sa mga munisipyo at sa mga syudad sa buong bansa. Alam kasi po, sila din yung may oversight function pagdating sa mga pounds. Kaya sabi natin ganun, kinakailangan humane din itong mga animal facility na ito, tiyakin na nabibigyan ng tamang pagkain, tamang veterinary care yung ating mga alaga na nandyan sa mga pound na yan.
0: Meron pong ipinopropose, nagkaroon po ng the very first Animal Welfare Convention recently in which I spoke, no, as a resource person. And sabi nga po namin, meron naman pong solusyon ng problema kung lahat lang talaga on-site ay makapon. Therefore, you already cut the population growth and hindi kailangan patayin itong mga asong ito. May nakikita po ba kayong sapat na pondo na ibinibigay dapat ng national government sa local government to promote this project? Yung kapon.
1: Kulang na kulang talaga yung pondo natin para sa animal welfare, animal care natin. Kasama dyan yung pagpapakapon. Kaya nga sa batas na ito, nakalagay yung ating panukala na dapat halimbawa, pag na-admit na sa pound ng isang alaga natin, automatic na dapat ang ikapon siya, ibigay yung medical care sa kanya. Tapos, kung ito naman ay yung mga pakalat-kalat o pag-alagalang mga alaga natin, dapat magkaroon ng trap mechanism, hindi yung inilalason. Kasi nakita natin may mga instances kung saan yung mga pag-alagalang mga alaga natin ay nilalason. Napakadelikado nito. Kasi pag nilason mo isang pag-alagalang hayop, hindi mo alam kasi siya pumunta. Pag siya ay namatay, pwede pumunta sa water system, tapos pwede kainin din na ibang hayop, at pwede rin maka-apekto sa kalusugan ng mga tao. At napaka-inhumane ng panglalason. Kaya nga, under this bill, we are proposing the TNVR. Ito yung Trap, Neuter, Vaccinate, Return policy when it comes to yung mga alaga natin na pakalat-kalat. So pag dapat i-trap, dapat i-neuter, tapos dapat ay i-vaccinate para tiyakin na sila ay ligtas para sa ating pong mga pamayanan.
2: At kung Percy, sa ilalim ng Alaga Bill, bibigyan ng quasi-judicial powers yung proposed Commission for Animal Welfare, ano-ano po ang mga kaso o violations na maaari nitong direktang aksyonan?
1: Well, syempre, napakahalaga kasi na may ganyang competency yung ating commission. Sa ngayon kasi medyo dyan, hirap na hirap yung current governance mechanism na meron tayo, yung pagpapanagot doon sa mga naabuso sa ating mga alaga. So, pwede nito i-cover yung death of an animal, grave injury, lesser injury, para makatulong sa mga kababayan natin ang gusto mag-file ng kaso at panagutin yung mga naabuso. Kasi tama yung mga kababayan natin, kaya patuloy ang pang-abuso at pananakit sa ating mga alaga ay dahil walang napapanagot sa batas.
2: Pati ho ba yung pet neglect, Kong?
0: Yes.
1: Kasama ang kasama ang pet neglect, no, dito at makukover yan. In fact, meron nga...
0: Okay, balikan po natin si si Ginoong Sendanya.
2: Ayan.
0: Okay na ba tayo? Okay. Alam mo, totoo yan, ha? Alam mo ba na sa Bureau of Corrections, nagkaroon tayo ng report kung saan isang dating inmate doon ang nagsabi na ang mga pusa na nahuhuli sa paligid ng Bureau of Corrections ay nilulublob sa kumukulong tubig ng buhay. Tapos, may bumibili daw sa kanila na mga kinukuha yung karne noong mga pusa. Ito itinanggi ano po ng Bureau of Corrections, pero paano natin malalaman kung talagang sumusunod yung mga inmate ngayon doon? Okay, balikan po natin si Congressman.
2: Kung Percy, yung issue ng pet neglect, sakop din ito.
1: Sakop din ito. In fact, meron tayong provision na nilagay dito na dapat ay ma-facilitate din yung mas mabilis na rescue doon sa mga napapabaya ang mga alaga natin. Kasi madalas iba nakita natin yung mga kapitbahay natin may neglect sa kanilang mga alaga tapos wala tayong magawa kasi di pa rin pumasok. Pwede kang makasuhan ng trespassing. Pwede mong i-report sa animal rescue pero ganoon din. Hindi sila pwedeng basta pumasok dahil nga makakasuhan sila kung papasok sila. So under the proposed bill, meron tayong nilagay dito na provision about yung pag-address noong principle of negosyorum gestio. Ito yung civil law concept where a person can voluntarily step in to manage or protect another person's property or business without prior authorization or explicit commands para tiyakin na yung mga napapabayaan ay pwedeng ma-rescue ng ating mga animal welfare personnel.
0: So citizen, parang citizen na, no? Arrest?
2: Ganun, intervention, parang hindi na basta-basta maakusahang trespassing.
1: Kasi talaga nakakabiyak ng puso kapag nadadaanan mo yung ating mga alaga na alam mo either hindi napapakain, na yung kanilang leash ay nakapalupot sa kanilang leeg at hirap na sila, halos di na sila makahinga. Kasi minsan matter of time at sila ay pwedeng mamatay kung hindi sila marerescue at matutulungan agad.
0: O kaya naubos sa lahat ng buhok, nakakulong pa rin sa ilalim ng init ng araw. So you're saying that a citizen can do this?
1: A citizen can do this and our rescue personnel can do this.
0: Ayun, okay. So, sa palagay po ninyo, hanggang saan ang maaabot po nitong inyong gustong mangyari? Kasi napakalaki po ng problema ng animal welfare sa Pilipinas. Kinakain pa rin ito, may mga restaurant pa rin naghahain ng aso, may mga slaughterhouses, kasabot ang barangay captain. How do we start this?
1: Well, kasama dito sa ating panukalang batas. Una yung sa dog meat trade, ipagbabawal na talaga yan. Tapos meron tayong stiffer penalties. Ang problema kasi sa current law natin ay ang phrasing ay and or. So madalas, ang ginagawa instead na kulong ay multa na lamang. Ngayon, dito sa ating panukalang batas, and, hindi and or. Ibig sabihin, may kulong at may multa para sa mga mananakit sa ating mga alaga at magbabiolate noong ating batas on animal welfare.
0: Ayan, okay. Wow, ang dami pa naming tanong. Tsaka ang dami po naming isusumbong. Kayo ba ang sumbungan ngayon ng bayan tungkol dito? Kasi po, pag sinumbong po ito sa barangay, walang ginagawa. O kaya sa pulis, hindi papansinin. Kahit na meron na pong inire-report, baka meron din po dapat na hotline. Ano?
2: Ilagay natin sa wishlist yan, yung dedicated hotline para sa animal welfare.
0: Oo. Yung ginagawa na panguhuli sa Boracay. Sana'y natigil
1: na. Ano yan ha? Maganda yung inyong proposal. Ipapasok natin yan sa final version of the bill. Yung hotline is one of the mandates of the National Commission. Yung pagbuo ng isang infrastructure o kaya naman ay pag-integrate sa current hotlines natin ng animal welfare concerns.
0: Ayan. O kaya pag may cellphone, makakita kayo ng ganun. Kaya nangyari yun sa Boracay . May nag-cellphone. Kaya nung tanawagan natin yung mayor, okay naman kay mayor. Kaya ngayon po, meron po kaming binubuo na isang no-kill shelter sa Aklan. Ano po? Well, maraming salamat po sa inyong oras, Congressman Percival Sendanya ng Akbayan Party List.
1: Maraming salamat, Willard and Corina.
0: And good luck to all of us na may malasakit sa mga hayop.
2: Nakakatuwa, may incorporate sa bill yung ating suggestion.
0: Alin? Oo, sabi niya.
2: Ng hotline.
0: Yes, oo. Salamat ha, Professor Willard. Sumama ka na sa foundation namin kasi.
2: Ano ako, signatory.
0: Signatory, oo. At ayan po mga kababayan, sana'y nakadagdag kami sa paglilinaw ng mga issue. Tandaan na naman ang ating pinagdadaanan, tayo din ang pwedeng gumawa ng paraan. walang mga abuso kung hindi tayo papayag na maabuso.

0: at walang mga api kundi tayo magpapaapi.
1: Live po tayo sa Mellow 947 BFM at naka-simulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494, Lunes hanggang Biyernes 7:30 hanggang 9 a.m. Ako po si Corina Sanchez Rojas.
0: At ako si Willard Cheng.
1: Hanggang bukas, ito po ang Memo.

0: Transport Group Manibela halts its strike upon the request of First Lady Liza Marcos. Good morning. I'm Attorney Karen Jimeno, and this is At the Forefront. Rising oil prices has prompted the whole transport sector to demand higher fares, and the government responded. It has allowed jeepneys, provincial and city buses to hike fares, as well as fares for transport network vehicle services. But transport groups are not satisfied with the 1 peso fare hike for jeepneys. Manibela launched a 3-day transport strike on Monday, but it announced on Tuesday that it will stop its protest at the request of First Lady Liza Marcos. Some of its drivers also received aid from the government. How else can the government help the transport sector? Let's find out. We'll be speaking with Manibela Chairman Mar Valbuena. Good morning, Chairman Mar.
1: Good morning, Attorney Karen, at good morning po sa lahat po ng nanonood ngayon.
0: Chairman Mar, just to give us an idea, ilan po ba ang members ng Manibela?
1: Nationwide po, hindi po kami bababa ng 50,000 po na members. Kasama na po dito yung mga TNBS, mga truckers, mga UB Express, siyempre po jeepney at saka motorcycle taxi.
0: Marami pa pala po kayo sa buong Pilipinas. Kahapon po nabigyan ng ayuda ang ilang miyembro ng Manibela. Anong klaseng ayuda po ang binigay?
1: Kahapon po, nagbigay ang LTO sa pangunguna ni LTO Chief ASEC Marcos Lacanilaw. At sorpresa po na dumating doon ang ating First Lady.
0: Mm-mm. At ang sinabi po ba sa inyo ay patuloy itong aid habang patuloy din ang krisis dito sa Middle East, or one-time aid lang po ba ito?
1: May talumpati siya na hinahanapan ng tugon itong ating mga hinaing, kasi after po namin na magkaroon ng maliit na pag-uusap, ang sinabi namin sa kanya, ang sinabi ko talaga sa kanya ay sana po ma-roll back yung presyo ng mga produktong petrolyo at kung po pwede na masuspend din yung excise tax para hindi na po kami hihiling ng taas pasahin na napakahirap pong ibigay sa atin. At ang tugon niya sa atin ay kakausapin niya, ay paparating niya ito sa ating Pangulo.

0: at nang sa ganun ay magtuloy-tuloy itong dialogo at makakita tayo ng solusyon doon sa kinakaharap na problema.
1: Okay, so kung magkakaroon po ng request si First Lady on behalf of yung request ninyo ng Maribela at ng transport group, umaasa po ba kayo na mangyayari itong pag-suspend ng excise tax at yung pagbaba ng presyo ng krudo?
0: Opo, ang goal naman talaga natin ay makausap ang mga nasa pamahalaan kung bakit tayo nagpo-protesta, Attorney Karen. Masasabi natin na tagumpay na naisulong natin yung ating protesta at transport strike dahil napababa natin ang mga kawani o nasa ahensya ng DOTR, LTFRB at LTO para makiusap na itigil na muna ang strike at magdialogo. Umaasa tayo na magkakaroon ito ng positibong tugon ang Malacañang. Dahil kung hindi po natatapos ang ating mga protesta at ang mga tigil pasada, hindi po natatapos ang ating advokasya. Nagkataon po na siyempre nakiusap ang ating First Lady, sino ba naman kami para hindi tutugon? Kasi nga, ito yung hinihintay natin na makadaupang palad ang kung hindi man ang ating presidente ay ang kinatawan ng DOTR para iparating ang ating mga hinaing at pwedeng solusyon.
1: Mm-mm. So, Chairman Mar, nung dumating po si First Lady, nagulat kayo? Hindi nyo inaasahan na dadating siya?
0: Kasi po kahit na tarpaulin na wini-welcome siya, ay wala po eh. Mm-hmm. Wala pong ganun kasi nung dumating po ako, medyo halos nagsisimula na yung programa at may mga konting kumakanta, yung ganyan. May mga binibigay sa mga drivers, operators para po sa parang maikling programa. So nung dumating siya, nandoon kami sa likuran at inaantabayanan din namin siya kaya nagulat din po kami.
1: Okay, at ang malaking bagay
0: po. Hindi namin inaasahan talaga. Hindi namin inaasahan, Attorney Karen.
1: At mukhang malaking bagay po para sa inyo na dumating si First Lady kasi sabi niyo nga, sino ba naman kayo para tumanggi doon sa request niya na tumigil kayo sa inyong strike. So gaano po ka-impluensya yung pagdating ni First Lady doon sa desisyon ninyo na itigil muna itong transport strike? At ano ang maasahan naman namin? How long na kayo hindi magbabalik or hindi magta-transport strike as long as yung demands ninyo are being requested? Pero kung ano po yung hangganan nito nung pagtigil ninyo sa transport strike?
0: Attorney Karen, just today, ngayon lang, ngayong araw lang, ang pinapatigil tayo. Hindi ibig sabihin na sumagot tayo na hindi na kami mag-strike. Eh, para lang sa araw na to dahil yun ang pakiusap. Yun ang intindi ko dun sa sinasabi niya. Kaya bilang isang complimentary gesture, napasagot ako na, hindi na po kami mag-strike. At parang parang pinagalitan kasi akong bata. Kaya napayakap tayo at napasabi tayo ng I love you. Kasi nga, pakikiharap sa ating First Lady, wala po kaming kulay politika. Ngayon ko lang po siya nakita ng personal. At hindi namin inaasahan ito na sa aming panawagan ay bababa ang isang First Lady para pakinggan po yung aming hinaing. Hindi po ba't ang transport strike at ang mga protesta ay upang makol ang kanilang attention? Ito na po yung hinihintay namin. Nilagyan lang ng ibang kulay dahil nga matindi yung pakikipaglaban natin, pero sasabihin ko po, hindi nagbabago yon. Kung ano man yung stand namin, pagdating sa mga issue ng lipunan, ay hindi po magbabago yon. At patuloy nating ipaglalaban ang kapakanan ng hindi lamang ng mga tsuper, kundi ng mamamayang Pilipino.
1: Okay, so Chairman Mar, sabi niyo po, ang pagkakaintindi niyo, ang agreement niyo ay tigil strike para sa ngayong araw lang na ito. Babalik po ba kayo sa strike bukas sa Webes?
0: Kasi 3 days lang po yung kinol natin. Kahapon hindi rin po kami bumiyahe. At hindi rin po kami bumiyahe dahil nga po nung bandang hapo. Kumbaga, silent protest na kasi nung nakaraang araw po dahil sa sobrang init at bigla ang pag-ulan, marami po sa amin ang talagang hindi kinahaya.

0: Okay.
1: Pero yung mga susunod po, alimbawa, may mga susunod na pagtaas ng mga produktong petrolyo, hindi po natin maiiwasan na lumabas ulit sa lansangan.
0: Ah, okay. Ano po bang klaseng tulong ang naibigay kahapon? Yung ayuda, ano yung mga kasama dun sa ayuda?
1: May mga pinarapol po sila doon na mga katulad po ng mga parang rice cooker po ata yon, ganun. Para lang hindi mainip yung ating mga kasama din. May mga programa po.
0: Okay, program. Pero namang ang pagkakakita ko po sa picture, ang pagkakaintindi ko, meron ding binigay na mga bigas?
1: Opo, bigas po. Bigas, okay. Opo. So, hindi ko lang po alam kung ilang kilo yon kasi hindi naman ako pumila para humingi doon kasi para doon talaga sa mga naghihikaos nating mga kasamang tsuper yon na maipamigay. At ang sabi naman ng ating First Lady at ng ating LTO Chief ay magpapatuloy po ito.
0: Oo. What about cash? May binigay po bang ayuda na cash?
1: Wala pong cash.
0: Okay. Ang nakwento niyo po sa amin, ano na pag-usapan ninyo ni First Lady doon sa mga hiling ninyo? Meron po ba kayong ibang napag-usapan with LTO Chief Marcos Lacanilao?
1: Yung pala, ang isa pong maganda kahapon, may ano po doon eh, yung sa renewal po ng mga driver's license na yung medical po ay libre na at mas mabilis na po na matutugunan yung pag-renew po ng driver's license.
0: Okay.
1: At marami po tayong inilapit katulad po ng mga demerit points para sa mga drivers na sana tanggalin na ito kasi ito po ang isang nagpapahirap sa atin, sa mga tsuper. At minsan maling apprehension ay inilapit din po natin at kanila itong tutugunan.
0: Okay, maliban po ba sa Manibela, may mga iba pang transport group na sumama sa meeting kahapon with First Lady at LTO Chief Lacanilao?
1: May mga nakita po tayong mga truckers doon, mga truck drivers. Actually, yung mga leader nila ay nagkita-kita kami doon. Yung mga transport cooperatives, transport corporation, meron din po. Kaya lang po, majority po talaga na nando doon ay ang grupo po ng Manibela. Kaya nung nakita siguro na napakarami ng miyembro doon, pinatawag ako doon sa harapan para makausap ang ating unang ginang.
0: Mm-mm. At sa nangyayari po ngayon na mga fuel price hike, magkano na po ba ang kinikita ng ating mga kasama ngayon na jeepney drivers at yung mga nasa transport sector?
1: Siguro po, nung bago po, nung umabot po ng 100 ang presyo ng produktong petrolyo at wala pa itong fare increase, nasa 300 to 350 pesos po ang natitirang kita or mas mababa pa dahil po kung makaka 700 man ito sa isang araw na matitirang kita ay paghahatian po kasi ito ng driver at operator. Pero ang nawawalang kita po dahil 100% ang itinaas ng produktong petrolyo, nasa 1,500 pesos din po talaga ang nawawalang kita. Doon lamang sa loob ng 12 to 14 hours, kaya nag-i-extend po kami ng biyahe. Ngayon na mayroon pong, kumbaga dati po, nasa 1,200 to 1,500 po maximum po na ikinakarga namin doon sa diesel sa 30 liters na average po. Ngayon po doble na, nasa 3,000 or mahigit pa. So uh-huh. Ganun po yung kalaki yung nawawalang kita, Attorney Karen. At kung titignan natin, kahit na nagbigay ng piso na dagdag, kulang pa rin talaga ito kasi kung 100 lang ang 100 o 200 ang may sasakay namin sa maghapon, ay kalahati nito napupunta lang din sa gasolinahan. Kaya po ang hinihiling natin ay piso pa na dagdag doon sa pisong ipinatutupad po ngayon na fare increase.
0: Okay, actually yun po yung gusto kong tanungin. So patuloy pa rin po ang paghingi ninyo ng taas ng presyo at magkano po yung sapat para doon sa ating mga kababayan na jeepney drivers. But before you answer this question, magbe-break lang po tayo but at the forefront.

0: Welcome back at the forefront. We continue our conversation with Manibela Chairman Mar Valbuena. Mar, so patuloy pa din po ba ang hiling ninyo ng taas pasahe? At magkano ang increase na sapat sa pangailangan po ng transport sector?
1: Opo, Attorney Karen, ano? Itong strike na ginawa natin ay nagkaroon ulit ng avenue na ipagpatuloy yung hearing dun sa petition natin na 2 pesos kasama na po doon yung inaprubahan na piso. At kung hindi ngayong linggo na to, sa Monday po ito mag-start. Kasi po, nakaisang beses lang kami ng hearing sa loob ng dalawang buwan. Kaya ho, napakalaking bagay po na itong pag-strike at pag-protesta at pagbaba ng unang ginang ng DOTR, ng LTFRB at LTO dun sa protest center namin ay magkakaroon na po ng kahit papano ay liwanag na mailatag ulit namin kung bakit pa kami humihingi ng pisong dagdag doon sa inaprubahan po nilang pamasahe.
0: Okay, so kung isa pang piso, bali 2 piso po yung magiging dagdag na total. Pero parang kulang pa rin po yung kasi sabi nyo, sa ngayon ang natitira halos ay mga 300 pesos lang kada araw pagkatapos magbiyahe ng 12 to 14 hours. At yung 300 na yon para dun sa jeepney driver, kailangan niya pang magbigay dun sa operator.
1: Opo, Attorney Karen. Kasi ho, alam natin na gusto man namin na mas malaki yung hingin na per increase. Alam naman natin yung piso nga lang na inaprubahan noong Marso, piso na nga lang hindi pa nai-implement, sinuspend na. Ano pa kaya kung mas malaki pa rito ang hihingin namin? So kumbaga parang nagpaka-practical na lang kami na kahit papaano, madagdagan lang at maipantawid yung dagdag pasahe po na ibibigay po sa atin.
0: Kahit hindi sapat.
1: Hindi po sapat, at least may dagdag kahit papaano.
0: Oo, yung fuel subsidy program po ba ng gobyerno, nakakatulong po ba ito? At paano nyo natatanggap itong fuel subsidy?
1: Present, Attorney Karen, discounted fuel per liter ang nakukuha natin. Pero nagdidepende kasi sa mga gasolinahan yan. Minsan ayaw magbigay ng discount. Minsan naman naka-offline sila. Minsan cut-off na sila. Nakapila na kami. So kailangan na namin magkarga. Kesa lumipat pa kami, baka huminto pa yung aming sasakyan. Napipilitan na kaming magkarga kahit walang discount. So sana yan ang maintindihan ng Department of Energy na kumbaga i-check itong mga gasoline station na to o ang LGU o kung sino mang sangay ng ahensya ng gobyerno na mag-check dito sa mga gasolinahan na ito sa pagpapatupad ng discounted fuel.
0: Opo. At nare-report nyo po ba ito? Dapat yata i-report ninyo na may mga gas stations hindi tumutupad doon sa discounted na fuel ng fuel subsidy program ng gobyerno.
1: Opo. Marami na tayong na i-report na ganitong pagkakataon o insidente, Attorney Karen. Kaya lamang talaga hindi natin maintindihan. Kaya kami nagpo-protesta. Kaya kami nag-strike kasi nga hindi namin ito mapakinabangan at yung tugon ng ating pamahalaan, particular ang Department of Energy pagdating dito sa pag-check ng mga gasolinahan, napakabagal po.
0: Mm-hmm. At Chairman Mar, meron po ba kayong mga miyembro na hindi na bumabiyahe dahil sa mahal ng gasolina or diesel?
1: Marami po ang huminto talaga. Kaya kung mapapansin ninyo ay marami pa rin ang nahihirapang

0: sumakay kasi nga hindi pa rin kinakaya. Kasi nga po sa liit po ng kita, hindi din magkakasya sa pamilya ng aming mga kasamahan. Kaya po napipilitang humanap ng ibang trabaho. Ngayon po na medyo nadagdagan ng piso, eh baka susubok po ulit sila na mamasada, bumiyahe. Tignan kung kahit papaano ay madagdagan ng kita. Ngayon po, wala kasing masyadong report dahil dalawang araw nga po kami nagtigil pasada. Ngayon pa lang kami babalik sa biyahe. Ngayon pa lamang din po namin malalaman kung ano talaga ang lagay doon sa kalagayan ng pagbibiyahe o pamamasada ng aming mga kasamahan.
1: Okay. At ano po ang sagot ninyo sa mga bumabatikos na madali daw po kayong sumuko matapos kausapin ni First Lady Liza Marcos?
0: Alam nyo, Attorney Karen, it's a simple complimentary gesture na kami, na kumbaga nagulat din ako na nandoon siya. Alam nga namang bastusin namin ang ating Pangulo, ang ating unang pangalan nito, ang First Lady. Kahit po mga driver lang ang tingin nila sa amin, professional naman tayo na sa ganitong pagkakataon ay sinasantabi natin yan. Pero yung panawagan at pakikipaglaban natin ay nananatili po dyan. Pangit naman na doon mismo ay murahin natin o gumawa tayo ng hindi maganda. Ito kasi yung pagkakataon na napakaganda na makausap natin sila. Nagkataon lang na yung gesture ay hindi nagustuhan ng mga ayaw sa unang ginang. Wala naman na po kaming magagawa doon. At may gawin kaming tama, may gawin kaming wala kaming gawin. Andiyan dyan po yung mga bashers. Kaya kailangan lang ho intindihin din natin sila. At hindi kami titigil na ipaglaban ang karapatan ng mga tsuper, ng operator, at hindi din maapektuhan ang mananakay. Yun po ang mahalaga. At isa pang punto na doon sa aming pagpuprotesta, kaya sila nandiyan dyan ay narinig nila yung ating panawagan. At umaasa tayo na masusolusyonan ito dahil kung hindi, babalik na naman tayo sa isang transport strike at mga protesta.
1: Okay. At saang punto po kayo babalik sa transport strike? Meron po ba kayong deadline na isiset para matugunan yung mga hiningi ninyo na demands at halimbawa yung pag-suspend muna ng excise tax? Kailan po ninyo aabangan yung resulta bago kayo ulit dumulog sa isang strike?
0: Again, Attorney Karen, sabi ko nga, mahigit 100% ang itinaas ng produktong petrolyo. Pasan-pasan namin sa balikat at sa dibdib namin yung bigat at direktang taas presyo ng petrolyo. Kapag hindi na ulit kaya talaga, kaya kami susubok ngayon na bumiyahe para malaman namin kung kahit papaano ay maiibsan ba. Kasi nag-rollback kahapon ng, di ko alam kung 7 pesos ba ang ni-rollback kahapon.
1: Sa diesel lang po, no? Pero sa gas diesel, tumaas pa rin. Opo.
0: Opo. Malaking bagay po ito. Kaya lahat naman po ito, hindi lang diesel yung ating ipinapanawagan. Kung hindi, lahat itong produktong petrolyo ay ma-rollback. At matagal na nating pinapanawagan na kung hindi man maibasura itong oil deregulation law, ay ma-repeal ito. Kasi mismatch, Attorney Karen, deregulated yung fuel, tapos yung pamasahe namin, regulated. Mm. Yung pagdating sa fuel, walang hearing-hearing, walang kailangang petisyon. Magtataas sila kung kailan nila gusto. Magtataas sila kung anong presyo ang gusto nila at magbababa din sila kung anong gusto nilang presyo. Kami ho, doon sa piso, 2 piso, na hinihingi namin per increase. Kailangan namin mag-file ng petition, kailangan ng katakot-takot na hearing at mga ebidensya. At tandaan natin, ito mabanggit ko lang, yung piso na idinagdag o yung per increase noong Lunes, 3 taon na hinintay po namin ito, Attorney Karen. Petition pa po ito noong 2023-24. Ano na pong taon tayo ngayon?
1: So yung 1 peso pala before pa magkaroon ng Middle East crisis, bago magkagera dito sa Iran. Tapos napag-iwanan na.
0: 2023 pa po, Attorney Karen. 2023 pa yung mga petition na yan.
1: So kung kayo po ay masusunod, since yung 1 peso na yan ay para

0: lang habulin yung inflation o yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Base doon sa pagtaas ng presyo ng krudo, kung kayo'y masusunod dahil halimbawa mapapagbigyan, ano yung tama talaga para yung sapat yung kikitain ng ating mga jeepney drivers?
1: Dahil nga po doble yung itinaas nito, siguro ho makatarungan na yung 5 piso. Pero alam natin na mahihirapan po tayong makuha yung punto na yan na 5 peso na per increase. Kaya ho, kahit siguro dahan-dahan ay makuha natin. Again, Attorney Karen, nagdoble ang mga pangunahing bilihin, tumaas ang inflation, tumaas ang krudo, ang gasolina, tumaas ang mga pangunahing serbisyo sa publiko. Kung hindi kami hihingi ng per increase, mapag-iiwanan kami.
0: At maintindihan po namin. At last question na lang po, since merong dati na sinusulong na jeepney modernization program, wala po bang usapan na gawing hybrid or electric ang mga jeepney kung magmo-modernize na rin po?
1: Ni Karen, yung unang nag-modernize na nasa ang presyo ay 2 million to 2.8 million hanggang 3.2 million, nalugi nga po na bankrupt yung kooperatiba. Kung hindi po nila na itatanong, ang presyo po ngayon ng mga hybrid, lalo na yung hybrid, yung electric po, nasa 4.5 million na. At yung charging station na to na itatayo, hindi po bababa din ng 10 million ang cost nito. So saan po namin kukuhanin yung ganyang kalaking pera? Kung uutangin man namin yan, tapos mababa po ang pamasahe, hindi din po namin ito kayang bayaran. Dapat po ang programa na isusubo sa atin ay yung abot kaya na hindi po mahihirapan sa pangungutang ang mga transport cooperatives at transport corporation. Again, uulitin ko po, 4.5 million po yung base price. Wala pa dito yung interest.
0: Oo nga. Kung meron sigurong modernization ay dapat subsidized by the government or something that is funded by the government, yung lalo na yung mga charging stations at yung mga kung electric man, no?
1: Opo, Attorney Karen. Sa ngayon, ang sinasabi nila ay may 400,000 na subsidy. Pero napakalaki pa rin po, napakamahal. Isipin nyo ho, 4 million mahigit ang presyo nito. Hindi namin lubos maisip kung yung piso lang na dagdag pasahe, napakahirap ng hingin. Ano pa po kaya yung ganong kalaking huhulugan namin buwan-buwan?
0: Tama po. Maraming salamat po, Chairman Mar Valbuena, at good luck po sa inyong transport sector na advocacies.
1: Maraming salamat po, Attorney Karen.
0: The government tries to satisfy the demand of transport groups by allowing them to increase fares by 1 peso. But this becomes an added burden to the riding public, who is also struggling with other expenses. With the proposed 7.2 trillion peso budget for next year being tackled in Congress, the question is if there are sufficient funds allocated to social programs and whether they will reach the intended beneficiaries. Be informed, be insightful of the news. I'm Attorney Karen Jimeno. Always stay at the forefront.

0: Magandang umaga mga kababayan! Live tayo sa Melo 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Ako si Corina Sanchez Rojas. Good morning sa inyong lahat. Dito na tayo sa Usapang Totoo May Konting Talino at Puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo. Magandang umaga! Siyempre, kailangan maganda rin ang bungad ng ating Miyerkules na umaga. Ayan. At sa ating good news ngayong araw, siyempre hindi kami nauubusan. Baka naaalala po ninyo ang nag-viral na video ng mga asong gala sa isang beach ng Boracay na hinuhuli gamit ang lambat. Tapos, Willard, isinasakay sa truck patungo sa City Pound kung saan sila maghihintay ng kanilang kamatayan. Ayan, oh. Ang gaganda ng mga aso. Kita mo, ang lalaki ng mga katawan. Kumbaga, kaya naman nila on their own, no? Mabuti na lang at may mga animal welfare groups na nagsalba sa kanila. Ayan, marami sa mga aso kasi ay iniwan lang po ng kanilang mga dating amo na foreigner. Kaya may mga breed yung iba dito.
1: Oo. At sabi pa, ngayon halos hindi na kinaya ng mga private shelter ang dami ng mga aso at pusang kanilang inaalagaan. Kaya humingi sila ng saklolo.
0: Oo, nagbigay na rin tayo ng yung mga foundation members namin. Nag-donate na rin ng ilang libo para malagyan ng fence o mabakuran yung isang lupa doon sa Bora.
1: Oo.
0: Para meron silang galaan nang hindi sila lalabas. Para kinuha na lang sa City Pound. Kinuha na lang sa City Pound para hindi na sila ma-euthanize.
1: Parang hindi mas restrictive, you know, kapag ka nasa City Pound kasi.
0: Pag nasa City Pound, papatayin ka na lang doon. Papatayin ka na lang doon. At yung paraan ng pag-euthanize ng marami sa mga shelters dito sa Pilipinas ay hindi makatao. May panuntunan yan sa Animal Welfare Act na dapat painless and instant. Ang ginagawa, yung iba binabatuta, yung iba pinauusukan hanggang hindi na makahinga, yung iba binabaril. So, ito po, tapos tatlong araw lang, pag hindi na-claim, ay papatayin na. At pagkatapos, higit pa riyan, sisingilin ka pa ng mga 2,500 pesos hanggang 4,500 pesos para lang ma-claim mo yung iyong nakawalang aso. May collar yun, ha? May collar. So, ibig sabihin, talagang ayaw na lang ng, tinan mo, oh my gosh, look at this! Ayan,

Medyo nakakaloka, ano po. Oo. So, ayan, wala silang pakialam kahit masakal na lang ang mga hayop. Nako, mahirap mong tingnan, nakakaawa ang mga asong ito.

0: suportahan ang pagtatayo ng isang no-kill shelter para sa mga mahuhuling asong gala sa Aklan, kabilang ang Boracay.
1: Ayun. So yun ang keyword, no-kill. Wala
0: no
1: ng
0: kill shelter.
1: Euthanization.
0: Oo. So kumbaga, pababayaan nila na sila ay mamuhay. Nagbigay ang Aklan, nag-donate sila ng 5,000 square meter property. Okay, eto ngayon yung mga plano. Plano ng lokal na pamahalang Malay Aklan kasama ang mga pribadong arkitekto para sa pagtatayo ng isang no-kill shelter sa probinsya. Na sana maging modelo ito para sa iba pang mga probinsya nationwide para mas marami pang stray animals ang mailigtas at tuluyang matigil na ang pagpatay sa mga hayop na walang laban sa tao.
1: Nakita ko ngayon plano, Corina, meron pang socialization yard,
0: oh, yeah,
1: exercise yard,
0: of
1: kompleto.
0: Oh, meron talaga dapat silang pwedeng takbuhan, pwede silang mamuhay ng parang libre kahit na sila ay nasa isang compound. At syempre, kailangan ito ay suportahan kasi nga, ito ay hindi kakayanin ng local government lang.
1: So, may kailangan na ng pondo. May fundraising activity.
0: May fundraising po kami. Yun, at okay, hihingi po kami ng donasyon mula sa inyo. Pero sa ngayon, yan po ang magandang. Pakita nga ulit ang plano para makita ng mga tao. Ito'y 5,000 square meter property na dinonate ng lokal na pamahalaan. Sila rin ang magpapatakbo nito. Meron na rin silang pagkain. Ang kailangan lang po natin ay mapatayo ang pasilidad na ito. Yan. So magkakaroon kami ng fundraising at lalapitan natin lahat ng mga artista na mahilig sa mga dog na I'm sure mahilig din pumunta ng Boracay.
1: Oo.
0: Para matigil na yung ganoong uri ng panghuhuli at pagpatay sa mga aso at pusa.
1: Baka pwede pa nga itong maging tourist destination, di ba, sa Boracay?
0: Oo, magkakaroon siya ng ano. Hindi, magkakaroon siya ng events place,
1: ayun,
0: ng cafe, ng adoption center. Ayan, ang ganda, di ba? Sana magaya ng lahat kasi posible naman siya.
1: Pwede na siya maging template ng public-private partnership pagdating sa animal welfare.
0: Correct. Ayun, okay? Kasi mahirap na yung napupunta lang sa kung ano-ano ang pera ng bayan. Baka naman pwedeng dagdagan ang pondo para sa mga shelter. Marami pong mga shelter ang itinatatag pero naghihingalo lahat. Baka naman pwedeng yung iba na nananakaw lang na pondo ay maibigay naman sa mga hayop dahil sila rin po ay mga likha ng Panginoon.
1: One question, Corina, habang may fundraising, may target date of completion na ba yung facility?
0: Ang una, para agad-agad makuha ang mga dogs mula sa ibang mga shelter at sa mga kalye, no? Magkakaroon muna ng makeshift na facility. We have to fence it in. And we have to have a makeshift building for the clinic and para itong mga asong ito ay mabahay. Like, pawid muna, hindi ba? Pawid muna. Pagkatapos, paunti-unti, ikokongkreto na lahat. Ayun. Para lang makuha na sila. Yun. So,
1: sama-sama tayo sa launching.
0: Oo, sama-sama tayo sa fundraising. Excuse me. Pahingi ng pera. Hindi ba? Kesa naman manakaw, oy kayong mga cameraman na magdo-donate din kayo. Huwag kayong ngingiti-ngiti diyan. Kailangan magbigay din kayo ng kahit kaunti sa sweldo. Sasabihin ko sa mga boss, automatical task. Automatical task. Ambag to humanity.
1: Yeah.
0: Okay. Okay, ang ating word of the day sa ating Memo Speak. Ano kaya yon? Ay, pinag-uusapan pa lang po namin itong pagnanakaw. Uy, hindi naman lahat. Huwag kayong ganyan. Hindi lahat. Maraming mga congressman at congresswoman ang matino. At ginagamit talaga ang pondo para sa bayan. Ang ating word of the day ay hindi representative. Representative. Ayun. Anong ibig sabihin nun, Willard?
1: Ang ibig sabihin nito sa ating diksyonaryo ay mga hinalal na kinatawan pero nagnanakaw sa kaban ng bayan. In Filipino, also known as kinawatan.
0: Anong kinawatan? Di ba kinatawan?
1: Kinawatan.
0: Kinawatan.
1: Kinatawang nagnanakaw.
0: Lahat bubusisiin, lahat aalamin, lahat babalansihin dito sa Memo.
2: Ooh. What if there's more to the story than what you see? Thank the

0: give up. We're fighters.
1: Beyond the achievements.
2: We get to showcase what we are able to do and what we know.
1: Beyond the success.
3: I've always been, you know, proud of my Filipino heritage and what that means.
1: We sit down with the people who've been there.
4: It's about time.
1: And get to know the person behind the journey.
0: So I'm just pursuing my dream.
4: So focus on that.
5: Come join me and let's take a look.
1: Chat VIP. Every day, new stories are being served. The freshest takes. The stories that everyone's talking about. The Daily Dish. Make sure you don't miss a thing. Only here on the Bilyonaryo News Channel.
6: Think you know everything happening in the world of sports? From shocking moments on the court to the stories nobody saw coming. We're bringing you to the latest buzz, the biggest surprises, and the secrets behind the headlines. Because behind every game, there's a story. Catch the action. Hear the secrets. Get ready for Ambet Ambetable Nabus and Apple David Sports Ambush, Sunday, 1 p.m. on BNC, the Bilyonaryo News Channel. More digital, more connected, but with controversies piling up.
7: Bilang pagtaas ng online scams, fake news, at negatibong epekto ng online platforms sa kabataan.
6: Are we really ready for what comes next? Join Kong Migs Villafuerte and Sec Henry Aguda as we ask, what's the point of going digital in the Philippines? With Ronnie Puno and Alex Caleja. What's the point?
8: Pakakasama po natin ngayon, Emmanuel Leyco, Chief Economist ng Credit Rating and Investor Services Philippines. Magandang araw po, Sir Leyco.
9: Magandang araw po sa inyo, Ma'am Corina and Sir Villard. At salamat sa inyong paanyaya ngayong umaga.
8: Ay, opo. Kasi hindi po namin naiintindihan ng lahat ng ito. Mm-hmm. So, for the ordinary Filipino, ang mararamdaman lang po namin ay tumataas ang presyo ng bilihin, pagkatapos ay hindi naman tumataas ang sweldo, tumataas ang presyo ng gasolina, tuloy-tuloy. Ang nakakaramdam lang po ng dolyar talaga, yung mga nag-a-abroad. Mm-hmm. O kaya meron po talaga silang dollar savings. Pero paano po ba talaga sa simpleng pananalita, mararamdaman ng ordinaryong tao, say middle class sa pababa, yung pagtaas ng dolyar kontra piso?
9: Mula sa palengke, ang mga binibili ng ating mga mamamayan, karamihan dyan ay imported. Pagka imported, ibig sabihin o mas maraming piso ang kailangan para makabili ng dating mga produkto na kanilang pinamimili sa merkado. So ngayon, sumasadsad ang halaga ng piso kontra dolyar, mas tataas ang presyo ng ating mga binibili.
8: Tulad po ng ang inaangkat pa rin natin. Nag-aangkat ba tayo ng baboy?
9: Ay, oo, nag-aangkat tayo ng baboy, nag-aangkat tayo ng chicken. Pati isda.
8: Pati isda.
9: Nagulat ako, pati galunggong. Na,
10: galing China daw.
9: Oo nga.
8: Bakit po ganun? We're not producing enough or it's cheaper to get it from China?
9: Well, yun ang sinasabi nila. It's cheaper and we're not producing enough. Yung dalawang bagay na yun. Unang-una, ang incentive para sa mga nagtatanim ay hindi na ganoon kalaki kasi mahina ang benta. Mm-hmm. Pagkatapos mas mura doon sa mga inaangkat natin. So yung mga negosyante nag-aangkat at si pagbibili sa merkado. Mm-hmm. Pero hindi nila alam o hindi natin nakikita na yung mga produkto na binibili natin sa ating merkado, malaki ang subsidyan yan sa kanilang mga pamahalaan. Sa Vietnam, China, malaki ang mga subsidies nila sa kanilang mga produkto.
8: Pag sinabi pong subsidy, yung binibigay po ng pamahalaan.
9: Tulong ng pamahalaan doon po sa kanilang agricultural sector, halimbawa. Sa kanila pong mga industrial activities, meron silang mga tulong, may protection. Tayo, wala tayong ganun credit subsidies o kaya yung mga pangungutang sa mas mabababang mga halaga, mga interest rate na mas mababa, wala po tayong ganun Kaya exposed na exposed ang ating mga agricultural products, even our industrial products na kaunting-kaunti na lamang sa ating ekonomiya, exposed.

0: sila doon sa proteksyon na ibinibigay ng ibang pamahalaan sa kanilang mga produkto na binibili naman natin.
1: Nako, eh ano ba yung sagip saka ng Pangulong Marcos? Ang pangako ni Pangulong Marcos ay bubuhayin niya muli ang agrikultura sa Pilipinas. Napakarami pa rin mga... Kasi kung hindi, anong gagawin mo sa lahat ng lupaing yun? Hindi ba? Na nakikita natin na yung bunga, itinatapon na lang, ibinabaon na lang sa lupa. Kasi hindi rin may transport.
2: Pati bigas, nag-i-import na rin tayo.
1: Oo. Has there been any improvement dito sa gawain pong ito na tayo po'y angkat ng angkat?
0: Sa kabuuan, palagay ko ay wala. Nakikita natin, katulad ng agrikultura natin at ang ating industriya, mababa na ang nagiging composition nito sa ating kabuuang ekonomiya. Ang tumataas yung services. At ang pinakamalakas na driver ng ating ekonomiya ay consumption. Pero ngayon nga, bumabagal na rin ang consumption. Consumption kasi ito yung mga remittances na ipinapadala ng ating mga kapatid na OFW. Parang para sa mga manager, economic managers, napakadali na paandarin ang ekonomiya na may pambili. Dumadating ang OFW remittances, edi iangkatin na lang natin yung mga pangangailangan ng mga mamamayan. Yun ang isang pinakamadali at pinaka-delikado talaga naging strategy natin sa mga sa loob ng ilang dekada na sa atin. Hindi lamang yung administrasyon na ito, kundi actually, maski na doon pa sa unang Marcos administration, ganyan na rin ang kanilang naging strategy. Pinadala ang ating mga manggagawa na walang makuhang trabaho dito sa Pilipinas, pinadala sa Middle East para makapagpadala ng dolyar kasi at that time kulang din tayo sa ating remittances o sa ating dollar. Pero ngayon, ang nangyari, parang yun na ang naging permanenteng tungkod. Policy.
1: Oo, parang tungkod na ng ekonomiya natin, ng remittances ng OFW. Tama po ba up to now? I mean, they are the living heroes because... if not for the remittances of the OFWs, this economy can collapse?
0: Ay, tama po kayo. Dahil ang pinambibili ng ating mga consumers ay galing doon sa bulsa ng ating mga OFW. Kasi titingnan natin, saan ba dapat makakuha ng pambili ang ating mga mamamayan? Dapat sana sa mga bagong trabaho, tumataas na mga sweldo, pero hindi po yung nangyayari. Ang nangyayari sa atin, mas dumadami ang mga walang trabaho, tumataas ang presyo ng mga bilihin. Tapos, bahagya lamang na tumaas. Sabi, bigyan namin kayo ng 80 pesos. Ngayon natin, ibibigay ang 60 pesos. Na TRO pa.
1: Oo,
0: so ngayon, ibinabalik, bigyan sila ng mga 60 pesos. Pero napakabagal ng implementasyon na yan. At kinu-question, no? Maliit na maliit.
1: Kahit nga daw po 85, kulang. Ang pag-aaral, hindi po ba 120?
0: Hanggang 200 pa po yan.
1: Oo, oo, oo.
0: Napakaliit po. Kasi ang inflation natin, nasa 6.1%.
1: Mm-hmm.
0: Ito ay isa sa pinakamalaki na nakita natin sa loob ng mga ilang taon sa atin sa Pilipinas, no?
1: Mm-hmm.
0: Tapos sabi nila, okay, edi kung 6.1 ang inflation dito, tumataas ang presyo, pero dun sa bottom 30%, nasa 8.2% ang kanilang inflation. So hindi po pare-pareho ang inflation ng mayaman at ng mga mahirap o yung pangkaraniwan dahil sa kanila mas mataas ang bilihin nila. At kung gagamitin nila yung kanilang pera pambili ng pagkain, mataas po ang inflation ng pagkain. Pati ang bigas. Sinasabi nila na kailangan kontrolin ang presyo ng bigas. Pero wala po tayo nakikitang mga 20 pesos kada kilo. Kung meron man, mga limitadong mga limitadong outlet. So, hirap ang Pilipinas sa ngayon. Kaya nga, ang tingin ko... dapat yata ito ang pananaw ng ating pamahalaan. We're undergoing a crisis. Crisis mode na dapat ang ating economic managers. Pero ngayon po, parang hindi eh. Press release dito, magandang ating ekonomiya, babawi tayo, ganyan. Samantalang ang ADB, ibinaba na nga ang ating growth rate outlook. Hindi lang ADB eh. Pati ang IMF, ibinaba na rin. No? Bagamat ang World Bank, dineklara tayong bagong upper middle income country, pero tumataas naman, mas marami ang patuloy na nakakaranas ng kahirapan.
1: Okay, so pero pag tumaas po ng Sa ngayon ay magkano na? 60... How?

0: much is it?
1: 62.
0: 62. Oh.
1: About 55.
0: Oh. What is your projection?
1: Ay,
0: up to what, how much?
1: Ang marami nagsasabi na hanggang 70. Well, pwede pang mag-70, pero sinasabi nila na magsi-63 in the next, ano. Mahirap sabihin na, okay, 63 na ang pagtataas nito, okay, 66 sa susunod na taon. Dahil marami pong mga factors na nagtutulak ng pagtaas o pagbaba ng ating piso.
0: Pero, this particular increase is driven by what exactly?
1: Well, dalawang bagay, no, na nakikita natin. Yung oil price hike, no, mas maraming dolyar ang kailangan natin para makabili ng oil, ng petrolyo. Pero ang sinasabi natin, hindi naman dumadami yung ating dolyar na kinikita. Hindi, at actually, ang isa pang nakita natin dito, yung ating remittances, bagamat lumalaki, hindi kasing laki nung mga nakaraang taon. Ngayon yata, mga nasa 2.3, ang growth rate, no? Samantalang nung mga nakaraang taon, nasa 3.3, bakit nga bumabagal ang paglago?
0: Why is that? Because the effects of the crisis is worldwide.
1: Yes, at saka halimbawa sa Amerika, eh hindi rin po ganun kagandahan ang kanilang ekonomiya. Mataas ang kanilang inflation. So, ang Amerika, ang pinakamalaking source ng ating dollar remittances. Pero hindi na sila ganun kabilis magpadala. Mm-hmm. Bumabagal na.
0: May gera pa sa Middle East.
1: May gera sa Middle East. Ang inflation ng Amerika ay tumataas. Mataas ngayon ang presyo ng petrolyo sa loob ng Amerika.
0: Idagdag pa ho dun yung taripa na imposed by President Trump?
1: Tama po yun. Kasi American consumers ang nagkakarga nun. Pagka tinaasan nila ang taripa, eh yung binibili ng mga Amerikano, eh mas tataas ang presyo.
0: Mm.
1: So, ang Pilipino, ganun din. Umaano rin sa merkado. Sumasabay. At kailangan silang sumabay dahil iisa lang naman ang pinagkukuhanan nilang ekonomiya.
0: Okay, so aside from ito pong mga bilihin na ating ini-import, no? So tumataas po ang presyo ng mga bilihin kahit po yung ordinaryong, pati po ba gulay?
1: Opo.
0: Pati gulay, nag-i-import tayo. Okay. So lahat po yan tumataas. Paano pa po naaapektuhan ng pagtaas ng presyo ng dolyar ang ordinaryong buhay?
1: Well, yung unang-una lang yun yung pamimili nila sa merkado.
0: Oo. No? Mas even grocery, no?
1: Yes, may ipit sila. At kung minsan, pagka talagang gipit na gipit, binabawasan nila yung kanilang share. Halimbawa sa pamilya, ano po? Yung mga magulang, sabi nila, oh, ikaw, tutoy, ito muna ang sa iyo. Neneng, ganito ka muna. Pero hahatiin na nila. Yung pamilya natututo o nadidiktahan na bawasan ang kanilang consumption dahil kakaunti ang kanilang pambili. So, ramdam nila yon. Pinaka mahigpit diyan yung o pinaka masakit diyan yung gutom ang mararamdaman nila. Yung may mga kita magbabawas, pero yung mga walang kita hindi lang magbabawas, talagang ipagpapaliban yung kanilang pagkain.
0: Tsaka unemployment. Meron din pong epekto sa pagkawala ng trabaho, di ba? Dahil magbabawas ang mga korporasyon, ang mga kumpanya. So, magbababaan po lahat yan.
1: Tama po yun. Mas marami tayo ngayon na mga walang trabaho kesa nung nakaraang taon. Ito po ay nakitang-kita natin nung sa last na labor force survey ng ating ng Philippine Statistics Authority. Nag-graduate yung mga estudyante. Paglabas nila sa mga eskwelahan, walang trabaho. So, ibig sabihin nun, yung absorptive capacity ng ating ekonomiya ay hindi ganoon kalakas. Yung mga gumagraduate, hindi mabigyan ng trabaho. So, lumalaki ang unemployment natin. Tapos yung mga may trabaho na, kailangan pa rin sila na maghanap buhay. Kailangan mag-double jobs, kailangan mag-overtime. Dahil hindi sapat yung kanilang kinikita sa kanilang mga pangangailangan sa pang-araw-araw.
0: Nako, parang gusto ko nang ibaon yung ulo ko sa unan ko. Ayoko nang gumising. Okay.
2: Bababaon din tayo sa utang.
0: Ay, kasi baon na nga rin tayo sa utang. Ang laki-laki po ng utang ng Pilipinas.
1: Opo. Yung ating budget ngayon, mahigit 1 trilyon ay mapupunta sa pambayad utang.
0: Oo, at mangungutang pa tayo ulit.
1: Para pambayad sa utang.
0: Para pambayad sa ibang utang. Okay. Parang narinig ko na yan.
2: Nabanggit niyo, sir, na dapat crisis mode na yung mga economic managers.

0: So anong mga classic interventions ang dapat unahin ng gobyerno?
1: Well, unang-una yung budget. Consideration ng Kongreso, yung 2027 budget. Pero parang hindi crisis mode, parang business as usual, tinataasan pa. So dapat ngayon talagang tatapyasin muna yung mga gastos natin sa susunod na taon. No? Bawasan na yan para hindi lumaki ang ating utang. Pagkatapos yung efficiency ng ating mga serbisyo, yung ating pamahalaan, dagdagan naman natin yung ating efficiency mode, yung productivity ng ating pamahalaan. Kung yung dati, sabi nila, magbawas tayo ng trabaho, magbawas tayo ng sweldo o gastos. Unang-una na dyan, yung kanilang mga services, yung transport, kanya-kanyang sasakyan, kanya-kanyang yan. So siguro dapat
2: lahat yung pag pinagsama-sama, malaking pagtitipid na.
1: Sa umpisa, no? Maliliit na bagay, pero yung pakiramdam ba ng mga mamamayan na kumikilos na ang pamahalaan natin, ramdam na nila ang krisis. Pero ngayon parang hindi po nila ramdam ang krisis.
2: May ibang krisis po silang nararamdaman. Oo, iba yung nararamdaman nila. Okay. Okay, but can we afford subsidies? Kaya ba sa pananaw po ninyo, kaya ng gobyerno na magbigay ng kaunting subsidiya? Or should the subsidy be, kailangan may ROI yung subsidy? Like for example, yung pagbibigay po ng subsidiya sa mga magsasaka para tumaas yung ating export growth.
0: Agri-output, no?
2: Oo.
1: Dapat po ay bahagi yan ng isang programa. Hindi parang ngayong taon may subsidy, next year wala. At dapat targeted natin. Ano ba ang isinasubsidize natin? Yung credit ba? Yung pamimili nila ng kanilang mga pesticides, yung kanila pong mga itatanim? Papaano yung kanilang patubig? Ngayon po, binibigyan tayo ng tubig na sobra-sobra, baha. Hindi po pwede yung gano'n na pagka bumaha, di ubos yung pananim ng mga ating mga magsasaka. Ang kailangan po talaga ay may programa, may vision na inilalatag sa ating pong mga mamamayan para po meron tayong aasahan. Sa ngayon, mga investors umaatras. Mm-hmm. Pilipino o mga dayuhan umaatras.
2: Question po, bakit pagka tumaas, pag natapos po yung krisis sa Middle East at sa Amerika, ay hindi bababa? Sabi po ninyo malabo na bumaba pa ulit ito to say 58, 57?
1: Yung ating presyo ng petrolyo, maaring hindi na agad bumaba dun sa mga $50 per barrel, 58. Mahirapan tayo, nasa 100 eh. No, mahirapan tayo. Yung supply ng ating petrolyo, kailangan ayusin. No? Ang Strait of Hormuz, kailangan mabuksan na, at yung mga facilities, mga infrastructure doon sa lugar na yon, kailangan maisaayos. Pero hindi yun mangyayari matapos ang gera ngayon, bukas makalawa, mag-export sila. Nasira ang kanilang infrastructure . So it will take time. Siguro a minimum ng 1 year bago maibalik yon. Pero sa ngayon, parang hindi pa pinag-uusapan yung
2: rollback.
1: Wala pa po. Wala
2: okay,
1: pa.
2: That is yung price ng crudo. Ano po? Pero ang peso-dollar, hindi rin siya babalik sa dati.
1: Dahil kung pag-uusapan natin yung import ng Pilipinas, hindi naman bumababa . Kung bumaba man ang presyo ng petrolyo at pareho pa rin dami ng petrolyo, laki ng petrolyo ang ating aangkatin, yung presyo bumaba. Pero yung ating import sa iba't ibang mga pangangailangan natin, mananatiling pareho, yung demand natin sa dolyar ay pareho pa rin, hindi po agad nito maibababa o matatagalan. Tapos yung ating source ng dollar revenues, hindi naman nagbabago. Ngayon, yung remittances, medyo bumabagal ang paglago. Lumalago, pero hindi ganun kasing laki. Yung ating pong mga BPOs, nanganganib po sila. May AI ngayon . Kaya marami yung mga serbisyo na binibigay ng BPO nanganganib na palitan ng AI.
2: Naku, dadami pa ang mga walang trabaho. Oo. Hindi ba? Naku, mahabang usapin ito. Pero at least tayo po'y naliliwanagan. Paano nga ba talaga tayo naaapektuhan sa ordinaryong buhay ng pagtaas ng dolyar sa piso? Maraming salamat po sa inyong oras. Ano po, Sir Emmanuel?

0: when the cameras stop rolling everywhere else. Beauty that speaks for itself. Brains that back it up. After Hours.
1: A real home.
2: Perfect.
1: A real routine.
3: Let me be the judge.
1: A shared discipline.
4: I told her we should wait one up.
3: Doesn't matter. Like, I want to try. Like,
1: a life that doesn't stay in one place.
4: As soon as I met Gwen, I was like, this is the one.
1: A circle that never gets smaller, and a home still being built.
4: So we go all in.
3: Yeah.
1: The Samarods, Happy Together, Sunday, 7 p.m. on BNC.
5: Ayan, malaking hakbang pasulong para sa animal rights advocates ang proposed Alaga Act. Under this new bill, seryoso na ang laban against animal abuse. Sana seryoso talaga, no?
6: Oo. Mm-mm. Mas mabigat na ang parusa, ang katapat ng anumang uri ng cruelty, maltreatment o neglect na hahantong sa pagkamatay ng mga hayop.
5: Nang tanungin namin ang mga manonood natin online, bakit sa tingin nila may kalupitan pa rin sa Pilipinas laban sa mga hayop? Ang sabi nila, Ann Rachel. Ignorant ang mga Pilipino sa batas about animal welfare at wala rin sa kultura natin to respect them but to hunt, eat them, and treat them as slaves or helpers.
6: Sabi ni Mary Jane Abeliana, kasi walang ngipin ang batas para sa kanila. At saka hindi sila binibigyang pansin ng gobyerno. Walang pera kasi doon. Kung pwede nga lang may vigilante para sa mga animal abuser para mas matakot yung mga yan.
5: Ano yun? Nakakapa. Mm-hmm. Nakakapa, nakakostume.
6: Sila super dog.
5: Ay nako, gagawin. Pwede yung ipondohan.
6: Oh.
5: Jose Sahakulba, no absolute punishment to those who can violate the Animal Welfare Act.
6: Sabi ni Daniel, mabibreak yung ganyang culture kung well-educated ang mga bata about it. Naipapasa ng mga matatanda ang kaugalian.
5: So true, and it should be part of the curriculum of children.
6: Yung advocacy natin
5: sa
6: financial literacy.
5: Oo, alam mo, pangarap natin yun, ano, maging Department of Education Secretary tayong dalawa.
6: Oo, o kaya kahit tagabuulan ng curriculum, masaya
5: tayo.
6: Oo,
5: tagabuulan ng curriculum kahit walang bayad.
6: Oo.
5: Okay, para talakayan ang panukalang Alaga Act, makakasama po natin ang naghain nito, Congressman Percival Sendanya ng Akbayan Party List. Magandang araw, welcome back to Memo. And bakit po kayo napunta sa hayop, sir? Nagulat ako doon.
7: Oh, maraming nagulat pero hindi alam ng mga kababayan natin. Sa loob mismo ng akbayan, marami dito mga animal rights advocates. No? Ganun yata talaga, pag advocate ka ng human rights, naturally, advocate ka rin ng humane at fair treatment ng ating mga alaga, ng ating mga pets.
5: That's so true. Dahil sila rin po ay likha ng Panginoon, nakakaramdam ng sakit. Mm. Hindi ba, no? Umiiyak pa nga ang mga hayop.
6: Mm.
5: Oo.
6: Ito yung mga totoong hayop pa na parang mas tao pa. Dan yung mga tao na parang hayop.
5: Yun yung mga dapat kinukulong.

0: Kukulong, hindi yung aso, dapat yung congressman na magnanakaw na totoong hayop ang dapat ikulong. Okay, sa ilalim po, Kong, ng Alaga Bill, magkakaroon po ng Independent National Commission on Animal Welfare. So kayo na po ang magsabi, bakit kailangan ng bagong commission? Meron naman po tayong Bureau of Animal Industry.
1: Sa ngayon kasi ang meron lamang tayo sa Bureau of Animal Industry ay isang maliit na division na merong isang komite na siyang nagpa-process ng mga complaints, ng mga reklamo na ating mga kababayan sa mga naaabuso sa ating mga alaga. So talaga na-overwhelm at hindi kaya natugunan yung pangangailan kasi dumadami rin talaga yung mga kababayan natin na naglalapit at nakikita nila na mga violation na animal welfare sa ating bansa. So sa dami ng kaso ng pang-abuso, hindi na kinakaya itong maliit na division na ito ng isang komite. Kaya kailangan talaga natin na isang buong komisyon, a national commission on animal welfare, para tiyakin na una, natutugunan yung pangangailangan for animal welfare sa iba't ibang mga lugar sa Pilipinas. Sa pangalawa, napapanagot yung mga nang-abuso sa ating mga alaga. Tama kanina si Mary Jane at si Jose. Kaya patuloy na marami ang nang-aabuso sa ating mga alaga ay dahil parang walang ngipin ng batas.
0: Tama yun. Kasi yung Bureau of Animal Industry, naka-concentrate yata po itong ahensyang ito sa ano, no? Yung agricultural animals, yeah. And yung mga kinakain po natin na hindi rin po nasusunod ang mga panuntunan ng slaughter. Ano po? So this will ensure, itong bagong proposed commission will ensure that the law is strengthened and is actually executed. Mm-hmm. Hindi ba?
1: Yes. This will also form a national framework kung paano natin titiyakin na mayroong animal welfare policies, hindi lamang sa national, kundi pati sa local. Kasi this bill will also mandate the creation of welfare councils in the localities sa mga munisipyo at sa mga syudad sa buong bansa. Kasi sila din yung oversight function pagdating sa mga pounds. Kaya nga sabi natin ganun, kinakailangan humane din itong mga animal facility na ito. Tiyakin na nabibigyan ng tamang pagkain, tamang veterinary care yung ating mga alaga na nandyan sa mga pound na yan.
0: Meron pong ipinopropose, nagkaroon po ng the very first Animal Welfare Convention recently in which I spoke, no, as a resource person. And sabi nga po namin, meron naman pong solusyon ng problema kung lahat lang talaga on-site ay makapon. Therefore, you already cut the population growth and hindi kailangan patayin itong mga asong ito. May nakikita po ba kayong sapat na pondo na ibinibigay dapat ng national government sa local government to promote this project? Yung kapon.
1: Kulang na kulang talaga yung pondo natin para sa animal welfare, animal care natin. Kasama dyan yung pagpapakapon. Kaya nga sa batas na ito, nakalagay yung ating panukalan na dapat halimbawa, pag na-admit na sa pound ng isang alaga natin, automatic na dapat ang ikapon siya, ibigay yung medical care sa kanya. Tapos, kung ito naman ay yung mga pakalat-kalat o pag-alagalang mga alaga natin, dapat magkaroon ng trap mechanism, hindi yung inilalason. Kasi nakita natin may mga instances kung saan yung mga pag-alagalang mga alaga natin ay nilalason. Napakadelikado nito. Kasi pag nilason mo isang pag-alagalang hayop, hindi mo alam kasi siya pumunta. Pag siya ay namatay, pwedeng pumunta sa water system, tapos pwedeng kainin din ng ibang hayop at pwede rin maka-apekto sa kalusugan ng mga tao. At napaka-inhumane ng panglalason. Kaya nga, under this bill, we are proposing the TNVR. Ito yung Trap, Neuter, Vaccinate, Return policy when it comes to yung mga alaga natin na pakalat-kalat. So pag dapat i-trap, dapat i-neuter, tapos dapat ay i-vaccinate para tiyakin na sila ay ligtas para sa ating pong mga pamayanan.
2: At kung Percy, sa ilalim ng Alaga Bill, bibigyan ng quasi-judicial powers yung proposed Commission for Animal Welfare, ano-ano po ang mga kaso o violations na maaari nitong direktang aksyonan?
1: Well, syempre, napakahalaga kasi na may ganyang competency yung ating commission. Sa ngayon kasi medyo dyan hirap na hirap yung current governance mechanism na meron tayo, yung pagpapanagot doon sa mga naabuso sa ating mga alaga. So, pwede nito i-cover yung death of an animal, grave injury, lesser injury, para makatulong doon sa mga kababayan natin na gusto mag-file ng kaso at panagutin yung mga naabuso.

0: So kasi tama yung mga kababayan natin, kaya patuloy ang pang-abuso at pananakit sa ating mga alaga ay dahil walang napapanagot sa batas.
1: Pati ho ba yung pet neglect, Kong?
2: Yes.
0: Kasama ang pet neglect no dito at makukover yan. In fact, meron nga...
2: Okay, balikan po natin si Ginoong Sendanya.
1: Ayan.
2: Okay na ba tayo? Okay. Alam mo, totoo yan, ha? Alam mo ba na sa Bureau of Corrections, nagkaroon tayo ng report kung saan isang dating inmate doon ang nagsabi na ang mga pusa na nahuhuli sa paligid ng Bureau of Corrections ay nilulublob sa kumukulong tubig ng buhay. Tapos, may bumibili daw sa kanila na mga kinukuha yung karne noong mga pusa. Ito itinanggi ano po ng Bureau of Corrections, pero paano natin malalaman kung talagang sumusunod yung mga inmate ngayon doon? Okay, balikan po natin si Congressman.
1: Kung Percy, yung issue ng pet neglect, sakop din ito.
0: Yes, sakop din ito. In fact, meron tayong provision na nilagay dito na dapat ay ma-facilitate din yung mas mabilis na rescue doon sa mga napapabaya ang mga alaga natin. Kasi madalas iba nakita natin yung mga kapitbahay natin, may neglect sa kanilang mga alaga, tapos wala tayong magawa kasi hindi pa din pumasok. Pwede kang makasuhan ng trespassing, pwede mong i-report sa animal rescue, pero ganoon din, hindi sila pwedeng basta pumasok dahil nga makakasuhan sila kung papasok sila. So under the proposed bill, meron tayong nilagay dito na provision about yung pag-address noong principle of negosyorum gestio. Ito yung civil law concept where a person can voluntarily step in to manage or protect another person's property or business without prior authorization or explicit command. Para tiyakin na yung mga napapabayaan ay pwedeng ma-rescue ng ating mga animal welfare personnel.
2: So citizen, parang citizen na, no? Arrest?
1: Ganun, intervention, parang hindi na basta-basta maakusahang trespassing.
0: Talaga nakakabiyak ng puso kapag nadadaanan mo yung ating mga alaga na alam mo either hindi napapakain, na yung kanilang leash ay nakapalupot sa kanilang leeg at hirap na sila, halos di na sila makahinga. Kasi minsan matter of time at sila ay pwedeng mamatay kung hindi sila marirescue at matutulungan agad.
2: O kaya naubos sa lahat ng buhok, nakakulong pa rin sa ilalim ng init ng araw. So you're saying that a citizen can do this?
0: A citizen can do this and our... rescue personnel can do this.
2: Ayun, okay. So, sa palagay po ninyo, hanggang saan ang maaabot po nitong inyong gustong mangyari? Kasi napakalaki po ng problema ng animal welfare sa Pilipinas. Kinakain pa rin ito, may mga restaurant pa rin naghahain ng aso, may mga slaughterhouses, kasabot ang barangay captain. How do we start this?
0: Well, kasama dito sa ating panukalang batas. Una yung sa dog meat trade, ito babawal na talaga yan. Tapos meron tayong stiffer penalties. Ang problema kasi sa current law natin ay ang phrasing ay and or. So madalas ang ginagawa instead na kulong ay multa na lamang. Ngayon dito sa ating panukalang batas, and, hindi and or. Ibig sabihin may kulong at may multa para sa mga mananakit sa ating mga alaga at magbabiolate noong ating batas on animal welfare.
2: Ayan, okay. Wow, ang dami pa naming tanong. Tsaka ang dami po naming isusumbong. Kayo ba ang sumbungan ngayon ng bayan tungkol dito? Kasi po, pag sinumbong po ito sa barangay, walang ginagawa. O kaya sa pulis, hindi papansinin. Kahit na mayroon na pong inire-report, baka meron din po dapat na hotline. Ano?
1: Ilagay natin sa wishlist yan, yung dedicated hotline para sa animal welfare.
2: Oo, yung ginagawa na panguhuli sa Boracay. Sana'y natigil.
0: Ayan, sige, ano yan ha? Maganda yung inyong proposal. Ipapasok natin yan sa final version of the bill. Yung hotline is one of the mandates of the National Commission. Yung pagbuo ng isang infrastructure o kaya naman ay pag-integrate sa current hotlines natin ng animal welfare concerns.
2: Ayan. O kaya pag may cellphone, makakita kayo ng ganun. Kaya nangyari yun sa Boracay eh. May nag-cellphone. Kaya nung tinawagan natin yung mayor, okay naman kay mayor. Kaya ngayon po, meron po kaming binubuo na isang no-kill shelter sa Aklan. Ano po? Well, maraming salamat po sa inyong oras, Congressman Percival Sendanya ng Akbayan Party List.
0: Maraming salamat, Pilar and Corina.
2: And good luck to all of us na may malasakit sa mga hayop.
1: Nakakatuwa, ma-incorporate sa bill yung ating suggestion.
2: Alin? Oo, sabi niya.
1: Yung magkakaroon ng hotline.
2: Yes, oo. Salamat ha, Professor Willard. Sumama ka na sa foundation namin kasi.
1: Ano ako, signatory.
2: Signatory, oo.

0: Oh, at ayan po mga kababayan, sana'y nakadagdag kami sa paglilinaw ng mga issue. Tandaan na naman ang ating pinagdadaanan, tayo din ang pwedeng gumawa ng paraan. Walang mga abuso kung hindi tayo papayag na maabuso.
1: At walang mga api kundi tayo magpapaapi.
0: Live po tayo sa Mellow 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494, Lunes hanggang Biyernes 7:30 hanggang 9 a.m. Ako po si Corina Sanchez Rojas.
1: At ako si Willard Cheng.
0: Hanggang bukas, ito po ang Memo.

0: was just a kid living a fantasy. And here I am. Parang, wow, pinagpapantasahan ko lang to. And now I'm doing it. Lumapit ka
1: muli. Nakuha ng Bilyonaryo News Channel ang listahan ng mga proyekto na inilapit umano ng mga senador sa DPWH.
2: Pinagdedebatehan na sa Kamara ang panukalang 7.2 trillion peso budget para sa susunod na taon.
3: Inusisa naman ang background at kredibilidad ni retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Caputanitang.
2: Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.

0: After a series of school shootings in the country, another community-based gang is now raising concern, with authorities warning that it is recruiting young people and pushing them to commit crimes as initiation rites. Nasa linya si Edwin Balasa para sa detalye. Edwin.
1: May kalat na umano ang grupong PBS o True Brown Style sa buong Pilipinas, isang community-based gang na umihimok sa mga kabataan na gumawa ng krimen bilang kanilang initiation rites. Ayon kay DALG Secretary John Beck Remulla, sa kabuuang 83 na probinsya, nasa 78 na ang napasok ng grupong PBS, habang lahat ng local government units sa Metro Manila ay napasok na din ng grupo.
2: 25 years ago pa yan, nag-umpisa yan sa California. 25 years ago, pumunta yan dito sa Pilipinas, pero maliit lang. Pero ngayon, na-radicalize na sila. Ngayon, ang recruitment nila, bago ka makapasok sa grupo, kailangan at gunpoint, nakawan mo ang isang convenience store. Ayun ang initiations nila. At 16 years old, yuturuan na sila magsasaw. Now, this has become too much. Ang nagko-command conference kami, lahat ng police ngayon, ginagatay na namin ng intel kung sino mga miyembro nito. And we will get them. We will get them.
1: Ayon kay Remulla, hindi na bago ang gang na nagsimula sa California, napunta dito sa Pilipinas at ngayon ay na-radicalize na ito. Bago ka makapasok sa grupo, kailangan na munang dumaan sa initiation rite. Ito ay mang hold up ng isang convenience store. Meron din itong head kada probinsya at malawak ang recruitment process upang makuha ang loob ng mga kabataan. Sa ngayon, ayon kay Remulla, ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanya na lipunin na ang grupo upang hindi na maka-impluensya sa iba pang kabataan. Magugulit ang sinabi ni Remulla sa naunang mga panayam na target ng TBS para sa kanilang initiation rites ang pagnanakaw sa mga convenience store. Karamihan umanong ginugroom ng TBS sa gumawa ng krimen ang kabataan na edad 14 hanggang 15 anyos. Sinabi pa ni Remulla na bagamat bumababa na ang crime rate, lalo na sa Metro Manila, nakakaalarmaan niya ang paglutang ng TBS, kaya ito ang pangunahing pinatututukan sa kanila ng Pangulo. Nilinaw din ni Remulla na hiwalay pa ang TBS sa mga online groomer na nagtutulak umano sa mga kabataan sa satanism, narcissism at nihilism. May?
0: Maraming salamat, Edwin Balasa, nag-uulat. Transport group Piston is now on the second day of its strike as drivers push to call for relief from high fuel prices. Nasa linya si Franz Gratil mula sa Quezon City para sa latest. Franz, go ahead.
3: May kasalukuyan ng nagmamarsya ang mga super at mga miyembro ng grupong Piston patungo sa Welcome Rotonda. Galing pa sila sa Aurora, Cubao, kung saan sila naunang nagsagawa ng pagprotesta na sinundo naman ng pagmarcha patungong QI sa E. Rodriguez, Quezon City. Ayon kay Piston President Camody Floranda, tinatayang abot 500 ang nakiisa sa kanilang isinasagawang pagwelga. Hindi pa man tapos ang pagkilos, itinuturing na itong matagumpay dahil kasama nila ang mga commuter sa kanilang panawagang pagpababa ng presyo at pag-alis ng mga tax sa mga produktong petrolyo.
4: Matagumpay at malawak, umabot tayo ng 37 na mga masakerya, hindi lamang dito sa National Capital Region, kundi sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Malalaki yung mga masakerya, lalo na sa Bakulod, sa bahagi ng Cebu, ano, sa Iloilo, at ganun din sa mga bahagi ng Region 5, at dito sa bahagi ng Southern Tagalog.
3: Ayon kay Floranda, bagamat wala silang mga nakausap ng mga ahensya sa transportasyon sa unang araw ng kanilang tigil pasada, bukas umano silang makipag-usap at makipag-dialogo sa pamahalaan sakaling mabigyan ng pagkakataon. Nagpapatuloy naman ang kanilang panawagan sa gobyerno na ibasura na ang Oil Regulation Law at pagtanggal ng excise tax at umano'y ipatupad ang nakabubuhay na sahod para sa mga manggagawang Pilipino.
4: Siyempre yung ating panawagan, ano, yung kagyat na pagbasura dito sa Old Regulation Law, yung pagtanggal ng excise tax at saka ng batsa langis, at yung kagyat na i-rollback sa halagang 55 pesos at ipatupad yung nakabubuhay na kita at sahod ng ating mga manggagawa. Kung sa manggagawa, ito yung 1,200 pesos.
3: Ayon pa kay Camody,

0: very strong El Nino by the end of this year. So, ngayon pa lamang binabalaan na po natin or pinapayuhan na natin yung ating mga kababayan na magtipid po ng tipid. Yung muna latest mula dito sa weather forecasting ng PAGASA, balik sa iyo.
1: Maraming salamat sa update, BNC resident meteorologist Benison Estareja.

Meron nga bang mga taong sagad sa buto ang kasamaan? Magandang araw mga kaibigan, magkapet pandasal muna po tayo. Ito po si Father Nono. Kamakailan po ay nakapanayam ko ang sikat na Hesuitang pari na si Father Greg Boyle. Nadalaw siya ng Pilipinas para sa ilang mga retreats at lectures dito. Super sikat po itong si Father Greg dahil siya ang nagtatag ng Homeboy Industries, isang NGO ng simbahan sa US na tumutulong sa mga kabataang naliligaw ng landas, kumbaga mga kabataang labas-pasok na sa mga kulungan doon. Bukod sa counseling, binibigyan nila ito ng mga trabaho para tunay na makapagbagong buhay. Sa loob ng 4 na dekada, daan-daang libo na po ang kanilang natulungan. Natanong ko sa kanya kung nanganib na ang buhay niya sa mga kabataang ito na madalas nag-aarambulan. Anya, minsan daw. Pero nagulat po ako sa sunod niyang sinabi. Alam mo, Father Nono, itinuturing silang kriminal ng lipunan. Masasamang tao, pero hindi sila masasamang tao. Sa tanang buhay ko, anya, wala pa akong nakilalang saksakan ng kasamaan. Truly evil people. Karamihan sa kanila ay mga sugatan lamang. They are just wounded. At ang kailangan lang nila ay paghilom. All they need, all we need is healing. Nasugatan tayo marahil sa pamilya o sa isang masamang karanasan o pangyayari sa buhay. At ang kailangan lang ay pangunawa at hindi paghuhusga. Ang kailangan lang ay pagkakataon na maghilom. Sa tulong at grasya ng Diyos, lahat ng sugat ay gumagaling. Wow! Sana nga po

0: yun? No? And saan nila kukunin yun? Kung ang budget nila ay exacto lang
1: sapat
0: or
1: lang.
0: Even less mm-hmm. than the budget. So, uutang ka. Mm-hmm. Diba? So, kanina, yung isang na-interview, ang sabi, hindi na nga siya kumakain, minimum wage earner siya. That is what I heard. So, how much is the minimum wage? So, siguro, hindi niya na mapagkasya yun kasi ang gastos niya is not only public transport, hindi lang pasahe, but other things or other needs or probably other wants.
1: Yeah.
0: So, what is she sacrificing? Food. No? Yun ang
1: inilingi niya. Napakalaka kung hindi ka makakain, pag gutom ka, your productivity lessens as well.
0: Oh, it would have been medyo ano kung, ay, hindi na ako nag-load. Nag-ano lang ako, hindi na ako lumalabas, hindi na ako nanonood na siya. Hindi. It's a basic thing.
1: Basic
0: food,
1: need, yes.
0: Yun na ang nasasacrifice. At yun, nakakalungkot.
1: Eh, pag yan ang pinag-uusapan,
0: that is only
1: attorney,
0: because of 1 peso, ha?
1: Pag basic food na,
0: piso lang ang pinag-uusapan natin,
1: what does that mean now? Nasaan na tayo sa sitwasyong ito?
0: That is something na talagang kailangan pag-isipan ng pamahalaan yan. Those you interviewed, hindi naman nagsisinungaling yung mga yon. And if these people sacrifice already food, no, para sa pasahe, then kailangan pakinggan ng gobyerno itong mga sinasabi nito. Dahil kapag kumukulunan dyan, may kasabihan doon, iba na ang kaisipan.
1: Now, when we talk about mobility, hindi lang itong mga jeep, mga buses rin, no? Kasama rin dyan, mga TNBS
0: at
1: nagtaas din sila.
0: Motorcycle for hire.
1: So, pag nagtataas na lang ng TNBS, yung mga sumasakay doon, do you see them going back now sa mga jeeps at mga buses? At,
0: yes, I think they will find a cheaper cost of transportation. If you are a TNBS passenger, so alam mo na kung magkano yung pasahe mo. So, doon pa lang malalaman mo kung tumaas o bumaba. So, pagka nakita mo, taas na naman to. So, hanap ka na ng iba. So, sige, mag-jeep na lang ako. Magbabas. Or, I can just walk. No? So, pero yung mga talagang kaya pa, okay, kaya nyo. Pero, nababawasan yung ano nyo kasi napupunta sa pasahe na mas mataas. Di ba? Or, punta naman tayo sa taxi. Sa taxi, kasi pag TNVS, sabi nyo, mas may kaya. Ang kawawa dyan, yung mga taxi. Kasi, yung mga taxi dati, you take the taxi kasi nagmamadali ka. No? Pero ngayon,
1: kasi
0: because
1: traffic.
0: Of the traffic,
1: no? Parehas na.
0: Parehas na. So, saan napupunta yung single passenger? Yung mga one passenger lang. Sinasalo ng mga motorcycle taxi. No? Mas mabilis.

0: halos lahat ng mga nagtatrabaho with the metro nagko-commute. Kung mabawasan 'yan at yun nag-iisip na sila na either hindi na pumasok or magbawas ng pagkain. Anong epekto nito? Epekto nito sa ekonomiya natin?
1: Well, we probably have yet to see the worst, no? Baka hindi pa yung worst. So there is still time for us to do something about it, especially the government. Ngayon, ang tingin ng inyong lingkod, no? Again, we go back. The call before was the suspension of the excise tax sa mga petroleum products. Mm-hmm. And I recall that the president himself sabi, sinaprubahan na niyo yung Kongreso so I can act. Mm-hmm. But nagkaroon, but he didn't use it. Mm-hmm. Ang kanyang sinuspend na excise tax ay sa kerosene, no? Which is hindi naman yun yung clamor. Mm-hmm. No? So, that's one. Hindi nila masuspend yun because sabi nila, sabi mga economic managers, the government will lose billions, sabi, di ba? As if hindi tayo sanay na trillions nawawala talaga sa gobyerno. No? Pero yun ay call nila. So, hindi nila ginawa yun. Pangalawa, ayuda. So, they tried na, sige, huwag muna tayo magtaas pa sa ayuda, ayuda.
0: Nakatulong ba?
1: Pero hindi rin, nakatulong, bahagya, pero hindi sustainable. Ngayon, bakit naman pagtaas pasahe? Bakit hindi naman kasalanan ng pasahero? Yan, taas ng gasolina, yun ang katwiran. Pero talagang ganon. It is as if saying na pag may, yun yun kasi, yun yung kita ng transport eh.
0: The transport to,
1: is, ang kanilang kinikita is based on ridership.
0: Yes.
1: So talagang dun kukunin.
0: Mabawasan naman, wala rin naman silang kita.
1: Oo, dun kukunin.
0: So saan ang balance dyan, attorney? Paano natin maayos to? One, kung humihiling yung mga transport groups na kailangan nila ng fare hike, pero at what fare hike para hindi naman mapaprice out yung ating mga commuters na nangangailangan at nabanggit at narinig natin kanina na talagang super budgeted na talaga sila sa kanilang araw-araw na pangangailangan?
1: There are several there are economists na sinasuggest ganito, ganyan. Pero kami sa grupo namin, we suggested something out of the box. Mm-hmm. For instance, siguro tingnan natin na baka naman pwede talaga yung work from home na hindi na kailangan na umalis yung di ba? Na at least makatipid. Mm-hmm. Out of 5 days, work from home, 2 or 3, makakatipid sa pasahe yun. Mm-hmm. Pangalawa, kung kaya ayuda, sige. Pero kung mag-aayuda tayo, si tweet na napupunta dun sa driver. Mm-hmm. Kasi yung driver dapat yung ayudahan. Bakit? Kasi yung public transport, for instance, let's have an example yung mga provincial buses or city buses. Mm-hmm. Sabi, naghihikayos na niya. Sabi, dyan, lalaki ng kita niyo eh. Paano malaki kita niyan? Gross kasi tinitingnan nila eh. Gross. Eh yung neto niyan. Diba? Eh, ang daming gastos na niyan. Daming utang niya sa mga yung mga bagong buses, ganyan. So, when we see na ito kita nila, we see only the gross, we will be misled. Misled, no? Kailan tingnan natin yung cost nila. No? Ngayon, ilan na lang ang bumabiyahe sa kanila?
0: Konti na lang.
1: Konti na lang. Why? Scarcity of drivers. Why are drivers scarce? Eh, syempre, walang kita eh. So, naghahanap na sila ng ibang trabaho, no? Na mas kikita sila. So, yun ang isang epekto.
0: Na, maraming problema, marami talaga nakikita ang problema. Not only internal, pero of course, external. Hindi natin na inasahan yung pagtaas ng mga petrolyo dahil sa Middle East crisis, yung mga iba pang mga problema, and even internally. Gusto ko yung malaman, like in your group, ano ba talaga sa tingin nyo ang what's the best solution? But before you answer that, at

0: pwede na masuspend din yung excise tax para hindi na po kami hihiling ng taas pasahin na napakahirap pong ibigay sa atin. At ang tugod niya sa atin ay kakausapin niya, ipaparating niya ito sa ating Pangulo. At nang sa ganun ay magtuloy-tuloy itong dialogo at makakita tayo ng solusyon doon sa kinakaharap na problema.
1: Okay, so kung magkakaroon po ng request si First Lady on behalf of yung request ninyo ng Maribela at ng transport group, umaasa po ba kayo na mangyayari itong pag-suspend ng excise tax at yung pagbaba ng presyo ng krudo?
0: Opo, ang goal naman talaga natin ay makausap ang mga nasa pamahalaan kung bakit tayo nagpo-protesta, Attorney Karen. Masasabi natin na tagumpay na naisulong natin yung ating protesta at transport strike dahil napababa natin ang mga kawani o nasa ahensya ng DOTR, LTFRB at LTO para makiusap na itigil na muna ang strike at magdialogo. Umaasa tayo na magkakaroon ito ng positibong tugon ang Malacañang. Dahil kung hindi po natatapos ang ating mga protesta at ang mga tigil pasada, hindi po natatapos ang ating advokasya. Nagkataon po na siyempre nakiusap ang ating First Lady, sino ba naman kami para hindi tutugon? Kasi nga, ito yung hinihintay natin na makadaupang palad ang kung hindi man ang ating presidente ay ang kinatawan ng DOTR para iparating ang ating mga hinaing at pwedeng solusyon.
1: Mm-mm. So, Chairman Mar, nung dumating po si First Lady, nagulat kayo? Hindi nyo inaasahan na dadating siya?
0: Kasi po kahit na tarpaulin na wini-welcome siya, ay wala po eh. Mm-hmm. Wala pong ganun kasi nung dumating po ako, medyo halos nagsisimula na yung programa at may mga konting kumakanta, yung ganyan. May mga binibigay sa mga drivers, operators para po sa parang maikling programa. So nung dumating siya, nandoon kami sa likuran at inaantabayanan din namin siya. Kaya nagulat din po kami.
1: Okay. At ang malaking bagay
0: po. Hindi namin inaasahan talaga. Hindi namin inaasahan, Attorney Karen.
1: At mukhang malaking bagay po para sa inyo na dumating si First Lady kasi sabi niyo nga, sino ba naman kayo para tumanggi doon sa request niya na tumigil kayo sa inyong strike. So gaano po ka-impluensya yung pagdating ni First Lady doon sa desisyon ninyo na itigil muna itong transport strike? At ano ang maasahan naman namin? How long na kayo hindi magbabalik or hindi magta-transport strike as long as yung demands ninyo are being requested? Pero kung ano po yung hangganan nito nung pagtigil ninyo sa transport strike?
0: Attorney Karen, just today, ngayon lang, ngayong araw lang, ang pinapatigil tayo. Hindi ibig sabihin na sumagot tayo na hindi na kami mag-i-strike. Eh, para lang sa araw na to dahil yun ang pakiusap. Yun ang intindi ko dun sa sinasabi niya. Kaya bilang isang complimentary gesture, napasagot ako na, hindi na po kami mag-i-strike. At parang parang pinagalitan kasi akong bata. Kaya napayakap tayo at napasabi tayo ng I love you. Kasi nga, pakikiharap sa ating First Lady, wala po kaming kulay politika. Ngayon ko lang po siya nakita ng personal. At hindi namin inaasahan ito na sa aming panawagan ay bababa ang isang First Lady para pakinggan po yung aming hinaing. Hindi po ba't ang transport strike at ang mga protesta ay upang ma-call ang kanilang attention? Ito na po yung hinihintay namin. Nilagyan lang ng ibang kulay dahil nga matindi yung pakikipaglaban natin, pero sasabihin ko po, hindi nagbabago yun. Kung ano man yung stand namin, pagdating sa mga issue ng lipunan, ay hindi po magbabago yun. At patuloy nating ipaglalaban ang kapakanan ng hindi lamang ng mga tsuper, kundi ng mamamayang Pilipino.
1: Okay, so Chairman Mar, sabi niyo po, ang pagkakaintindi niyo, ang agreement niyo ay tigil strike para sa ngayong araw lang na ito. Babalik po ba kayo sa strike bukas sa Webes?
0: Kasi 3 days lang po yung kinol natin. Kahapon hindi rin po kami bumiyahe. At hindi rin po kami bumiyahe dahil nga po

0: nung bandang hapo. Kumbaga, ano lang talaga, silent protest na kasi nung nakaraang araw po, dahil sa sobrang init at bigla ang pag-ulan, marami po sa amin ang talagang hindi kinaya.
1: Okay.
0: Pero yung mga susunod po, alimbawa, may mga susunod na pagtaas ng mga produktong petrolyo, hindi po natin maiiwasan na lumabas ulit sa lansangan.
1: Ah, okay. Ano po bang klaseng tulong ang naibigay kahapon? Yung ayuda, ano yung mga kasama dun sa ayuda?
0: May mga pinarapol po sila doon na mga katulad po ng mga parang rice cooker po ata yun, ganun. Para lang hindi mainip yung ating mga kasama din. May mga programa po.
1: Okay, program. Pero meron namang pinabigay. Ang pagkakakita ko po sa picture, ang pagkakaintindi ko, meron din binigay na mga bigas?
0: Right. Opo, bigas po. Bigas, okay. Opo. So, hindi bigas... ko lang po alam kung ilang kilo yon kasi hindi naman ako pumila para humingi doon kasi para doon talaga sa mga naghihikaos nating mga kasamang tsuper yon na maipamigay. At ang sabi naman ng ating First Lady at ng ating LTO Chief ay magpapatuloy po ito.
1: Oo. What about cash? May binigay po bang ayuda na cash?
0: Wala pong cash.
1: Okay. Ang nakwento niyo po sa amin, ano na pag-usapan ninyo ni First Lady doon sa mga hiling ninyo, meron po ba kayong ibang napag-usapan with LTO Chief Marcos Lacanilao?
0: Yun pala, ang isa pong maganda kahapon, may ano po doon eh, yung sa renewal po ng mga driver's license na yung medical po ay libre na at mas mabilis na po na matutugunan yung pag-renew po ng driver's license.
1: Ah, okay.
0: At marami po tayong inilapit katulad po ng mga demerit points para sa mga drivers na sana tanggalin na ito kasi ito po ang isang nagpapahirap sa atin, sa mga tsuper. At minsan maling apprehension ay inilapit din po natin at kanila itong tutugunan.
1: Okay, maliban po ba sa Manibela, may mga iba pang transport group na sumama sa meeting kahapon with First Lady at LTO Chief Lacanilao?
0: May mga nakita po tayong mga truckers doon, mga truck drivers. Actually, yung mga leader nila ay nagkita-kita kami doon. Yung mga transport cooperatives, transport corporation, meron din po. Kaya lang po, majority po talaga na nando doon ay ang grupo po ng Manibela. Kaya nung nakita siguro na napakarami ng miyembro doon, pinatawag ako doon sa harapan para makausap ang ating unang ginang.
1: Mm-mm. At sa nangyayari po ngayon na mga fuel price hike, magkano na po ba ang kinikita ng ating mga kasama ngayon na jeepney drivers at yung mga nasa transport sector?
0: Siguro po, nung umabot po ng 100 ang presyo ng produktong petrolyo at wala pa itong fare increase, nasa 300 to 350 pesos po ang natitirang kita or mas mababa pa dahil po kung makaka 700 man ito sa isang araw na matitirang kita ay paghahatian po kasi ito ng driver at operator. Pero ang nawawalang kita po dahil 100% ang itinaas ng produktong petrolyo, nasa 1,500 pesos din po talaga ang nawawalang kita. Doon lamang sa loob ng 12 to 14 hours, kaya nag-i-extend po kami ng biyahe. Ngayon na mayroon pong, kumbaga dati po, nasa 1,200 to 1,500 po maximum po na ikinakarga namin doon sa diesel sa 30 liters na average po. Ngayon po doble na, nasa 3,000 or mahigit pa. So ganun po yung kalaki yung nawawalang kita, Attorney Karen. At kung titignan natin, kahit na nagbigay ng piso na dagdag, kulang pa rin talaga ito kasi kung 100 lang ang 100 o 200 ang may sasakay namin sa maghapon, ay kalahati nito napupunta lang din sa gasolinahan. Kaya po ang hinihiling natin ay piso pa na dagdag doon sa pisong ipinatutupad po ngayon na fare increase.
1: Okay, actually yun po yung gusto kong tanungin eh. So patuloy pa rin po ang pag

hingi ninyo ng taas ng presyo? At magkano po yung sapat para doon sa ating mga kababayan na jeepney drivers? But before you answer this question, magbe-break lang po tayo, but at the forefront, we'll be right back.

0: Welcome back at the Forefront. We continue our conversation with Manibela Chairman Mar Valbuena. Mar, so patuloy pa din po ba ang hiling ninyo ng taas pasahe? At magkano ang increase na sapat sa pangailangan po ng transport sector?
1: Opo, Attorney Karen, ano? Itong strike na ginawa natin ay nagkaroon ulit ng avenue na ipagpatuloy yung hearing dun sa petition natin na 2 pesos kasama na po doon yung inaprubahan na piso. At kung hindi ngayong linggo na to, sa Monday po ito mag-start. Kasi po, nakaisang beses lang kami ng hearing sa loob ng dalawang buwan. Kaya ho, napakalaking bagay po na itong pag-strike at pag-protesta at pagbaba ng unang ginang ng DOTR, ng LTFRB at LTO dun sa protest center namin ay magkakaroon na po ng kahit papano ay liwanag na mailatag ulit namin kung bakit pa kami humihingi ng pisong dagdag doon sa inaprubahan po nilang pamasahe.
0: Okay, so kung isa pang piso, bali 2 piso po yung magiging dagdag na total. Pero parang kulang pa rin po yung kasi sabi nyo, sa ngayon ang natitira halos ay mga 300 pesos lang kada araw pagkatapos magbiyahe ng 12 to 14 hours. At yung 300 na yon para dun sa jeepney driver, kailangan niya pang magbigay dun sa operator.
1: Opo, Attorney Karen. Kasi ho, alam natin na gusto man namin na mas malaki yung hingin na per increase. Alam naman natin yung piso nga lang na inaprubahan noong Marso, piso na nga lang hindi pa nai-implement, sinuspend na. Ano pa kaya kung mas malaki pa rito ang hihingin namin? So kumbaga parang nagpaka-practical na lang kami na kahit papaano, madagdagan lang at maipantawid yung dagdag pasahe po na ibibigay po sa atin.
0: Kahit hindi sapat.
1: Hindi po sapat, at least may dagdag kahit papaano.
0: Oo, yung fuel subsidy program po ba ng gobyerno, nakakatulong po ba ito? At paano nyo natatanggap itong fuel subsidy?
1: Present, Attorney Karen, discounted fuel per liter ang nakukuha natin. Pero nagdidepende kasi sa mga gasolinahan yan. Minsan ayaw magbigay ng discount. Minsan naman naka-offline sila. Minsan cut-off na sila. Nakapila na kami. So kailangan na namin magkarga. Kesa lumipat pa kami, baka huminto pa yung aming sasakyan. Napipilitan na kaming magkarga kahit walang discount. So sana yan ang maintindihan ng Department of Energy na kumbaga i-check itong mga gasoline station na to o ang LGU o kung sino mang sangay ng ahensya ng gobyerno na mag-check dito sa mga gasolinahan na ito sa pagpapatupad ng discounted fuel.
0: Opo. At nare-report nyo po ba ito? Dapat yata i-report ninyo na may mga gas stations hindi tumutupad doon sa discounted na fuel ng fuel subsidy program ng gobyerno?
1: Opo. Marami na tayong na i-report na ganitong pagkakataon o insidente, Attorney Karen. Kaya lamang talaga hindi natin maintindihan. Kaya kami nagpo-protesta. Kaya kami nag-strike kasi nga hindi namin ito mapakinabangan at yung tugon ng ating pamahalaan, particular ang Department of Energy pagdating dito sa pag-check ng mga gasolinahan, napakabagal po.
0: Mm-hmm. At Chairman Mar, meron po ba kayong mga miyembro na hindi na bumabiyahe dahil sa mahal ng gasolina or diesel?
1: Marami po ang huminto talaga. Kaya kung mapapansin ninyo ay marami pa rin ang hindi ang marami pa rin ang nahihirapang sumakay kasi nga hindi pa rin kinakaya.

0: Kasi nga po sa liit po ng kita, hindi din magkakasya sa pamilya ng aming mga kasamahan. Kaya po napipilitang humanap ng ibang trabaho. Ngayon po na medyo nadagdagan ng piso, eh baka susubok po ulit sila na mamasada, bumiyahe. Tignan kung kahit papaano ay madagdagan ng kita. Ngayon po wala kasing masyadong report dahil dalawang araw nga po kami nagtigil pasada. Ngayon pa lang kami babalik sa biyahe. Ngayon pa lamang din po namin malalaman kung ano talaga ang lagay doon sa kalagayan nung pagbibiyahe o pamamasada ng aming mga kasamahan.
1: Okay. At ano po ang sagot ninyo sa mga bumabatikos na madali daw po kayong sumuko matapos kausapin ni First Lady Liza Marcos?
0: Alam nyo, Attorney Karen, it's a simple complimentary gesture na kami, na kumbaga nagulat din ako na nandoon siya. Alam nga namang bastusin namin ang ating Pangulo, ang ating unang pangalan nito, ang First Lady. Kahit po mga driver lang ang tingin nila sa amin, professional naman tayo na sa ganitong pagkakataon ay isinasantabi natin yan. Pero yung panawagan at pakikipaglaban natin ay nananatili po dyan. Pangit naman na doon mismo ay murahin natin o gumawa tayo ng hindi maganda. Ito kasi yung pagkakataon na napakaganda na makausap natin sila. Nagkataon lang na yung gesture ay hindi nagustuhan ng mga ayaw sa unang ginang. Wala naman na po kaming magagawa doon. At may gawin kaming tama, may gawin kaming wala kaming gawin. Andyan dyan po yung mga bashers. Kaya kailangan lang ho intindihin din natin sila. At hindi kami titigil na ipaglaban ang karapatan ng mga tsuper, ng operator, at hindi din maapektuhan ang mananakay. Yun po ang mahalaga. At isa pang punto na doon sa aming pagpuprotesta, kaya sila nandyan dyan, ay narinig nila yung ating panawagan. At umaasa tayo na masusolusyonan ito dahil kung hindi, babalik na naman tayo sa isang transport strike at mga protesta.
1: Okay. At saang punto po kayo babalik sa transport strike? Meron po ba kayong deadline na isiset para matugunan yung mga hiningi ninyo na demands at halimbawa yung pag-suspend muna ng excise tax? Kailan po ninyo aabangan yung resulta bago kayo ulit dumulog sa isang strike?
0: Again, Attorney Karen, sabi ko nga, mahigit 100% ang itinaas ng produktong petrolyo. Pasan-pasan namin sa balikat at sa dibdib namin yung bigat at direktang taas presyo ng petrolyo. Kapag hindi na ulit kaya talaga, kaya kami susubok ngayon na bumiyahe para malaman namin kung kahit papaano ay maiibsan ba. Kasi nag-rollback kahapon ng, di ko alam kung 7 pesos ba ang ni-rollback kahapon.
1: Sa diesel lang po, no? Pero sa gas diesel, tumaas pa rin. Opo.
0: Opo. Malaking bagay po ito. Kaya lahat naman po ito, hindi lang diesel yung ating ipinapanawagan. Kung hindi, lahat itong produktong petrolyo ay ma-rollback. At matagal na nating pinapanawagan na kung hindi man maibasura itong oil deregulation law, ay ma-repeal ito. Kasi mismatch, Attorney Karen, deregulated yung fuel, tapos yung pamasahe namin, regulated. Mm. Yung pagdating sa fuel, walang hearing-hearing, walang kailangang petisyon. Magtataas sila kung kailan nila gusto. Magtataas sila kung anong presyo ang gusto nila at magbababa din sila kung anong gusto nilang presyo. Kami ho, doon sa piso, 2 piso, na hinihingi namin per increase. Kailangan namin mag-file ng petition, kailangan ng katakot-takot na hearing at mga ebidensya. At tandaan natin, ito mabanggit ko lang, yung piso na idinagdag o yung per increase noong Lunes, 3 taon na hinintay po namin ito, Attorney Karen. Petition pa po ito noong 2023-24. Ano na pong taon tayo ngayon?
1: So yung 1 peso pala before pa magkaroon ng Middle East crisis, bago magkagera dito sa Iran. Tapos kapag iwanan na.
0: 2023 pa po, Attorney Karen. 2023 pa yung mga petition na yan.
1: So kung kayo po ay masusunod, since yung 1 peso na yan ay para lang habulin yung inflation o yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin,

0: base doon sa pagtaas ng presyo ng krudo, kung kayo'y masusunod dahil halimbawa mapapagbigyan, ano yung tama talaga para yung sapat yung kikitain ng ating mga jeepney drivers?
1: Dahil nga po doble yung itinaas nito, siguro ho makatarungan na yung 5 piso. Pero alam natin na mahihirapan po tayong makuha yung punto na yan na 5 peso na per increase. Kaya ho, kahit siguro dahan-dahan ay makuha natin. Again, Attorney Karen, nagdoble ang mga pangunahing bilihin, tumaas ang inflation, tumaas ang krudo, ang gasolina, tumaas ang mga pangunahing serbisyo sa publiko. Kung hindi kami hihingi ng per increase, mapag-iiwanan kami.
0: At maintindihan po namin. At last question na lang po, since merong dati na sinusulong na jeepney modernization program, wala po bang usapan na gawing hybrid or electric ang mga jeepney kung magmo-modernize na rin po?
1: Attorney Karen, yung unang nag-modernize na nasa ang presyo ay 2 million to 2.8 million hanggang 3.2 million, nalugi nga po eh, na bankrupt yung kooperatiba. Kung hindi po nila na itatanong, ang presyo po ngayon ng mga hybrid, lalo na yung hybrid, yung electric po, nasa 4.5 million na. At yung charging station na to na itatayo, hindi po bababa din ng 10 million ang cost nito. So saan po namin kukuhanin yung ganyang kalaking pera? Kung uutangin man namin yan, tapos mababa po ang pamasahe, hindi din po namin ito kayang bayaran. Dapat po ang programa na isusubo sa atin ay yung abot kaya na hindi po mahihirapan sa pangungutang ang mga transport cooperatives at transport corporation. Again, uulitin ko po, 4.5 million po yung base price. Wala pa dito yung interest.
0: Oo nga. Kung meron sigurong modernization ay dapat subsidized by the government or something that is funded by the government, yung lalo na yung mga Opo. Charging stations at yung mga kung electric man, no?
1: Opo, Attorney Karen. Sa ngayon, ang sinasabi nila ay may 400,000 na subsidy. Pero napakalaki pa rin po, napakamahal. Isipin nyo ho, 4 million mahigit ang presyo nito. Hindi namin lubos maisip kung yung piso lang na dagdag pasahe, napakahirap ng hingin. Ano pa po kaya yung ganong kalaking huhulugan namin buwan-buwan?
0: Tama po. Maraming salamat po, Chairman Mar Valbuena, at good luck po sa inyong transport sector na advocacies.
1: Maraming salamat po, Attorney Karen.
0: The government tries to satisfy the demand of transport groups by allowing them to increase fares by 1 peso. But this becomes an added burden to the riding public, who is also struggling with other expenses. With the proposed 7.2 trillion peso budget for next year being tackled in Congress, the question is if there are sufficient funds allocated to social programs and whether they will reach the intended beneficiaries. Be informed, be insightful of the news. I'm Attorney Karen Jimeno. Always stay at the forefront.

0: Magandang araw, fellow Filipinos. I'm retired Brigadier General Jean Fajardo, former spokesperson of the Philippine National Police. Sa ngalan ng serbisyo publiko, handa kaming maglingkod. Kami ang The Commanders. Bigyan daan muna natin ang isang report tungkol sa illegal fishing ng foreign vessels sa Territorial Sea sa Kota Island sa Kalayaan Island Group. Ihahatid sa atin yan ng BNC reporter in command, Laid Kabakani.
1: Iginiit ng Philippine Coast Guard na paglabag sa Philippine sovereignty at batas ng bansa ang pangingisda ng foreign vessels nang walang pahintulot sa Territorial Sea ng Kota Island sa Kalayaan Island Group. Nitong Martes lang pinaalis ng PCG ang isang Chinese Maritime Militia vessel at 24 na maliliit na bangka na umano'y nangingisda malapit sa isla. Namataan ang Chinese vessel na CMMV 9622 na nagpakawala umano ng 24 na sampan na may tig 2 sakay. Nang makita ang mga bangka na nangingisda sa loob ng 300 yards mula sa Kota Island, agad itong nilapitan ng 5 tauhan ng PCG at inutusang umalis. Hindi umano tumugon sa radio challenge ang Chinese vessel, pero umatras din ang barko kasama ang lahat ng 24 na bangka nang dumating ang PCG team sa lugar. Sabi ng PCG, ang naturang aktibidad ay hindi lamang paglabag sa Philippine Fisheries Law, kundi maging sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UN Clause. Ang Kota Island ay bahagi ng Municipality of Kalayaan sa Palawan. Para sa The Commanders, Laid Kabagani, Billionaire News Channel.
0: Maraming salamat, Laid Kabagani. Mga kababayan na tumututok sa ating program, maganda yung ating topic ngayon. Although tayo ay solo flight, pero maganda po at napaka-importante po nitong topic natin. At bago tayo tumungo doon sa ating topic, ay gusto rin natin i-recognize at i-commend yung patuloy na kampanya against smuggling, lalong-lalo na laban sa illegal drugs at under the leadership ng BOC ay tuloy-tuloy yung kampanya against illegal drugs. At katunayan nga po niyan, nitong nakaraang September 25 ay muli ay meron na naman pong nakumpiska po ang Bureau of Customs na more or less 743 grams ng ecstasy na estimated na around 3.15 million. So this is not the first time na nakakumpiska at naka-intercept ang ating Bureau of Customs ng ganito kalaking droga. In fact, in recent days na monitor po natin yan, ito ay pagpapatunay na seryoso yung ginagawang kampanya laban sa smuggling, lalo na sa illegal drugs, sa counterfeit goods at other illicit items ng leadership ng BOC. Kaya mamaya ay mismong liderato ng BOC ang ating mga kasama para pag-usapan itong kanilang latest accomplishment and of course yung kanilang overall campaign against smuggling. Sa likod ng bawat kargamentong pumapasok sa ating mga pantalan, may prosesong dapat pagdaanan para matiyak na ito ay legal at tama ang pagkakadokumento. Pero paano kung ang kargamento ay sadyang itinatago, misdeclared o gumagamit ng peking dokumento? Paano natutukoy ng Bureau of Customs ang mga kahina-hinalang shipment at ano ang paraan nito para maharang ang mga smuggler? Yan ang ating pag-uusapan mamaya lamang sa pagbabalik ng inyong The Commanders.

0: nakuha ng Bilyonaryo News Channel ang listahan ng mga proyekto na inilapit umano ng mga senador sa DPWH.
1: Pinagdedebatehan na sa Kamara ang panukalang 7.2 trillion peso budget para sa susunod na taon.
2: Inusisa naman ang background at kredibilidad ni retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Caputanitang.
1: Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.

0: Sa bawat kargamentong pumapasok sa bansa, may mga prosesong dapat pagdaanan para matiyak na legal at tama ang idinadeklarang kargamento. Pero sa kabila ng mahigpit na pagbabantay, may mga nagtatangkang gamitin ang butas sa sistema para makapagpuslit. Paano nga ba nakikipagsabayan ang Bureau of Customs sa mga bagong modus ng mga smuggler? Let's take a closer look.
1: Sa bawat kargamentong pumapasok sa bansa, may isang hamon ang Bureau of Customs. Ang matiyak na legal, ligtas at tamang idineklara ang mga imported goods. Pero sa likod ng lehitimong kalakalan, patuloy rin binabantayan ng BOC ang mga tanging nagtatangkang magpuslit ng illegal na produkto at umiiwas sa pagbabayad ng tamang buwis. Sa pamamagitan ng cargo inspection, X-ray scanners, K-9 units, intelligence at risk-based profiling, sinusuri ng BOC ang mga shipment na posibleng may paglabag. Kabilang sa mga nahaharang ang mga kargamentong may misdeclaration, peking dokumento o mga produktong ipinapasok ng labag sa batas. But the BOC does not fight smuggling alone. Mahalaga ang pakikipag-ugnay nito sa Philippine Coast Guard, PNP, FBI, DOJ at iba pang ahensya sa pagbabahagi ng impormasyon, pagharang ng kahinahinalang kargamento at pagkapanagot sa mga sangkot. Dahil ang smuggling ay hindi lang usapin ng illegal na pagpasok ng produkto. May epekto ito sa kita ng pamahalaan, lehitimong negosyo at ekonomiya ng bansa. Kaya patuloy ang hamon sa BOC. Palakasin ang pagbabantay, isara ang mga butas sa sistema at tiyaking ang mga lumalabag sa batas ay mananagot. In the fight against smuggling, every intercepted shipment is a step toward protecting our borders, our economy, and our people.
0: To help us better understand the government's reports against smuggling, makakasama natin ngayong araw ay isang opisyal who plays a direct role in enforcing our laws and policies at the country's ports. So makakasama natin ngayong araw si Commissioner Ariel Nepomuceno ng Bureau of Customs. Commissioner, welcome to the Commanders and thank you for gracing our show, sir. It's an honor to have you in our show, sir.
2: Thank you, General Fardo. I'm happy to see you again. Last time, we were together, we were responding doon sa anim na bagyo,
0: yes,
2: na pumasok sa bansa. I'm happy to see you and congratulations.
0: Thank you, sir. Unang tanong, sir, congratulations doon sa sunod-sunod niyong kampanya against smuggling. Sa kamakailan lang, sir, isa against illegal drugs and recently, sir,

0: 336 operations na ang Bureau of Customs, along with the PDEA, of course. PDEA ang primary responsible agency pagdating sa illegal drugs, at ang kabuuan ng halaga ng illegal drugs na naiwasan nating makapasok, na huli natin na makapasok sa bansa, ay hindi bababa sa 4.3 billion pesos. So almost 4.4 billion pesos yan. 4.39 billion pesos. Malaki na yun. At nagpapasalamat tayo sa PDEA, in several instances, PNP mismo, at ang Bureau of Customs. So natutuwa tayo. Gumagawa nga lang ng iba't ibang paraan ang mga sindikato. Siyempre, dahil malaking pera ang kikitain nila dyan. So salamat. Kahit pa paano, nakikita naman ang ating mga kababayan yung mga ginagawa ng ating mga tauhan. Hindi naman ako yan. Marami tayong mga tauhan na meron tayong Customs Anti-Illegal Drugs Task Force. Yan ang kapartner nila, General Nere, siguro nakasama mo
1: yes,
0: rin.
1: Sir. Yes, sir.
0: Sina Sir Gani. So kasama namin yung PDEA sa aming mga ginagawa.
1: Curious lang ako, sir. Nung ako ay tenyente pa, sir, my first assignment, sir, sa PNP is a narcotics group. Back then, sir, ay meron na rin kami, sir, na i-intercept sa tulong ng Bureau of Customs na mga illegal drugs na nakakubli doon sa mga dumadating. Why until now? Ito pa rin, sir, yung one of the modes na ginagamit ng ating mga illegal traffickers sa maluwag ba talaga yung ating mga ports? Maluwag ba yung ating mga customs? But sa isang banda ay the reason kung bakit nai-intercept itong mga illegal drugs na ito ay dahil na rin sa hinigpitan nyo yung mga proseso that also resulted dito sa mga nai-intercept na mga illegal drugs. At hindi basta ito illegal drugs, sir, ha? Malalaking volume ng illegal drugs.
0: Actually, malaki kasing negosyo yan, eh. Yung mga sindikato, they are being encouraged with the huge profits that they will gain from the distribution of illegal drugs. Kaya patuloy, ang illegal drugs, ang industry na yan, hindi naman yan particular lang sa Pilipinas. Buong mundo yan. This is the reason why we have to cooperate with our counterparts abroad. Ano? Ngayon, yung dami natin nahuli, yan dahil nahuhuli natin ngayon yan, dahil merong kakayanan ang Bureau of Customs at PDEA na mahuli yan, lalo-lalo na pagdadaan sila sa airports. Maganda nga, if they're listening, bad news to them, we really can apprehend the entry of illegal drugs because of, number one, we have the scanning equipment tactically located in all our airports, ano? Even in our, including our international ports, seaports. Mahuhuli yung mga, kahit nakatago yan. Kaya kahit iba-iba yung formang ginawa nila, nasa loob ng containers, nasa fake na bato, yung kunwari, talagang natural stone. Recently, may nahuli kaming nasa parang kumot, comforters, na basa, liquid na marijuana. So marami silang mga naiisip na pamamaraan upang makalusot. Subalit, nahuli natin yan. Number one, we have the modern equipment to do the mission. Pangalawa, meron din K-9 units ang PDEA. Very effective yung mga aso. Very effective yan in smelling, detecting the illegal drugs hidden in so many forms of attempts to bring in illegal drugs. At pangatlo, magaling ang ating intelligence, galing kasi serbisyo. Kayang ipagmalaki na ating mga kababayan ang kakayanan ng ating intelligence communities, local at ang international cooperation, especially with the Interpol, ang international police, maganda yung palitan ng mga impormasyon. Kaya nahuhuli natin yan. Ngayon, yung bang dami ng nahuhuli, ibig sabihin, nagkakaroon ng kapabayan. Actually, reverse. Sumusubok, lalo lang natin sila nahuhuli. Kung ako sa kanila, talagang itigil nila yan. Dahil mahuhuli naman yan, lalong-lalo na yung mga drug mules. Babala rin ito sa mga pasahero na lalo-lalo na ating mga kababayan na magpapadala sa kanila ng mga kargamento, yung pala hindi kanila yung bagahe, pagdating sa Pilipinas, mauli sila. Hindi rin excuse na hindi nila alam yung mga illegal drugs na nasa loob. Di ba? Pag yan ay in possession sila, hawak nila yan, regardless kung kanila talaga yan, sila ay uhulihin at pananagutin natin sila sa batas.
1: I understand, sir. Yung latest yung accomplishment ay nahuli yung consignee at yes, na-turn over na sa PDEA. And I heard you saying na hindi kayo titigil sa pag-intercept lang. Kailangan yung habulin kung sino yung mga behind this illegal shipment. So, na-mention nyo rin

0: kanina, sir, yung importansya ng intelligence gathering, stronger interagency cooperation. But my question, sir, is paano natutukoy ng BOC yung mga kahinahinalang shipment bago man ito makalusot sa ating mga pantalan?
1: Yun nga, unang-una meron tayong mga modern scanning machines. Lalo-lalo sa airports, napaka-epektibo ng ating X-ray machines. Ano? Mahirap makalusot talaga doon. Napakahirap makalusot doon. Kaya dapat tumigil na itong mga nagpapasok dyan. Ano? Lahat ng bagahe na bit-bit ng mga pasahero, lalo-lalo na yung mga pinapasok sa yung chine-check-in, lahat yan dumadaan sa scanning machines or X-ray machines. Yun ang pangunahin talaga. Again, impormasyon at canine dogs. Ano? So talagang ang direksyon natin ngayon at nagkaroon kami ng formal na kasunduan with the PDEA, hahabulin ng pamahalaan, hahabulin namin, hindi lang yung couriers, ano, hanggang dulo kung may protectors yan, at yung tinatawag na money trail, hahanapin na yun. Yun nga lang, hindi siya ganun kadali. Dahil kadalasan, ang gumagawa ng ganitong krimen, ng illegal drugs, ay gumagamit niya ng peking pangalan, peking address. So talagang may pagsubok doon. Ang importante ay ganito, huwag magduda ating mga kababayan. Ang importante, yung mismo papasok ng mga illegal drugs, mahuli natin. Bonus, at gagawin natin lahat ang magagawa natin na mahuli natin kung saan papunta yon. Hindi lang siya ganun kadali, dahil peke lagi ang ginagamit nilang mga pangalan at address.
0: Na-mention mo, sir, yung importansya ng mga scanning machine natin. Do we have enough? The BOC have enough scanning machine to really intercept these illicit items? And na-mention nga natin, sir, itong mga technology na ito. Are we exploring the possibility, sir, na exploit yung mga AI capable na mga technology natin to at least to again strengthen yung ating campaign against smuggling?
1: Tama, General. The quick answer is yes. Kumpleto ang ating mga scanning or X-ray machine sa lahat ng ating airports at seaports. Subalit, magdadagdag pa tayo. At yung mas modernong mga scanning machines, meron ng AI capabilities yan. So, mag-a-upgrade tayo at magdadagdag ng mas yung tinatawag na smart machines using AI hanggang blockchain to ensure the custody of all the informations, data, para pag ginamit natin sa korte, hindi yan mawawala, hindi yan mapepeke. Tama yon, kumpleto tayo, subalit palalakasin pa natin na mas moderno at dadagdagan pa natin.
0: How about yung personal compliments, sir? You mentioned kailangan natin i-exploit yung advancement in technology, including yung AI capable machine. How about yung personal complement? Do we have enough personnel to man this technology-driven machine, sir?
1: Ngayon, nagdo-double shift, triple shift yung tao natin. Eh.
0: Same with other organizations,
1: yes,
0: sir.
1: Yes, oo. Kaya nga, kasama sa mga inilista kung gusto kong maging legacy ako sa BOC, yung i-expand at i-reorganize yung mismong organization ng BOC. Kasama doon yung pagdagdag ng mga tao sa Customs Anti-Illegal Drugs Task Force. At gusto ko rin sana, kung mapagbibigyan tayo tutulungan ng ating Kongreso, magkaroon tayo ng sariling kakayanan na magkaroon ng sariling maritime command. Dahil yung illegal drugs pumapasok hindi lang naman sa ating airports at seaports. Nitong last month, meron kami nahuli na dalawang mamahaling yate at may mga dala silang mga cocaine. At yung isa, may kasama pang shabu. So, kailangan meron tayong capability for sea interdiction. Yun ang nakikita kong dapat madagdag sa aming kakayanan. Sa airports, seaports, medyo kaya na natin yan. Pero yung bantayan, kasama ang Philippine Coast Guard, bantayan namin ang more than 7,100 islands. Challenging yun.
0: Good thing, sir, na mention mo yung sea interdiction. Kasi contrary doon sa mga sa paniniwala ng iba nating kababayan na yung trabaho ng custom ay limited sa custom port, sa ports, pero mas malaki yung laban, mas malawak yung laban doon sa focus nating coastline. At tama po kayo, nandyan ang Philippine Coast Guard, nandyan ang Armed Forces of the Philippines, PNP. So, my question, sir, how important, sir, yung interagency cooperation? And kumusta, sir, yung coordination mechanism natin between and among law enforcement agency vis-a-vis doon sa main function, sir, ng BOC?
1: Napaka-importante nung samahan at pagtitiwala sa isa't isa ng mga ahensya, no? BOC, Coast Guard, PNP, AFP, NBI, importante yan. Kasi nakita naman natin sa mga nakaraang pangyayari, no? May mga naiulat na, lalo na pagdating sa kaso, nadidismiss yung case, ano? Kaya nga recently, nakipagpirma ng BOC with the Department of Justice.

0: Agencies at NBI upang sa simula pa lamang iisang team na yan, isang task force na yan para sa pagbabahagi ng intelligence information, case build-up, case preparation, filing of cases, magkakasama na. Wala nang turuan na ito in the future na yung isa sinabotahe, isa binenta yung kaso. Hindi na mangyari kasi isang grupo sila. Kung merong may kasalanan, silang lahat. Kung merong dapat purihin at matagumpay ang operasyon, silang lahat. So, importante yon. But what we're doing right now is to formalize further the agreements among agencies so that we can specify ano yung bang mga particular na dapat pagsamahan na kahit iba na ang pinuno ng mga ahensya, tuloy-tuloy ito. Ngayon, mapalad tayo, personal kaming magkakaibigan. Ano? Sila General Nartates, Admiral Gaman ng Coast Guard, of course, kari-retire lang ni General Browner, ano? NBI Director, lahat naman, Secretary John Bick. So magkakasama naman. So we can capitalize on the personal friendship so that we can further strengthen the institutional cooperation.
1: Mahalaga talaga, sir, yung coordination and cooperation between and among law enforcement agencies kasi hindi kakayanin ng Bureau of Customs. Importante yung intelligence sharing. So na-mention mo kanina, sir, yung mga sindikato na nag-aattempt pagpasok, hindi lang just illegal drugs, pati yung ibang mga illicit items, sir, dito sa ating bansa using different modes, sir, ng entry, sir. Nag-iiba din ang modus operandi. But to your experience, sir, after assuming the leadership, sir, ng BOC, ano-ano yung mga kakaniwang paraan o modus na mga ginagamit ng mga smuggler para to circumvent yung strengthen nating mechanism in terms of intercepting mga illicit products, sir?
0: Madalas, ang ginagawa nila, kumbaga, pinakamadali yung tinatawag na misclassification. Ibig sabihin, kotse yung pumasok na mamahalin, idideklara nilang kotse pa rin, subalit imi-misclassify. Ibig sabihin, kagaya nung nangyari, buti na lang na ibenta na namin yung Bugatti, no? Na ibenta namin yan ng 103 million at 104 million, ano? Galing yan sa Pogo. Yaan, nung pumasok sa bansa, hindi ko papanahon yun, ano? Hindi ko papanahon, subalit kami ang nagbenta niyan ngayon. Yung Bugatti, ang deklarasyon, sasakyan pa rin, subalit, pick-up truck na Ford. Mm-hmm. So, yan, kaso ng misclassification, sasakyan nga, yung iba naman, Mercedes-Benz, pero bababaan, may misclassify na mas mababa. So, yan ang unang paraan, na parang madali, kasi sasakyan din, o kaya Benz, bababaan, no? Pero yung Bugatti, naging truck, misdeclared, yung misclassify, parehong-parehong sasakyan, pero iba yung, halimbawa, 8-cylinder, bababa ang gagawin 6-cylinder. Yun ang pinakamadali. Subalit, kaya rin natin mahuli yan. Pangalawa, yung misdeclaration. Sasabihin nila, kagaya nung nahuli namin sa Subic, sasabihin, squid balls, fish balls, yung pala, laman ay karne. Karne ng halimbawa, manok, o beef, or pork, ano? Misdeclaration yon. Talagang huli rin natin yan. At yung iba, outright smuggling. Kailangan maunawaan natin mga kababayan, ang outright smuggling talagang hindi na idinadaan sa ports. Aside from the fact, challenging fact that we have more than 1,700 islands, meron pa tayong mahigit 200 private ports or private wharves na wala sa jurisdiction namin kagad. So yan, kailangan pagtulong-tulungan. Again, we will go back. Hindi kaya ng Bureau of Customs mag-isa lahat yung bantayan. We need the other agencies.
1: So, baka maunawaan, sir, ng ating mga manonood, sir, na mention mo, sir, yung mga misdeclaration, undervaluation. Paano, sir, ang proseso? Let's say, may nakumpis ka sa drugs, sir. I would understand, sir, na nandyan ang PNP, nandyan ang PDEA, ito turn over natin ng drugs and the process of filing ng criminal, at least yung criminal case ay yung ating other law enforcement agencies dedicated to filing the case. How about yung na-mention mo, sir, yung let's say, cigarette, tobacco, yung na-mention mo, sir, yung Bugatti. Paano, sir, yung proseso? Once na-intercept, na-kumpis ka na natin yan, ano ang susunod, sir, na proseso once na-intercept at na-kumpis ka na natin itong mga ito?
0: Una-una, kapag napatunayan, initially, na meron niyang violation, either yun nga, na misdeclare, misclassify, o mali yung pinagbayaran, more than 30%. May threshold. Kapag ang depresya ng dapat mong bayaran ay 30% or more, meron na tinatawag na kinukonsidera natin yan na smuggled. So yan ay gagawing ng gobyerno sa isang procedure, mapapasa gobyerno na yan. Meron tayong seizure proceedings. Subalit entitled, dahil demokratiko tayong bansa, entitled ang mga

0: importers ng due process. So magkakaroon tayo ng seizure proceedings, subalit kung ang initial report ay smuggled yan, malamang papunta talagang masisis ng gobyerno yan. Ano? So pag yan ay napatunayan, talagang wala silang maihabol na tamang dokumento, tamang pinagbayaran, pag pag-aari na yung gobyerno, meron kami tatlong options. Halimbawa, yun nga, no, Bugatti. Pwede nating sirain yun. Subalit, in my term, hindi ko gagawin yan. Dahil sayang naman yung pwedeng kitain ng pamahalaan, magagamit yan sa mga programa para sa ating mga kababayan. Pangalawa, pwede nating i-donate yan. Subalit, di ko gagawin yun dahil Bugatti yan. Sino namang hindi tamang gamitin yan ng ating mga tauhan o ng ibang ayensya ng pamahalaan. At pangatlo, pwede natin yung ibenta, i-donate, at wawasakin. So, pwede rin natin i-donate sa other agencies. Wawasakin, di ko gagawin yan. At lagi kong ino-auction. Yun ang aking preferred option.
1: Putulin natin saglit sa itong ating mainit na usapan at marami tayong natututunan. Hindi magtatapos sa paghaharang ng kargamento ang laban contra smuggling. Mahalaga rin ang pagpapanagot sa mga taong nasa likod ng mga illegal na operasyon. Pero ano ang mga detalye sa pakikipag-ugnayan ng Bureau of Customs sa iba pang ahensya para masundan ang buong smuggling network? At kung may mga butas sa sistema, ano ang hakbang para maisara ang mga ito at mapanatiling malinis ang ating mga pantalan? Yan ang ating mga pag-uusapan sa pagbabalik natin ng The Commanders.
2: Mamaya sa agenda, grupong nagre-recruit ng kabataan para gumawa ng krimen, kalat na raw sa buong bansa. Metro Manila at halos 80 probinsya, pinasok na. Mga bahay ni Lord Alan Velasco, sinalakay ng NBI. Dating House Speaker, pinauuwi ng palaso. Wagi ang Senado. Mga petisyon laban sa conviction threshold ng impeachment court, binasura ng Korte Suprema. Prime water in hot water. Pamilya Belyar, dinemanda na naman dahil sa umano'y palpak na serbisyo. Exclusive, may reclamation na. Dredger pa, bilyonaryo Cheng family. Dawit din umano sa dredging sa Zambales. Exclusive din, Direk Joey Reyes, may hanas sa pagbawi sa kanyang business class privilege. FDCP chair, nag-resign nga ba? At inamin din, Celeste Cortesi at Jonathan Sterling, kumpirmadong hiwalay na.

0: At nagbabalik po ang inyong The Commanders para po sa mga kaka-tune in pa lamang sa ating programa. Ating pong tinatalakay ang laban ng Bureau of Customs sa smuggling. Tuloy natin, sir, yung ating discussion. So, na-mention mo nga, sir, na ito yung proseso na pagdadaanan once na makumpiska natin. Ngayon, sir, paano naman natin hinahabol yung mga tao behind this smuggled goods? Sabi mo nga, sir, narinig kita in one interview, sir, na hindi tayo titigil sa pag-intercept lang, sa pag-auction itong mga smuggled products. Paano natin sisiguraduhin na mapapanagot natin hindi lang yung consignee o yung mismong mga tao behind that consignee? At ano yung mangyayari doon sa company nila, nabablocklist ba ito? At paano kung magpapalit lang ng pangalan? Paano natin mamomonitor at masisiguradong hindi na sila makakatransact sa Bureau of Customs?
1: Unang-una, at the minimum, yung registered owners and officers, including the brokers, yan yung una nating isinasama doon sa show cause order. Again, part ng due process. Ano? Hanggang sila na mismo yung kakasuhan natin, eventually. Subalit tama, hindi titigil ang problema natin sa smuggling kung ang pananagutin lang natin, kakasuhan at maaaring makukulong, yun lang, driver, helper, hindi titigil yan. Kahit ang direksyon natin, yan ay utos rin ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano? Dapat panagutin natin hanggang may-ari. At kung kaya pa, based on testimonies, based on evidence, digital, kung pag may ebidensya tayo, pati protector nila. Kung may protector sila galing sa pamahalaan, isasama natin yon. Kung meron din silang protector galing sa private sector, alam niyo, tanggapin natin, ang smuggling, hindi naman yung problema lang ng Bureau of Customs. Eh.
0: Tama,
1: meron din private sector. Eh. Meron din brokers. No? So, kailangan lahat sila panagutin natin sa kasuhan natin.

0: tanggal, sinuspend, nilipat, pinload. Meron akong baka magalit ang Philippine Navy. Pero may Navy ako sa loob ng opisina ko, no? Yung mga namimiss ko, doon ko sinilalagay, ano? So, lahat-lahat yan, hindi bababa ng 50 yan. Yung mga kinasuhan natin, yun nga, siyam na yung kinasuhan natin at marami pang susunod doon. Yung mga tinanggal palabas ng Bureau of Customs, lampas 20 na yun.
1: We have to admit, sir, no, may butas sa sistema in terms of yung process sa customs, yun nga, yung paiba-ibang estilo ng mga syndicate. Pero paano natin matutugunan, na-identify na natin yung gaps and challenges sa side ng Bureau of Customs, paano natin ina-address ito to make sure hindi man natin masiro yung smuggling, at least ma-mitigate,
0: yes,
1: up to the minimal level yung smuggling all over, sir, hindi lang sa custom, hindi lang sa ports. And you mentioned nga kanina, sir, na gusto nyo mapalakas din, sir, yung ating sea-based interdiction. So ano-ano, sir, yung mga naiisip nyo pa na mga future plans at sabi mo nga gusto mo mag-iwan, sir, ng legacy sa BOC na in such a way, sir, na yung BOC talaga will be highlighted na talagang pagdating sa smuggling, hindi lang salita, kundi makikita, sir, nila na ito yung produkto ng mas pinalakas na sistema.
0: The only way to really move forward in stopping our problem with smuggling will be to modernize the Bureau of Customs. That's the only way. Kahit magpakabayani kami lahat.
1: Yes.
0: Alam mo yung up and down yan, eh. Minsan mananalo tayo, minsan matatalo. It's a cat and mouse protracted war, di ba? Kalaban mo yung pera, malakas ang tukso. We have to modernize. And in the center of this modernization will be the automation, full automation of the processes of the Bureau of Customs. Meaning, yung pag-submit pa lang ng mga dokumento ng importations, assessment, payment, dapat yan fully digitalized. At available naman ang teknolohiya. In our case, we are already exploring through a PPP mode of procurement, a Singaporean technology that will, tingin ko, substantially or even zero out corruption. Give or take another 10 months kasi may procurement law lang tayo. No? Kung private sector to, bukas tatapusin ko ito, eh. Di ba? Kaya lang, dahil sa procurement law, we have to specifically follow the steps required by the procurement law. So, merong publication and a lot of steps. So, pag na-modernize natin ng Bureau, ang proseso ng BOC, again, full automation of the processes, doon lang tayo makakahinga. Ngayon, I can guarantee our viewers, our listeners, nababawasan na natin yan, subalit di pa tayo graduate. Ano? Meron pa rin yan. Hindi pa tayo tapos. Not until, again, we are able to fully automate the entire processes from accreditation, again, payment, smart x-ray machines, and a lot of other projects. Makakahinga na tayo pag nagawa natin. We have to modernize the Bureau.
1: Maganda, sir, yung plano mo na through modernization, sabi na natin na medyo mababawasan. Hindi nga man natin masiro kasi sabi mo nga, sir, pabago-bago yung sistema. But paano mo, sir, nai-instill sa mga tauhan ng BOC na ito yung direksyon na gusto nating tahakin para ika nga ma-improve yung perception sa BOC? Sabi nga natin, hindi maiwasan talaga, sir, na merong insinuation. Kahit i-improve mo yung system, kung talagang may bulok, at hindi lang naman sa BOC, sir, we have to stress, hindi lang sa BOC yung sinasabi nilang may mga problema sa empleyado, but we have to make sure, sir, na yung sistema ay ika nga yung buy-in ng ating mga tao, yes, ay nandoon. As the leader of BOC, how do you intend to do that, sir?
0: Commander ka rin, general,
1: yes,
0: di ba? Unang-una, we have to, ika nga, make our people believe in the mission. Win their hearts and minds. Yan ang first step talaga. When I took over the Bureau of Customs as the commissioner, July last year, ang mindset na dinatnan natin dyan, the prevailing mindset was, kapag nireforma mo ang Bureau, babagsak ang koleksyon. Mm-hmm. That kind of thinking tried to justify or rationalize na okay lang kumupit o mandaya, di ba? But my team did not believe that for a second. Walang logic yun, eh. Ang mas tama, kapag nireforma mo ang Bureau, lalo kang makakakolekta ng tama. And somehow, we're able to prove that already. Sa simula, mahirap yun. Kahit papano, kinakabahan ako ng simula kung may sasama ba sa akin. But the good news is, marami naman sumasama. Again, mga tao rin ang mga tao ng Bureau of Customs, may pamilya, may barkada, may kapitbahayan. Gusto nilang magtrabaho rin ng maayos. Kailangan lang i-provide namin ang leadership to those who want to change the, not only the image, to really change the Bureau of Customs. So right now, for example, as proof na nagkakaroon na tayo ng pagbabago sa BOC, maniwala tindi ating mga kababayan, as of today, ang collection target namin, nalampasan na namin. We are supposed to deliver only 659 billion. Naka-deliver na kami ngayon ng 664 billion. 5 billion more do sa target. Ibig sabihin, gumaganda na ating sistema. Plus, ang katotohanan, bumabagsak ang volume ng imports dahil sa gera sa Iran. Now, in spite of that, in spite of the fact na bumabagsak ang volume, umaangat ang koleksyon. So, meron tayong collection efficiency. And lastly, with due respect sa mga dating pinuno, no, they did their best also. Kung ikukumpara natin for the same period ng 2025, ang collection ng BOC ng January up to end of August 2025, ang collection natin ngayon lampas ng 43 billion compared to last year for the same period. So I have to commend the men and women of the Bureau of Customs, especially those who followed our call, that it is now time, dapat oras na talaga ngayon bigyan natin ng mas mabigat na timbang ang interest ng bansa kaysa sa sariling interest. So these are concrete, hindi to optics, ano, concrete report and proof na merong magandang nangyayari na sa Bureau.
1: After hearing you talk today, sir, naniniwala sir ako na tumataas yung kumpiyansa ng ating mga kababayan na seryoso yung administrasyon ng ating Pangulo laban sa korupsyon, dito nga sa iyong ahensya, sir, is yung paglaban sa smuggling and other corrupt practices. So bibigyan kita, sir, ng pagkakataon to assure yung ating mga kababayan, yung ating mga manonood na sabi mo nga, hindi lang optics itong efforts ng Bureau of Customs, sir.
0: Unang-una, kukunin kong pagkakataon na to na upang iwasto yung laging nasasabi ng ating ilang mga kababayan na billion-billion, more than 84 billion na ang halaga natin mga nahuli ng mga pilit ipinuslit or inismuggle sa bansa. No? Hindi totoong wala tayong pinapanagot. Sa ngayon, meron na tayong sinampangahan na kaso, more than 90 cases na ang sinampan natin sa korte. At mahigit 270 na mga tao, importers, brokers, tauhan namin ang pinapanagot natin sa korte. Kaya gagawin pa namin, pagpapatuloy pa namin, gampanan ang aming misyon na talagang dapat maging mas maayos na ang Bureau of Customs. At makakasa po tayong lahat. Ang solusyon dyan ay isang modernong Bureau of Customs. Gagawin namin yan. Konting pasensya pa lang dahil may proseso lang tayong sinusunod. Magagawa natin yan at yan ang iiwanan nating legasiya para sa ating bansa.
1: Commissioner Ariel Nepomuceno, sir, maraming salamat. Again, it's an honor to have you today in this program. Maraming salamat po sa inyong oras at sa mahalagang informasyon na ibinahagi ninyo sa ating mga manonood. Thank you for your service and for your continued efforts to protect our borders and our economy. Mahalaga ang matatag na pagpapatupad ng batas, modernong teknolohiya at higit sa lahat ang pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan. Dahil sa laban kontra smuggling, ang seguridad ng ating border ay seguridad din ng ating bansa. Ako si Retired Brigadier General Jean Fajardo, former spokesperson of the Philippine National Police. At sa ngalan ng serbisyo publiko, handa kaming maglingkod, kami ang The Commanders.

0: Di, ako si Raya Capullo.
1: Ako naman si Dexter Canino. Basura na naman. Hindi pa rin titigil ang MMDA sa paglilinis ng garbage truck redemptorist channel sa Paranaque City.
0: Sinusulong ang 20% discount sa internet load para sa mga estudyanteng sumasailalim sa online learning.
1: Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino.
2: Politico Nightly.

0: terms of the yung mga bahay na nakapangalan sa ibang personalidad ay bahay pala, pag-aari pala nila former speaker at ni Ms. Rowena based on their admission also at the time nung in-enforce yung search warrant.
1: Balot pa rin si former House Speaker Lord Alan Velasco ng kontrobersya. Sinalakay ng NBI ang ilang bahay na nakapangalan sa kanya at sinasabing imbakan umano ng limpak-limpak na pera.
2: Sa gitna naman ang pagtugis sa mga online groomer ng kabataan, napasok na raw ang bansa ng grupong True Brown Style kung tawagin. Ang utos ng Pangulo, dapat itong buwagin.
3: Sa impeachment naman, wala mang trial ngayong araw, wagi ang Senado. Ayon sa Korte Suprema, nasa kamay talaga nito ang conviction threshold sa paglilitis sa pangalawang Pangulo. Magandang gabi, ako si Mai Rodriguez.
4: Ako naman si Erica Christensen.
1: At ako si Willard Cheng. Simulan na natin ang Agenda. Grupong nagre-recruit ng kabataan para gumawa ng krimen, kalat na raw sa buong bansa. Metro Manila at halos 80 probinsya, pinasok na. Mga bahay ni Lord Alan Velasco, sinalakay ng NBI. Dating House Speaker, pinauuwi ng palasyo. Wagi ang Senado. Mga petisyon laban sa conviction threshold ng impeachment court, binasura ng Korte Suprema. Prime water in hot water. Pamilya Villar, dinemanda na naman dahil sa umano'y palpak na serbisyo. Exclusive, may reclamation na, dredger pa. Billionaryo Teng family, dawit din umano sa dredging sa Zambales. Exclusive din, Direct Joey Reyes may himutok sa pagbawi sa kanyang business class privilege. FDCP chair, nag-resign nga ba? Inamin din, Celeste Cortez at Jonathan Sterling, kumpirmadong hiwalay na. At sure bronze na, Alex Ayala, pasok na sa semifinals ng Asian Games.

0: Sa gitna ng pagtugi sa mga sinasabing online groomer na iniuugnay sa mga school shooting sa bansa, isang gang ang binabantayan ngayon ng DILG. Galing pa raw ito ng California at nandito na sa Metro Manila. Narito ang agenda report ni Edwin Balasa.
1: May panibagong babala si Interior Secretary Jan Vic Rimulya sa kabila ng di pa rin matuldukan na problema sa school violence at impluensya ng social media sa mga kabataan. Ayon sa Kalihim, kalat na ang grupong TBS o True Brown Style sa buong bansa. Ang TBS ay isang community-based gang na humihimok umano sa mga kabataan na gumawa ng krimen bilang kanilang initiation rites. Sa kabuuang 83 probinsya ay nasa 78 na raw ang napasok ng grupong TBS. Kaya lahat anya ng LGU sa Metro Manila ay napasok na rin ng grupo.
2: Yung iba malaki, iba maliit. Pero mostly sa mga urban centers sila nagko-concentrate.
1: Hindi na raw bago ang gang na nagsimula sa California, napunta rito sa Pilipinas at ngayon ay na-radicalize na ito. Meron daw itong head kada probinsya at malawak ang recruitment process para makuha ang loob ng mga kabataan. Ipinag-utos na raw ni PBBM na wakasan ang grupo. Ayon kay Rimulya, nakaka-alarma ang paglutang ng TBS kaya ito ang pangunahing pinatututukan sa kanya ng Pangulo. Nilinaw din ni Rimulya na hiwalay pa ang TBS sa mga online groomer na nagtutulak umano sa mga kabataan sa satanism, narcissism at nihilism na una nang iniugnay sa mga school shooting sa bansa. Para sa Agenda, Edwin Balasa, Billionaire News Channel.
3: Nagpanik ang mga estudyante at guro sa Isulan National High School sa Sultan Kudarat matapos makarinig ng malakas na putok kaninang umaga. Ilang estudyante pa raw ang nahimatay dahil sa takot. Pero paglilinaw ng LGU, walang nangyaring pamamaril o karahasan. Ayon sa mga otoridad, isang faulty wiring ang posibleng sanhi ng putok. Panawagan ng LGU sa publiko, huwag maniwala o magpakalat ng fake news.
0: Isinapubliko ng NBI ang naging operasyon sa ilang property ni former House Speaker Lord Alan Velasco sa Pasig City. May kinalaman kaya ito sa mga alegasyon ng dati niyang bodyguard, ang self-confessed bagman na si Rodolfo Gracioso? Yan ang agenda report ni Andrea Salve.
4: Kinumpirma ni NBI Director Melvin Matibag na sinalakay ng ahensya ang ilang bahay sa Valle Verde sa Pasig City na kalaunay na pag-alamang pagmamay-ari ni na dating House Speaker Lord Alan Velasco at ng kanyang misis na si Rowena. Ikinasaraw ng NBI ang operasyon noong August 24 matapos makatanggap ng ulat na illegal umanong tinatago roon ang ilang matataas na kalibre ng armas.
5: May mga nakita na mga magazine ng baril, mga bala, mga shell casing, mga ID ng mga security personnel o mga police na nandoon. But wala naman ng mga personality ng law enforcement at that time.
4: Ayon pa kay Matibag, nalaman din nilang hindi nakapangalan sa mag-asawa ang properties. Pero
5: turns out na yung mga bahay na nakapangalan sa ibang personalidad ay bahay pala, pag-aari pala nila former speaker at ni Ms. Rowena based on their admission also at the time nung in-enforce yung search warrant.
4: Paglilinaw ng NBI Director, walang koneksyon ang raid sa kontrobersyal na affidavit ng nooy Chief of Security ni Velasco na si dismissed Police Corporal Rodolfo Gracioso na nag-akusa sa kanyang dating amo na nag-utos umano sa kanyang maghatid ng mamahaling regalo at mali-maletang pera kay VP Sara. Sabi ni Matibag, ikinasa ang raid ilang linggo bago lumutang si Gracioso at nagsumite ng sworn statement. Nangyari rin daw ito ilang araw bago mapaulat na umalis ng bansa si Velasco pa Nagoya, Japan noong August 30. Sa kanyang affidavit, inihayag ni Gracioso na hindi raw bababa sa anim na umunoy cash houses pa ang binili ni Velasco sa Valle Verde dahil

0: Hindi na raw magkasya sa isa ang mga perang idinedeliver sa kanyang dating boss. Kasama raw sa mga naghahatid ng pera kay Velasco ang puganting si resigned Congressman Zaldi Co, isa sa key figures sa flood control corruption scandal. Una nang itinanggi ni na Velasco at Duterte ang mga alegasyon. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
1: Pinauuwi na ng Malacañang si former House Speaker Lord Alan Velasco. Yan ay para harapin ang mga alegasyon ng dati umano niyang bagman na si Rodolfo Gracioso. Ayon sa palasyo, mas maganda na malinis mismo ni Velasco ang kanyang pangalan. Lumipad umano pa Nagoya, Japan ang dating speaker matapos salakayin ng NBI ang kanilang mga bahay sa Valle Verde.
2: Kung ang pangalan niya ay nababanggit na sa mga milyon-milyong pera na laman ng mali-maletang dinadala di umano sa Vice Presidente kay Pangulong Duterte at kay Pulong Duterte, Congressman Pulong Duterte, mas magandang magbigay siya ng pagpapaliwanag para kung meron dapat linisin na integridad, especially yung kanyang pangalan at pangalan ng kanyang asawa, ay mas magandang humarap na lang sila sa pag-iimbestiga at hindi kailangang lumayo at mga ibang bansa at hindi magpakita.
3: In hot water na naman ang crime water. Isa na namang reklamo kasi ang isinampa laban sa pamilya Villar. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban.
4: Nahaharap muli sa panibagong reklamo ang pamilyang Villar kaugnay ng umano'y poor water services ng Prime Water. Yan ay matapos magsampa ng isang 928-page complaint ang grupong ugnayan ng mga higit na apektado sa water access o uhaw at ilang former at current employees ng San Jose del Monte Water District sa Office of the Ombudsman. Kasama sa respondents, sina ultrabilinaryo Manny Villar, former Senator Cynthia Villar at incumbent Senators Mark at Camille Villar. Kabilang din ang ilang opisyal ng Prime Water at San Jose del Monte Water District. Ayon sa reklamo, dapat umanong patawan ang respondents ng preventive suspension without pay habang isinasagawa ang investigasyon. Humihiling din ng complainants ng removal from office ng mga ito at pagsasampa ng graft at technical malversation cases sa Sandigan Bayan. Nakasentro ang alegasyon ng complainants sa anilay sweetheart deal sa pagitan ng Prime Water at San Jose del Monte Water District. Mula 2018 hanggang 2024 daw kasi, unti-unti nang nalulugi ang water district dahil sa isang joint venture sa Prime Water. Ginamit nilang supporting documents sa reklamo ang ilang commission audit reports na nagpapakitang from 187.56 million pesos na kinikita ng water district bago magkaroon ng joint venture noong 2018, taon-taon itong bumabagsak hanggang sa tuluyan ng makapagtala ng 5.35 million peso net loss noong 2020. Ayon sa complainants, basehan ng paulit-ulit na hindi pagresolba sa COA recommendations para sampahan ng kaso ang respondents. Lalo na't ginamit lang anilang ATM ng Prime Water ang ka-joint venture nitong water district sa kabila ng pangit na serbisyo sa tubig. Isang halimbawa raw ang 69.6 million pesos noong 2023 at 59.98 million pesos noong 2024 worth of bulk water supply, emergency booster pumps at iba pang supplies na sinagot ng water district kahit na Prime Water dapat ang gagastos dito sa ilalim umano ng pinirmahang joint venture agreement. Bukod pa riyan ang bilyon-bilyon piso pang pledged investment umano ng Prime Water na hindi rin daw pumasok sa water district at iba pang umano'y financial discrepancies. Matatanda ang nahaharap din sa isang ombudsman investigation ang mga Villar kaugnay pa rin ng mga umano'y irregularidad sa Prime Water deals. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng mga Villar pero wala pa silang tugon sa ngayon. Sinusubukan din namin kunin ang panig ng iba pang respondents, kabilang na ang mga opisyal ng San Jose del Monte Water District. Para sa Agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel.
1: Prangkahin na lang daw si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano kung nais siyang ipakulong ni na Senador Ping Lacson at DPWH Secretary Vince Dizon kaugnay sa mga umano'y ghost project sa Taguig. Ang sagot ni Senador Lacson sa Agenda Report ni Hannity.
5: So kung target ako, target niyo ako dalawa ni Senator Lacson, so be it. Sanay na po ako. Diba? Sa lahat pa ng tao, ikaw hindi mo alam na kapag ka ang pinaglalaban ay para sa Diyos, para katotohanan, bakit po ako atras? Diba? Gusto niyo ako ikulong?
6: Hinamon ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, sina Public Works Secretary Vince Dizon at Senator Ping Lacson. Sabihin na lang daw kung siya ba talaga ang target ng imbisigasyon sa mga proyekto sa Taguig. Bakit daw kumpleto ang inspection reports na hawak ni Lacson habang siya ay wala raw natatanggap na kopya mula sa DPWH?
5: Sabi mo, mahal mo ang mga naging kasama.

0: Nilinaw ng kalihim na tuloy pa ang imbestigasyon at kailangan pang i-validate ang mga nakitang irregularidad. Para kay Cayetano, magkaiba ang proyektong may irregularidad at isang ghost project. Ang ghost project daw ay bayad na pero wala namang aktwal na proyektong naitayo.
1: Si Senator Lacson kasi ano na eh, Chief Justice Lacson, Prosecutor Lacson, DOJ Lacson, Prosecutor Lacson, siya na lahat, Secretary Lacson, siya na nagdidikta eh. Siya na nagdidikta sa LLDA, siya na nagdidikta sa Blue Ribbon Committee noon, siya na nagdidikta sa DILG, siya na nagdidikta sa PRA. So kahit sila na mismo magsabi, babaguhin niya, sila naman magbabago.
0: Pero para kay Lacson, kung galing lang daw sa taong may credibility ang mga tawag ni Cayetano, ituturing pa niya itong papuri, gaslighting at ad hominems kung ituring ni Lacson ang mga atake ni Cayetano at nakatulong daw na may panibagong findings ang kanyang kampo base sa DPWH inspection reports. Wala raw personalan at ebidensya raw ang kanyang sinusundan. Hindi bababa sa 20 completed projects ang na-flag sa iba't ibang findings na tumugma rin sa naunang report ng BNC. May mga proyektong hindi ganap na na-verify o nasukat. May kulang na dokumento, duplicate billing photos at project details na hindi tugma sa approved plans. Nagsagawa na rin ng fact-finding investigation ng ombudsman sa mga aligasyon. At sa patuloy na banat ni Cayetano, mga resibo raw ang isasagot ni Lacson. Para sa Agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
2: Naukat ang close ties sina DPWH Secretary Vince Dizon at Senator Alan Peter Cayetano ngayong iniimbestigahan ang mga proyekto sa Taguig. Pero giit ni Dizon, wala ritong padri-padrino. Narito ang Agenda Report ni Chill Emprido.
3: Tila naiipit ngayon si DPWH Secretary Vince Dizon sa World War sa pagitan ni Senators Ping Lacson at Alan Peter Cayetano. Ito'y kasunod ng investigasyon ni Lacson sa mga umano'y ghost flood control project sa Taguig na baluarte ni Cayetano. Ayon kay political analyst Edmond Tayaw, kailangan usisain ang kinalaman ni Secretary Dizon sa mga proyekto sa Taguig dahil kilala siyang malapit kay Cayetano.
4: Ang problema natin kasi kay Secretary Vince, no, albeit that of course he's appointed by the current administration, so meron tayong benefit of the doubt, meron silang history ni Senator Peter Cayetano eh, no? So, kumbaga, he was one of the trusted lieutenants before. So, again, as far as evidences are concerned, talagang hihintayin ko itong ilalabas ni Senator Ping.
3: Ani Tayaw, mayroon pa raw pagkakataon na down ang website ng DPWH kaya kinalampag ni Lacson si Dizon sa umano'y cover-up nito sa mga proyekto sa Taguig.
4: So immediately tinawagan ni Senator Ping si Secretary Vince, no? And warned him na kapag kayo ay nahuli ng involved sa cover-up, talagang meron din kayong involvement dito. And immediately, biglang na-up yung website. So, hindi natin alam kung ito ay incidental lang, nagkataon lang, o talagang may cover-up na nangyayari.
3: Una ng kwestiyon ni Senator Lacson ang umano'y irregularidad sa mga proyekto sa Taguig. Matapos matuklasang sa late na kalagay ang geotag coordinates ng tatlong kontrata. Una nang sinabi ni Secretary Dizon na walang cover-up sa flood control probe sa Taguig.
5: Tama si Senator Ping na totoo namang may criminal liability basta may cover-up. Totoo yun. Pero hinding-hindi natin gagawin yun. Hinding-hindi ko papayagan yun. No way. No way tayo magko-cover-up.
3: Ani Dizon, kung saan ang ebidensya, dun tayo pupunta. Para sa Agenda, Chill Emprido, Bilyonaryo News Channel.
6: Naghain ng not guilty plea ang pitong kapwa akusado ni resigned Congressman Zaldico sa kasong graft sa Sandigan Bayan 5th Division. Kabilang dito ang dating DPWH Bulacan officials na sina Bryce Hernandez, JP Mendoza, RJ Domasig, Nino Lawrence Morales, Juanito Mendoza, Floralyn Simbulan at Christina May Pineda. Nag-ugat ang kaso sa umano'y manumaliang 77 million peso flood control project sa Balagtas, Bulacan. Sa ngayon at large pa rin si Ko at mga tauhan nito na sina John Paul Estrada at Mark Teksay. Itinakda ang preliminary conference ng kaso sa October 23 at 30.

0: na sususpende ng Sandigan Bayan 6th Division si Tarlac Congressman Noel Rivera sa loob ng 90 araw. Kaugnay ito sa hinaharap niyang 2 counts of graft dahil sa kaugnayan sa construction firm na nakakuha umano ng mga kontrata sa gobyerno. Ibinasura rin ng Sandigan Bayan 5th Division ang 2 motion to quash na inihain ng kontraktor dahil sa kakulangan ng merito. Nagsimulang manungkulan si Rivera noong 2022 at kasalukuyang nasa 2nd termino na sa Kamara.
1: Dahil nakatenga pa rin ang anti-political dynasty bill sa Kongreso, nagpapasaklolod na ang ilang grupo sa taong bayan para maipasa na ang panukala. Yan ang agenda report ni Ched Gatchalian.
2: Kung dynasties, kami po ay handa. They will not go quietly into the night. Ipaglalaban po nila ang kanilang naging hanap buhay, source ng yaman, source ng power.
3: Ready for a bigger fight ang grupong dapat isa lang, lalo na ngayong fully digital na ang kanilang kampanya sa pagpapasa ng mas mahigpit na anti-political dynasty law gamit ang People's Initiative. Si retired Senior Associate Justice Antonio Carapio pa mismo ang nagturo kung paano gamitin ang kanilang digital platform. Sa website ng dapat isa lang na d1l.org, mababasa ang petisyon nila sa lengguwaheng Filipino, Ingles, Bisaya at Ilocano. Matapos mabasa ang petisyon at magbigay ng consent, ilalagay na ang impormasyon na magpapasa ng lagda, kabilang ang kanyang selfie na may hawak na signature card.
2: We are prepared to defend this constitutional right of the people from COMELEC, if necessary, or of course from the dynasts who will question the same all the way to the Supreme Court. Kung papatayin mo nga naman ang hanap buhay ng susunod na henerasyon ng political dynasty, eh syempre makatitiyak tayong merong mag-o-object at merong haharang dito.
3: Bagamat wala pang mekanismo ang COMELEC para sa digital signature gathering, nakausap naman na ng grupo ang ahensya.
4: COMELEC already allowed online voting in the last elections, no? So this one is much lesser because this is just signature gathering. We went to see the COMELEC and asked them to lift the suspension for petitions to enact a national law.
3: Dahil ang nais ng movement na isa lang sa kada pamilya ang makakatakbo sa national at local elections at saklaw ng ban hanggang 4th degree of consanguinity at affinity, ang paggamit nila ng digital platform ay paraan din daw ng pag-iingat.
5: Takot sila na mababantayan sila ng kagawad nila, ng barangay captain, tapos i-report kay congressman, tapos mawawala na sila sa mga iharas, no?
2: Una sa lahat, napakamahal pong mag-organisa na magtipon-tipon ng mga tao. Mahal din pong mag-reproduce ng signature sheets. Sinubukan po namin ito nung PICAD 1. Magastos po, isang ream po ng papel, napakaraming kopya pong gagawin nyo dyan.
3: Payo ng COMELEC at ilang ahensya sa grupo, isang mekanismo lang ang gamitin sa People's Initiative, kaya wala ng physical signing sites ang dapat isa lang. Hamon sa kanila ngayon na agarang makuha ang nasa 7 milyong pirma para maisulong na ang anilay genuine anti-political dynasty law. Para sa agenda, Ched Gatchalian, Billionaire News Channel.
6: Exclusive Billionaire Tieng Family, dawit umano sa dredging sa Zambales. At testimonya ni Mayor Baste Duterte sa impeachment trial, binash ng prosekusyon at Malacanang. Susunod yan sa agenda.

0: In Miguel we trust. Parang Toyota lang.
1: Sir, may available po kayong parts?
2: Yes, sir. Lahat genuine. That's my warranty.
3: Speaking of, ang ganda ng bago nilang models ngayon, no?
0: Sustainable without sacrificing performance.
4: Maasahan talaga, no? Kahit saan ka mapunta.
5: Tapos laging may malapit na Toyota dealer.
6: Traffic check muna tayo ngayong Miyerkules sa EDSA West Avenue. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Moderate to heavy naman ang northbound lane. Flood control project o pang-supply ng lupa sa reclamation. Isang top government official mula sa Duterte administration ang naglahad sa Billionaire News Channel na niratsyada ang pagpapatupad ng Zambales River Restoration Program para magamit ng mga kumpanyang nagsasagawa ng reclamation sa Manila Bay. Sa aming investigasyon, ang Billionaire Tieng family na may reclamation project sa Manila Bay, dredger din mismo sa Zambales. Narito ang part 3 na exclusive agenda report ni Joash Malimban.
7: Dahil ito yung mas nangangailangan ng tulong at kalinga ng local government, hindi yung big corporations na sisirain ang aming lalawigan, ang aming dalampasigan para magkaroon ng bagong lupa ang Pasay City at bagong international airport ang Pilipinas.
8: Ito ang pasaring ni Zambales Ecological Network Executive Director Heidi Fernandez kay Zambales Governor Hermogenes Ebdane. Sa gitna ng malawakang soil erosion na nagaganap ngayon sa mga pampang ng San Felipe at Butolan. Ang itinuturo kasi nilang salarin sa pagguho ng coastal areas na dati ay sikat na tourist attractions, ang paghuhukay ng buhangin ng mga higanting dredging vessels sa mga bunganga ng Santo Tomas at Maloma Rivers sa San Felipe at Bukaw River sa Butolan. Bagay na una ng pinabulaanan ng DNR at ni Governor Ebdane. Sa isang congressional hearing nitong Agosto, inilahad ni Region 3 Marine and Geosciences Bureau Chief Glenn Noble na dinadala mga buhangin hinuhukay rito sa Bulacan at Manila Bay Reclamation Projects. Alinsunod ang dredging sa DNR Order 13 Series of 2019 o mas kilala sa tawag na River Restoration Program. Ayon kay Zambales Provincial Engineer Domingo Mariano, halos decade in planning ang River Restoration Program. At layo nito na ibsan ang baha na sanhin ng pag-apaw ng mga ilog dahil sa lahar sand buildup sa ilang bahagi.
9: Itong may mga kulay na ito ang inabot ng ating baha nung araw. Nang hindi pa namin naliligyan ng river restoration. At walang no amount of funds ng national government na kaya i-sustain para maligyan namin yung both side ng slope protection.
8: Pero isang mataas na opisyal sa ilalim ng Duterte administration ang naglahad sa amin na tila niratsyada ang implementation nito noong 2019. Ilang buwan bago ilabas ang DNR order noong Oktubre, isang major agency realignment ang isinagawa ni former President Rodrigo Duterte. Sa ilalim ng Executive Order 74 noong February 2019, inilagay ang Philippine Reclamation Authority sa ilalim mismo ng Office of the President. Layon daw nito na i-streamline at pabilisin ang proseso ng reclamation projects. Ayon sa BNC informant, ang agarang implementation ng DAO 13 ay parang may mapagkunan ng buhangin ang pinaplanong reclamation project sa Manila Bay. Pero ayon kay incumbent PRA Assistant General Manager Attorney Joseph Literal, hindi konektado ang dalawang executive initiatives sa kabila ng halos magkasabay na implementasyon nito.
10: Kasi si PRA may sarili siyang government seabed quarry permit. So it's just an alternative source of fill materials yun sa Zambales. So parang independent siya, hindi mo pwedeng parang kaya nagkaroon ng EO 74 because para ma-harmonize yung dalawa. Hindi naman. It's more on the mga issuances.
8: Noong February 2020, idineklara ni FPRRD ang kanyang mariing pagtutol sa anyay massive private reclamation sa Manila Bay dahil sa posibleng masamang epekto nito sa kalikasan. Pero matapos ang isang taon, nagbalikan muli ang mga kumpanyang nagsasagawa ng reclamation activities kasama ang Manila Solar City Reclamation Project ng Billionaire Cheng family. Ayon kay Nuoy Executive Secretary Salvador Medialdea, no objection si FPRRD sa 140-hectare smart city na nais itayo ng Manila Gold Coast Development Corporation ng mga Cheng. Ilang buwan bago makakuha ng no objection mula sa Pangulo, matagumpay ring nakasecure ng dredging permit ang Cheng family sa Botolan, Zambales sa pamamagitan ng kumpanyang Z2K Resources Incorporated. Ayon sa Securities and Exchange Commission documents, bagaman nakalista ang isang Felix Fontamillas bilang presidente ng kumpanya, 5% lang ang total shares nito. Ang pinakamalaking shareholder ng Z2K ay ang GLY Development Corporation na nagmamay-ari ng halos 75% shares. Ang GLY ay 100% owned ng Cheng family. Noong 2024, kasama ang Z2K Resources sa mga sinuspindiang dredging operations dahil sa mga environmental concern na natanggap ng Provincial Government of Zambales. Pero agad itong naibalik matapos ang ilang buwan. Nasangkot din ito sa isang kontrobersya noong 2020 matapos makitang puro Chino ang crew members nito nang sumadsad sa Botolan Beach dahil sa sama ng panahon. Paliwanag noon ng kumpanya, pansamantala lang ang presensya ng Chinese personnel sa kanilang mga barko habang sumasailalim pa sa training ang kanilang ipapasok na Filipino crew. Noong panahong ito, hindi Manila Bay Projects ang itinuturong customer ng Z2K, kundi Hong Kong at Singapore. Kasama ang Manila Solar City Project sa mga currently suspended reclamation projects sa Manila Bay, kasunod ng utos ni PBBM noong 2023. Dalawa ang ongoing, habang dalawa rin ang may go signal na muli para mag-operate. Bilang parte ng BNC investigation, sinubukan naming hingin kay Region 3 MGB Director Noble ang ore transport at mineral export permits na ini-issue sa dredgers para makita kung saan ito ibinibenta at dinadala. Pero hindi pa namin ito natatanggap. Sinubukan din ng Bilinary News Channel na kunin ang panig ng Z2K Resources Incorporated, pero wala pa silang tugon sa amin. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilinary News Channel.
11: Handang hamunin ng ilang kongresista sa Korte Suprema ang malaking alokasyon para sa Local Government Support Fund o LGSF sa 2027 budget. Halata raw kasing ginagamit lang ito sa pamumulitika. Yan ang exclusive agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
12: Higit 58 billion pesos ang proposed allocation para sa Local Government Support Fund o LGSF sa susunod na taon. Pondong pangsuporta sa mga pangangailangan ng mga lungsod sa bansa. Pero hindi pa man tuluyang naipapasa sa Kamara ang 2027 budget, dumarami na ang mga mambabatas na nagbabantang kwekwestiyonin nila sa Korte Suprema ang LGSF allocation kung hindi ito babawasan. Hindi kasi ito naka-itemize sa budget dahil Pangulo ang magdedesisyon kung sino ang mabibiyayaan ito. Sa eksklusibong panayam ng Billionaire News Channel kay Caloocan Representative Edgar Irice, sinabi niyang isa siya sa mga magkwekwestiyon ito sa SC dahil halatang nagagamit ang LGSF para sa 2028 election.
13: Makakampi, bibigyan yung mga kalaban, hindi bibigyan kasi nga kung yung mga nililigawan, bibigyan para gagamitin ito sa election. Kasi nga, ang pwede lang magdesisyon kung ano bibigay, kung paano bibigay, kung magkano bibigay, si Presidente.
12: Sa nakalipas na taon anya, hindi naman mahihirap na lungsod ang naambunan ng LGSF.
13: Nakita ko noong 2025, ang nabigyan nila yung mga pinakamayayaman na Quezon City, Caloocan, Manila, Naga, yun yung nabigyan nila ng daang-daang milyon. Samantalang yung mga mahihirap, mga zero budget.
12: Plano rin ng makabayan block na dumulog sa SC sakaling lumusot ang malaking alokasyon ng LGSF.
14: Kaya kung lump sum at discretionary yan, dapat lang pag-aralan na ma-challenge yung constitutionality niyan, dapat iwasan na natin yung mga ganyang pondo. Hindi siya dapat magamit sa patronage politics, hindi siya dapat magamit sa politicking. Ayan. Kaya yung isang mekanismo para magawa yan ay tanggalin lahat ng pork sa 2027 budget.
6: Sa nakalipas na taon, malaki ang itinaas ng pondong inilaan para sa Local Government Support Fund na nagsimula noong 2025. Sa unang taon nito, umabot sa higit 27 billion pesos ang inilaang pondo para dyan. Pero this year, dinoble nila yan sa higit sa 57 billion pesos. Pero next year, gusto pa nilang itaas yan sa higit sa 58 billion pesos. Para sa Agenda, Isaiah Mirafuentes, Billionario News Channel.
15: Ibinasura ng Korte Suprema ang mga

0: petisyong kumukwestiyon sa interpretasyon ng Senate Impeachment Court sa voting threshold sa conviction ni VP Sara. Yan ang mga petisyong hiwalay na inihain nina Vic Rodriguez, Berteni Causing at Ernesto Francisco. Dinismiss ng SC ang mga petisyon dahil sa lack of standing at prematurity. Nagbotohan ang mga senator judges noong September 23 at mula sa dating fixed na 16 votes for conviction. Tinukod ito sa two-thirds ng kung sino ang may kakayahang dumalo sa botohan. Welcome sa Senate Impeachment Court, ang pagbasura ng Korte Suprema sa mga petisyon laban sa pagbabago sa voting threshold for conviction. Iisa lang daw ang ibig sabihin nito, wala silang ginawa na labag sa konstitusyon. Narito ang agenda report ni Hannah T. live mula sa Senado. Hannah.
1: Willard, tuloy na tuloy ang impeachment trial matapos ibasura ng Korte Suprema ang mga petisyong kumekwestiyon sa desisyon ng impeachment court kaugnay ng conviction threshold. Sabi ni Senate President Win Gatchalian, ibig sabihin daw nito ay nirerespeto ng Korte Suprema ang desisyon ng impeachment court. Sa ruling ni Presiding Officer Chiz Escudero, tinukoy kung sino ang mga pwedeng makaboto para sa conviction o acquittal ni VP Sara. At yan ang mga senator judge na physically at legally capable of attending the trial. Para hatulang guilty ang bise, hindi na garantisado ang 16 votes o two-thirds ng 24-member Senate, kundi two-thirds of those who are present sa araw ng botohan. Willard, hindi ginrant ng SC ang hiling ng mga petitioner na mag-issue ng temporary restraining order at status quo ante order kaugnay ng trial. Para kay Gatchalian, nangangahulugang ang ruling ng impeachment court ay within its bounds at pasok sa konstitusyon. Sabi naman ni impeachment court spokesperson Attorney Reggie Tunggol, pinatutunayan ng pagbasura ng Supreme Court sa mga petisyon ang kalayaan ng Senado na magdesisyon sa impeachment case. Magpapatuloy daw ang constitutional mandate ng impeachment court nang walang quote, unnecessary stalling o anumang external distraction. Sabi naman ni Senator Joel Villanueva, hindi naman daw nakasaad sa konstitusyon ang numerong 16 at mismong framers na ng konstitusyon ang nagsabi nito.
2: When I heard about the first motion, diba, for so long, I've been a believer doon sa 16. But there's also nothing in the Constitution. The framers themselves, the three chief justices, made mention about it. Two-thirds is still two-thirds. I think people should not play with fire with the word changing of the Constitution itself. Two-thirds is two-thirds. 16 was never part of it.
1: Willard, maging si Executive Secretary Ralph Recto, nire-respeto ang desisyon ng Korte Suprema. At inaasahan natin na simula bukas, 10 a.m. onwards na ang impeachment trial ng bise at posibleng matapos ito ng alas 6 na ng gabi. Willard?
0: Ana, bakit nga ba hindi natuloy ang trial today? Dahil ba iniintay nilang mag-rule ang Supreme Court kaya na-cancel ang hearing?
1: Willard, ang rason daw kaya hindi natuloy itong impeachment trial today ay hindi kaugnay ng Supreme Court ruling na inilabas nga ngayong araw. In fact, hiniling daw ito ng mga partido ng Senate Impeachment Court dahil nga starting tomorrow ay inaasahan na natin ang full trial days na tatagal for about 11 days sa buwan ng Oktubre. At sabi ni Senate President Win Gatchalian, yan ay dahil nga para magkaroon ng room to prepare itong prosecution at defense sa mahaba-habang paglilitis na kung tawagin ni SP Win ay marathon starting tomorrow. Balik sa iyo, Willard.
0: At Hannah, sino ang sasalang sa witness stand bukas?
1: Willard, starting tomorrow, inaasahan natin na susulpot at former Senator Sonny Trillanes will take the witness stand kaugnayan ng mga alegasyon laban kay VP Sara pagdating sa unexplained wealth umano niya at pag-uusapan itong dala-dala raw ng mga ebidensya ni Trillanes kaugnay ng financial records ng bise at ng kanyang asawang si Attorney Man Scarpio. Willard.
0: Maraming salamat, Hannah T. Nag-uulat ng live mula sa Senado.
3: umaasa si former Senator Sonny Trillanes na walang katotohanan

0: Hanan ang umano'y pagharang sa kanya bilang testigo sa impeachment trial ni VP Sara. Marami raw kasi siyang ilalatag na ebidensya kaugnay ng umano'y unexplained wealth ng bise. Kanselado ang impeachment trial ngayong araw kung kailan siya isasalang dapat ng prosekusyon. Paliwanag nga ng Senate Impeachment Court, yan ay para paghandaan ng full trial days simula bukas, October 1.
1: Duda ang prosekusyon na hindi alam ni Mayor Baste Duterte ang ugnayan ng kapatid niyang si VP Sara sa GenCorp, ang kumpanyang nakakubra ng ilang kontrata sa Davao City. Yan ang agenda report ni Janina Vela.
2: That is his excuse, so we will accept that excuse. How convenient for the mayor to use ignorance, if I may use the word.
3: Kung hawak mo yung kapangyarihan, hawak mo rin yung accountability. Ngayon, clear na mayroong conflict of interest.
4: Kinwestiyon ng House Prosecution Team ang pag-iit ni Davao City Mayor Baste Duterte na wala siyang alam sa ugnayan ng kapatid niya sa GenCorp. Sa kanyang testimonya noong Martes, sinabi ni Baste na he did not know and he did not ask tungkol sa interest ni VP Sara sa kumpanya. Pero para kay Representative Terry Ridon, may mga ugnayan na dapat ikonsidera.
2: Mayor Baste Duterte stated, firstly, that Jaime T. Cruz is a friend, a close friend of the former president. And number three, he said na talaga pong magkakasama sila doon sa isang negosyo pang iba. Kasama po si Congressman Paolo Duterte, Jaime T. Cruz, at Sebastian Duterte. So ibig sabihin, there is a close intimacy of Jaime T. Cruz with the Duterte family, including the father, the sister, and the two brothers.
4: Si Jaime T. Cruz ang listed main stockholder ng GenCorp at kinumpirma ni Baste na magkasosyo sila sa isa pang negosyo. Kasabay nito, nakakuha rin ang GenCorp ng mga kontrata mula sa Davao City Government habang si Baste ang alkalde.
2: GenCorp has secured not just one but multiple government contracts.
3: Kumpanya ng kapatid mo yung nakikibid eh. Kumpanya ng kapatid mo yung halos na nanalo sa lahat ng bidding.
4: Dito na pumasok ang mga tanong ng prosecution tungkol sa conflict of interest. Bilang mayor at head of the procuring entity, hanggang saan ang pananagutan ni Mayor Baste sa mga kontratang ito? Para sa agenda, Janina Vela, Billionaire News Channel.
0: Dapat ding imbestigahan ang ugnayan ng negosyanteng si Jaime Cruz sa pamilya Duterte ayon sa Malacanang. Tingin din ng palasyo, tila nilaglag ni Mayor Baste Duterte ang kanyang ate nang tumestigo siya sa impeachment trial. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes.
5: Mistulang pagtatanggol daw sa sarili ang pahayag ni Davao City Mayor Baste Duterte na kung alam niya lang ang business interests ng kanyang kapatid na si VP Sara sa GenCorp ay hindi niya hahayaang makalusot ito sa Davao. Ayaw naman daw husgahan ng palasyo ang alkalde pero base raw sa mga sagot nito, tila laglag ang bise.
6: Pero nung sinabi niya na ganitong wala siyang alam at binanggit niya ng Senator Lacson ang tungkol sa Arias versus Bautista, parang lumalabas na pinagtanggol niya yung sarili niya as a mayor. Inangat niya yung sarili niya as a mayor, pero in a way, nalaglag ang kapatid niya nung sinabi niya na kung alam niya lang na may interest ang kapatid niya sa GenCorp, hindi niya to papayagan.
5: Hindi naman daw masasabi kung pinagtatakpan ni Mayor Baste ang kanyang ate, pero ang pinakita raw nito sa impeachment court kahapon, wala siyang alam sa nangyari. Delikado rin daw ang sinabi ni Mayor Baste na halos imposibleng matutuhan at masuri isa-isa ang mga pinipirmahang dokumento ng isang leader gaya niya.
6: So, maybe sabi nga natin, one year pwedeng in good faith, 1.5 years, pwede-pwede pa, pero pag tumagal-tagal na, at hindi mo pa rin ito nakikita kahit na patuloy pa rin na ang katransaksyon mo ay isang kumpanya. Kailangan siguro mag-isip-isip na. Hindi lang ito para kay Mayor Baste Duterte. Sa lahat na po ng pinuno.
5: Ang taong bayan na raw ang huhusga kay Mayor Baste dahil hindi raw pwedeng manatiling walang alam o walang pakialam ang mga pinuno ng taong bayan. Mismong si Mayor Baste ang nagsabing 19 na kontrata ang na-secure ng GenCorp sa Davao simula na umupo bilang bise ang kanyang kapatid noong 2022. At sa numerong ito, 4

0: lang anya ang dumaan sa competitive bidding. Ang nakadeklarang kumpanyang ito sa SAL NMBC, nakakuha rin ng 8.4 million peso contract sa Davao sa parehong panahon kung kailan head ng procuring entity ang alkalde. Para sa Malacanang, magandang mabusisi kung bakit hindi nalaman ng alkalde ang pagpasok ng GenCorp gayong naging kasosyo nito sa ibang kumpanya, ang businessman at dating special envoy ni former President Rodrigo Duterte na si Jaime T. Cruz. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
1: Sumagsag ang Philippine Stock Exchange Index sa mahigit 10-month low. Nagsara ang PSEI sa 56.79, mas mababa na higit 1% kumpara kahapon. Ayon kay PCCI Vice President for Trade and Industry Brian Ang, ito'y sa kabila ng introductory offering ng PNB Holdings. Kung magpapatuloy din daw ang giyera sa Middle East, patuloy din ang paglipat ng kapital papunta sa dollar-denominated instruments. Mas bibigyang pansin din ng mga investor ang fixed income investments kesa sa PSEI dahil sa inaasahang rate hikes ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Para naman kay FPI Chairperson Elizabeth Lee, ang pagbaba ng PSEI ay refleksyon ng mga pangamba sa mataas na inflation, humihinang halaga ng piso, geopolitical risks at softer expectations ng corporate earnings.
2: Nagbabala ang Transport Group Manibela na magsasagawa ulit sila ng tigil pasada kung hindi papansinin ng gobyerno ang kanilang mga hinaing. Ito'y kahit nangako pa si Manibela Chairman Mar Valbuena kay First Lady Liza Marcos na hindi na sila magpoprotesta. Sa At The Forefront ng Billionario News Channel, sinabi ni Valbuena na itutulak pa rin nila ang pagtanggal ng excise tax sa mga produktong petrolyo. Una nang tinuligsa ng ilang tsuper ang pagiging sweet ni Valbuena kay FL Liza.
3: Yung panawagan at pakikipaglaban natin ay nananatili po dyan. Pangit naman na doon mismo ay murahin natin o gumawa tayo ng hindi maganda. Ito kasi yung pagkakataon na napakaganda na baka usap natin sila. Hindi kami titigil na ipaglaban ang karapatan ng mga tsuper, ng operator, at hindi din maapektuhan ang mananakay. Yun po ang mahalaga.
2: Nanguna ang San Miguel Corporation sa Pilipinas sa World's Best Employers 2026. 8 Philippine companies were included in the list of the world's best employers, recognized for providing meaningful work, top-tier compensation, training in new technologies, and more. SMC Worldwide ranked 16th on the list, while Ayala Corporation ranked 80th. Nasa 458 naman na pwesto ang BDO Unibank. The stats for August are out at laglag ang Mitsubishi sa usual ranking nito sa local car sales. Ano kaya ang nag-dethrone dito? Alamin natin yan sa Agenda Report ni Mobility Correspondent G. Baroga.
4: A shake-up in the Philippine auto industry. Nalaglag na ang Mitsubishi sa usual second place ranking nito sa car sales sa bansa noong August. Base sa datos ng Chamber of Automotive Manufacturers, nakabenta lang ang legacy Japanese brand ng 3,570 units last month, down 43% noong July. Chinese EV brand BYD ang nag-dethrone dito, na distributed locally by AC Mobility of the billionaire Zobel de Ayala family. Sa hiwalay na datos mula sa kumpanya, BYD sold 4,682 units in August. Nauna nang sinabi ng BYD na nalagpasan na nito ang kanilang full year 2025 total sales with 4 months left in the year. Para kay CarGuide.ph Editor-in-Chief Ulysses Ang, proof ito na may changing landscape sa industriya.
5: Primarily, it has to do with the choices of the market, and the market has spoken. They've gone more for electrified vehicles, hybrids, plug-in hybrids, and battery electric. And it's a segment that Mitsubishi still needs to work on.
4: Hindi pa raw sigurado kung permanent change na ito, pero signs are there on the shift with consumer mentality. Dagdag niya pa, mas may kaunting selling days noong August at may paghihigpit ang mga bangko sa consumer loans. But there is a ray of hope for Japanese legacy brands ayon kay Anne.

0: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
1: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
0: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
2: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
3: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
0: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
4: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
5: Traffic check ulit tayo. Sa EDSA White Plains, moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lane. Pag-awayin ang mga Pilipino. Ito raw ang plano ng Chinese Communist Party sa pagpapakalat umano ng Peking liham ni Defense Secretary Gibo Chodoro. Ang detalye sa agenda report ni Laid Cabagan.
6: Posibleng may kinalaman ng Chinese Communist Party sa pagpapakalat ng Peking liham na sinasabing pirmado ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr.
7: We don't have to look far. Sino ba ang may makinabang? Pag lumabas ito at nag-away-away ang Pilipino at nasira ang reputasyon ng ating SND at na-discredit ang alliance with the US. Sa military, we look at indicators and indicators will point na ito ay galaw ng Chinese Communist Party or yung kanilang mga galamay na minsan may kasamang Pilipino.
6: Ang nasabing sulat, dated July 31, naglalaman daw ng mga alegasyon tungkol sa maritime law enforcement sa West Philippine Sea at ilang political issues.
7: History is right of poisoned letters to advance the interest of a state. Lumang tugin yan, nangyari niyan dati. In the days of old sa European theater, Moltke and Bismarck, nangyari na yan. Magpakalat ka ng kwento, magpakalat ka ng sulat. Kaya alam naman natin na yan naman ay fake, na hindi naman dapat paniwalaan. It's a laughing stock actually.
6: Una nang itinanggi ng DND ang authenticity ng liham at tinawag itong obviously and absolutely false and fake. Idinulog na rin ito ng ahensya sa NBI. Wala pang pahayag sa ngayon ang Chinese Embassy. Para sa agenda, Laid Cabagani, Billionaire News Channel.
5: Sa gitna ng mga pangambang may catastrophic at existential risks to humanity ang artificial intelligence, pinirmahan ni US President Donald Trump at ilang top tech executives ang isang AI accord. Layo nitong palakasin ang AI safeguards and regulations at magkaroon ng internal at external audits sa mga AI developer.
8: Is this accord that everybody signed, is it binding in any way?
9: I think it's morally binding, yeah. And again, I believe they're going to be used for the good, and when they're not, we're going to be able to nab them. But there's going to be a tremendous self-policing aspect.
5: Kasama sa mga pumirma sa AI accord ang world's richest man na si Elon Musk at Meta CEO Mark Zuckerberg.
10: The basic idea is that we want to give the American people and our customers confidence that the technology works in the way that we intend.
11: We have to make sure we are addressing the risks. And the president has asked us as an industry to step up. And we want to make sure we're putting our products safely.
12: People speak about medical benefits. I think but maybe it's worth talking a bit more about that. When you have robots and you have superintelligence, it means that everyone in the world can have better medical care than anyone here, including me. And wouldn't that be wonderful?
13: Mangunguna ang YCO Cloud ng prominenteng Inchausti family sa pagtayo ng first fully renewable-powered AI platform sa Pilipinas. Pero nagbabala rin ang mga negosyante sa epekto nito sa BPO industry. Yan ang agenda report ni Che Sulit.
14: The Inchausti family is making their mark into the country's role in the global AI boom. Planong itayo ng Philippine Digital Infrastructure Company na EcoCloud ang kauna-unahang fully renewable powered sovereign AI platform sa bansa. Higit 10,000 NVIDIA Blackwell Ultra GPUs ang nakatakdang ilalaan sa Pilipinas sa unang bahagi ng 2027. Ibinida ni EcoCloud President and CEO Nicolas de Inchausti na ang enerhiya ay magmumula mismo sa renewable sources, tulad ng solar na may battery storage, geothermal at wind.
15: We're going to be pursuing a 2-to-1 strategy. For every 1 megawatt that we consume, we'll be producing 2+1. So 2 megawatts plus another one. So 3 megawatts in total.
14: Nagsanib puwersa ang Inchausti-led EcoCloud at ang Singapore-founded AI cloud provider Aulani para isulong ang proyekto. Ayon kay Inchausti, malaki ang maiitulong ng paggamit ng AI sa bansa pagdating sa public health at agrikultura. Pero aminado si Inchausti, maraming trabaho ang mababangga ng AI boom, katulad na lamang ng mga empleyado ng BPO industry. Sa kabila nito, binigyang diin ng negosyante ang mas aktibong papel ng gobyerno para isulong ang upskilling at training ng mga Pilipino sa higher value work.
16: Pangit AI, lalo mawawalan ng trabaho mga tao.
17: You know, maybe you can comment about that. Yeah.
15: No, I think it is important. We do have to recognize that there will be changes in how economy operates, BPO impact, everything. That's all going to happen.
14: Oldrich kung maituturing ang pamilya Inchausti na nagtatag ng multinational conglomerate Inchausti y Kumpanya o ICO noong 1800s. Nitong mga nakaraang dekada, nakilala rin ang pangalang ICO sa paint at floor wax business, pati na sa Philippine

0: sports history through the Eco basketball team.
1: We were lucky enough to be part of the founding group of BPI, what's now known as Bank of the Philippine Islands. We started Tandaway. And I always say we have the most famous coat of arms in the Philippines because our family coat of arms is still on the Tandaway bottle.
0: Sa pamamagitan ng EcoCloud, nakatutok ngayon ang prominent Basque Filipino clan sa digital revolution. Para sa Agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
2: Timbog sa Ayala, Makati ang higit 100 Chinese nationals na nambibiktima umano ng mga kapwa Chinese. Modus daw ng grupo ang typical na love scam, kung saan pinapaibig ang mga biktima para makahuthot ng pera. Nadiskubre rin sa investigasyon ang tila lust scam dahil kasama na rin daw sa transaksyon ang pagpapadala ng malalaswang litrato at video sa mga biktima. Kinasuhan na ang mga dayuhan ng computer-related fraud. Sinusuri na rin ang kanilang immigration status.
3: Mas rehas ngayon ang isang Amerikano sa Bureau of Immigration Facility matapos magwala sa isang mall sa Angeles City, Pampanga. Ayon sa BI, hinaras ng 69-year-old na banyaga at tinawag na hayop ang isang babae matapos niyang mag-amok. Hinahanda na ang deportation charges laban sa kanya. Extended ang biyahe, Yengsters. Due to high demand, may day 4 na ang 20th anniversary concert ni Yeng Constantino. Nadagdagan ng show after day 3, sold out in less than an hour. Gaganapin ang upcoming show sa November 17 at 18 sa Smart Araneta Coliseum. Amid the success of Biyaheng 20, netizens can't help but compare Yeng to her fellow singer-songwriter Moira De La Torre. Kahapon lang nang pinospone bigla ang concert ni Moira sa SM Mall of Asia Arena. Next year na ito gaganapin instead of this Sunday. Walang binigay na dahilan sa postponement. More details emerge on the arrest of Pinoy singer Mark Mabasa in California. Ayon sa aming babbler, hindi na binigyan ng chance ng immigration agents na makalabas si Mabasa sa Los Angeles International Airport. Agad daw siyang pinusasan sa kamay at sa paa. Inisnap din umano ng ICE ang document na ipinapakita ni Mabasa to prove that he's been staying in America on political asylum. Si Mabasa ay anak ni slain veteran journalist Percy Lapid at 4 na taon nang naninirahan sa US. His arraignment will be held on October 2nd. May pinapatayong building si Ann Curtis in Quezon City. Ayon sa aming babbler, 4-story ang gusali at madalas bisitahin ng aktres ang construction. Plano raw itong gawing opisina ni Ann o kaya naman studio para sa online cooking show ng kanyang asawa na si Erwan Yusef. The multimedia star is currently in Paris for an event with Tiffany & Co. Hiwalay na ahensya para sa animal welfare isinusulong. At Liza Soberano, may bagong Hollywood project. Susunod yan sa Agenda.

0: Isa pang traffic check ngayong Wednesday rush hour. Sa elliptical road, mabagal ang daloy ng mga sasakyan papasok ng Commonwealth Avenue. Mabilis naman ang kabilang lane. Bawal na ang ma-attitude na nurse sa mga pampublikong ospital, utos ng health department. Dapat magiliw sila sa mga pasyente. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor.
1: Matagal ng reklamo ng marami na masusungit umano ang mga nurse sa public hospitals.

0: hospital equipment. Pangpito, maayos at organisadong mga pila. At pangwalo, nakapaskil sa paligid ng ospital ang mga napapanahong impormasyon. Kahit simple improvements lamang daw ang mga ito, naniniwala ang mga opisyal na may malaking impact ito sa pakiramdam ng mga may sakit sa loob ng health facility. Kung noon daw ang pakiramdam ng pasyente ay hindi sila pinapansin, ngayon ipapakita ng DOH na mga pasyente na ang inuuna. Non-negotiable ang 8-point patient's experience standard para kay merkado at dapat ipatupad sa lahat ng DOH hospitals sa buong bansa. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.
1: Halos 60 mambabatas ang nagbantang hindi boboto sa 2027 national budget sa Kamara. Alamin kung bakit sa Agenda Report ni Isaiah Mirafuentes.
2: Tapos na ang pagtalakay sa proposed 2027 national budget sa House Plenary. Pero bago tuluyang lumusot sa Kamara, ay kinakailangan muna itong makakuha ng majority votes ng mga mambabatas. Pero hindi pa man na isasalang sa third and final reading, halos 60 kongresista na ang nagbantang hindi nila ito susuportahan. Lahat sila mga miyembro ng National Unity Party o NUP.
3: If they're going to propose a God that really does not agree with what we believe, then we will have to think about whether we are going to participate in the final consideration of this and whether we just need to abstain from that entire proceeding.
2: Kabilang sa mga dahilan nila ay hindi pa paglalabas ng pondo na para sa mga proyektong nakalista sa 2025 at 2026 budget na hanggang sa ngayon daw ay naka for later release o FLR pa. Ang isa sa dahilan umano ay politika dahil ang sino mang hindi susunod sa kumpas ng mayorya ay may ipit umano ang pondo.
3: Then they will say, hindi namin marirelease ito kasi pinatigil. Ano yan? Utos ho sa amin. That has to stop eh. Napatigilan na yan. I mean, kung babawian nila, yung tao na mismo, kung may kasalanan sa kanila yung tao, bawian nila yung tao. Huwag naman yung mga umaasa doon sa mga tulong ng ating pamahalaan.
2: Karamihan sa mga natamaan ay mga infrastructure projects na abot umano sa bilyones ang halaga at mga cash assistance tulad ng AIX na abot sa 300 million pesos ang hindi pa na-release at 100 million pesos naman para sa MAIFIF. Kaya suhestyo ng NUP, ilabas na ang pondo at kinakailangang magkaroon ng special provision sa 2027 proposed budget na hindi napapayagan ng FLR sa susunod na taon.
3: I think no matter what we believe, no matter what we do, if they want to approve the budget, they will approve it. Kasi we are after all not a majority. We are only 58.
2: Aminado si Puno na kulang ang kanilang boto para harangin ang budget. Pero git niya, hindi lang sila ang umaalmas sa delayed na paglalabas ng pondo. Para sa Agenda, Isaiah Mirafuentes, Billionaire News Channel.
4: Kailangan na magtatag ng hiwalay na ahensya na talagang tututok sa animal welfare ayon kay Akbayan Representative Percy Sendanya. Sa memo ng Billionaire News Channel, sinabi ng kongresista na inihain niya ang Panukalang Alaga Act dahil hindi kaya ng kasalukuyang mekanismo ng gobyerno na tugunan ang dumaraming report ng pang-aabuso sa mga hayop.
5: Bakit kailangan ng bagong komisyon? Meron naman po tayong Bureau of Animal Industry.
6: Sa ngayon kasi ang meron lamang tayo sa Bureau of Animal Industry ay isang maliit na division na merong isang komite na siyang nagpa-process ng mga complaints.
4: Ayon din kay Sendanya, kailangan ng mas malaking budget para sa pagbibigay ng tulong medikal sa mga hayop.
5: May nakikita po ba kayong sapat na pondo na ibinibigay dapat ng national government sa local government to promote this project? Yung well,
6: kulang na kulang talaga yung pondo natin. Kaya nga sa batas na ito, nakalagay yung ating panukala na dapat halimbawa pag na-admit na sa pound ng isang alaga natin, automatic na dapat ang ikapon siya, ibigay yung medical care sa kanya.
4: Higit pa ng kongresista, kailangan ding magtatag ng hotline at higpitan ang parusa sa mga nangaabuso ng hayop.
7: Alex Iala is now heading to the semifinals ng Asian Games after defeating Joanna Garland of Chinese Taipei. Yan ang Agenda Report ni Paolo Del Rosario live mula sa Nagoya, Japan. Paolo.

0: Africa, nagwagay muli ang ating pambansang tennis star na si Alex Ayala sa quarterfinals ng Asian Games Women's Singles. Pinatoob niya si Joanna Garland ng Chinese Taipei sa loob ng dalawang sets, 7-5 at 6-love. At dahil sa panalong ito, assured bronze medalist ulit si Ayala sa Women's Singles. Ayon kay Alex, she ended the match much stronger than she started.
1: Oh, I think I ended the match playing better than I started, which is always a good thing. Nevertheless, there were adversities in both the first and second set. Of course, the scoreline was a little tighter in the first, but really happy with the win.
0: Nagmamadali si Alex Ayala sa interview na yan dahil sa ngayon naglalaro ulit si Alex para sa kanyang women's doubles matchup kasama si Shayra Rivera kontra China. At sa oras na ito, nasa first set pa rin tayo. Bago ang laban ni Rivera at Nino Alcantara, mamaya sa mixed doubles, makikita din natin kung lalaban rin ang Pilipinas sa semifinals ng mixed doubles. Pero hindi masaya ang lahat sa Philippine tennis team. Nag-bow out ang tandem na si Tenny Madis at Steffi Aludo kaninang umaga matapos matalo ng Chinese Taipei 6-3 at 6-1. At kaninong hapon naman, balik muna tayong Pilipinas, naka-uwi na si EJ Obiena. Pagkatapos ng Asian Games record-setting at gold medal winning campaign, si Obiena ay nag-set ng bagong Asian Games record ng 5.91 meters sa pole vault event gamit ang huli niyang talon. Erica.
2: Okay, that's great news. Maraming salamat, Paolo De Rosario, nag-uulat ng live mula sa Nagoya, Japan. Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison?
3: May naging mainit muli sa maraming lugar sa bansa ngayong Miyerkules at sinamahan lang ng saglit na ulan dulot ng ITCZ at localized thunderstorms. Samantala, naging bagyo na ang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility kaninang umaga. Ayon sa PAGASA, hindi po ito papasok ng ating PAR at sa halip ay patungo ito ng North Pacific Ocean. Moreover, wala rin po tayong aasahan panibagong bagyo for the rest of the week. Bukas, Webes o sa unang araw ng Oktubre, maraming lugar muli sa Luzon ang magiging bahagyang maulap pa ang kalangitan sa umaga maliban sa May Quezon, Bicol Region at Marinduque kung saan posible ang may hinang ulan. Pagkapananghalian, marami pang lugar sa Luzon ang posibleng ulanin at magka-thunderstorms kabilang ang Metro Manila. Kaya ka-weather, mainam pa rin pong magdala ng payong bukas kung lalabas ng bahay. Sa bandang Visayas at Mindanao, umaga pa lamang may tsansa na rin ng light rains dahil sa trough o buntot ng bagyo sa may Eastern Visayas, Central Visayas and Caraga Region, habang madalas pang maaraw sa umaga sa ibang bahagi. Pagsapit ng tanghali hanggang gabi, mas marami pang lugar sa Visayas at Mindanao ang uulanin at sasamahan pa ng mga thunderstorms. Kaya ka-weather, magdala din po ng payong bukas at mag-ingat sa banta ng flash floods sakaling magtagal po ang ulan hanggang sa gabi. Ka-weather, simula na ng last quarter of 2026 bukas. Pero ano nga ba ang aasahan natin weather-wise for the month of October? Ilan sa mga inaasahang magaganap ngayong Oktubre ay ang pagtatapos ng Southwest Monsoon o Habagat Season, particular na sa unang linggo ng buwan. Susundan nito ng transition period by mid-October o ang panahon kung kailan nagpapalit ang hangin from southwesterlies into easterlies and northeasterlies. Finally, sa huling bahagi ng buwan, posible namang magsimula ang tinatawag na tatuyo o cool and dry season, kung saan unti-unti nang iihip ang hangin mula mainland Asia. Sa kabila ng nagbabadyang epekto ng El Niño sa bansa ng tagtuyot, hindi pa rin inaalis na pag-asa ang pagpasok ng isa o dalawang bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Base sa mga nagdaang Oktubre, karamihan ng mga bagyo ay nabubuo sa silangan bahagi ng bansa at nagla-landfall dito po sa May Luzon o Visayas. Madami din sa mga nagdaang bagyo ng Oktubre ang umabot ng typhoon or super typhoon category at nagdulot din ng matinding pinsala. After Queenie, ang susunod na pangalan ng mga bagyo sa bansa ay Rosal at Samuel. At yan muna napapanong balita ngayong Miyerkules. Ako po ang inyong ka-weather, Benison Estareja, na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
2: Shattered na ba ang Oscar dream ni Tom Cruise? His latest film, Digger, debuted at 41% sa Rotten Tomatoes. Ito na umano ang lowest-rated film ng aktor since Jack Reacher Never Go Back in 2016. Sa ngayon,

0: of their parish, as far as he told me, and he spent his teenage years as a convent boy, and then moving forward, when things were becoming blurred or he was hitting rock bottom about the predicament of where to get finances for his own ailment, and more specifically for his father, where he did not get a cent from his former principal, he turned to his two uncle priests, grandfathers, ninong po, ni Gracioso. And the question he posed to them is how he could find a way to reach me. So that was the beginning.
1: Oh. Naitanong niyo na ho ba kay Rodolfo, Father, kung bakit po kayo ang napili po niyang lapitan?
0: Ang sabi niya po ay gawa ng nakilala niya raw po ako sa social media at meron siyang tiwala sa aking ginagawa at sa pangangalaga ng mga tinokhang nung nagdaan na Duterte administration, and sa ganitong gawain ay naramdaman niya raw na maaari siya magbahagi sa akin.
1: At ano po ang naging inyong first impressions kay Gracioso, Father?
0: Honestly, siguro trabaho ng pare ang tumanggap sa lahat ng taong nagdanais makadama ng habag ng Diyos. And this is what I've been saying, na the priest's role is to mirror the mercy of God. And yun po yung ating ipinakita sa kanya. Nung gabi din yun, tanda ko mga gabi po yun, ng March 26, ay bukod sa kanyang pagpabahagi ng kaguluhan sa isip, pangalawa ay may malalim na pagdadalamhati, sapagkat wala pang isang taon na walay at namatay ang kanyang ama. Bukod doon sa pagkamatay ay naputulan din ng dalawang paa, no? Yun yung masakit sa kanya. At dito ay may taglay siyang may nagahalong galit kasama ng pagdadalamhati. So isinantabi ko muna yung nais niyang isiwalat na o expose doon sa pagpoproseso ng galit at pagdadalamhati. So yun po yung aking pilit na pinaunawa sa kanya sa unang pagkakataon.
1: Opo. At pagkatapos po niyan, Father, agad ho ba siyang kumbaga ay nagkaroon ng lakas ng loob na isiwalat ang kanyang nalalaman?
0: Actually, from the very first meeting, nais siya ng isiwalat, no? Pero pinaliwanag ko rin sa kanya na maganda yung gagawin mo, pero kung ito ay bunsod ng iyong galit, paghihigante, ay baka hindi tayo lubusang mabasbasan ng langit. Sana at mas mainam kung galing sa mas masabihin nating purified motivation, na hindi lang ikaw ang nagdanais at mayroong pang mas malaki at mas malawak na mission kang makita. So naunawaan niya paunti-unti na pagpapaliwanag na ito bang, ang tanong ko sa kanya, ito bang gagawin mong to ay bunsod lang ng galit, o may nakikita ka na mas malaki? Merong bang mas may naapektuhan ba sa ginawa mo? At yung ginawa mo ay nakikita mo rin ba na posible na, o posible bang makita mo na naging kasangkapan ka rin ng isang katiwalian, o tinatawag dati sa English na accessory to the crime?

0: So, paulit-ulit, paunti-unti, at ay sa pangalawang pagkakataon ng aming panagpo ay medyo lumilinaw at nakita niya rin naman po. Kaya ang sinabi ko sa huli kong interview na nung na isalamin natin sa kanya ito, nung kanyang nakita rin yung halaga na hindi dapat bunsod sa galit. Pangalawa ay may mas malaki pang dahilan kaya ako gagawin ito. Pangalawa, kasama nito ay may reparation din akong gagawin dahil naging kasangkapan ako eh. So hopefully itong gagawin ko pagsasaliwat o pag ay truth-telling ko ay maging daan din sa pag-repair and a path to towards redemption.
1: Oho. Parang kumbaga, Father, ay sinamahan niyo po siya to discern ano po, yung mga bagay-bagay.
0: Talagang taga sa injud ka. Alam mo yung salitang
1: Discernment, Father. Opo.
0: discernment of the truth, discernment of what is good and bad, what is evil and higher purpose. So, na-discovery niya po yon. Kaya maaari kong sabihin na namulat po siya. There is this angle of spiritual conversion na hindi ito tungkol sa akin.
1: Oho.
0: But there is a greater good that is at stake po dito.
1: Oho. Did you undergo also, Father, the process of verifying naman po his claims against these big personalities that were named in his affidavit?
0: Willard, ito po yung nagbunsod sa akin na nag-udyok sa akin na ipasa na siya sa mga mas dalubhasa. Nung nakita ko at nakumbinsi ko na hindi lang ito gawa-gawa, hindi lang ito o yung katulad ng iba na pa-selfie, tumabi at nagpa-selfie, when I was able to establish, and sabihin ko na lang, nung nakita ko at nakumbinsi ko yung sarili ko na magkakilala sila ni Lord Velasco, ay sabi ko sa sarili ko, dito marahil, excuse me, I'm sorry.
1: It's okay, Father.
0: Dito ko po nakita na marahil yung pastoral obligation ko, yung pastoral counseling, kasi kaya ko rin naman ginawa to primarily, is a pastoral concern, ano? Hindi sanctuary dahil hindi ko naman siya kinupkop at pinatira. But I journeyed with him and I will continue to journey with him dahil nakita ko na meron siyang malalim na ugnayan sa mga Velasco. So nung klaro na yon, sabi ko, ibigay na natin sa NBI na siyang mas maggagawa ng mas malalim na investigasyon tungkol sa kanyang nais na ilahad na siya yung nagde-deliver ng pera sa kay Sara Duterte.
1: On the other hand, Father, may allegation ho ba siya that you are least confident about?
0: May allegation, I'm sorry.
1: Oho, meron ho ba siyang allegation specifically sa kanyang affidavit na mukhang hindi po kayo confident about it sa kabilang banda naman po?
0: Nung una, ang una kong tanong at klinaro naman namin na yung kay Zaldi ko, na hindi naman siya chairperson noon. Sabi, anong role ni Zaldi ko, no? Kasi sinasabi na doon ang isang possible source, no? At yun yung una. At klinaro niya na, Father, even before maging appropriations,
1: Chairman.
0: ay malalim na ang ugnayan ni Zaldi ko sa mga politiko. No? Hindi man yata klaro to na ilahad, pero nabanggit, alam ko si Zaldi ko, tsaka meron ibang individuals sa affidavit. Pangalawa ay dun sa interview niya kay Darlene ay yung ginamit yung term na pagkukumpas, meron siyang ginamit na term pag ina-arrange mo yung pera, paglalatag, hindi paglalatag eh,
1: Parang facilitate, pero, in effect, ano, Father, or direct?
0: Hindi po yon. It's more of preparing the money. Pagkakamada.
1: Ah, okay.
0: Sorry.
1: Kamada.
0: Pagkakamada. Ilang beses siya, siguro mahigit 5 beses yung nasabi na, bakit paulit-ulit mong ginagawa yun? Wala na bang ibang term? And then doon ko rin na tuklasan na madaming beses siya na nagkamada. Ginamit niya yung term kasi madaming beses siyang pinagkatiwalaan. Siya lang ang pinagkakatiwalaan. Madaming beses siyang inutusan para maghanda, maghatid ng salapi. For that, sa paghahanda, siya yung nagkakamada. Siya yung nag-a-arrange. Siya yung nagpapak. So, yung dalawang yun ang aking natandaang pagtatanong sa kanya po.
1: Father Flavi, has he named anyone or share with you names who can independently confirm that the deliveries indeed happened?
0: Well, apart from VP Sara and the photos that I've seen, ay so far ito pa lang ho ang aking nakikita, no? Nung una namin pagkikita ay merong ilang photos o photos lang ni Velasco at ilan-ilan ni Sara Duterte. Pero nitong nadala na siya sa NBI ay at sunod namin pagkikita sa NBI na ay mas madami na po. Ito na po yung inilahad niya po sa bureau. Other than that, unfortunately, I still and would like to see more.
1: We'll just take
0: more photos.
1: We'll just take a short break, Father, and we'll continue our discussion with Father Flavi Villanueva when we return. Stay tuned. This is On Point.

0: Bahagi ng taya mo ay para sa bayan.
1: Mananalo! Yes!
2: Makakauwi ka na!
0: Kung para sa iba, ang Lotto ay game of chance, para sa kanila, ito ay fighting chance. Dahil sa PCSO, bawat taya may kawang gawa.
3: Welcome back, and still with us, Father Flavi Villanueva, founder of Program Paghilom. Father, let me now ask you questions about Gracioso's credibility. Pingho, ano po ang kanyang palayaw?
4: Yes po, Ping.
3: Father, kasi may mga ulat na na-dismiss po siya sa serbisyo noong Setyembre at meron daw po siyang 5 administrative cases. Tingin niyo ba ay naapektuhan nito ang kredibilidad ni Ping sa inyo?
4: Definitely not. Kasi nung nagkakilala kami, nung inilahad niya, wala naman lumalabas na PNP advisory na siya ay dismiss na. No? That's one. Kaduktong po dito ay ang date of dismissal o ang sulat po ay parang September 13. Don't quote me on that. Pero lumabas ang dismissal pagkatapos maglahad nung tao. So parang feeling ko o feeling namin ay parang reaction yung dismissal. Pangalawa, inilahad, hindi ko lang napanood mismo, ipinaabot sa akin na ang pagiging PNP as

0: to this and kasama ko po ang mga daang-daang nanay na nawala na mamahal sa buhay, mga bata, musmus noon na ngayon yung mga teenager na, yung iba'y may mga anak na nasusubaybay sa telebisyon na may panalangin na ang katarungan na tungkulin at misyon ng ICC ay magaganap. Paunti-unti man, pero yung berdugo, yung may dugo sa kamay, ay naroroon. At sana madagdagan pa yung mga dapat masilbihan ng warrant, katulad ng si Senator Bato at ng mga iba pang nakalinya, ay maganap na. Kumbaga, hindi lang si dapat malaman ng bayan na hindi lang po si Rodrigo Duterte ang dapat mahatulan dito o humarap sa hukuman. Si Rodrigo Duterte ay arkitekto, pero katulong sa paglilikha o paglikha ng madugong bahay ng tukhang, may mga panday, may mga nagpintura, may mga nagsemento. So ito mga nakasangkapan sa madugong kampanya ng tukhang ay dapat din panagutin. So we will all look forward in prayer na ang katarungan ay maganda po.
1: Pahabol na tanong, Father, may plano ho ba kayong magpunta sa The Hague para personal na mapanood ang hearing?
0: Mayroon pong paanyaya at ito po'y kinagagalak natin. Ngunit mas madami ang hindi makakadalo. Kaya bilang isang kaagapay, bilang isang pastor at tagapagpastol at tagapagkalinga, minarapat ko pong sumama sa mga ating mahal na tupa, or the shepherd belongs to the flock and to the sheep. So mananatili po ako dito kasama sila, manonood, mananalangin at susubaybay po.
1: Father Flavy Villanueva of the Society of Divine Word, founder of Program Paghilom, maraming salamat po sa inyong oras at magandang gabi po sa inyo.
0: Salamat din, Sir Wheeler, and on point, more power to you and your viewers. Salamat and God bless.
1: Thank you. And that's On Point. Join us again tomorrow at 7:30 p.m. here on BNC, the Billionaire News Channel. I'm Willard Cheng, sitting in for Pinky Webb. Thank you for watching.

0: Magandang gabi, ako si Raya Capulong.
1: At ako naman si Dexter Ganibe. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Nightly.
0: BNC exclusive, NAPC Chairman Manny Pacquiao walaan niyang plano sa 2028 sa ngayon.
1: Word war, Cayetano hinamon ng prangkahan sina Dizon at Lacson. Lacson, may mga resibo pang handang ilabas.
0: May mga alas nga ba? Trillanes, may mabibigat na ebidensya anya laban kay VP Sara.
1: Misis ni former House Speaker Lord, inamin ang mga mansyon sa Valle Verde.
0: Fly Dubai flight incident, posibleng terror attack ayon sa Israel.
1: Consi Aiko Melendez, proud mom sa Fashion Week stint ni Martina. Gusto na ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na prangkahin na siya nila Senator Ping Lacson at DPWH Secretary Vince Dizon, kaugnay sa mga umano'y ghost project sa Taguig. Halata naman na niya na target siya ng senador at kalihim na makulong. Tinapata naman ni Senator Lacson ang Minority Leader. May political update si Hannity.
2: So kung target ako, target niyo ako dalawa ni Senator Lacson, so be it. Sanay na po ako. Diba? Sa lahat pa ng tao, ikaw hindi mo alam na kapag ka ang pinaglalaban ay para sa Diyos, para katotohanan, bakit po ako atras? Diba? Gusto niyo ako ikulong?
3: Hinamon ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, sina Public Works Secretary Vince Dizon at Senator Ping Lacson. Sabihin na lang daw kung siya ba talaga ang target ng imbisigasyon sa mga proyekto sa Taguig. Bakit daw kumpleto ang inspection reports na hawak ni Lacson habang siya ay wala raw natatanggap na kopya mula sa DPWH?
2: Sabi mo, mahal mo ang mga naging kasamahan mo. Sila kinakasuhan, ikaw hindi. Tapos ikaw, sasabihin mo, hindi, tinignan mo na ilang beses, walang ghost. Tapos pitiking ka lang, tawag ka na ng tawag. Sabi mo, kung may problema, you will inform all parties. You will inform us, but you don't inform us.
3: Ugat ng bangayan ang pagbusisi sa mga DPWH project sa Taguig. Una nang sinabi ni Dizon sa Senate Budget Hearing na wala pa silang nakikitang ghost project sa lungsod. Pero kalaunan, nilinaw ng kalihim na tuloy pa ang imbestigasyon at kailangan pang i-validate ang mga nakitang irregularidad. Para kay Cayetano, magkaiba ang proyektong may irregularidad at isang ghost project. Ang ghost project daw ay bayad na pero wala namang aktwal na proyektong naitayo.
2: Si Senator Lacson kasi ano na eh, Chief Justice Lacson, Prosecutor Lacson, DOJ Lacson, Persecutor Lacson, siya na lahat, Secretary Lacson, siya na nagdidikta eh. Siya na nagdidikta sa LLDA, siya na nagdidikta sa Blue Ribbon Committee noon, siya na nagdidikta sa DILG, sa nagdidikta sa PRA. So kahit sila na mismo magsabi, babaguhin niya. Sila naman magbabago.
3: Pero para kay Lacson, kung galing lang daw sa taong may credibility ang mga tawag ni Cayetano, ituturing pa niya itong papuri, gaslighting at ad hominems kung ituring ni Lacson ang mga atake ni Cayetano at nakatulong daw na may panibagong findings ang kanyang kampo base sa DPWH inspection reports. Wala raw personalan at ebidensya raw ang kanyang sinusundan. Hindi bababa sa 20 completed projects ang na

0: flag sa iba't ibang findings na tumugma rin sa naunang report ng BNC. May mga proyektong hindi ganap na na-verify o nasukat, may kulang na dokumento, duplicate billing photos at project details na hindi tugma sa approved plans. Nagsagawa na rin ng fact-finding investigation ng ombudsman sa mga aligasyon. At sa patuloy na banat ni Cayetano, mga resibo raw ang isasagot ni Lacson. Para sa Agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
1: Naiipit naman ngayon si DPWH Secretary Vince Dizon sa word war sa pagitan ni na Senators Ping Lacson at Alan Peter Cayetano. Ito'y kasunod ng imbestigasyon ni Lacson sa mga umano'y ghost flood control projects sa Taguig na baluarte ni Cayetano. Ayon kay political analyst Edmund Dayaw, kailangan usisain ang kinalaman ni Secretary Dizon sa mga proyekto sa Taguig dahil kilala siyang malapit kay Cayetano. Mayroon pa anyang pagkakataon na down ang website ng DPWH kaya kinalampag ni Lacson si Dizon sa umano'y cover up nito sa mga proyekto sa Taguig. Una ng kwinestiyon ni Senator Lacson ang umano'y irregularidad sa mga proyekto sa Taguig matapos matuklasang sa Leyte na kalagay ang geotag coordinates ng tatlong kontrata. Sinabi naman ni Secretary Dizon na walang cover-up sa flood control probe sa Taguig.
2: Problema natin kasi kay Secretary Vince, no? Albeit that of course he's appointed by the current administration, so meron tayong benefit of the doubt. Eh meron silang history ni Senator Peter Cayetano no? So kumbaga he was one of the trusted lieutenants before. So again, as far as evidences are concerned, talagang hihintayin ko itong ilalabas ni Senator Ping.
3: Kinumpirma ng National Bureau of Investigation on NBI ang pag-grade sa ilang bahay sa Valle Verde, Pasig City na umano'y pag-aari ni na dating House Speaker Lord Alan Velasco at asawa niyang si Rowena. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, isinagawa ang operasyon noong August 24 matapos makatanggap ng impormasyon tungkol sa umano'y ilang high-powered firearms sa mga naturang property. Na-recover umano sa raid ang mga magazine ng baril, bala, shell, casing at mga ID ng security personnel at police officers. Pero wala namang law enforcement personnel na natagpuan sa lugar nang isagawa ang search. Sinabi rin ni Matibag na nakapangalan sa ilang empleyado at isang kumpanya ang mga bahay.
4: Turns out na yung mga bahay na nakapangalan sa ibang personalidad ay bahay pala, pag-aari pala nila former speaker at ni Ms. Rowena based on their admission also at the time nung in-enforce yung search warrant. Based on the statement din ng ating mga nag-read doon na nakapangalan ito sa employees ni Lord Alan Velasco at saka there is one company.
3: Samantala, nilinaw ng NBI na hiwalay ang raid sa mga aligasyon ni dating Police Corporal Rodolfo Gracioso na nag-akusa kay Velasco ng umano'y pag-uutos sa paghatid ng malalaking halaga ng pera sa ilang personalidad.
1: Sa eksklusibong panayam ng Bilyonaryo News Channel, tahasang itinanggi ang una nang naibalita ng BNC na Lenny Pacman tandem sa 2028. Walaan niya sa isip ng pambansang kamao ang pagsabak muli sa politika sa ngayon. Yan ang politiko update ni Isaiah Mirafuentes.
5: Naunang naibalita dito sa Bilyonaryo News Channel ang patungkol sa umano'y Lenny Pacquiao tandem na niluluto na Administrasyong Marcos para sa 2028. Ayon sa isang political strategist na si Lito Banayo, ito umano ang dahilan kaya nabigyan ng posisyon si Pacquiao at binisita ni PBBM si Lenny.
6: Someone from inside the palace told me it's going to be a Lenny Pacman team. That's
7: so
6: why Pacquiao was appointed National Anti-Poverty Commission Chairman without informing the current occupant.
5: Subalit sa eksklusibong panayam ng BNC sa dating senador, tahasan niyang sinabi na wala sa isip niya ang politika sa ngayon.
8: Do you have any plans to run for 2028 in any position?
9: Wala pa
8: as of now.
9: Wala sa isip yung politics.
5: Git niya, gusto lang daw niya munang maglingkod.
8: Pero if ever, sir, invite ka ni President, papayag kayo to join it.
9: Wala pa sa akin. Serve lang muna tayo sa tao.

0: Samantala, ang matatandaan noong 2025 midterm election, tumakbo si Pacquiao sa pagkasenador subalit natalo. Para sa Politico Nightly, Isaiah Mirafuentes, Billionaire News Channel.
1: Pinauuwi na ng palasyo si former House Speaker Lord Alan Velasco. Yan ay para harapin ang mga aligasyon ng dati umano niyang bagman na si Rodolfo Gracioso. Ayon sa Malacanang, mas mainam na malinis mismo ni Velasco ang kanyang pangalan. Lumipad umano pa Nagoya, Japan ang dating speaker matapos salakayin ng NBI ang kanilang mga bahay sa Valle Verde.
2: Kung ang pangalan niya ay nababanggit na sa mga milyon-milyong pera na laman ng mali-maletang dinadala di umano sa Vice Presidente kay Pangulong Duterte at kay Pulong Duterte, Congressman Pulong Duterte, mas magandang magbigay siya ng pagpapaliwanag para kung meron dapat linisin na integridad, especially yung kanyang pangalan at pangalan ng kanyang asawa, ay mas magandang humarap na lang sila sa pag-iimbestiga at hindi kailangang lumayo at mga ibang bansa at hindi magpakita.
3: Kalat na ang grupong TBS o True Brown Style sa buong bansa. Ang TBS ay isang community-based gang na humihimok umano sa mga kabataan na gumawa ng krimen bilang kanilang initiation rites. Sa kabuuang 83 na probinsya ay nasa 78 na raw ang napasok ng grupong TBS. Kaya lahat-anya ng LGU sa Metro Manila ay napasok na rin ng grupo. Hindi na raw bago ang gang na nagsimula pa raw sa California, napunta rito sa Pilipinas at ngayon ay na-radicalize na ito. Ipinag-utos na raw ni PBBM na wakasan ang grupo.
4: Yung iba malaki, iba maliit, pero mostly sa mga urban centers sila nagko-concentrate.
1: Mula sa serbisyo publiko at tulong sa mga pamilyang nangangailangan hanggang sa suporta sa mga magsasaka, pangangalaga sa kalikasan at paghahanda sa mga sakuna, patuloy na isinusulong ng lokal na pamahalaan ng San Narciso Zambales ang mga programang nakatuon sa kapakanan at kaunlaran ng mga residente. Para sa ating Politico on the Spot, makakasama natin ngayong gabi ang San Narciso Zambales Mayor Lorraine Abad Sarmiento. Mayor, maabig gayabi, naimbag rabi.
5: Naimbag na rabaimat, Dexter.
1: Mayor, ito, pag-usapan natin inyong mga pangunahing prioridad para sa San Narciso. Ano yung mga pangailangan ninyong mga kababayan dyan na higit ninyong naistutukan sa ngayon?
5: Sa ngayon, dahil hinagupit kami ng habagat nitong nakaraang mga buwan, halos gabi-gabi, araw, umuulan, kaya't marami sa aming mga magsasaka nasira ang aming mga taniman ng palay, lalong-lalo na. Kaya yun ang isa namin ngayon na gustong matulungan. Kaya nitong mga huling linggo, yan ang isa po namin, binigyan sila ng tulong. Mm-hmm. Ngayon, hindi lang naman sila, maski ang aming mga mangingisda, kasi coastal town kami. Ilang linggo rin sila hindi rin makapaglaot dahil malalakas ang alon. Kaya sila rin, yun ang maamin din pong binigyan ng tuon. Mga magbubukid at saka ang mga mangingisda namin.
1: So ang pangunahing pangkabuhayan po dyan sa San Narciso ay pangingisda, paglalaot at pagsasaka.
5: Tama, Dexter. Mm-hmm. Oo. Pero meron din kaming mga maliliit na negosyo at turismo dahil bilang coastal town at saka meron din kaming mga river resorts. Yan din ang pinagkakitaan ng aming ilang mga kababayan.
1: Opo. Mayor, sa pagpapatupad po ng inyong mga programa, paano po ninyo matitiyak na yung mga serbisyo ng municipal government ay talagang nakakarating sa mga barangay, sa mga malalayong lugar, sa mga residente na higit na nangangailangan?
5: Importante, siyempre, ang pagpaplano, Dexter. Kasi lahat naman ng local governments, meron kami talagang planning session. At importante, nakasama namin ang mga civil society organizations grupo ng mga magsasaka, grupo ng mga pare, grupo ng mga iba pang

0: mga nagsisilbi rin sa kanilang communities.
1: Mm-hmm.
0: Kaya sinisiguro namin na mapagpalahok ang aming proseso para mm-hmm. sa pagpaplano at pag-iimplementa ng mga programa kasama sila. Kaya mm-hmm. yung mga

0: Sa mga tinutukan nga, sabi nyo, itong inyong administrasyon, itong sektor ng agriculture, isa yan sa mga pangunahing pangkabuhayan ng ating mga kababayan sa Narciso. Ano po ang kalagayan ng ating mga magsasaka at magbubukid sa ngayon?
1: Sa ngayon, dapang-dapa ang mga magbubukid namin. At napakaliit ng ating harvest ngayon ng palay. Nagbibigay na rin kami ngayon, nagsisimula kaming magbigay ng mga seeds para sa mais at saka fertilizer o nasa ano na preparation stage. At amin ring yung mga aming mga mangingisda ay meron din silang mga equipment at iba pang mga gamit para sa ganon ay masisiguro nila mas gaganda rin ang kanilang mga pangingisda.
0: Mm-hmm. Meron din po kayong mga social services program po, ano, kabilang yung direct assistance at relief distribution. Paano po ninyo natitiyak na ang tulong ay para talaga doon sa mga sektor at pamilyang talagang dapat mabigyan ng tulong?
1: Ang mga barangay kasi, ang pangunahin din naming partner dyan. Siyempre, sila ang mas nakakakilala doon sa kanilang mga kabarangay. Kaya't sinisiguro namin na kasama sila sa pag-identify ng mga mas kinakailangang matulungan. Mm-hmm. Pero meron din kaming talagang reports din mula sa aming Municipal Social Welfare and Development Office. Mm-hmm. At nakakatulong dyan yung mga programa ng 4Ps dahil ang mga pamilyang yan ang mas nangangailangan din. At syempre yung ating pong mga solo parents at saka mga senior citizens, lalong-lalo na kung sila ay mag-isa na nabubuhay, yan ang mga nabibigyan rin natin ng mas suporta, maski mga PWDs. At alam namin na hindi lahat yan perfecto kung minsan ang pagbibigay. Hindi namin maiwasan, marami rin pong nagre-reklamo. Pero hangga't maari ay amin pong kinakausap din ang mga community leaders para sa ganon ay masiguro na yung man hindi nabibigyan ay mabibigyan naman sa ibang batch. So by batch din naman kami kung magbigay.
0: Oo, tulad ng nabanggit nyo, Mayora, ang San Narciso ay kilala sa mga Instagrammable na mga beach resort. Ano po yung mga programa ninyo para dito sa turismo ng bayan?
1: Ang isang palagi namin ginagawa ay yung pagsasanay. Mm-hmm. Lahat ng stakeholders sa tourism ay kasama sila sa pagtitraining. Mga tour guides, kasi meron din kaming mga tour guides sa aming bundok. Mm-hmm. Meron kasing mountain climbing. At saka mga aming mga lifeguards doon sa coastal areas. At siyempre ang tinatawag nilang frontline tourist servers. Kaya't isa yan, training. Pero siyempre ang aming isang ginagawa rin, nagkukonsulta sa lahat rin ng aming mga ibang mga stakeholders. Halimbawa, maski yung mga restaurants o maliliit na mga kainan, kailangan din sila ay meron din kasing stake dyan at kailangan din maski sila ay nakikita nila na mahalaga ang papel din nila sa turismo. Kasi ang mga bisita namin, hindi lang naman sa mga magagandang destinasyon, kakain din sila. Kaya importante rin ang kanilang papel sa turismo.
0: Busog na ang tiyan, busog pa ang mga mata sa mga tanawin. Pero isa sa inyong mga...
1: Sana bumisita ka sa San Narciso, Dexter.
0: Yan, sa mga darating na araw, Mayor. Pero isa sa mga environmental initiatives po ninyo, itong Pawikan Hatchery. Ano po, paano po ninyo ito nasimulan na, Mayor?
1: Noong 2011, ako ay hindi pa mayor noon. Meron kaming environment organization, Katimpuyog Sambales. At yan ang isang naging programa namin. Mm-hmm. At through the years, dumami ang mga nagdi-nesting na mga pawikan mothers. At nag-organize kami ng pawikan festival every third week of January, third Friday of January. So, mula noon, naging tradisyon yon. Pero ito kasi ay kasama namin ka-partner dito ang Biodiversity Management Bureau ng DNR. Meron kaming 16 na mga pawikan rangers na mga dating mga fisher folks at saka dati silang nangunguha ng mga itlog ng pawikan. Mm-hmm. Eh ngayon bawal na yon, 100,000 pesos ang fine pag nahuli ka na nangunguha ng mga itlog tapos pinagbibili.
0: Mm-hmm.
1: Kaya

0: ang ginawa namin, nagtayo kami ng hatchery. And then, na-organize namin yon. Nung mayor ako, inadapt na ito ng municipal government bilang isang programa. At ngayon, kinikilala na rin ito ng Department of Tourism ng province. At saka, syempre, ito ay sinusuportahan na ng ating pong municipal government. Kaya, nagtutuloy-tuloy ito dito sa Zambales. Dito lamang sa San Narciso ang merong Pawikan Conservation Program. Mm-hmm. At itinuring na rin ito ng DNR na isa sa mga habitat for pawikan conservation. Yun. Kaya yan naman po ang isang mapagmamalaki namin at maraming mga bisita kami na pumupunta rito para sumama sa pag-release ng pawikan hatchlings.
1: Mukhang minsan, karamihan ng mga hatchlings nyo. Mukhang yung mga hatchlings nyo dyan, Mayor, mga ano yan, Olive Ridley or mga leatherback?
0: Olive Ridley.
1: Olive Ridley.
0: Tama. Yan lamang ang pumupunta dito sa aming bayan. One kilometer away from the beach, meron kasi kaming coral reef. At doon ang kanilang mating place ang pumunta rito. Ayan. Ang pawikan season starts in October, so next month.
1: Oy, malapit na.
0: Bukas. And then mag-end yan hanggang April. Ayan. So yun ang pawikan season. So you can and visit and then mag-release kayo ng pawikan hatchlings. One of these days.
1: Okay po. Bilang pagkatapos po, Mayor, ano po yung mga pangunahing programa o development projects na nais ninyong maisulong sa San Narciso at ano yung pangmatagalan na vision para sa bayan at sa mga residente sa inyong lugar?
0: Sa ngayon kasi sa infrastructure, meron kami kasing biniling lupa na pagtatayuan ng bago naming munisipyo. At yun ang isang focus namin ngayon. And then, of course, dahil kulang kami sa paglilibingan ng aming mga mahal sa buhay na pumapanaw, yun din ang isang project namin ngayon, yung pag-develop ng memorial park or public cemetery. So, marami kami ngayong mga infrastructure projects na nais naming gawin. But at the same time, mga social services, syempre sa health and sa pag-develop ng aming kabuhayan, ng aming mga mangingisda at saka magsasaka. Ayan. Yun din ang patuloy rin namin na gustong ma-develop. Mechanization, at saka syempre education pa rin, importante yan. Lalong-lalo na sa mga bata, nais namin na magkaroon pa rin ng generation of new farmers and fisher folks. Otherwise, baka mawawalan na kami ng mga magsasaka at mangingisda pagdating ng araw. Kaya kasama rin yan ang education.
1: Okay.
0: May mga scholarships kami for fisheries and of course agriculture.
1: Well said! Dakil nga pa nagyaman may kada kayo, Apo, Mayora. Maraming salamat po. Naimbang grabi, Diyos
0: Diyanina. Thank you very much, Dexter, and mabuhay.
1: San Narciso, Zambales Mayor Lorraine Abad Sarmiento.
2: Mama's number one fan, actress at Quezon City 5th District Councilor Aiko Melendez, proud mom mode on para sa anak na si Martina G. Kane. Sa isang fashion week, wearing a white rib high-neck sleeveless maxi dress with front slit, proud na proud si Aiko habang nakikita ang daughter niyang nag-slay sa runway. At syempre, hindi lang sa front row ang support, kumpleto rin ang sweet message ni Mama. Anya, she'll always be Martina's biggest cheerleader, from the loudest claps hanggang sa support sa bawat step ng anak niya. Para kay Aiko, mas nakaka-proud pa sa glamour at spotlight ang hard work, dedication at courage ni Martina na sundan ang kanyang passion. Trillanes, may mabibigat na ebidensya umano laban kay VP Sara Duterte. At bakbaka ng mga armadong grupo sumiklab sa Maguindanao del Sur, isa patay, lima sugatan. Susunod na yan sa pagbabalik ng Politico 90.

0: May mga bagong dokumento raw si dating Senador Antonio Trillanes IV na may kaugnayan sa umano'y unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Trillanes na handa siyang ilabas ang mga ito sa Senate Impeachment Court matapos ipagpaliban ang nakatakdang pagdinig nitong Miyerkules. Wala namang opisyal na pahiwatig na ipinagpaliban ang pagdinig para pigilan si Trillanes na tumistigo. Ayon sa Impeachment Court, ito ay strategic procedural pause para bigyan ng panahon ang prosekusyon at defense na maghanda para sa mga whole day hearings. Nauna namang sinabi ni Presiding Officer Francis Cheese Escudero na hindi mapipigilan ng korte ang prosekusyon na iharap si Trillanes bilang testigo, pero dapat muna maitatag ang mga financial records sa pamamagitan ng mga bank official at iba pang testigo. Inaasahang magpapatuloy ang whole day hearing ng Impeachment Court bukas, October 1.
1: Nagpahayag ng pagkabahala ang palasyo nitong Miyerkules kaugnay ng kawalan umano ng kaalaman ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte tungkol sa mga multimilyong pisong kontrata na kinakasangkutan ng isang kumpanyang konektado sa kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Kinwestiyon ni Palace Press Officer Claire Castro kung maaaring maging mapanganib na halimbawa ito para sa iba pang mga lokal na opisyal. Aniya, hindi dapat nananatiling walang kaalaman ang mga opisyal ng gobyerno tungkol sa mga transaksyong sakop ng kanilang tanggapan. Kung gaano nga ba siya katagal na mayor at kung paano hindi tinitingnan ang mga kontratang kanyang pinipirmahan, magiging delikado ito kung gagamitin din ito ng ibang mga mayor. Ayon kay Castro, may mga taong maaaring magsinungaling para protektahan ang kanilang kapatid, habang mayroon din namang maaaring magsinungaling para sirain ang reputasyon nito. Sa kaso ni Baste, sinabi ni Castro na siya lamang ang nakakaalam kung naging totoo ang kanyang naging testimonya sa impeachment court.
0: Binasura ng Korte Suprema ang tatlong petisyong kumakwestiyon sa interpretasyon ng impeachment court na two-thirds vote requirement para makonvict si VP Sara Duterte. Pero gate ni SP Win Gatchalian, tuloy pa rin ang impeachment trial. Ang detalye sa aking political update. Iginiit ni Senate President Win Gatchalian na tuloy ang impeachment trial matapos ibasura ng Supreme Court ang mga petisyon na kumukwestiyon sa voting threshold decision ng Senate Impeachment Court noong September 23. Ayon kay Gatchalian, wala nang legal na hadlang para itigil ang paglilitis at sa magiging botohan nila kapag dumating ang final judgment day.
2: Dalawa kasi hiningit ba yung TRO filed by Attorney Rodriguez, tapos yung status quo ante filed by Attorney Francisco na hindi naman nag-grant. So ang ibig sabihin yan, yung ginagawa ng impeachment court is within its bounds and within the constitutional allowance.
0: Bukas magsisimula ang 11 trial days na dire-diretso at marathon mula alas 10 ng umaga hanggang matapos na maaring abutin ng gabi. Paliwanag ni Gatchalian na kaya walang impeachment trial ngayong araw dahil hiniling ng prosekusyon at depensa ang break bago ang marathon trial para makapaghanda sa mga susunod na testigo at ebidensya. Para naman kay Senator J.B. Hercito, mahalaga ang desisyon ng highest court of the land at dapat nang ituloy at tapusin ang impeachment trial sa pinakamabilis na panahon. Sabi naman ni Senator Joel Villanueva, wala siyang nakikitang legal na hadlang para magpatuloy ang impeachment trial.
3: I think people should not play with fire with the word changing of the constitution itself. Two-thirds is two-thirds. 16 was never part of it. The framers knew very well that there are 24 members of the Senate. That's how I made my decision. And if it can be proven wrong, then I would take it. But so far right now, I don't see any stumbling block for the impeachment court to proceed.
1: Tinuligsa ng Chinese Embassy ang pahayag ni AFP spokesperson Roy Vincent Trinidad na posibleng nasa likod ang China sa pagkalat ng Peking liham na umano'y pirma ni Defense Secretary Gilbert Chodoro Jr. Ayon kay Chinese Embassy spokesperson Ji Lingpeng, walang batayan ang paratang at dapat umanong nagbatay sa ebidensya ang AFP bago naglabas ng konklusyon. Binigyang diin niya na nagsampa na ng kaso ang AFP sa NBI para imbestigahan ang Peking liham. Dagdag pa ni G, dapat umanong itigil ang mga hakbang na nagpapalala ng anti-China sentiment na hati at hati sa pagitan ng bansa.
0: Nahaharap na naman sa panibagong reklamo ang pamilya Villar matapos isama sila sa isang complaint na inihain ng isang consumer group at mga whistleblower laban sa mga opisyal ng San Jose del Monte Water District at Prime Water. Ang detalye sa Politico Update ni John Reese Calata.
4: Nagsampa ng reklamong graft at technical malversation at iba pang administrative complaints sa Office of the Ombudsman ng Consumer Group na UHAW at ilang whistleblower mula sa Water District laban sa mga opisyal ng San Jose del Monte Water District o SJDMWD at Prime Water Infrastructure Corporation. Patay sa reklamo, nagkaroon umano ng hindi patas na kasunduan o sweetheart deal na nagdulot ng malaking pagkalugi sa pera at kakulangan sa supply ng tubig. Hindi rin umano inaksyonan ng pamunuan ng SJDMWD ang 6 na taong paulit-ulit na babala mula sa Commission on Audit o COA tungkol sa mga violations sa kontrata. Patay sa mga audit report, kumikita ang SJDMWD ng 187.56 million pesos noong 2016 bago pumasok ang Prime Water. Ngunit matapos makuha ng Prime Water ang operasyon noong 2018, bumagsak ang kita ng Water District hanggang sa magtala ito ng net loss na 5.35 million pesos noong 2020. Nagkaroon din umano ng pagkukulang ang SJDMWD sa pagpapatupad ng mga multa o penalty sa kabila ng mga delayed at kulang na serbisyo ng Prime Water. Kabilang sa mga pinangalan ng opisyal ng SJDMWD sa reklamo, sina Board Chairman Aurelio Jose Jr. at General Manager Engineer Loreto Limcolio. Pinakakasuhan din ng mga sinasabing beneficial owner ng Prime Water na sina Manuel Villar Jr., Cynthia Villar, Paolo Villar at Senators Mark Villar at Camille Villar. Hiniling ng mga complainant ang agarang preventive suspension, pagtanggal sa pwesto ng mga opisyal at pagsasampa ng criminal cases. Hiningi na namin ang panig ng mga Villar pero wala pa silang tugon sa ngayon. Para sa Politico Nightly, John Riz Calata, Bilyonaryo News Channel.
1: Nagsilikas ang mga sibilyan sa Sitio Mungkas, Barangay Malingaw, Sharif Agwak, Maguindanao del Sur sa bakbakan ng magkaaway na grupo madaling araw nitong Miyerkules. Ayon sa ulat ng pulisya, nagkaengkwentro ang magkalabang grupo na pawang mga kasapi ng isang Moro Front dahil sa personal na alitan at katatapos lang na barn parliamentary election. Lumikas ang mga sibilyan sa takot na maipit sa gulo. 2 umano ang napaulat na nasawi at 5 ang sugatan sa bakbakan habang isang bata ang binawian ng buhay at isang binata ang sugatan na pawang mga sibilyan na tinamaan ng ligaw na bala. Nanawagan si Vice Mayor Muhammad Ahmad Oping Ampatuan Jr. sa mga residente na manatiling kalmado, mapagmatsyag at magkaisa para sa kapayapaan.
0: Iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalawak ng Cavite Economic Zone 2 sa Noveleta, Cavite sa pamamagitan ng pagsasama ng 14,640 square meters na lupain sa kasalukuyang economic zone. Nakasaad ito sa Proclamation No. 1460 na nilagdaan noong September 28 at inilathala sa website ng Official Gazette. Sa ilalim ng proklamasyon, itinatalaga ang ilang bahagi ng lupain na may kabuang lawak na 14,640 square meters bilang bahagi ng umiiral na Cavite Economic Zone 2. Ang Cavite Economic Zone 2 ay parte ng isang special economic zone na pinangangasiwaan ng pamahalaan.
1: Naapektuhan ang paghahatid at paghakot ng basura sa ilang lugar sa Batangas matapos ipasara ng DNR ang isang landfill sa Bawan na ginagamit ng ilang local government units bilang tapunan ng mga nakolektang basura. Ang detalye sa Politico Update ni Ronilo Dagos.
5: Naapektuhan ang operasyon ng paghahakot ng basura sa Lipa City matapos ipasara ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang Bawan Solid Waste Management Incorporated Landfill sa Bawan, Batangas. Ayon kay Lipa City Mayor Eric Africa, may nakalaalamang pondo ang lungsod para sa paghahakot ng basura ngunit nagkaproblema sa operasyon dahil

0: dahil pansamantalang hindi magamit ang landfill na nagsisilbing tapunan ng mga nakokolektang basura. Hindi lamang sa Lipa City ang naapektuhan ng pagsasara dahil ginagamit din umano ng ilang lugar, kabilang ang mga bayan ng Bawan, Lubo, Mabini at Laurel ang naturang pasilidad para sa pagtatapon ng basura. Ayon sa alkalde, gumagawa na ng pansamantalang hakbang ang City Environment and Natural Resources Office o SENRO upang matugunan ang sitwasyon habang nananatiling sarado ang landfill. Ang Bawan Solid Waste Management Incorporated, ang pribadong kumpanyang humahawak sa operasyon, pagkolekta, hauling at pagtatapon ng basura para sa iba't ibang LGU tulad ng Bawan, Lipa City, Mabini at Lubo. Samantala, nananawagan ang alkalde sa mga taga-Lipa na bawasan muna hanggat maaari ang nalilikhang basura habang naghahanap ng solusyon ng lungsod sa problema sa pagtatapon ng basura. Para sa Politico Nightly, Ronel Dagos, Billionario News Channel.
1: Naglaan muna ng oras si Senator Bongo mula sa kanyang mga gawain para mag-ensayo ng basketball. Sumama ang senador sa Senate Sentinels para hasain ang kanilang kakayahan bilang paghahanda sa taunang basketball tournament sa pagitan ng mga ahensya ng gobyerno. Isinasabuhay din ni Go ang kanyang sariling payo na maging aktibo sa sports at panatilihin ang malusog na pamumuhay bilang bahagi ng kanyang advokasya para sa mas malusog at mas malakas na mga Pilipino. Si Go, na chairman din ng Senate Committee on Sports, ay muling hinikayat ang mga Pilipinong mag-sports, umiwas sa droga para mamantiling malusog at malakas.
2: Muling nagkita ang matataas na opisyal ng United Arab Emirates at Saudi Arabia sa gitna ng tumitinding tensyon sa rehiyon. Bumisita sa Saudi Arabia si UAE Vice President Sheikh Mansour at nakipagpulong kay Crown Prince Mohammed bin Salman at Defense Minister Prince Khalid bin Salman. Ito ang unang pagbisita ng isang senior UAE official sa Saudi Arabia matapos lumalim ang hidwaan ng dalawang Gulf Powers noong nakaraang taon. Tinalakay sa pagpupulong ang mga usaping may mutual interest at mga paraan para palakasin ang kooperasyon at koordinasyon ng dalawang bansa. Dumating ang pagbisita habang hinaharap ng Riyadh ang tumitinding pressure mula sa Iran-backed Houthis na ilang linggo na nga nagpaputok ng missiles at drones patungo sa Saudi Arabia.
1: Ginugunita sa Tiananmen Square sa Beijing ang mga pumanaw na bayani ng China bilang bahagi ng paggunita sa Martyrs' Day. Pinangunahan ni Chinese President Xi Jinping kasama ang iba pang party at state leaders ang seremonya sa Monument to the People's Heroes. Sa palatuntunan, sabay-sabay na umawit ng national anthem ang mga dumalo bago nagdaos ng Moment of Silence bilang pagpupugay sa mga bayaning nagsakripisyo para sa China. Siyam na malalaking flower baskets ang nilagay sa harap ng monumento habang naghandog din ng mga bulaklak ang mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor.
2: Iniimbestigahan naman ng Israeli government bilang posibleng terror attack ang insidente sa isang Fly Dubai flight mula United Arab Emirates patungong Israel na napilitang mag-divert sa Saudi Arabia. Ayon sa dalawang Israeli official, pinaniniwala ang sinaksak ng co-pilot ang captain bago pumasok ang cabin crew at kunin ang kontrol ng eroplano. Nauna nang sinabi ng isang Israeli official na nagpadala ng emergency signal ang eroplano matapos umanong magkaroon ng pisikal na alitan ang dalawang piloto bago ito lumanding ng ligtas sa Tabuk Airport sa Saudi Arabia. Ayon naman sa ina ng isang pasahero, sinabi raw ng kanyang anak na biglang nawalan ng kontrol ang eroplano habang may mga narinig na sigaw.
3: She said it's crazy, crazy time. It's very hard to explain what happened there, but it was big stress. And after the plane start to go down and the things they're going to he crashed, yeah. And now they are to the land in Saudi. The people in stress, shocked.
2: Samantala, batay sa flight data, biglang bumaba ng halos 14,000 talampakan ang eroplano sa loob ng mas mababa sa 30 segundo bago ito nagpadala ng unang emergency signal. Alamin naman natin ang mga galaw at aksyon ng mga politiko sa inyong lugar sa pagbabalik yan ng Politico Night.

0: Para sa politiko lokal sa Tarlac Province, isinagawa sa bayan ng San Jose ang Project Calm o Creating Awareness for Lasting Mental Wellness. Isa itong health caravan para palawakin ang kaalaman ng mga mag-aaral sa mental health, healthy choices at pag-iwas sa substance abuse. Kasama sa mga tinalakay ang mental health, adolescents' reproductive health at National Drug Education Program. Ayon kay Governor Christian Yap, patuloy umanong susuportahan ng pamahalang panlalawigan ang mga programang nakatuon sa kalusugan at kapakanan ng mga kabataan.
1: Sa Naga City, kinilala ng local government ang 23 senior citizens na magsisilbing city officials sa buong buwan ng Oktubre. Sila ang magiging counterpart ng mayor, vice mayor, sangguniang panglungsod at mga hepe ng iba't ibang tanggapan ng lungsod. Ayon kay Mayor Lenny Robredo, mahalaga ang karanasan at karunungan ng mga senior citizens sa pagbuo ng mga panukala at polisiya para sa lungsod. Bahagi ito ng City Senior Citizens Officials Program na itinatadhana ng City Ordinance Number 2022-049.
0: Sa Cebu Province naman, nasa 10.26 million pesos na mga serbisyong medikal ang nahihatid ng provincial government sa Caracal. Halos 100 pasyente ang nakinabang sa 2 na surgical mission. Bukod sa operasyon, nagbigay rin ng libreng gamot, konsultasyon, diagnostic services, dental care, optometry at iba pang health services sa mga residente. Ayon kay Governor Pamela Baricuatro, target ng pamahalang panlalawigan na mas mailapit ang mga serbisyong pangkalusugan lalo na sa mga mas nangangailangan.
1: At sa lungsod ng Maynila, tuloy-tuloy ang Your Milk Program. Umabot na sa 792,000 bottles ang naipamahaging Your Milk para sa mahigit 21,000 daycare at preschoolers sa Maynila. Kasama sa mga benepisyaryo ang mga bata mula District 1 hanggang 6, kabilang ang mga batang Maynila sa Baseco. Ayon kay Mayor Isko Moreno, layo ng programa na suportahan ang kalusugan at paglaki ng mga bata para mas handa sila sa pag-aaral, paglalaro at pagtupad sa kanilang mga pangarap. Bago matapos ang araw nyo, heto muna, pampa-feel good. Mga kwentong good vibes naman susunod sa Politico Nightly.
2: Wherever Filipinos are, home is never far. Modern Bayanihan lives on through the stories we share, the culture we carry, and the voices that connect us. Now, the Bilyonario News Channel brings the Philippines closer to Filipinos worldwide through the Global Filipino Network. One digital home, one Filipino voice, for every kapitbahay beyond borders.
0: Oras na para sa ating Politiho. Sino raw itong mambabatas na nagpapanik umano? Dahil baka maisama rin sa isang kasong may kaugnayan sa kickback? Ayon sa ating Polybird, usap-usapan daw na baka idamay ang politiko nito dahil sa malapit niyang ugnayan sa isang prominenteng individual na nadadawit sa umano'y suko.
1: Lalo raw kinakabahan ang Solon matapos may ilang individual na nabanggit ng testigo ang umalis na ng bansa. Kaya raw umaasim ang muka, parang hilaw na mangga.
0: Paano ba yung mukhang asim? Yung clue natin, eto ah, ang mambabatas na nagpapanik na daw ngayon, may letrang M sa kanyang pangalan. As in, mangga.
1: As M. In, maasim.
0: Maasim. Alam niyo na yun.
1: At bago matapos ang araw nito, isang pasadang good vibes muna tayo. Pakinggan natin ang mga handog na feel-good stories sa Politico Update ni Carol D.
3: May payo si Laguna Representative Ramil Hernandez para sa mga kabataang nagnanais pumasok sa serbisyo publiko. Aniya, hindi lang ito tungkol sa posisyon, kundi sa paglilingkod, pakikinig at pagmamalasakit sa tao. Payo ni Hernandez, pag-aral ng mabuti, maging handa sa hamon ng public office at patunayang karapat-dapat pagkatiwalaan.
4: Kapag nandun ka na, do your best. Kung gusto mong magtaas pa ng posisyon na gusto mong makuha, do your best. Kailangang trustworthy ka at ma-prove mo sa mga tao na pwede kang pagkatiwalaan kahit sa mas malaking posisyon. So ibig sabihin, kung yung first position mo ay mababa lang, dapat doon pa lang makita nila na magaling ka. Kasi ang napapagkatiwalaan sa maliit na bagay, pwedeng pagkatiwalaan sa mas malaking bagay. So yun lang.
3: Samantala, kasanan lang pero mukhang may nangyaring pag-iimbestiga si Aurora Isabella Mayor Niño Uy sa kanyang ikinakasal. Paano ba naman kasi naungkat pa ni Mayor ang love story ng dalawa sa sobrang pagiging marites nito? Siyempre, walang makakalusot na impormasyon kay Mayor Niño. O siya, congratulations sa best friends turned husband and wife.
5: 33, 34, magkaklase kayo. Best friends kayo. Siyempre, pinag-aralan ko muna kayo. Nakita kayo ulit. Sa kayo nakita. Ganda ng love story niyo.
3: At mula sa pagiging isang random seatmate sa eroplano, na uwi sa bagong fire truck para sa Gapan City. Nakatabi ni Mayor Joy Pascual sa isang biyahe si businessman Carlos Chan ng Oishi's Liwayway Marketing Corporation. Habang nagkukwentuhan, nalaman ni Chan na mayor ng Gapan si Pascual at agad daw niyang sinabi na magdo-donate siya ng fire truck sa lungsod. Aba, wala pang apat na buwan, dumating na ang bagong fire truck. Dahil dito, nagpaabot naman ang pasasalamat si Mayor Joy kay Mr. Chan. Paldo talaga at ROI na agad ang Gapan sa ticket ni Mayor sa eroplano. At yan ang ating Politico Good Vibes, Carol D. Billionaire News Channel.
0: At may dumating na.
1: Sino?
0: Sino?
1: Sino
0: itong dumating na? Galing sa Naichi, Japan. Si EJ Obiena. Ayan. Bit-bit yung kanyang gold medal. Gano'n kaya kabigat yun?
1: Congratulations. Uh-oh. At maraming salamat sa parangal na yan.
0: Siya yung pangatlo, di ba? Yung na-break natin kagabi na nakasungkit. At alam ko na nakapagtala siya ng Asian record sa sa naturang laro, 5.91 meters.
1: Yung
0: huling natalo niya sa pole vault niya.
1: Yeah. Congratulations. Mm-hmm. At welcome back.
0: Yeah. Ilan na ba?
1: At ilan na lang ba?
0: Ayan, 86 days na lang. Pasko na. Mm-hmm.
1: Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin gabi-gabi mula Lunes hanggang Biyernes. Mapapanood kami sa Free TV Channel 31, Signal Channel 24, Samsung TV Plus, TCL Smart TV, Blast TV at Amation TV. Mapapanood nyo rin kami sa Signal Play, BNC YouTube at Facebook. Ako si Raya Capulo. Tandaan, ako, ikaw, tayo, politiko.
0: Ako naman.

0: terms of the yung mga bahay na nakapangalan sa ibang personalidad ay bahay pala, pag-aari pala nila former speaker at ni Ms. Rowena based on their admission also at the time nung in-enforce yung search warrant.
1: Balot pa rin si former House Speaker Lord Alan Velasco ng kontrobersya. Sinalakay ng NBI ang ilang bahay na nakapangalan sa kanya at sinasabing imbakan umano ng limpak-limpak na pera.
2: Sa gitna naman ng pagtugis sa mga online groomer ng kabataan, napasok na raw ang bansa ng grupong True Brown Style kung tawagin. Ang utos ng Pangulo, dapat itong buwagin.
3: Sa impeachment naman, wala mang trial ngayong araw, wagi ang Senado. Ayon sa Korte Suprema, nasa kamay talaga nito ang conviction threshold sa paglilitis sa pangalawang Pangulo. Magandang gabi, ako si May Rodriguez.
4: Ako naman si Erica Christensen.
1: At ako si Willard Cheng. Simulan na natin ang Agenda. Grupong nagre-recruit ng kabataan para gumawa ng krimen, kalat na raw sa buong bansa. Metro Manila at halos 80 probinsya, pinasok na. Mga bahay ni Lord Alan Velasco, sinalakay ng NBI. Dating House Speaker, pinauuwi ng palasyo. Wagi ang Senado. Mga petisyon laban sa conviction threshold ng impeachment court, binasura ng Korte Suprema. Prime water in hot water. Pamilya Villar, dinemanda na naman dahil sa umano'y palpak na serbisyo. Exclusive, may reclamation na, dredger pa. Billionaryo Teng family, dawit din umano sa dredging sa Zambales. Exclusive din, Direk Joey Reyes may himutok sa pagbawi sa kanyang business class privilege. FDCP chair, nag-resign nga ba? Inamin din, Celeste Cortesi at Jonathan Sterling, kumpirmadong hiwalay na. At sure bronze na, Alex Ayala pasok na sa semifinals ng Asian Games.

0: Sa gitna ng pagtugi sa mga sinasabing online groomer na iniuugnay sa mga school shooting sa bansa, isang gang ang binabantayan ngayon ng DILG. Galing pa raw ito ng California at nandito na sa Metro Manila. Narito ang agenda report ni Edwin Balasa.
1: May panibagong babala si Interior Secretary Jan Vic Rimulya sa kabila ng di pa rin matuldukan na problema sa school violence at impluensya ng social media sa mga kabataan. Ayon sa Kalihim, kalat na ang grupong TBS o True Brown Style sa buong bansa. Ang TBS ay isang community-based gang na humihimok umano sa mga kabataan na gumawa ng krimen bilang kanilang initiation rites. Sa kabuuang 83 probinsya ay nasa 78 na raw ang napasok ng grupong TBS. Kaya lahat anya ng LGU sa Metro Manila ay napasok na rin ng grupo.
2: Yung iba malaki, iba maliit, pero mostly sa mga urban centers sila nagko-concentrate.
1: Hindi na raw bago ang gang na nagsimula sa California, napunta rito sa Pilipinas at ngayon ay na-radicalize na ito. Meron daw itong head kada probinsya at malawak ang recruitment process para makuha ang loob ng mga kabataan. Ipinag-utos na raw ni PBBM na wakasan ang grupo. Ayon kay Rimulya, nakaka-alarma ang paglutang ng TBS kaya ito ang pangunahing pinatututukan sa kanya ng Pangulo. Nilinaw din ni Rimulya na hiwalay pa ang TBS sa mga online groomer na nagtutulak umano sa mga kabataan sa satanism, narcissism at nihilism na una nang iniugnay sa mga school shooting sa bansa. Para sa Agenda, Edwin Balasa, Billionaire News Channel.
3: Nagpanik ang mga estudyante at guro sa Isulan National High School sa Sultan Kudarat matapos makarinig ng malakas na putok kaninang umaga. Ilang estudyante pa raw ang nahimatay dahil sa takot. Pero paglilinaw ng LGU, walang nangyaring pamamaril o karahasan. Ayon sa mga otoridad, isang faulty wiring ang posibleng sanhi ng putok. Panawagan ng LGU sa publiko, huwag maniwala o magpakalat ng fake news.
0: Isinapubliko ng NBI ang naging operasyon sa ilang property ni former House Speaker Lord Alan Velasco sa Pasig City. May kinalaman kaya ito sa mga alegasyon ng dati niyang bodyguard, ang self-confessed bagman na si Rodolfo Gracioso? Yan ang agenda report ni Andrea Salve.
4: Kinumpirma ni NBI Director Melvin Matibag na sinalakay ng ahensya ang ilang bahay sa Valle Verde sa Pasig City na kalaunay na pag-alamang pagmamay-ari ni na dating House Speaker Lord Alan Velasco at ng kanyang misis na si Rowena. Ikinasaraw ng NBI ang operasyon noong August 24 matapos makatanggap ng ulat na illegal umanong tinatago roon ang ilang matataas na kalibre ng armas.
5: May mga nakita na mga magasin ng baril, mga bala, mga shell casing, mga ID ng mga security personnel o mga police na nando doon. But wala naman ng mga personality ng law enforcement at that time.
4: Ayon pa kay Matibag, nalaman din nilang hindi nakapangalan sa mag-asawa ang properties. Pero
5: turns out na yung mga bahay na nakapangalan sa ibang personalidad ay bahay pala, pag-aari pala nila former speaker at ni Ms. Rowena based on their admission also at the time nung in-enforce yung search warrant.
4: Paglilinaw ng NBI Director, walang koneksyon ang raid sa kontrobersyal na affidavit ng nooy Chief of Security ni Velasco na si dismissed Police Corporal Rodolfo Gracioso na nag-akusa sa kanyang dating amo na nag-utos umano sa kanyang maghatid ng mamahaling regalo at mali-maletang pera kay VP Sara. Sabi ni Matibag, ikinasang raid ilang linggo bago lumutang si Gracioso at nagsumite ng sworn statement. Nangyari rin daw ito ilang araw bago mapaulat na umalis ng bansa si Velasco Panagoya, Japan noong August 30. Sa kanyang affidavit, inihayag ni Gracioso na hindi raw bababa sa anim na umunoy cash houses pa ang binili ni Velasco sa Valle Verde dahil hindi na raw magkasya sa isa ang mga perang idinedeliver sa kanyang dating boss. Kasama raw sa mga naghahatid ng pera kay Velasco ang puganting si resigned Congressman Zaldi Co, isa sa key figures sa flood control corruption scandal. Una nang itinanggi ni na Velasco at Duterte ang mga alegasyon. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
3: Pinauuwi na ng Malacañang si former House Speaker Lord Alan Velasco. Yan ay para harapin ang mga alegasyon ng dati umano niyang bagman na si Rodolfo Gracioso. Ayon sa palasyo, mas maganda na malinis mismo ni Velasco ang kanyang pangalan. Lumipad umano pa Nagoya, Japan ang dating speaker matapos salakayin ng NBI ang kanilang mga bahay sa Valle Verde.
6: Kung ang pangalan niya ay nababanggit na sa mga milyon-milyong pera na laman ng mali-maletang dinadala di umano sa Vice Presidente kay Pangulong Duterte at kay Pulong Duterte, Congressman Pulong Duterte, mas magandang magbigay siya ng pagpapaliwanag para kung meron dapat linisin na integridad, especially yung kanyang pangalan at pangalan ng kanyang asawa, ay mas magandang humarap na lang sila sa pag-iimbestiga at hindi kailangang lumayo at mga ibang bansa at hindi magpakita.
0: In hot water na naman ang crime water. Isa na namang reklamo kasi ang isinampa laban sa pamilya Villar. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban.
7: Nangangarap muli sa panimagong reklamo ang pamilyang Villar, kaugnay ng umano'y poor water services ng Prime Water. Yan ay matapos magsampa ng isang 928-page complaint, ang grupong ugnayan ng mga higit na apektado sa water access o uhaw at ilang former at current employees ng San Jose del Monte Water District sa Office of the Ombudsman. Kasama sa respondents, sina ultrabilinaryo Manny Villar, former Senator Cynthia Villar at incumbent Senators Mark at Camille Villar. Kabilang din ang ilang opisyal ng Prime Water at San Jose del Monte Water District. Ayon sa reklamo, dapat umanong patawan ang respondents ng preventive suspension without pay habang isinasagawa ang investigasyon. Humihiling din ng complainants ng removal from office ng mga ito at pagsasampa ng graft at technical malversation cases sa Sandigan Bayan. Nakasentro ang alegasyon ng complainants sa anilay sweetheart deal sa pagitan ng Prime Water at San Jose del Monte Water District. Mula 2018 hanggang 2024 daw kasi, unti-unti nang nalulugi ang Water District dahil sa isang joint venture sa Prime Water. Ginamit nilang supporting documents sa reklamo ang ilang commission and audit reports na nagpapakitang from 187.56 million pesos na kinikita ng Water District bago magkaroon ng joint venture noong 2018, taon-taon itong bumabagsak hanggang sa tuluyan ng makapagtala ng 5.35 million peso net loss noong 2020. Ayon sa complainants, basehan ng paulit-ulit na hindi pagresolba sa COA recommendations para sampahan ng kaso ang respondents. Lalo na't ginamit lang anilang ATM ng Prime Water, ang ka-joint venture nitong Water District, sa kabila ng pangit na serbisyo sa tubig. Isang halimbawa raw ang 69.6 million pesos noong 2023 at 59.98 million pesos noong 2024 worth of bulk water supply, emergency booster pumps at iba pang supplies na sinagot ng Water District kahit na Prime Water dapat ang gagastos dito sa ilalim umano ng pinirmahang joint venture agreement. Bukod pa riyan ang bilyon-bilyong piso pang pledged investment umano ng Prime Water na hindi rin daw pumasok sa Water District at iba pang umano'y financial discrepancies. Matatandaang nahaharap din sa isang ombudsman investigation ang mga Villar kaugnay pa rin ng mga umano'y irregularidad sa Prime Water deals. Sinubukan ng Bilyonaryo News Channel na kunin ang panig ng mga Villar pero wala pa silang tugon sa ngayon. Sinusubukan din namin kunin ang panig ng iba pang respondents, kabilang na ang mga opisyal ng San Jose del Monte Water District. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilyonaryo News Channel.
3: Prangkahin na lang daw si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano kung nais siyang ipakulong ni Senador Ping Lacson at DPWH Secretary Vince Dizon kaugnay sa mga umano'y ghost project sa Taguig. Ang sagot ni Senador Lacson sa Agenda Report ni Hannity.
8: So kung target ako, target niyo ako dalawa ni Senator Lacson, so be it, sanay na po ako. Diba? Sa lahat pa ng tao, ikaw hindi mo alam na kapag ka ang pinaglalaban ay para sa Diyos, para katotohanan, bakit po ako atras? Diba? Gusto niyo ako ikulong?
9: Hinamon ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, sina Public Works Secretary Vince Dizon at Senator Ping Lacson. Sabihin na lang daw kung siya ba talaga ang target ng imbisigasyon sa mga proyekto sa Taguig. Bakit daw kumpleto ang inspection reports na hawak ni Lacson habang siya ay wala raw natatanggap na kopya mula sa DPWH?
8: Sabi mo, mahal mo ang mga naging kasamahan mo. Sila kinakasuhan, ikaw hindi. Tapos ikaw, sasabihin mo, hindi, tinignan mo na ilang beses, walang ghost. Tapos pitiking ka lang, tawag ka na ng tawag. Sabi mo, kung may problema, you will inform all parties. You will inform us, but you don't inform us.
9: Ugat ng bangayan ang pagbusisi sa mga DPWH project sa Taguig. Una nang sinabi ni Dizon sa Senate Budget Hearing na wala pa silang nakikitang ghost project sa lungsod. Pero kalaunan, nilinaw ng kalihim na tuloy pa ang imbestigasyon at kailangan pang i-validate ang mga nakitang irregularidad. Para kay Cayetano, magkaiba ang proyektong may irregularidad at isang ghost project. Ang ghost project daw ay bayad na pero wala namang aktwal na proyektong naitayo.
8: Si Senator Lacson kasi ano na eh, Chief Justice Lacson, Prosecutor Lacson, DOJ Lacson, Persecutor Lacson, siya na lahat, Secretary Lacson, siya na nagdidikta eh. Siya na nagdidikta sa LLDA, siya na nagdidikta sa Blue Ribbon Committee noon, siya na nagdidikta sa DILG, siya na nagdidikta sa PRA. So kahit sila na mismo magsabi, babaguhin niya, sila naman magbabago.
9: Pero para kay Lacson, kung galing lang daw sa taong may credibility ang mga tawag ni Cayetano, ituturing pa niya itong papuri, gaslighting at ad hominems kung ituring ni Lacson ang mga atake ni Cayetano at nakatulong daw na may panibagong findings ang kanyang kampo base sa DPWH inspection reports. Wala raw personalan at ebidensya raw ang kanyang sinusundan. Hindi bababa sa 20 completed projects ang na-flag sa iba't ibang findings na tumugma rin sa naunang report ng BNC. May mga proyektong hindi ganap na na-verify o nasukat. May kulang na dokumento, duplicate billing photos at project details na hindi tugma sa approved plans. Nagsagawa na rin ng fact-finding investigation ng ombudsman sa mga aligasyon. At sa patuloy na banat ni Cayetano, mga resibo raw ang isasagot ni Lacson. Para sa Agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
3: Naungkat ang close ties sina DPWH Secretary Vince Dizon

0: at Senator Alan Peter Cayetano ngayong iniimbestigahan ang mga proyekto sa Taguig. Pero giit ni Dizon, wala ritong padri-padrino. Narito ang gender report ni Chill Emprido.
1: Tila naiipit ngayon si DPWH Secretary Vince Dizon sa World War sa pagitan ni Senators Ping Lacson at Alan Peter Cayetano. Ito'y kasunod ng investigasyon ni Lacson sa mga umunoy ghost flood control project sa Taguig na baluarte ni Cayetano. Ayon kay political analyst Edmond Tayao, kailangan usisain ang kinalaman ni Secretary Dizon sa mga proyekto sa Taguig dahil kilala siyang malapit kay Cayetano.
2: Ang problema natin kasi kay Secretary Vince, no, albeit that of course he's appointed by the current administration, so meron tayong benefit of the doubt, meron silang history ni Senator Peter Cayetano eh, no? So, kumbaga, he was one of the trusted lieutenants before. So, again, as far as evidences are concerned, talagang hihintayin ko itong ilalabas ni Senator Ping.
1: Ani Tayao, mayroon pa raw pagkakataon na down ang website ng DPWH, kaya kinalampag ni Lacson si Dizon sa umano'y cover-up nito sa mga proyekto sa Taguig.
2: So immediately, tinawagan ni Senator Ping si Secretary Vince, no? And warned him na kapag kayo ay nahuli ng involved sa cover-up, talagang meron din kayong involvement dito. And immediately, biglang na-up yung website. So, hindi natin alam kung ito ay incidental lang, nagkataon lang, o talagang may cover-up na nangyayari.
1: Una ng kwestiyon ni Senator Lacson ang umano'y irregularidad sa mga proyekto sa Taguig. Matapos matuklasang sa late na kalagay ang geotag coordinates ng tatlong kontrata. Una nang sinabi ni Secretary Dizon na walang cover-up sa flood control probe sa Taguig.
3: Tama si Senator Ping na totoo namang may criminal liability basta may cover-up. Totoo yun. Pero hinding-hindi natin gagawin yun. Hinding-hindi ko papayagan yun. No way. No way tayo magko-cover-up.
1: Ani Dizon, kung saan ang ebidensya, dun tayo pupunta. Para sa agenda, Chill Emprido, Billionaire News Channel.
4: Naghain ng not guilty plea ang pitong kapwa akusado ni resigned Congressman Zaldico sa kasong graft sa Sandigan Bayan 5th Division. Kabilang dito ang dating DPWH Bulacan officials na sina Bryce Hernandez, JP Mendoza, RJ Domasig, Nino Lawrence Morales, Juanito Mendoza, Floralyn Simbulan at Christina May Pineda. Nag-ugat ang kaso sa umano'y manumaliang 77 million peso flood control project sa Balagtas, Bulacan. Sa ngayon at large pa rin si Ko at mga tauhan nito na sina John Paul Estrada at Mark Teksay. Itinakda ang preliminary conference ng kaso sa October 23 at 30.
0: Pinasususpinde ng Sandigan Bayan 6th Division si Tarlac Congressman Noel Rivera sa loob ng 90 araw. Kaugnay ito sa hinaharap niyang 2 counts of graft dahil sa kaugnayan sa construction firm na nakakuha umano ng mga kontrata sa gobyerno. Ibinasura rin ng Sandigan Bayan 5th Division ang 2 motion to quash na inihain ng kontraktor dahil sa kakulangan ng merito. Nagsimulang manungkulan si Rivera noong 2022 at kasalukuyang nasa 2nd termino na sa Kamara. Dahil nakatenga pa rin ang anti-political dynasty bill sa Kongreso, nagpapasaklolod na ang ilang grupo sa taong bayan para maipasa na ang panukala. Yan ang agenda report ni Ched Gatchalian.
5: Kung dynasties, kami po ay handa. They will not go quietly into the night. Ipaglalaban po nila ang kanilang naging hanap buhay, source ng yaman, source ng power.
6: Ready for a bigger fight ang grupong dapat isa lang, lalo na ngayong fully digital na ang kanilang kampanya sa pagpapasa ng mas mahigpit na anti-political dynasty law gamit ang People's Initiative. Si retired Senior Associate Justice Antonio Carpio pa mismo ang nagturo kung paano gamitin ang kanilang digital platform. Sa website ng dapat isa lang na d1l.org, mababasa ang petisyon nila sa lengguwaheng Filipino, Ingles, Bisaya at Ilocano. Matapos mabasa ang petisyon at magbigay ng consent, ilalagay na ang impormasyon na magpapasa ng lagda. Kabilang ang kanyang selfie na may hawak na signature card.
5: We are prepared to defend this

0: constitutional right of the people from COMELEC, if necessary, or of course from the dynasts who will question the same all the way to the Supreme Court. Kung papatayin mo nga naman ang hanap buhay ng susunod na henerasyon ng political dynasty, eh syempre, makatitiyak tayong merong mag-o-object at merong haharang dito.
1: Bagamat wala pang mekanismo ang COMELEC para sa digital signature gathering, nakausap naman na ng grupo ang ahensya.
2: COMELEC already allowed online voting in the last elections, no? So this one is much lesser because this is just signature gathering. We went to see the COMELEC and asked them to lift the suspension for petitions to enact a national law.
1: Dahil ang nais ng movement na isa lang sa kada pamilya ang makakatakbo sa national at local elections at saklaw ng ban hanggang 4th degree of consanguinity at affinity, ang paggamit nila ng digital platform ay paraan din daw ng pag-iingat.
3: Tapos sila na mababantayan sila ng kagawad nila, ng barangay captain, tapos i-report kay congressman, tapos mawawala na sila sa mga iharas, no?
4: Una sa lahat, napakamahal pong mag-organisa na magtipon-tipon ng mga tao. Mahal din pong mag-reproduce ng signature sheets. Sinubukan po namin ito nung PICAD 1. Magastos po, isang ream po ng papel. Napakaraming kopya pong gagawin nyo dyan.
1: Payo ng COMELEC at ilang ahensya sa grupo, isang mekanismo lang ang gamitin sa People's Initiative. Kaya wala ng physical signing sites ang dapat isa lang. Hamon sa kanila ngayon na agarang makuha ang nasa 7 milyong pirma para maisulong na ang anilay genuine anti-political dynasty law. Para sa Agenda, Chet Gatchalian, Billionaire News Channel.
5: Exclusive, Billionaire Tieng Family, dawit umano sa dredging sa Zambales. At testimonya ni Mayor Baste Duterte sa impeachment trial, binash ng prosekusyon at Malacanang. Susunod yan sa Agenda.

0: Behind every line of defense are the people who protect our nation. The stories behind security. The people behind the mission.
1: In the name of public service, we are ready to serve.
2: Anytime, anywhere, in any circumstances.
3: Because in times of crisis, there must be someone to act, someone to decide, and someone to lead.
0: The Commanders. Wherever Filipinos are, home is never far. Modern Bayanihan lives on through the stories we share, the culture we carry, and the voices that connect us. Now, the Bilyonario News Channel brings the Philippines closer to Filipinos worldwide through the Global Filipino Network. One digital home, one Filipino voice, for every kapitbahay beyond borders. A political reckoning, a nation on watch. As the impeachment trial of Vice President Sara Duterte unfolds, every testimony, every motion, and every decision carries consequences beyond the halls of power. And your Bilyonario News Channel will be there with comprehensive reported analysis and real-time updates. VP Sara on trial, a BNC impeachment coverage. Questions about banking and finance?
4: What ways can you increase revenue?
0: Unfiltered answers.
5: Dapat nagkasala, nagnakaw ng public funds, ibalik sa treasury at makulong siya.
0: Tough questions.
6: Can it be implemented in our country?
5: Abangan.
6: Ang susunod na kapanaga.
7: I'm Margo Salcedo, and with me, Jonas Ravelas and Bill C. Chonil. Welcome to Bankero Unfiltered.
8: Traffic check muna tayo ngayong Miyerkules sa EDSA West Avenue. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Moderate to heavy naman ang northbound lane. Flood control project o pang-supply ng lupa sa reclamation. Isang top government official mula sa Duterte administration ang naglahad sa Bilyonario News Channel na niratsyada ang pagpapatupad ng Zambales River Restoration Program para magamit ng mga kumpanyang nagsasagawa ng reclamation sa Manila Bay. Sa aming investigasyon, ang Bilyonario Tieng family na may reclamation project sa Manila Bay, dredger din mismo sa Zambales. Narito ang part 3 na exclusive agenda report ni Joash Malimban.
9: Dahil ito yung mas nangangailangan ng tulong at kalinga ng local government, hindi yung big corporations na sisirain ang aming lalawigan, ang aming dalampasigan para magkaroon ng bagong lupa ang Pasay City at bagong international airport ang Pilipinas.
10: Ito ang pasaring ni Zambales Ecological Network Executive Director Heidi Fernandez kay Zambales Governor Hermogenes Ebdane. Sa gitna ng malawakang soil erosion na nagaganap ngayon sa mga pampang ng San Felipe at Butolan. Ang itinuturo kasi nilang salarin sa pagguho ng coastal areas na dati ay sikat na tourist attractions, ang paghuhukay ng buhangin ng mga higanteng dredging vessels sa mga bunganga ng Santo Tomas at Maloma Rivers sa San Felipe at Bukaw River sa Butolan. Bagay na una ng pinabulaanan ng DNR at ni Governor Ebdane. Sa isang congressional hearing nitong Agosto, inilahad ni Region 3 Marine and Geosciences Bureau Chief Glenn Noble na dinadala mga buhangin hinuhukay rito sa Bulacan at Manila Bay Reclamation Projects. Alinsunod ang dredging sa DNR Order 13 Series of 2019 o mas kilala sa tawag na River Restoration Program. Ayon kay Zambales Provincial Engineer Domingo Mariano, halos decade in planning ang River Restoration Program. At layo nito na ibsan ang baha na sanhin ng pag-apaw ng mga ilog dahil sa lahar sand buildup sa ilang bahagi.
11: Itong may mga kulay nito ang inabot ng ating baha nung araw nang hindi pa namin naliligyan ng river restoration at walang no amount of funds ng national government na kaya i-sustain para maligyan namin yung both side ng slope protection.
10: Pero isang mataas na opisyal sa ilalim ng Duterte administration ang naglahad sa amin na tila niratsyada ang implementation nito noong 2019. Ilang buwan bago ilabas ang DNR order noong Oktubre, isang major agency realignment ang isinagawa ni former President Rodrigo Duterte. Sa ilalim ng Executive Order 74 noong February 2019, inilagay ang Philippine Reclamation Authority sa ilalim mismo ng Office of the President. Layon daw nito na i-streamline at pabilisin ang proseso ng reclamation projects. Ayon sa BNC informant, ang agarang implementation ng DAO 13 ay parang may mapagkunan ng buhangin ang pinaplanong reclamation project sa Manila Bay. Pero ayon kay incumbent PRA Assistant General Manager Attorney Joseph Literal, hindi konektado ang dalawang executive initiatives sa kabila ng halos magkasabay na implementasyon nito.
12: Kasi si PRA may sarili siyang government seabed quarry permit. So it's just an alternative source of fill materials sa Zambales. So parang independent siya, hindi mo pwedeng parang kaya nagkaroon ng EO 74 because para ma-harmonize yung dalawa. Hindi naman. It's more on the mga issuances.
10: Noong February 2020, idineklara ni FPRRD ang kanyang mariing pagtutol sa anyay massive private reclamation sa Manila Bay dahil sa posibleng masamang epekto nito sa kalikasan. Pero matapos ang isang taon, nagbalikan muli ang mga kumpanyang nagsasagawa ng reclamation activities kasama ang Manila Solar City Reclamation Project ng bilyonaryo Cheng family. Ayon kay Nuoy Executive Secretary Salvador Medialdea, no objection si FPRRD sa 140-hectare smart city na nais itayo ng Manila Gold Coast Development Corporation ng mga Cheng. Ilang buwan bago makakuha ng no objection mula sa Pangulo, matagumpay ring nakasecure ng dredging permit ang Cheng family sa Botolan, Zambales sa pamamagitan ng kumpanyang Z2K Resources Incorporated. Ayon sa Securities and Exchange Commission documents, bagaman nakalista ang isang Felix Fontamillas bilang presidente ng kumpanya, 5% lang ang total shares nito. Ang pinakamalaking shareholder ng Z2K ay ang GLY Development Corporation na nagmamay-ari ng halos 75% shares. Ang GLY ay 100% owned ng Cheng family. Noong 2024, kasama ang Z2K Resources sa mga sinuspindiang dredging operations dahil sa mga environmental concern na natanggap ng Provincial Government of Zambales. Pero agad itong naibalik matapos ang ilang buwan. Nasangkot din ito sa isang kontrobersya noong 2020 matapos makitang puro Chino ang crew members nito nang sumadsad sa Botolan Beach dahil sa sama ng panahon. Paliwanag noon ng kumpanya, pansamantala lang ang presensya ng Chinese personnel sa kanilang mga barko habang sumasailalim pa sa training ang kanilang ipapasok na Filipino crew. Noong panahong ito, hindi Manila Bay Projects ang itinuturong customer ng Z2K, kundi Hong Kong at Singapore. Kasama ang Manila Solar City Project sa mga currently suspended reclamation projects sa Manila Bay, kasunod ng utos ni PBBM noong 2023. Dalawa ang ongoing, habang dalawa rin ang may go signal na muli para mag-operate. Bilang parte ng BNC investigation, sinubukan naming hingin kay Region 3 MGB Director Noble ang ore transport at mineral export permits na ini-issue sa dredgers para makita kung saan ito ibinibenta at dinadala. Pero hindi pa namin ito natatanggap. Sinubukan din ng Bilinary News Channel na kunin ang panig ng Z2K Resources Incorporated, pero wala pa silang tugon sa amin. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilinary News Channel.
13: Handang hamunin ng ilang kongresista sa Korte Suprema ang malaking alokasyon para sa Local Government Support Fund o LGSF sa 2027 budget. Halata raw kasing ginagamit lang ito sa pamumulitika. Yan ang exclusive agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
14: Higit 58 billion pesos ang proposed allocation para sa Local Government Support Fund o LGSF sa susunod na taon. Pondong pangsuporta sa mga pangangailangan ng mga lungsod sa bansa. Pero hindi pa man tuluyang na ipapasa sa Kamara ang 2027 budget, dumarami na ang mga mambabatas na nagbabantang kwekestyonin nila sa Korte Suprema ang LGSF allocation kung hindi ito babawasan. Hindi kasi ito naka-itemize sa budget dahil Pangulo ang magdedesisyon kung sino ang mabibiyayaan nito. Sa eksklusibong panayam ng Billionaire News Channel kay Caloocan Representative Edgar Irice, sinabi niyang isa siya sa mga magkwekestyon nito sa SC dahil halatang nagagamit ang LGSF para sa 2028 election.
15: Mga kakampi, bibigyan. Yung mga kalaban, hindi bibigyan. Kasi nga, yung mga nililigawan, bibigyan para gagamitin ito sa election. Kasi nga, ang pwede lang magdesisyon kung ano yung bibigay, kung paano bibigay, kung magkano bibigay, si Presidente.
14: Sa nakalipas na taon-anya, hindi naman mahihirap na lungsod ang naambunan ng LGSF.
15: Nakita ko noong 2025, ang nabigyan nila yung mga pinakamayayaman na, Quezon City, Caloocan, Manila, Naga, yun yung nabigyan nila ng daang-daang milyon. Samantalang yung mga mahihirap, mga zero budget.
14: Plano rin ng Makabayan Block na dumulog sa SC sakaling lumusot ang malaking alokasyon ng LGSF.
16: Kaya kung lump sum at discretionary yan, dapat lang pag-aralan na ma-challenge yung constitutionality niyan, dapat iwasan na natin yung mga ganyang pondo. Hindi siya dapat magamit sa patronage politics, hindi siya dapat magamit sa politicking. Ayan. Kaya yung isang mekanismo para magawa yan ay tanggalin lahat ng pork sa 2027 budget.
17: Sa nakalipas na taon, malaki ang itinaas ng pondong inilaan para sa Local Government Support Fund na nagsimula noong 2025. Sa unang taon nito, umabot sa higit 27 billion pesos ang inilaang pondo para dyan. Pero this year, dinoble nila yan sa higit sa 57 billion pesos. Pero next year, gusto pa nilang itaas yan sa higit sa 58 billion pesos. Para sa agenda, ay Isaya Mirafuentes, Billionario News Channel.
8: Ibinasura ng Korte Suprema ang mga petisyong kumukwestiyon sa interpretasyon ng Senate Impeachment Court sa voting threshold sa conviction ni VP Sara. Yan ang mga petisyong hiwalay na inihain ni Vic Rodriguez, Berteni Causing at Ernesto Francisco. Dinismiss ng SC ang mga petisyon dahil sa lack of standing at prematurity. Nagbotohan ang mga senator judges noong September 23 at mula sa dating fixed na 16 votes for conviction. Tinukod dito sa two-thirds ng kung sino ang may kakayahang dumalo sa botohan. Welcome sa Senate Impeachment Court, ang pagbasura ng Korte Suprema sa mga petisyon laban sa pagbabago sa voting threshold for conviction. Iisa lang daw ang ibig sabihin nito, wala silang ginawa na labag sa konstitusyon. Narito ang agenda report ni Hannah T. live mula sa Senado. Hannah.
18: Willard, tuloy na tuloy ang impeachment trial matapos ibasura ng Korte Suprema ang mga petisyong kumekwestiyon sa desisyon ng impeachment court kaugnay ng conviction threshold. Sabi ni Senate President Win Gatchalian, ibig sabihin daw nito ay nirerespeto ng Korte Suprema ang

0: desisyon ng impeachment court. Sa ruling ni Presiding Officer Cheese Escudero, tinukoy kung sino ang mga pwedeng makaboto para sa conviction o acquittal ni VP Sara. At yan ang mga senator judge na physically at legally capable of attending the trial. Para hatulang guilty ang bise, hindi na garantisado ang 16 votes o two-thirds ng 24-member Senate, kundi two-thirds of those who are present sa araw ng botohan. Willard, hindi ginrant ng SC ang hiling ng mga petitioner na mag-issue ng temporary restraining order at status quo ante order kaugnay ng trial. Para kay Gatchalian, nangangahulugang ang ruling ng impeachment court ay within its bounds at pasok sa konstitusyon. Sabi naman ni impeachment court spokesperson Attorney Reggie Tunggol, pinatutunayan ng pagbasura ng Supreme Court sa mga petisyon ang kalayaan ng Senado na magdesisyon sa impeachment case. Magpapatuloy daw ang constitutional mandate ng impeachment court nang walang, quote, unnecessary stalling o anumang external distraction. Sabi naman ni Senator Joel Villanueva, hindi naman daw nakasaad sa konstitusyon ang numerong 16 at mismong framers na ng konstitusyon ang nagsabi nito.
1: When I heard about the first motion, diba, for so long, I've been a believer doon sa 16. But there's also nothing in the Constitution. The framers themselves, the three chief justices, made mention about it. Two-thirds is still two-thirds. I think people should not play with fire with the word changing of the Constitution itself. Two-thirds is two-thirds. 16 was never part of it.
0: Willard, maging si Executive Secretary Ralph Recto, nire-respeto ang desisyon ng Korte Suprema. At inaasahan natin na simula bukas, 10 a.m. onwards na ang impeachment trial ng bise at posibleng matapos ito ng alas 6 na ng gabi. Willard?
2: Ana, bakit nga bang hindi natuloy ang trial today? Dahil ba iniintay nilang mag-rule ang Supreme Court kaya na-cancel ang hearing?
0: Willard, ang rason daw kaya hindi natuloy itong impeachment trial today ay hindi kaugnay ng Supreme Court ruling na inilabas nga ngayong araw. In fact, hiniling daw ito ng mga partido ng Senate Impeachment Court dahil nga starting tomorrow ay inaasahan na natin ang full trial days na tatagal for about 11 days sa buwan ng Oktubre. At sabi ni Senate President Win Gatchalian, yan ay dahil nga para magkaroon ng room to prepare itong prosecution at defense sa mahaba-habang paglilitis na kung tawagin ni SP Win ay marathon starting tomorrow. Balik sa'yo, Willard.
2: At Hana, sino ang sasalang sa witness stand bukas?
0: Willard, starting tomorrow, inaasahan natin na susulpot at former Senator Sonny Trillanes will take the witness stand kaugnayan ng mga alegasyon laban kay VP Sara pagdating sa unexplained wealth umano niya at pag-uusapan itong dala-dala raw ng mga ebidensya ni Trillanes kaugnay ng financial records ng bise at ng kanyang asawang si Attorney Man Scarpio. Willard.
2: Maraming salamat, Hana T. Nag-uulat ng live mula sa Senado.
3: Umaasa si former Senator Sonny Trillanes na walang katotohanan ang umano'y pagharang sa kanya bilang testigo sa impeachment trial ni VP Sara. Marami raw kasi siyang ilalatag na ebidensya kaugnay ng umano'y unexplained wealth ng bise. Kanselado ang impeachment trial ngayong araw kung kailan siya isasalang dapat ng prosekusyon. Paliwanag nga ng Senate Impeachment Court, yan ay para paghandaan ng full trial days simula bukas, October 1.
2: Duda ang prosekusyon na hindi alam ni Mayor Baste Duterte ang ugnayan ng kapatid niyang si VP Sara sa GenCorp, ang kumpanyang nakakubra ng ilang kontrata sa Davao City. Yan ang agenda report ni Janina Vela.
4: That is his excuse, so we will accept that excuse. How convenient for the mayor to use ignorance, if I may use the word.
5: Kung hawak mo yung kapangyarihan, hawak mo rin yung accountability. Ngayon, clear na merong conflict of interest.
6: Kinwestiyon ng House Prosecution Team ang pag-iit ni Davao City Mayor Baste Duterte na wala siyang alam sa ugnayan ng kapatid niya sa GenCorp. Sa kanyang testimonya noong Martes, sinabi ni Baste na he did not know and he did not ask tungkol sa interes ni VP Sara sa kumpanya. Pero para kay Representative Terry Ridon, may mga ugnayan na dapat ikonsidera.
7: Mayor Baste Duterte stated, firstly, that Jaime T. Cruz is a friend, a close friend of the former president. And number three, he said na talaga po nga magkakasama sila doon sa isang negosyo pang iba. Kasama po si Congressman Paolo Duterte, Jaime T. Cruz, at Sebastian Duterte. So ibig sabihin, there is a close intimacy of Jaime T. Cruz with the Duterte family, including the father, the sister, and the two brothers.
6: Si Jaime T. Cruz ang listed main stockholder ng GenCorp at kinumpirma ni Baste na magkasosyo sila sa isa pang negosyo. Kasabay nito, nakakuha rin ang GenCorp ng mga kontrata mula sa Davao City Government habang si Baste ang alkalde.
8: GenCorp has secured not just one but multiple government contracts.
9: Kumpanya ng kapatid mo yung nakikibid eh. Kumpanya ng kapatid mo yung halos na nanalo sa lahat ng bidding.
6: Dito na pumasok ang mga tanong ng prosecution tungkol sa conflict of interest. Bilang mayor at head of the procuring entity, hanggang saan ang pananagutan ni Mayor Baste sa mga kontratang ito? Para sa Agenda, Janina Vela, Billionaire News Channel.
3: Dapat ding imbestigahan ang ugnayan ng negosyanteng si Jaime Cruz sa pamilya Duterte ayon sa Malacanang. Tingin din ng palasyo, tila nilaglag ni Mayor Baste Duterte ang kanyang ate nang tumestigo siya sa impeachment trial. Narito ang Agenda Report ni Ivy Reyes.
10: Mistulang pagtatanggol daw sa sarili ang pahayag ni Davao City Mayor Baste Duterte na kung alam niya lang ang business interests ng kanyang kapatid na si VP Sara sa GenCorp ay hindi niya hahayaang makalusot ito sa Davao. Ayaw naman daw husgahan ng palasyo ang alkalde pero base raw sa mga sagot nito, tila laglag ang bise.
11: Pero nung sinabi niya na ganitong wala siyang alam at binanggit niya ng Senator Lacson ang tungkol sa Arias versus Bautista, parang lumalabas na pinagtanggol niya yung sarili niya as a mayor. Inangat niya yung sarili niya as a mayor, pero in a way, nalaglag ang kapatid niya nung sinabi niya na kung alam niya lang na may interes ang kapatid niya sa GenCorp, hindi niya to papayagan.
10: Hindi naman daw masasabi kung pinagtatakpan ni Mayor Baste ang kanyang ate, pero ang pinakita raw nito sa impeachment court kahapon, wala siyang alam sa nangyari. Delikado rin daw ang sinabi ni Mayor Baste na halos imposibleng matutukan at masuri isa-isa ang mga pinipirmahang dokumento ng isang leader gaya niya.
11: So, maybe sabi nga natin, one year pwedeng in good faith, 1.5 years, pwede pa, pero pag tumagal-tagal na, at hindi mo pa rin ito nakikita kahit na patuloy pa rin na ang katransaksyon mo ay isang kumpanya. Kailangan siguro mag-isip-isip na. Hindi lang ito para kay Mayor Baste Duterte. Sa lahat na po ng pinuno.
10: Ang taong bayan na raw ang huhusga kay Mayor Baste dahil hindi raw pwedeng manatiling walang alam o walang pakialam ang mga pinuno ng taong bayan. Mismong si Mayor Baste ang nagsabing 19 na kontrata ang na-secure ng GenCorp sa Davao simula na umupo bilang bise ang kanyang kapatid noong 2022. At sa numerong ito, 4 lang 6 ang dumaan sa competitive bidding. Ang nakadeklarang kumpanyang ito sa SALNMBC, nakakuha rin ng 8.4 million peso contract sa Davao sa parehong panahon kung kailan head ng procuring entity ang alkalde. Para sa Malacanang, magandang mabusisi kung bakit hindi nalaman ng alkalde ang pagpasok ng GenCorp gayong naging kasosyo nito sa ibang kumpanya, ang businessman at dating special envoy ni former President Rodrigo Duterte na si Jaime T. Cruz. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
2: Sumagsag ang Philippine Stock Exchange Index sa mahigit 10-month low. Nagsara ang PSEI sa 56.79, mas mababa na higit 1% kumpara kahapon. Ayon kay PCCI Vice President for Trade and Industry Brian Ang, ito'y sa kabila ng introductory offering ng PNB Holdings. Kung magpapatuloy din daw ang giyera sa Middle East, patuloy din ang paglipat ng kapital papunta sa dollar-denominated instruments. Mas bibigyang pansin din ng mga investor ang fixed income investments kesa sa PSEI dahil sa inaasahang rate hikes ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Para naman kay FPI Chairperson Elizabeth Lee,

0: bilang late. Bawal na ang ma-attitude na nurse sa mga pampublikong ospital, utos ng health department. Dapat magiliw sila sa mga pasyente. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor.
1: Matagal ng reklamo ng marami na masusungit umano ang mga nurse sa public hospitals. Kaya naman isa yan sa naisolusyonan ng DOH sa tinatawag nitong Commander's Guidance. Sa 8-point Patients Experience Standard na inilabas ni Acting Health Secretary Edwin Mercado. Una rito ang agaran at magiliw na atensyon sa pagdating pa lang ng pasyente sa ospital. Pangalawa, maaliwalas na kapaligiran. Pangatlo, ang pagkakaroon ng mga banyong malinis at mabango. Pang-apat, may mga ilaw at hindi pundido. Pang-lima, may social support na maaasahan. Pang-anim, yaring kagamitan o functional hospital equipment. Pang-pito, maayos at organisadong mga pila. At pang-walo, nakapaskil sa paligid ng ospital ang mga napapanahong impormasyon. Kahit simple improvements lamang daw ang mga ito, naniniwala ang mga opisyal na may malaking impact ito sa pakiramdam ng mga may sakit sa loob ng health facility. Kung noon daw ang pakiramdam ng pasyente ay hindi sila pinapansin, ngayon ipapakita ng DOH na mga pasyente na ang inuuna. Non-negotiable ang 8-point Patients Experience Standard para kay Mercado at dapat ipatupad sa lahat ng DOH hospitals sa buong bansa. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.
2: Halos 60 mambabatas ang nagbantang hindi boboto sa 2027 National Budget sa Kamara. Alamin kung bakit sa Agenda Report ni Isaiah Mirafuentes.
3: Tapos na ang pagtalakay sa proposed 2027 National Budget sa House Plenary. Pero bago tuluyang lumusot sa Kamara, ay kinakailangan muna itong makakuha ng majority votes ng mga mambabatas. Pero hindi pa man na isasalang sa third and final reading, halos 60 kongresista na ang nagbantang hindi nila ito susuportahan. Lahat sila mga miyembro ng National Unity Party o NUP.
4: If they're going to propose a God that really does not agree with what we believe, then we will have to think about whether we are going to participate in the final consideration of this. And whether we just need to abstain from that entire proceeding.
3: Kabilang sa mga dahilan nila ay hindi pa paglalabas ng pondo na para sa mga proyektong nakalista sa 2025 at 2026 budget na hanggang sa ngayon daw ay naka for later release o FLR pa. Ang isa sa dahilan umano ay politika dahil ang sino mang hindi susunod sa kumpas ng mayorya ay may ipit umano ang pondo.
4: Then they will say, hindi namin marirelease ito kasi pinatigil. Ano yan? Utos ho sa amin. That has to stop eh. Napatigilan na yan. I mean, kung babawian nila, yung tao na mismo, kung may kasalanan sa kanila yung tao, bawian nila yung tao. Huwag naman yung mga umaasa doon sa mga tulong ng ating pamahalaan.
3: Karamihan sa mga natamaan ay mga infrastructure projects na abot umano sa bilyones ang halaga. At mga cash assistance tulad ng AICS na abot sa 300 million pesos ang hindi pa na-release at 100 million pesos naman para sa MAIFIF. Kaya suwestyo ng NUP, ilabas na ang pondo at kinakailangang magkaroon ng special provision sa 2027 proposed budget na hindi napapayagan ng FLR sa susunod na taon.
4: I think no matter what we believe, no matter what we do, if they want to approve the budget, they will approve it. Kasi we are after all not a majority. We are only 58.
3: Aminado si Puno na kulang ang kanilang boto para harangin ang budget. Pero git niya, hindi lang sila ang umaalmas sa delayed na paglalabas ng pondo. Para sa Agenda, Isaiah Mirafuentes, Billionaire News Channel.
0: Kailangan na magtatag ng hiwalay na ahensya na talagang tututok sa animal welfare ayon kay Akbayan Representative Percy Sendanya. Sa memo ng Billionaire News Channel, sinabi ng kongresista na inihain niya ang Panukalang Alaga Act dahil hindi kaya ng kasalukuyang mekanismo ng gobyerno na tugunan ang dumaraming report ng pang-aabuso sa mga hayop.
5: Bakit kailangan ng bagong komisyon? Meron naman po tayong Bureau of Animal Industry.
6: Sa ngayon kasi ang meron lamang tayo sa Bureau of Animal Industry ay isang maliit na division na merong isang komite na siya nagpa-process ng mga complaints.
0: Ayon din kay Sendanya, kailangan ng mas malaking budget para sa pagbibigay ng tulong medikal sa mga hayop.
5: nakikita po ba kayong sapat na pondo na ibinibigay dapat ng national government sa local government to promote this project? Yung well, kapon.
6: Kulang na kulang talaga yung pondo natin. Kaya nga sa batas na ito, nakalagay yung ating panukalan na dapat halimbawa, pag na-admit na sa pound ng isang alaga natin, automatic na dapat ang ikapon siya, ibigay yung medical care sa kanya.
0: Higit pa ng kongresista, kailangan ding magtatag ng hotline at higpitan ang parusa sa mga nangaabuso ng hayop.
2: Alex Iala is now heading to the semifinals ng Asian Games after defeating Joanna Garland of Chinese Taipei. Yan ang agenda report ni Paulo Del Rosario live mula sa Nagoya, Japan. Paulo.
7: Erica, nagwagi muli ang ating pambansang tennis star na si Alex Iala sa quarterfinals ng Asian Games Women's Singles. Pinatoob niya si Joanna Garland ng Chinese Taipei sa loob ng dalawang sets, 7-5 at 6-love. At dahil sa panalong ito, assured bronze medalist ulit si Iala sa women's singles. Ayon kay Alex, she ended the match much stronger than she started.
8: Oh, I think I ended the match playing better than I started, which is always a good thing. Nevertheless, there were adversities in both the first and second set. Of course, the scoreline was a little tighter in the first, but really happy with the win.
7: Nagmamadali si Alex Iala sa interview na yan dahil sa ngayon naglalaro ulit si Alex para sa kanyang women's doubles matchup kasama si Shayra Rivera kontra China. At sa oras na ito, nasa first set pa rin tayo. Bago ang laban ni Rivera at Nino Alcantara, mamaya sa mixed doubles, makikita din natin kung lalaban rin ang Pilipinas sa semifinals ng mixed doubles. Pero hindi masaya ang lahat sa Philippine tennis team. Nag-bow out ang tandem na si Tenny Madis at Steffi Aludo kaninang umaga matapos matalo ng Chinese Taipei 6-3 at 6-1. At kaninang hapon naman, balik muna tayong Pilipinas. Nakauwi na si EJ Obiena pagkatapos ng Asian Games record-setting at gold medal winning campaign. Si Obiena ay nag-set ng bagong Asian Games record ng 5.91 meters sa pole vault event gamit ang huli niyang talon. Erica.
2: Okay, that's great news. Maraming salamat, Paulo Del Rosario. Nag-uulat ng live mula sa Nagoya, Japan. Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison?
9: May naging mainit muli sa maraming lugar sa bansa ngayong Miyerkules at sinamahan lang ng saglit na ulan dulot ng ITCZ at localized thunderstorms. Samantala, naging bagyo na ang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility kaninang umaga. Ayon sa PAGASA, hindi po ito papasok ng ating PAR at sa halip ay patungo ito ng North Pacific Ocean. Moreover, wala rin po tayong aasahan panibagong bagyo for the rest of the week. Bukas, Webes o sa unang araw ng Oktubre, maraming lugar muli sa Luzon ang magiging bahagyang maulap pa ang kalangitan sa umaga maliban sa May Quezon, Bicol Region at Marinduque kung saan posible ang may hinang ulan. Pagkapananghalian, marami pang lugar sa Luzon ang posibleng ulanin at magka-thunderstorms kabilang ang Metro Manila. Kaya ka-weather, mainam pa rin pong magdala ng payong bukas kung lalabas ng bahay. Sa bandang Visayas at Mindanao, umaga pa lamang may tsansa na rin ng light rains dahil sa trough o buntot ng bagyo sa may Eastern Visayas, Central Visayas and Caraga Region, habang madalas pang maaraw sa umaga sa ibang bahagi. Pagsapit ng tanghali hanggang gabi, mas marami pang lugar sa Visayas at Mindanao ang uulanin at sasamahan pa ng mga thunderstorms. Kaya ka-weather, magdala din po ng payong bukas at mag-ingat sa banta ng flash floods sakaling magtagal po ang ulan hanggang sa gabi. Ka-weather, simula na ng last quarter of 2026 bukas. Pero ano nga ba ang aasahan natin weather-wise for the month of October? Ilan sa mga inaasahang magaganap ngayong Oktubre ay ang pagtatapos ng Southwest Monsoon o Habagat Season, particular na sa unang linggo ng buwan. Susundan ito ng transition period by mid-October o ang panahon kung kailan nagpapalit ang hangin from southwesterlies into easterlies and northeasterlies. Finally, sa huling bahagi ng buwan, posible namang magsimula ang tinatawag na tatuyo o cool and dry season, kung saan unti-unti nang iihip ang hangin mula mainland Asia. Sa kabila ng nagbabadyang epekto ng El Nino sa bansa ng tagtuyot, hindi pa rin inaalis na pag-asa ang pagpasok ng isa o dalawang bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Base sa mga nagdadaan,

0: Yan na ping, maganda yung gagawin mo, pero kung ito ay bunsod ng iyong galit, paghihigante, ay baka hindi tayo lubusang mabasbasan ng langit. Sana at mas mainam kung galing sa mas masabihin nating purified motivation na hindi lang ikaw ang nagdanais at mayroong pang mas malaki at mas malawak na mission kang makita. So, naunawaan niya paunti-unti na pagpapaliwanag na ito bang, ang tanong ko sa kanya, ito bang gagawin mong to ay bunsod lang ng galit o may nakikita ka na mas malaki? Merong bang mas may naapektuhan ba sa ginawa mo? At yung ginawa mo ay nakikita mo rin ba na posible na, o posible bang makita mo na naging kasangkapan ka rin ng isang katiwalian o tinatawag dati sa English na accessory to the crime. So, paulit-ulit, paunti-unti, at ay sa pangalawang pagkakataon ng aming panagpo ay medyo lumilinaw at nakita niya rin naman po. Kaya ang sinabi ko sa huli kong interview na nung na isalamin natin sa kanya ito, nung kanyang nakita rin yung halaga na hindi dapat bunsod sa galit. Pangalawa ay may mas malaki pang dahilan kaya ako gagawin ito. Pangalawa, kasama nito ay may reparation din akong gagawin dahil naging kasangkapan ako eh. So, hopefully, ito ay itong gagawin ko pagsasaliwat o pag truth-telling ko ay maging daan din sa pag-repair and a path to towards redemption.
1: Oho. Parang kumbaga, Father, ay sinamahan niyo po siya to discern ano po, yung mga bagay-bagay.
0: Talagang taga sa injud ka. Alam mo yung
1: discernment, Father. Opo.
0: Discernment of the truth, discernment of what is good and bad, what is evil and higher purpose. So, na-discover niya po 'yon, kaya maari kong sabihin na namulat po siya. There is this angle of spiritual conversion na hindi ito tungkol sa akin. But there is a greater good that is at stake po dito.
1: Did you undergo also, Father, the process of verifying naman po his claims against these big personalities that were named in his affidavit?
0: Willard, ito po yung nagbunsod sa akin na nag-unjok sa akin na ipasa na siya sa mga mas dalubhasa. Nung nakita ko at nakumbinsi ko na hindi lang ito gawa-gawa, hindi lang ito o yung katulad ng iba na pa-selfie, tumabi at nagpa-selfie, when I was able to establish, and sabihin ko na lang, nung nakita ko at nakumbinsi ko yung sarili ko na magkakilala sila ni Lord Velasco, ay sabi ko sa sarili ko, dito marahil, excuse me, I'm sorry.
1: It's okay, Father.
0: Dito ko po nakita na marahil yung pastoral obligation ko, yung pastoral counseling, kasi kaya ko rin naman ginawa to primarily, is a pastoral concern. Ano? Hindi sanctuary dahil hindi ko naman siya kinukop at pinatira, but I journeyed with him and I will continue to journey with him dahil nakita ko na meron siyang malalim na ugnayan kay sa mga Velasco. So nung klaro na yon, sabi ko, ibigay na natin sa NBI na siyang mas maggagawa ng mas malalim na investigasyon tungkol sa kanyang nais na ilahad na siya yung nagde-deliver ng pera sa kay Sara Duterte.
1: On the other hand, Father, may allegation ho ba siya that you are least confident about?
0: May allegation, I'm sorry.
1: Oh, meron ho ba siyang allegation specifically

0: sa kanyang affidavit na mukhang hindi po kayo confident about it sa kabilang banda naman po.
1: Nung una, ang una kong tanong at klinaro naman namin na yung kay Zaldi ko na hindi naman siya chairperson noon. Sabi, anong role ni Zaldi ko, no? Kasi sinasabi na doon ang isang possible source, no? At yun yung una. At klinaro niya na, Father, even before maging appropriations, ay malalim na ang ugnayan ni Zaldi ko sa mga politiko. No? Hindi man yata klaro to na ilahad, pero nabanggit, alam ko si Zaldi ko, tsaka meron ibang individuals sa affidavit. Pangalawa ay dun sa interview niya kay Darlene ay yung ginamit yung term na pagkukumpas, meron siyang ginamit na term pag ina-arrange mo yung pera, paglalatag, hindi paglalatag eh.
0: Parang facilitate, pero, in effect, ano, Father, or direct?
1: Hindi po yon. It's more of preparing the money, pagkakamada.
0: Kamada.
1: Pagkakamada. Ilang beses siya, siguro mahigit 5 beses siya nasabi na, bakit paulit-ulit mong ginagawa yun? Wala na bang ibang term? And then doon ko rin natuklasan na madaming beses siya na nagkamada. Ginamit niya yung term kasi madaming beses siyang pinagkatiwalaan. Siya lang ang pinagkakatiwalaan. Madaming beses siyang inutusan para maghanda, maghatid ng salapi. For that, sa paghahanda, siya yung nagkakamada. Siya yung nag-a-arrange. Siya yung nagpapak. So, yung dalawang yun ang aking natandaang pagtatanong at sa kanya po.
0: Oho. Father Flavi, has he named anyone or share with you names who can independently confirm that the deliveries indeed happened?
1: Well, apart from VP Sara and the photos that I've seen, ay so far ito pa lang ho ang aking nakikita, no? Nung una namin pagkikita ay merong ilang photos o photos lang ni Velasco at ilan-ilan ni Sara Duterte. Pero nitong nadala na siya sa NBI ay at sunod namin pagkikita sa NBI na ay mas madami na po. Ito na po yung inilahad niya po sa bureau. Other than that, unfortunately, I still and would like to see photos.
0: We'll just take a short break, Father, and we'll continue our discussion with Father Flavi Villanueva when we return. Stay tuned. This is On Point.
2: The hot takes are back. The opinions unfiltered. Ready to disagree again? Unpopular opinion. Soon.
3: Welcome to the Bigger, Better, and Bolder Billionaire Quiz Bee Season 2. The road to becoming the Billionaire News Channel's next Quiz Bee Millionaire is filled with challenges that test both wit and will. And with a total prize pool of over 2 million pesos also paving the way, the nerve-wracking journey is well worth it. We are proud to be joined by our partners,

0: taong pinagkatiwalaan ng poder, ng kapangyarihan, at paano niya inabuso ang kapangyarihan ito. Kasama ko yung mga nanay, mga balo, mga survivors. Kami na nanumbalik yung dugo na pinadanak niya sa bayan. But on a lighter side, na natuwa ako dahil una, nakita ko na malusog siya at sana manatili siya malusog. Pangatlo ay parang natuwa din ako dahil parang pinagtiripan siya ng stylist niya sa buhok na meron siya. honestly, I didn't expect that he would be supported in such a hair as such.
1: And the trial, Father, is set to start on November 30. Your expectations po ahead of that?
0: We are all looking for that, looking forward to this. And kasama ko po ang mga daang-daang nanay na nawala na mamahal sa buhay, mga bata, musmus noon na ngayon mga teenager na, yung iba'y may mga anak na, nasusubaybay sa telebisyon, na may panalangin na ang katarungan na tungkulin at misyon ng ICC ay magaganap. Paunti-unti man, pero yung berdugo, yung may dugo sa kamay, ay naroroon. At sana madagdagan pa yung mga dapat masilbihan ng warrant, katulad ng si Senator Bato at ng mga iba pang nakalinya, ay maganap na. Kumbaga, hindi lang si dapat malaman ng bayan na hindi lang po si Rodrigo Duterte ang dapat mahatulan dito o humarap sa hukuman. Si Rodrigo Duterte ay arkitekto, pero katulong sa paglilikha o paglikha ng madugong bahay ng tukhang, may mga panday, may mga nagpintura, may mga nagsemento. So ito mga nakasangkapan sa madugong kampanya ng tukhang ay dapat din panagutin. So we will all look forward in prayer na ang katarungan ay maganap po.
1: Mahabol na tanong, Father, may plano ho ba kayong magpunta sa The Hague para personal na mapanood ang hearing?
0: Meron pong paanyaya at ito po'y kinagagalak natin. Ngunit mas madami ang hindi makakadalo. Kaya bilang isang kaagapay, bilang isang pastor at tagapagpastol at tagapagkalinga, minarapat ko pong sumama sa mga ating mahal na tupa, or the shepherd belongs to the flock and to the sheep. So mananatili po ako dito kasama sila, manonood, mananalangin at susubaybay po.
1: Father Flavy Villanueva of the Society of Divine Word, founder of Program Paghilom, maraming salamat po sa inyong oras at magandang gabi po sa inyo.
0: Salamat din, Sir Willard, and on point, more power to you and your viewers. Salamat and God bless.
1: Thank you. And that's On Point. Join us again tomorrow at 7:30 p.m. here on BNC, the Billionaire News Channel. I'm Willard Cheng, sitting in for Pinky Webb. Thank you for watching.

0: going to work, to going to school, to going back. Mm-hmm. So bawat isa, pag nag-increase ng piso, that is an additional of, if we do the math, is 8. Mm-hmm. No? 4 plus 4. Mm-hmm. No? E lima sila. So you multiply that. So it's still less than 50 sa isang araw.
1: Isang araw.
0: Eh, sa limang araw, it's already 200. Mm-hmm. Di ba?
1: More sa isang buwan.
0: That's almost 1,000. So isang ano lang yun, ha? Yung piso, importante yun. Mm-hmm. No? And saan nila kukunin yun? Kung ang budget nila ay exacto lang,
1: sapat
0: or
1: lang.
0: Even less mm-hmm. than the budget. So, uutang ka. Mm-hmm. Diba? So, kanina, yung isang na-interview, ang sabi, hindi na nga siya kumakain, minimum wage earner siya. That is what I heard. So, how much is the minimum wage? So, siguro, hindi niya na mapagkasya yun kasi ang mm-hmm. Gastos niya is not yes. only public transport, hindi lang pasahe, but other things or other needs mm-hmm. or probably other wants. Yeah. So what is she sacrificing? Food. No? Yun ang
1: hinihingi niya. Napakalaka kung hindi ka makakain, palbutom ka, your productivity lessens as well.
0: It would have been medyo ano kung, ay, hindi na ako nag-load. Or nag-aano lang ako, hindi na ako lumalabas, hindi na ako nanonood na siya. Hindi. It's a basic thing.
1: Food. Basic need, yes.
0: Yun na ang nasasacrifice. Mm. At yun, nakakalungkot.
1: Mm. Pag yan ang pinag-uusapan,
0: that is
1: attorney,
0: only because of 1 peso. Ha? Mm.
1: Pag basic food
0: piso lang ang pinag-uusapan
1: natin. What does that mean now? Nasaan na tayo sa sitwasyong ito?
0: That is something na talagang kailangan pag-isipan ng pamahalaan yan. Those you interviewed, hindi naman nagsisinungaling yung mga yon. And if these people sacrifice already food no, para sa pasahe, then kailangan pakinggan ng gobyerno itong mga sinasabi nito. Dahil kapag kumukulunan dyan, may kasabihan doon, iba na ang kaisipan.
1: Now, when we talk about mobility, hindi lang itong mga jeep, mga buses rin, no? Kasama rin dyan, mga TNVS,
0: nataas
1: din sila.
0: Motorcycle for hire.
1: So, pag nagtataas na ng TNVS, yung mga sumasakay doon, do you see them going back now sa mga jeeps at mga buses?
0: Yes, I think they will find a cheaper cost of transportation. If you are a TNVS passenger, so alam mo na kung magkano yung pasahe mo. So doon pa lang malalaman mo kung tumaas o bumaba. So pagka nakita mo, taas na naman to. So hanap ka na ng iba. So sige, mag-jeep na lang ako. Magbabas. Or I can just walk. No? So, pero yung mga talagang kaya pa, okay, kaya nyo. Pero nababawasan yung ano nyo kasi napupunta sa pasahe na mas mataas, di ba? Or punta naman tayo sa taxi. Sa taxi, kasi pag TNVS, sabi mo, mas may kaya. Mm-hmm. Ang kawawa dyan yung mga taxi. Kasi yung mga taxi dati, you take the taxi kasi nagmamadali ka. Mm-hmm. No? Pero ngayon,
1: kasi
0: because
1: traffic.
0: Of the traffic,
1: parehas na.
0: So saan napupunta yun? Single passenger. Mm-hmm. Mga one passenger lang. Sinasalo ng mga motorcycle taxi. No? Mas mabilis. No? And probably, mas kaya yung pasahe kesa sa taxi. So yung taxi, talagang, ano yan, apektadong-apektado.
1: Now, seeing all this, attorney, ano ba hinihiling ng group nyo pag nakakausap nyo yung mga commuters and the transport groups?
0: Okay.
1: Basically, if we look sa productivity and economics of the country, halos lahat ng mga nagtatrabaho with the metro, nagko-commute.
0: Tama.
1: Kung mabawasan yan at yun, nag-iisip na sila na either hindi na pumasok or magbawas ng pagkain, anong epekto nito sa ekonomiya natin?
0: Well, we probably have have yet to

0: see the worst, no? Baka hindi pa yung worst. So there is still time for us to do something about it, especially the government. Ngayon, ang tingin ng inyong lingkod, no? Again, we go back. The call before was the suspension of the excise tax sa mga petroleum products. Mm-hmm. And I recall that the president himself sabi, sinaprubahan na niyo yung Kongreso so I can act. Mm-hmm. But nagkaroon, but he didn't use it. Mm-hmm. Ang kanyang sinuspend na excise tax ay sa kerosene, no, which is hindi naman yun yung clamor. Mm-hmm. No? So, that's one. Hindi nila masuspend yun because sabi nila, sabi mga economic managers, the government will lose billions. Sabi, di ba? As if hindi tayo sanay na trillions nawawala talaga sa gobyerno. No? Pero, yun ay call nila. Mm-hmm. So, hindi nila ginawa yun. Mm-hmm. Pangalawa, ayuda. So, yeah. They tried na, sige, huwag muna tayo magtaas pa sa ayuda, ayuda.
1: Nakatulong ba?
0: Pero hindi rin, ano, so, hindi, well, nakatulong, bahagya, pero hindi sustainable. Mm-hmm. Ngayon, eh bakit naman pagtaas pasahe, bakit hindi naman kasalanan ng pasahero, yan taas ng gasolina, yun ang katwiran. Pero talagang ganon. It is as if saying na pag may, ano, yun yung, kasi, yun yung kita ng transport eh.
1: Na, the transport to,
0: is, ang kanilang kinikita is based on ridership.
1: Yes.
0: So talagang dun kukunin.
1: Mabawasan naman, wala na naman silang kita.
0: Oo, dun kukunin.
1: So saan ang balance dyan, attorney? Paano natin maayos to? Na, one, kung humihiling yung mga transport groups na kailangan nila ng fare hike, pero at what fare hike para hindi naman mapaprice out yung ating mga commuters na nangangailangan at nabanggit at narinig natin kanina na talagang super budgeted na talaga sila sa kanilang araw-araw na pangangailangan?
0: There are several there are economists na sinasuggest ganito, ganyan. Pero kami, sa grupo namin, we suggested something out of the box. Mm-hmm. For instance, siguro tingnan natin na baka naman pwede talaga yung work from home na hindi na kailangan na umalis yung ano. Diba? Na at least makatipid. Mm-hmm. Out of 5 days, work from home, 2 or 3, makakatipid sa pasahe yun. Na? Pangalawa, kung kaya ayuda, sige. Pero kung mag-aayuda tayo, situate na napupunta dun sa driver. Mm-hmm. Kasi yung driver dapat yung ayudahan eh. Mm-hmm. Bakit? Kasi yung public transport, for instance, let's have an example yung mga provincial buses or city buses. Mm-hmm. Sabi, naghihikayos na niya. Sabi, dyan, lalaki ng kita niyo eh. Paano malaki kita niyan? Gross kasi tinitingnan nila eh. Gross. Eh yung neto niyan. Diba? Eh ang daming gastos na niyan. Ang daming utang niya sa mga yung mga bagong buses, ganyan. So, when we see na ito kita nila, we see only the gross. Yeah. We will be misled. Mm-hmm. Misled, no? Kailan tingnan natin yung cost nila. Mm-hmm. No? Ngayon, ilan na lang ang bumabiyahe sa kanila?
1: Konti na lang.
0: Konti na lang. Why? Scarcity of drivers. Why are drivers scarce? Eh, syempre, walang kita eh. So, naghanap na sila ng ibang trabaho, no? Na mas kikita sila. So, yun ang isang epekto.
1: Na, pero maraming problema, marami talaga nakikita ang problema. Not only internal, pero of course, external. Hindi natin inasahan yung pagtaas ng mga petrolyo dahil sa Middle East crisis, yung mga iba pang mga problema, and even internally. Gusto ko yung malaman, like in your group, ano ba talaga sa tingin nyo ang what's the best solution? But before you answer that, attorney, we'll just take a short break. We'll be right back. Keep following the money.

0: Magandang gabi, ako si Raya Kapulong.
1: At ako naman si Dexter Ganibe. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politiko Nightly.
0: BNC exclusive, NAPC Chairman Manny Pacquiao walaan niyang plano sa 2028 sa ngayon.
1: Word war, Cayetano hinamon ng pangkahan sina Dizon at Lacson. Lacson, may mga resibo pang handang ilabas.
0: May mga alas nga ba? Trillanes, may mabibigat na ebidensya anya laban kay VP Sara.
1: Misis ni former House Speaker Lord, inamin ang mga mansyon sa Valle Verde.
0: Fly Dubai flight incident, posibleng terror attack ayon sa Israel.
1: Consi Aiko Melendez, proud mom sa Fashion Week stint ni Martina. Gusto na ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na prangkahin na siya nila Senator Ping Lacson at DPWH Secretary Vince Dizon kaugnay sa mga umano'y ghost project sa Taguig. Halata naman na niya na target siya ng senador at kalihim na makulong. Tinapatan naman ni Senator Lacson ang Minority Leader. May politiko update si Hannity.
2: So kung target ako, target niyo ako dalawa ni Senator Lacson, so be it. Sanay na po ako. Diba? Sa lahat pa ng tao, ikaw hindi mo alam na kapag ka ang pinaglalaman,

0: laban ay para sa Diyos, para katotohanan, bakit po ako atras? Diba? Gusto niyo ako ikulong?
1: Hinamon ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, sina Public Works Secretary Vince Dizon at Senator Ping Lacson. Sabihin na lang daw kung siya ba talaga ang target ng imbisigasyon sa mga proyekto sa Taguig. Bakit daw kumpleto ang inspection reports na hawak ni Lacson habang siya ay wala raw natatanggap na kopya mula sa DPWH?
0: Sabi mo, mahal mo ang mga naging kasamahan mo. Sila kinakasuhan, ikaw hindi. Tapos ikaw, sasabihin mo, hindi, tinignan mo na ilang beses, walang ghost. Tapos pitiking ka lang, tawag ka na ng tawag. Sabi mo, kung may problema, you will inform all parties. You will inform us, but you don't inform us.
1: Ugat ng bangayan ang pagbusisi sa mga DPWH projects sa Taguig. Una nang sinabi ni Dizon sa Senate Budget Hearing na wala pa silang nakikitang ghost project sa lungsod. Pero kalaunan, nilinaw ng kalihim na tuloy pa ang imbestigasyon at kailangan pang i-validate ang mga nakitang irregularidad. Para kay Cayetano, magkaiba ang proyektong may irregularidad at isang ghost project. Ang ghost project daw ay bayad na pero wala namang aktwal na proyektong naitayo.
0: Si Senator Lacson kasi ano na eh, Chief Justice Lacson, Prosecutor Lacson, DOJ Lacson, Persecutor Lacson, siya na lahat, Secretary Lacson, siya na nagdidikta eh. Siya na nagdidikta sa LLDA, siya na nagdidikta sa Blue Ribbon Committee noon, siya na nagdidikta sa DILG, siya na nagdidikta sa PRA. So kahit sila na mismo magsabi, babaguhin niya, sila naman magbabago.
1: Pero para kay Lacson, kung galing lang daw sa taong may credibility ang mga tawag ni Cayetano, ituturing pa niya itong papuri, gaslighting at ad hominems kung ituring ni Lacson ang mga atake ni Cayetano at nakatulong daw na may panibagong findings ang kanyang kampo base sa DPWH inspection reports. Wala raw personalan at ebidensya raw ang kanyang sinusundan. Hindi bababa sa 20 completed projects ang na-flag sa iba't ibang findings na tumugma rin sa naunang report ng BNC. May mga proyektong hindi ganap na na-verify o nasukat. May kulang na dokumento, duplicate billing photos at project details na hindi tugma sa approved plans. Nagsagawa na rin ng fact-finding investigation ng ombudsman sa mga aligasyon. At sa patuloy na banat ni Cayetano, mga resibo raw ang isasagot ni Lacson.
2: Para sa Politico Nightly, Hannah T., Billionario News Channel.
3: Naiipit naman ngayon si DPWH Secretary Vince Dizon sa word war sa pagitan ni Senators Ping Lacson at Alan Peter Cayetano. Ito ay kasunod ng imbestigasyon ni Lacson sa mga umano'y ghost flood control projects sa Taguig na baluarte ni Cayetano. Ayon kay political analyst Edmund Dayaw, kailangan usisain ang kinalaman ni Secretary Dizon sa mga proyekto sa Taguig dahil kilala siyang malapit kay Cayetano. Mayroon pa anyang pagkakataon na down ang website ng DPWH kaya kinalampag ni Lacson si Dizon sa umano'y cover-up nito sa mga proyekto sa Taguig. Una ng kwinestyon ni Senator Lacson ang umano'y irregularidad sa mga proyekto sa Taguig matapos matuklasang sa Leyte nakalagay ang geotag coordinates ng tatlong kontrata. Sinabi naman ni Secretary Dizon na walang cover-up sa flood control probe sa Taguig.
4: Problema natin kasi kay Secretary Vince, no? Albeit that of course he's appointed by the current administration, so meron tayong benefit of the doubt. Eh meron silang history ni Senator Peter Cayetano eh, no? So, kumbaga, he was one of the trusted lieutenants before. So, again, as far as evidences are concerned, eh talagang hihintayin ko itong ilalabas ni Senator Ping.
5: Kinumpirma ng National Bureau of Investigation on NBI ang pag-grade sa ilang bahay sa Valle Verde, Pasig City na umano'y pag-aari ni na dating House Speaker Lord Alan Velasco at asawa niyang si Rowena. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, isinagawa ang operasyon noong August 24 matapos makatanggap ng impormasyon tungkol sa umano'y ilang high-powered firearms sa mga naturang property. Na-recover umano sa raid ang mga magazine ng baril, bala, shell, casing at mga ID ng security personnel at police officers. Pero wala namang law enforcement personnel na natagpuan sa lugar nang isagawa ang search. Sinabi rin ni Matibag na nakapangalan sa ilang empleyado at isang kumpanya

0: ang mga bahay.
1: Turns out na yung mga bahay na nakapangalan sa ibang personalidad ay bahay pala, pag-aari pala nila former speaker at ni Ms. Rowena, based on their admission also at the time nung in-enforce yung search warrant. Based on the statement din ng ating mga nag-read doon na nakapangalan ito sa employees ni Lord Alan Velasco at saka there is one company.
0: Samantala, nilinaw ng NBI na hiwalay ang raid sa mga aligasyon ni dating Police Corporal Rodolfo Gracioso na nag-akusa kay Velasco ng umano'y pag-uutos sa paghatid ng malalaking halaga ng pera sa ilang personalidad.
2: Sa eksklusibong panayam ng Billionaire News Channel, tahasang itinanggi ang una nang naibalita ng BNC na Lenny Pacman tandem sa 2028. Walaan niya sa isip ng pambansang kamao ang pagsabak muli sa politika sa ngayon. Yan ang politiko update ni Isaiah Mirafuentes.
3: Naunang naibalita dito sa Billionaire News Channel ang patungkol sa umano'y Lenny Pacquiao tandem na niluluto na Administrasyong Marcos para sa 2028. Ayon sa isang political strategist na si Lito Banayo, ito umano ang dahilan kaya nabigyan ng posisyon si Pacquiao at binisita ni PBBM si Lenny.
4: Someone from inside the palace told me it's going to be a Lenny Pacman team. That's
2: so
4: why Pacquiao was appointed National Anti-Poverty Commission Chairman without informing the current occupant.
3: Subalit sa eksklusibong panayam ng BNC sa dating senador, tahasan niyang sinabi na wala sa isip niya ang politika sa ngayon.
5: Do you have any plans to run for 2028 in any position?
6: Wala pa
5: as of now.
6: Wala sa isip yung party.
3: Git niya, gusto lang daw niya munang maglingkod.
5: Pero if ever, sir, invite ka ni President, papayag kayo to join it.
6: Wala pa sa akin. Serve lang muna tayo sa tao.
3: Samantala, matatandaan noong 2025 midterm election, tumakbo si Pacquiao sa pagkasenador subalit natalo. Para sa Politico Nightly, Isaiah Mirafuentes, Billionaire News Channel.
0: Pinauuwi na ng palasyo si former House Speaker Lord Alan Velasco. Yan ay para harapin ang mga aligasyon ng dati umano niyang bagman na si Rodolfo Gracioso. Ayon sa Malacanang, mas mainam na malinis mismo ni Velasco ang kanyang pangalan. Lumipad umano pa Nagoya, Japan ang dating speaker matapos salakayin ng NBI ang kanilang mga bahay sa Valle Verde.
7: Kung ang pangalan niya ay nababanggit na sa mga milyon-milyong pera na laman ng mali-maletang dinadala di umano sa Vice Presidente kay Pangulong Duterte at kay Pulong Duterte, Congressman Pulong Duterte, mas magandang magbigay siya ng pagpapaliwanag para kung meron dapat linisin na integridad, especially yung kanyang pangalan at pangalan ng kanyang asawa, ay mas magandang humarap na lang sila sa pag-iimbestiga at hindi kailangang lumayo at mga ibang bansa at hindi magpakita.
2: Kalat na ang grupong TBS o True Brown Style sa buong bansa. Ang TBS ay isang community-based gang na humihimok umano sa mga kabataan na gumawa ng krimen bilang kanilang initiation rites. Sa kabuuang 83 na probinsya ay nasa 78 na raw ang napasok ng grupong TBS. Kaya lahat-anya ng LGU sa Metro Manila ay napasok na rin ng grupo. Hindi na raw bago ang gang na nagsimula pa raw sa California, napunta rito sa Pilipinas at ngayon ay na-radicalize na ito. Ipinag-utos na raw ni PBBM na wakasan ang grupo.
8: Yung iba malaki, iba maliit, pero mostly sa mga urban centers sila nagko-concentrate.
0: Mula sa serbisyo publiko at tulong sa mga pamilyang nangangailangan hanggang sa suporta sa mga magsasaka, pangangalaga sa kalikasan at paghahanda sa mga sakuna, patuloy na isinusulong ng lokal na pamahalaan ng San Narciso Zambales ang mga programang nakatuon sa kapakanan at kaunlaran ng mga residente. Para sa ating Politico on the Spot, makakasama natin ngayong gabi ang San Narciso Zambales Mayor Lorraine Abad Sarmiento. Mayor Maabig Gayabi, Naimbag Rabi.
9: Naimbag na Rebaimat, Dexter.
0: Mayor, ito, pag-usapan natin inyong mga pangunahing prioridad para sa San Narciso. Ano yung mga pangailangan ninyong mga kababayan dyan na higit ninyong naistutukan sa ngayon?
9: Sa ngayon, dahil hinagupit kami ng habagat nitong nakaraang mga buwan. Halos gabi-gabi, araw, umuulan. Kaya't marami sa aming mga magsasaka nasira ang aming mga taniman ng palay, lalong-lalo na. Kaya yun ang isa namin ngayon na gustong matulungan. Kaya nitong mga huling linggo, yan ang isa po namin, binigyan sila ng tulong. Mm-hmm. Ngayon, hindi lang naman sila, maski ang aming mga mangingisda, kasi coastal town kami. Ilang linggo rin sila hindi rin makapaglaot dahil malakas ang alon. Kaya sila rin, yun ang mga amin din pong binigyan ng tuon. Mga magbubukid at saka ang mga mangingisda namin.
0: So ang pangunahing pangkabuhayan po dyan sa San Narciso ay pangingisda, paglalaot at pagsasaka.
9: Tama, Dexter. Mm-hmm. Oo.
0: Oh, opo,
9: meron din kaming mga maliliit na negosyo at turismo dahil bilang coastal town at saka meron din kaming mga river resorts. Yan din ang pinagkakitaan ng aming ilang mga kababayan.
0: Opo. Mayor, sa pagpapatupad po ng inyong mga programa, paano po ninyo matitiyak na yung mga serbisyo ng municipal government ay talagang nakakarating sa mga barangay, sa mga malalayong lugar, sa mga residente na higit na nangangailangan?
9: Importante, siyempre, ang pagpaplano, Dexter. Kasi lahat naman ng local governments, meron kami talagang planning session. At importante, nakasama namin ang mga civil society organizations. Grupo ng mga magsasaka, grupo ng mga pare, grupo ng mga iba pang mga nagsisilbi rin sa kanilang communities. Mm-hmm. Kaya't sinisiguro namin na mapagpalahok ang aming proseso para sa pagpaplano at pag-iimplementa ng mga programa kasama sila. Kaya't yung mga pangangailangan nila ay alam nila at alam namin para talagang tutugma dun sa mga serbisyo na aming ipamimigay para sa kanila. Ayun. Yun ang isang nais naming ibigyan ng emphasis, mapagpalahok na pagpaplano at implementasyon ng programa.
0: Mm-hmm. Isa sa mga tinutukan nga, sabi nyo, itong inyong administrasyon, itong sektor ng agriculture, isa yan sa mga pangunahing pangkabuhayan ng ating mga kababayan sa Narciso. Ano po ang kalagayan ng ating mga magsasaka at magbubukid sa ngayon?
9: Sa ngayon, dapang-dapa ang mga magbubukid namin at napakaliit ng ating harvest ngayon ng palay. Mm-hmm. Nagbibigay na rin kami ngayon, nagsisimula kaming magbigay ng mga seeds para sa mais at saka fertilizer o nasa preparation stage. At amin rin yung aming mga mangingisda ay meron din silang mga equipment at iba pang mga gamit para sa ganon ay masisiguro nila gaganda rin ang kanilang mga pangingisda.
0: Mm-hmm. Meron din po kayong mga social services program po, ano, kabilang yung direct assistance at relief distribution. Paano po ninyo natitiyak na ang tulong ay para talaga dun sa mga sektor at pamilyang talagang dapat mabigyan ng tulong?
9: Ang mga barangay kasi, ang pangunahin din naming partner dyan. Siyempre, sila ang mas nakakakilala doon sa kanilang mga kabarangay. Kaya't sinisiguro namin na kasama sila sa pag-identify ng mga mas kinakailangang matulungan. Mm-hmm. Pero meron din kaming reports din mula sa aming Municipal Social Welfare and Development Office. Mm-hmm. At nakakatulong dyan yung mga programa ng 4Ps dahil ang mga pamilyang yan ang mas nangangailangan din. At syempre yung ating pong mga solo parents at saka mga senior citizens, lalong-lalo na kung sila ay mag-isa na nabubuhay, yan ang mga nabibigyan rin natin ng mas suporta, maski mga PWDs. At alam namin na hindi lahat yan perpekto kung minsan ang pagbibigay. Mm-hmm. Hindi namin maiwasan, marami rin pong nagre-reklamo. Pero hanggat maari ay amin pong kinakausap din ang mga community leaders para sa ganon ay masiguro na yung man hindi nabibigyan ay mabibigyan naman sa ibang batch. So by batch din naman kami kung magbigay.
0: Oo, tulad ng nabanggit nyo, Mayora, ang San Narciso ay kilala sa mga Instagrammable na mga beach resort.

0: mga aming mga lifeguards doon sa coastal areas. At siyempre ang tinatawag nilang frontline tourist servers. Kaya isa yan, training. Pero siyempre ang aming isang ginagawa rin, nagkukonsulta sa lahat rin ng aming mga ibang mga stakeholders. Halimbawa, maski yung mga restaurants o maliliit na mga kainan, kailangan din sila ay meron din kasing stake dyan at kailangan din maski sila ay nakikita nila na mahalaga ang papel din nila sa turismo. Kasi ang mga bisita namin, hindi lang naman sa mga magagandang destinasyon, kakain din sila. Kaya importante rin ang kanilang papel sa turismo.
1: Busog na ang tiyan, busog pa ang mga mata sa mga tanawin. Pero isa sa inyong mga...
0: sana bumisita ka sa San Narciso, Dexter.
1: Sa mga darating na araw, Mayor. Pero isa sa mga environmental initiatives po ninyo, itong Pawikan Hatchery, ano po, paano po ninyo ito nasimulan na, Mayor?
0: Noong 2011, ako ay hindi pa mayor noon. Meron kaming environment organization, Katimpuyog Zambales. At yan ang isang naging programa namin. Mm-hmm. At through the years, dumami ang mga nagninesting na mga Pawikan mothers. At nag-organize kami ng Pawikan Festival every third week of January, third Friday of January. So, mula noon, naging tradisyon yon. Pero ito kasi ay kasama namin ka-partner dito ang Biodiversity Management Bureau ng DNR. Meron kaming 16 na mga Pawikan Rangers na mga dating mga fisher folks at saka dati silang nangunguha ng mga itlog ng Pawikan. Mm-hmm. Ngayon bawal na yon, 100,000 pesos ang fine pag nahuli ka na nangunguha ng mga itlog tapos pinagbibili. Mm-hmm. Kaya ang ginawa namin, nagtayo kami ng hatchery and then na-organize namin yon. Nung mayor ako, inadapt na ito ng municipal government bilang isang programa. At ngayon, kinikilala na rin ito ng Department of Tourism ng province. At saka syempre, ito ay sinusuportahan na ng ating pong municipal government. Kaya nagtutuloy-tuloy ito dito sa Zambales. Dito lamang sa San Narciso ang merong Pawikan Conservation Program. Mm-hmm. At itinuring na rin ito ng DNR na isa sa mga habitat for Pawikan conservation. Kaya yan naman po ang isang mapagmamalaki namin at maraming mga bisita kami na pumupunta rito para sumama sa pag-release ng Pawikan hatchlings.
1: Mukhang karamihan ng mga hatchlings nyo. Mukhang yung mga hatchlings nyo dyan, Mayor, mga ano yan, Olive Ridley or mga leatherback?
0: Olive Ridley.
1: Olive Ridley.
0: Tama. Yan lamang ang pumupunta dito sa aming bayan. One kilometer away from the beach, meron kasi kaming coral reef. At doon ang kanilang mating place ang pumunta rito. Ayan. Ang Pawikan season starts in October, so next month. Bukas. And then mag-end yan hanggang April. Ayan. So yun ang Pawikan season. So you can come and visit and then mag-release kayo ng Pawikan hatchlings one of these days.
1: Okay po. Bilang pagkatapos po, Mayor, ano po yung mga pangunahing programa o development projects na nais ninyong maisulong sa San Narciso at ano yung pangmatagalan na vision para sa bayan at sa mga residente sa inyong lugar?
0: Sa ngayon kasi sa infrastructure, meron kami kasing biniling lupa na pagtatayuan ng bago naming munisipyo. At yun ang isang focus namin ngayon. And then, of course, dahil kulang kami sa paglilibingan ng aming mga mahal sa buhay na pumapanaw, yun din ang isang project namin ngayon, yung pag-develop ng memorial park or public cemetery. So, marami kami ngayong mga infrastructure projects na nais naming gawin. But at the same time, mga social services, syempre sa health and sa develop ng aming kabuhayan, ng aming mga mangingisda at saka mga sasaka, yun din ang patuloy rin namin na gustong ma-develop. Mechanization, at saka syempre education pa rin, importante yan. Lalong-lalo na sa mga bata, nais namin na magkaroon pa rin ng generation of new farmers and fisher folks. Otherwise, baka mawawalan na kami ng mga magsasaka at mangingisda pagdating ng araw. Kaya kasama rin yan ang education.

0: May mga bagong dokumento raw si dating Senador Antonio Trillanes IV na may kaugnayan sa umano'y unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Trillanes na handa siyang ilabas ang mga ito sa Senate Impeachment Court matapos ipagpaliban ang nakatakdang pagdinig nitong Miyerkules. Wala namang opisyal na pahiwatig na ipinagpaliban ang pagdinig para pigilan si Trillanes na tumistigo. Ayon sa Impeachment Court, ito ay strategic procedural pause para bigyan ng panahon ang prosekusyon at defense na maghanda para sa mga whole day hearings. Nauna namang sinabi ni Presiding Officer Francis Cheese Escudero na hindi mapipigilan ng korte ang prosekusyon na iharap si Trillanes bilang testigo, pero dapat muna maitatag ang mga financial records sa pamamagitan ng mga bank official at iba pang testigo. Inaasahang magpapatuloy ang whole day hearing ng Impeachment Court bukas, October 1.
1: Nagpahayag ng pagkabahala ang palasyo nitong Miyerkules kaugnay ng kawalan umano ng kaalaman ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte tungkol sa mga multimilyong pisong kontrata na kinakasangkutan ng isang kumpanyang konektado sa kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Kinwestiyon ni Palace Press Officer Claire Castro kung maaaring maging mapanganib na halimbawa ito para sa iba pang mga lokal na opisyal. Aniya, hindi dapat nananatiling walang kaalaman ang mga opisyal ng gobyerno tungkol sa mga transaksyong sakop ng kanilang tanggapan. Kung gaano nga ba siya katagal na mayor at kung paano hindi tinitingnan ang mga kontratang kanyang pinipirmahan, magiging delikado ito kung gagamitin din ito ng ibang mga mayor. Ayon kay Castro, may mga taong maaaring magsinungaling para protektahan ang kanilang kapatid, habang mayroon din namang maaaring magsinungaling para sirain ang reputasyon nito. Sa kaso ni Baste, sinabi ni Castro na siya lamang ang nakakaalam kung naging totoo ang kanyang naging testimonya sa impeachment court.
0: Binasura ng Korte Suprema ang tatlong petisyong kumakwestiyon sa interpretasyon ng impeachment court na two-thirds vote requirement para makonvict si VP Sara Duterte. Pero gate ni SP Win Gatchalian, tuloy pa rin ang impeachment trial. Ang detalye sa aking political update. Iginiit ni Senate President Win Gatchalian na tuloy ang impeachment trial matapos ibasura ng Supreme Court ang mga petisyon na kumukwestiyon sa voting threshold decision ng Senate Impeachment Court noong September 23. Ayon kay Gatchalian, wala nang legal na hadlang para itigil ang paglilitis at sa magiging botohan nila kapag dumating ang final judgment day.
2: Dalawa kasi hiningit ba yung ERO filed by Attorney Rodriguez, tapos yung status quo ante filed by Attorney Francisco na hindi naman nag-grant. So ang ibig sabihin yan, yung ginagawa ng impeachment court is within its bounds and within the constitutional allowance.
0: Bukas magsisimula ang 11 trial days na dire-diretso at marathon mula alas 10 ng umaga hanggang matapos na maaring abutin ng gabi. Paliwanag ni Gatchalian na kaya walang impeachment trial ngayong araw dahil hiniling ng prosekusyon at depensa ang break bago ang marathon trial para makapaghanda sa mga susunod na testigo at ebidensya. Para naman kay Senator JB Hercito, mahalaga ang desisyon ng highest court of the land at dapat nang ituloy at tapusin ang impeachment trial sa pinakamabilis na panahon. Sabi naman ni Senator Joel Villanueva, wala siyang nakikitang legal na hadlang para magpatuloy ang impeachment trial.
3: I think people should not play with fire with the word changing of the constitution itself. Two-thirds is two-thirds. 16 was never part of it. The framers knew very well that there are 24 members of the Senate.

0: Birmingham na umano'y pirma ni Defense Secretary Gilbert Chodoro Jr. Ayon kay Chinese Embassy spokesperson Ji Lingpeng, walang batayan ang paratang at dapat umanong nagbatay sa ebidensya ang AFP bago naglabas ng konklusyon. Binigyang diin niya na nagsampa na ng kaso ang AFP sa NBI para imbestigahan ang Peking liham. Dagdag pa ni G, dapat umanong itigil ang mga hakbang na nagpapalala ng anti-China sentiment na hati at hati sa pagitan ng bansa.
1: Nahaharap na naman sa panibagong reklamo ang pamilya Villar matapos isama sila sa isang complaint na inihain ng isang consumer group at mga whistleblower laban sa mga opisyal ng San Jose del Monte Water District at Prime Water. Ang detalye sa Politico Update ni Jan Riz Calata.
2: Nagsampa ng reklamong graft at technical malversation at iba pang administrative complaints sa Office of the Ombudsman ng consumer group na UHAW at ilang whistleblower mula sa Water District laban sa mga opisyal ng San Jose del Monte Water District o SJDMWD at Prime Water Infrastructure Corporation. Batay sa reklamo, nagkaroon umano ng hindi patas na kasunduan o sweetheart deal na nagdulot ng malaking pagkalugi sa pera at kakulangan sa supply ng tubig. Hindi rin umano inaksyonan ng pamunuan ng SJDMWD ang 6 na taong paulit-ulit na babala mula sa Commission on Audit o COA tungkol sa mga violations sa kontrata. Batay sa mga audit report, kumikita ang SJDMWD ng 187.56 million pesos noong 2016 bago pumasok ang Prime Water. Ngunit matapos makuha ng Prime Water ang operasyon noong 2018, bumagsak ang kita ng Water District hanggang sa magtala ito ng net loss na 5.35 million pesos noong 2020. Nagkaroon din umano ng pagkukulang ang SJDMWD sa pagpapatupad ng mga multa o penalty sa kabila ng mga delayed at kulang na serbisyo ng Prime Water. Kabilang sa mga pinangalan ng opisyal ng SJDMWD sa reklamo, sina Board Chairman Aurelio Jose Jr. at General Manager Engineer Loreto Limcolio. Pinakakasuhan din ng mga sinasabing beneficial owner ng Prime Water na sina Manuel Villar Jr., Cynthia Villar, Paolo Villar at Senators Mark Villar at Camille Villar. Hiniling ng mga complainant ang agarang preventive suspension, pagtanggal sa pwesto ng mga opisyal at pagsasampa ng criminal cases. Hiningi na namin ang panig ng mga Villar pero wala pa silang tugon sa ngayon. Para sa Politico Nightly, John Riz Calata, Bilyonaryo News Channel.
0: Nagsilikas ang mga sibilyan sa Sitio Mungkas, Barangay Malingaw, Sharif Agwak, Maguindanao del Sur sa bakbakan ng magkaaway na grupo madaling araw nitong Miyerkules. Ayon sa ulat ng pulisya, nagka-enkwentro ang magkalabang grupo na pawang mga kasapi ng isang Moro Front dahil sa personal na alitan at katatapos lang na barm parliamentary election. Lumikas ang mga sibilyan sa takot na maipit sa gulo. 2 umano ang napaulat na nasawi at 5 ang sugatan sa bakbakan habang isang bata ang binawian ng buhay at isang binata ang sugatan na pawang mga sibilyan na tinamaan ng ligaw na bala. Nanawagan si Vice Mayor Muhammad Ahmad Oping Ampatuan Jr. sa mga residente na manatiling kalmado, mapagmatsyag at magkaisa para sa kapayapaan.
1: Iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalawak ng Cavite Economic Zone 2 sa Noveleta, Cavite sa pamamagitan ng pagsasama ng 14,640 square meters na lupain sa kasalukuyang economic zone. Nakasaad ito sa Proclamation No. 1460 na nilagdaan noong September 28 at inilathala sa website ng Official Gazette. Sa ilalim ng proklamasyon, itinatalaga ang ilang bahagi ng lupain na may kabuang lawak na 14,640 square meters bilang bahagi ng umiiral na Cavite Economic Zone 2. Ang Cavite Economic Zone 2 ay parte ng isang special economic zone na pinangangasiwaan ng pamahalaan.
0: Naapektuhan ang paghahatid at paghakot ng basura sa ilang lugar sa Batangas matapos ipasara ng DNR ang isang landfill sa Bawan na ginagamit ng ilang local government units bilang tapunan ng mga nakolektang basura. Ang detalye sa Politico Update ni Ronilo Dagos.
3: Naapektuhan ang operasyon ng paghahakot ng basura sa Lipa City matapos ipasara ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang Bawan Solid Waste Management Incorporated Landfill sa Bawan, Batangas. Ayon kay Lipa City Mayor Eric Africa,

0: may nakalaalamang pondo ang lungsod para sa paghahakot ng basura, ngunit nagkaproblema sa operasyon dahil pansamantalang hindi magamit ang landfill na nagsisilbing tapunan ng mga nakokolektang basura. Hindi lamang sa Lipa City ang naapektuhan ng pagsasara dahil ginagamit din umano ng ilang lugar, kabilang ang mga bayan ng Bawan, Lubo, Mabini at Laurel ang naturang pasilidad para sa pagtatapon ng basura. Ayon sa alkalde, gumagawa na ng pansamantalang hakbang ang City Environment and Natural Resources Office o SENRO upang matugunan ang sitwasyon habang nananatiling sarado ang landfill. Ang Bawan Solid Waste Management Incorporated ang pribadong kumpanyang humahawak sa operasyon, pagkolekta, hauling at pagtatapon ng basura para sa iba't ibang LGU tulad ng Bawan, Lipa City, Mabini at Lubo. Samantala, nananawagan ang alkalde sa mga tagalipa na bawasan muna hanggat maaari ang nalilikhang basura habang naghahanap ng solusyon ng lungsod sa problema sa pagtatapon ng basura. Para sa Politico Nightly, Ronelo Dagos, Bilyonaryo News Channel.
1: Naglaan muna ng oras si Senator Bongo mula sa kanyang mga gawain para mag-ensayo ng basketball. Sumama ang senador sa Senate Sentinels para hasain ang kanilang kakayahan bilang paghahanda sa taunang basketball tournament sa pagitan ng mga ahensya ng gobyerno. Isinasabuhay din ni Go ang kanyang sariling payo na maging aktibo sa sports at panatilihin ang malusog na pamumuhay bilang bahagi ng kanyang advokasya para sa mas malusog at mas malakas na mga Pilipino. Si Go, na chairman din ng Senate Committee on Sports, ay muling hinikayat ang mga Pilipinong mag-sports, umiwas sa droga para mamantiling malusog at malakas.
2: Muling nagkita ang matataas na opisyal ng United Arab Emirates at Saudi Arabia sa gitna ng tumitinding tensyon sa rehiyon. Bumisita sa Saudi Arabia si UAE Vice President Sheikh Mansour at nakipagpulong kay Crown Prince Mohammed bin Salman at Defense Minister Prince Khalid bin Salman. Ito ang unang pagbisita ng isang senior UAE official sa Saudi Arabia matapos lumalim ang hidwaan ng dalawang Gulf Powers noong nakaraang taon. Tinalakay sa pagpupulong ang mga usaping may mutual interest at mga paraan para palakasin ang kooperasyon at koordinasyon ng dalawang bansa. Dumating ang pagbisita habang hinaharap ng Riyadh ang tumitinding pressure mula sa Iran-backed Houthis na ilang linggo na nga nagpaputok ng missiles at drones patungo sa Saudi Arabia.
1: Ginugunita sa Tiananmen Square sa Beijing ang mga pumanaw na bayani ng China bilang bahagi ng paggunita sa Martyrs' Day. Pinangunahan ni Chinese President Xi Jinping kasama ang iba pang party at state leaders ang seremonya sa Monument to the People's Heroes. Sa palatuntunan, sabay-sabay na umawit ng national anthem ang mga dumalo bago nagdaos ng Moment of Silence bilang pagpupugay sa mga bayaning nagsakripisyo para sa China. 9 na malalaking flower baskets ang nilagay sa harap ng monumento habang naghandog din ng mga bulaklak ang mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor.
2: Iniimbestigahan naman ng Israeli government bilang posibleng terror attack ang insidente sa isang Fly Dubai flight mula United Arab Emirates patungong Israel na napilitang mag-divert sa Saudi Arabia. Ayon sa dalawang Israeli official, pinaniniwala ang sinaksak ng co-pilot ang captain bago pumasok ang cabin crew at kunin ang kontrol ng eroplano. Nauna nang sinabi ng isang Israeli official na nagpadala ng emergency signal ang eroplano matapos umanong magkaroon ng pisikal na alitan ang dalawang piloto bago ito lumanding ng ligtas sa Tabuk Airport sa Saudi Arabia. Ayon naman sa ina ng isang pasahero, sinabi raw ng kanyang anak na biglang nawalan ng kontrol ang eroplano habang may mga narinig na sigaw.
3: She said it's crazy time. It's very hard to explain what happened there, but it was big stress. And after the plane start to go down and the things they're going to...

0: crashed, yeah. And now they are the land in Saudi. The people in stress, shock.
1: Samantala, batay sa flight data, biglang bumaba ng halos 14,000 talampakan ang eroplano sa loob ng mas mababa sa 30 segundo bago ito nagpadala ng unang emergency signal. Alamin naman natin ang mga galaw at aksyon ng mga politiko sa inyong lugar sa pagbabalik yan ng Politico Night.
2: Questions about banking and finance?
3: What ways can we increase revenue?
2: Unfiltered answers.
4: Dapat nagkasala, nagnakaw ng public funds, ibalik sa treasury at makulong siya.
2: Tough questions.
5: Can it be implemented in our country?
4: Abangan.
5: Ang susunod na kapanata.
6: I'm Margo Salcedo and with me, Jonas Ravelas and Bill C. Chonil. Welcome to Bankero Unfiltered.
7: The hot takes are back. Popular, the opinions popular, unfiltered. Popular, ready to disagree again? Unpopular opinion. Soon.

0: Para sa politiko lokal sa Tarlac Province, isinagawa sa bayan ng San Jose ang Project Calm o Creating Awareness for Lasting Mental Wellness. Isa itong health caravan para palawakin ang kaalaman ng mga mag-aaral sa mental health, healthy choices at pag-iwas sa substance abuse. Kasama sa mga tinalakay ang mental health, adolescents' reproductive health at National Drug Education Program. Ayon kay Governor Christian Yap, patuloy umanong susuportahan ng pamahalang panlalawigan ang mga programang nakatuon sa kalusugan at kapakanan ng mga kabataan.
1: Sa Naga City, kinilala ng local government ang 23 senior citizens na magsisilbing city official sa buong buwan ng Oktubre. Sila ang magiging counterpart ng mayor, vice mayor, sangguniang panglungsod at mga hepe ng iba't ibang tanggapan ng lungsod. Ayon kay Mayor Lenny Robredo, mahalaga ang karanasan at karunungan ng mga senior citizens sa pagbuo ng mga panukala at polisiya para sa lungsod. Bahagi ito ng City Senior Citizens Officials Program na itinatadhana ng City Ordinance Number 2022-049.
0: Sa Cebu Province naman, nasa 10.26 million pesos na mga serbisyong medikal ang nahihatid ng provincial government sa Caracal. Halos 100 pasyente ang nakinabang sa 2 araw na surgical mission. Bukod sa operasyon, nagbigay rin ng libreng gamot, konsultasyon, diagnostic services, dental care, optometry at iba pang health services sa mga residente. Ayon kay Governor Pamela Baricuatro, target ng pamahalang panlalawigan na mas mailapit ang mga serbisyong pangkalusugan lalo na

0: mga mas nangangailangan.
1: At sa lungsod ng Maynila, tuloy-tuloy ang Your Milk Program. Umabot na sa 792,000 bottles ang naipamahaging Your Milk para sa mahigit 21,000 daycare at preschoolers sa Maynila. Kasama sa mga benepisyaryo ang mga bata mula District 1 hanggang 6, kabilang ang mga batang Maynila sa Baseco. Ayon kay Mayor Isko Moreno, layo ng programa na suportahan ang kalusugan at paglaki ng mga bata para mas handa sila sa pag-aaral, paglalaro at pagtupad sa kanilang mga pangarap. Bago matapos ang araw nyo, heto muna, Pampa Feel Good. Mga kwentong good vibes naman susunod sa Politico Nightly.

0: before the markets react.
1: 61 pesos and 70 centavos. That's where the peso opened this morning.
0: Before the headlines shape the conversation.
1: The government spent far more than it earned in July, pushing the budget deficit.
0: Get fresh perspectives on the latest developments.
1: Where business, markets, and the economy come into full view. We have these stories and more. I'm Margot Salcedo. This is Business 360.
0: Business 360 with Margot Salcedo. Weekdays at 10 a.m.
2: Oras na para sa ating Politiho. Sino raw itong mambabatas na nagpapanik umano? Dahil baka maisama rin sa isang kasong may kaugnayan sa kita? Ayon sa ating Polyberg, usap-usapan daw na baka idamay ang politiko nito dahil sa malapit niyang ugnayan sa isang prominenteng individual na nadadawit sa umano'y suko.
3: Lalo raw kinakabahan ang Solon matapos may ilang individual na nabanggit ng testigo ang umalis na ng bansa. Kaya raw umaasim ang muka, parang hilaw na mangga.
2: Paano ba yung mukhang asin? Yung clue natin, eto ha, ang mambabatas na nagpapanik na daw ngayon, may letrang M sa kanyang pangalan. As in, mangga.
3: As M. In, maasin.
2: Maasin. Oo, alam nyo na yun.
3: At bago matapos ang araw nito, isang pasadang good vibes muna tayo. Pakinggan natin ang mahandog na feel-good story sa Politico Update ni Carol Dean.

0: May payo si Laguna Representative Ramin Hernandez para sa mga kabataang nagnanais pumasok sa serbisyo publiko. Aniya, hindi lang ito tungkol sa posisyon, kundi sa paglilingkod, pakikini at pagmamalasakit sa tao. Payo ni Hernandez, mag-aral ng mabuti, maging handa sa hamon ng public office at patunayang karapat-dapat pagkatiwalaan.
1: Kapag nandun ka na, do your best. Kung gusto mong magtaas pa ng posisyon na gusto mong makuha, do your best. Kailangan trustworthy ka at ma-prove mo sa mga tao na pwede kang pagkatiwalaan kahit sa mas malaking posisyon. So, ibig sabihin, kung yung first position mo ay mababa lang, dapat doon pa lang makita nila na magaling ka. Kasi ang napapagkatiwalaan sa maliit na bagay, pwedeng pagkatiwalaan sa mas malaking bagay. So, yun lang.
0: Samantala, kasanan lang pero mukhang may nangyaring pag-iimbestiga si Aurora Isabella Mayor Ninyo Uy sa kanyang ikinakasal. Paano ba naman kasi naungkat pa ni Mayor ang love story ng dalawa sa sobrang pagiging marites nito? Siyempre, walang makakalusot na impormasyon kay Mayor Ninyo. O siya, congratulations sa best friends turned husband and wife.
2: 33, 34, magkaklase kayo. Best friends kayo. Yes. Siyempre, pinag-aralan ko muna kayo. Nakita kayo ulit. Saan kayo nakita? Ganda ng love story niyo, ha?
0: At mula sa pagiging isang random seatmate sa eroplano, nauwi sa bagong fire truck para sa Gapan City. Nakatabi ni Mayor Joy Pascual sa isang biyahe si businessman Carlos Chan ng Oishi's Liwayway Marketing Corporation. Habang nagkukwentuhan, nalaman ni Chan na mayor ng Gapan si Pascual at agad daw niyang sinabi na magdo-donate siya ng fire truck sa lungsod. Aba, wala pang apat na buwan, dumating na ang bagong fire truck. Dahil dito, nagpaabot naman ng pasasalamat si Mayor Joy kay Mr. Chan. Paldo talaga at ROI na agad ang Gapan sa ticket ni Mayor sa eroplano. At yan ang ating Politico Good Vibes, Carol D. Billionaire News Channel.
3: At may dumating na.
4: Sino?
3: Sino?
4: Sino?
3: Sino itong dumating na? Galing sa Naichi, Japan. Si EJ Obiena, ayan. Bit-bit yung kanyang gold medal. Gano'ng kanya kabigat yun?
4: Congratulations. Uh-oh. At maraming salamat sa parangal na yan.
3: Siya yung pangatlo, di ba? Yung na-break natin kagabi na nakasungkit. At alam ko na nakapagtala siya ng Asian record sa naturang laro, 5.91 meters.
4: Yung
3: huling natalo niya sa pole vault niya.
4: Yan. Congratulations. Mm-hmm. At welcome back.
3: Yeah. Ilan
4: na lang ba?
3: Ayan, 86 days na lang. Pasko na.
4: Maraming salamat sa inyong pagsama sa aming gabi-gabi mula Lunes hanggang Biyernes. Mapapanood kami sa Free TV Channel 31, Signal Channel 24, Samsung TV Plus, TCL Smart TV, Blast TV at Amation TV. Mapapanood nyo rin kami sa Signal Play, BNC YouTube at Facebook. Ako si Raya Capulo. Tandaan, ako, ikaw, tayo, politiko.
3: Ako naman si Dexter Ganive. Para lagi kayong updated sa mga galaw ng mga politiko sa inyong lugar, magkita-kita po ulit tayo bukas dito sa inyong Politico Nightly.
5: A real home.
6: Perfect.
5: A real routine.
7: Let me be the judge.
5: A shared discipline.
8: I told her we should wait muna.
7: Doesn't matter. Like, I want to try. Like,
5: a life that doesn't stay in one place.
9: As soon as I met Gwen, I was like, this is the one.
5: A circle that never gets smaller and a home still being built.
10: So we go all in.
7: Yeah.
5: The Samarods. Happy together. Sunday, 7 p.m. on BNC.

0: Transport Group Manibela halts its strike upon the request of First Lady Liza Marcos. Good morning. I'm Attorney Karen Jimeno, and this is At the Forefront. Rising oil prices has prompted the whole transport sector to demand higher fares, and the government responded. It has allowed jeepneys, provincial and city buses to hike fares, as well as fares for transport network vehicle services. But transport groups are not satisfied with the 1 peso fare hike for jeepneys. Manibela launched a 3-day transport strike on Monday, but it announced on Tuesday that it will stop its protest at the request of First Lady Liza Marcos. Some of its drivers also received aid from the government. How else can the government help the transport sector? Let's find out. We'll be speaking with Manibela Chairman Mar Valbuena. Good morning, Chairman Mar.
1: Good morning, Attorney Karen. At good morning po sa lahat po ng nanonood ngayon.
0: Chairman Mar, just to give us an idea, ilan po ba ang members ng Manibela?
1: Nationwide po, hindi po kami bababa ng 50,000 po na members. Kasama na po dito yung mga TNBS, mga truckers, mga UB Express, siyempre po jeepney at saka motorcycle taxi.
0: Marami pa pala po kayo sa buong Pilipinas. Kahapon po nabigyan ng ayuda ang ilang miyembro ng Manibela. Anong klaseng ayuda po ang binigay?
1: Kahapon po, nagbigay ang LTO sa pangunguna ni LTO Chief ASEC Marcos Lacanilao. At sorpresa po na dumating doon ang ating First Lady.
0: Mm-mm. At ang sinabi po ba sa inyo ay patuloy itong aid habang patuloy din ang krisis dito sa Middle East, or one-time aid lang po ba ito?
1: May talumpati siya na hinahanapan ng tugon itong ating mga hinaing, kasi after po noon namin na magkaroon ng maliit na pag-uusap, ang sinabi namin sa kanya, ang sinabi ko talaga sa kanya ay sana po ma-roll back yung presyo ng mga produktong petrolyo at kung po pwede na masuspend din yung excise tax para hindi na po kami hihiling ng taas pasahin na napakahirap pong ibigay sa atin. At ang tugod niya sa atin ay kakausapin niya, ipaparating niya ito sa ating Pangulo. At nang sa ganun ay magtuloy-tuloy itong dialogo at makakita tayo ng solusyon doon sa kinakaharap na problema.
0: Okay, so kung magkakaroon po ng request si First Lady on behalf of yung request ninyo ng Manibela at ng transport group, umaasa po ba kayo na mangyayari itong pag-suspend ng excise tax at yung pagbaba ng presyo ng krudo?
1: Opo, ang goal naman talaga natin ay makausap ang mga nasa pamahalaan kung bakit tayo nagpo-protesta, Attorney Karen. Masasabi natin na tagumpay na naisulong natin yung ating protesta

0: transport strike dahil napababa natin ang mga kawani o nasa ahensya ng DOTR, LTFRB at LTO para makiusap na itigil na muna ang strike at magdialogo. Umaasa tayo na magkakaroon ito ng positibong tugon ang Malacañang dahil kung hindi po natatapos ang ating mga protesta at ang mga tigil pasada, hindi po natatapos ang ating advokasya. Nagkataon po na siyempre nakiusap ang ating First Lady, sino ba naman kami para hindi tutugon? Kasi nga, ito yung hinihintay natin na makadaupang palad ang kung hindi man ang ating presidente ay ang kinatawan ng DOTR para iparating ang ating mga hinaing at pupwedeng solusyon.
1: Mm-mm. So, Chairman Mar, nung dumating po si First Lady, nagulat kayo? Hindi nyo inaasahan na dadating siya?
0: Kasi po kahit na tarpaulin na wini-welcome siya, ay wala po eh. Mm-hmm. Wala pong ganun kasi nung dumating po ako, medyo halos nagsisimula na yung programa at may mga konting kumakanta, yung ganyan. May mga binibigay sa mga drivers, operators para po sa parang maikling programa. So nung dumating siya, nandoon kami sa likuran at inaantabayanan din namin siya. Kaya nagulat din po kami.
1: Okay. At ang malaking bagay...
0: Hindi namin inaasahan, Attorney Karen.
1: At mukhang malaking bagay po para sa inyo na dumating si First Lady kasi sabi nyo nga, sino ba naman kayo para tumanggi dun sa request niya na tumigil kayo sa inyong strike? So, gaano po ka-impluensya yung pagdating ni First Lady doon sa desisyon ninyo na itigil muna itong transport strike? At ano ang maasahan naman namin? How long na kayo hindi magbabalik or hindi magta-transport strike as long as yung demands ninyo are being requested? Pero kung ano po yung hangganan nito nung pagtigil ninyo sa transport strike?
0: Attorney Karen, just today, ngayong araw lang, ang pinapatigil tayo. Hindi ibig sabihin na sumagot tayo na hindi na kami mag-strike. Para lang sa araw na to dahil yun ang pakiusap. Yun ang intindi ko dun sa sinasabi niya. Kaya bilang isang complimentary gesture, napasagot ako na, hindi na po kami mag-strike. At parang pinagalitan kasi akong bata. Kaya napayakap tayo at napasabi tayo ng I love you. Kasi nga, pakikiharap sa ating First Lady, wala po kaming kulay politika. Ngayon ko lang po siya nakita ng personal. At hindi namin inaasahan ito na sa aming panawagan ay bababa ang isang First Lady para pakinggan po yung aming hinaing. Hindi po ba't ang transport strike at ang mga protesta ay upang ma-call ang kanilang attention? Ito na po yung hinihintay namin. Nilagyan lang ng ibang kulay dahil nga matindi yung pakikipaglaban natin. Pero sasabihin ko po, hindi nagbabago yun. Kung ano man yung stand namin pagdating sa mga issue ng lipunan ay hindi po magbabago yun. At patuloy nating ipaglalaban ang kapakanan ng hindi lamang ng mga tsuper kundi ng mamamayang Pilipino.
1: Okay, so Chairman Mar, sabi niyo po, ang pagkakaintindi niyo, ang agreement niyo ay tigil strike para sa ngayong araw lang na ito. Babalik po ba kayo sa strike bukas sa Webes?
0: Kasi 3 days lang po yung kinol natin. Kahapon hindi rin po kami bumiyahe. At hindi rin po kami bumiyahe dahil nga po nung bandang hapo. Kumbaga, silent protest na kasi nung nakaraang araw po dahil sa sobrang init at bigla ang pag-ulan, marami po sa amin ang talagang hindi kinaya.
1: Okay.
0: Pero yung mga susunod po, alimbawa, may mga susunod na pagtaas ng mga produktong petrolyo, hindi po natin maiiwasan na lumabas ulit sa lansangan.
1: Okay. Ano po bang klaseng tulong ang naibigay kahapon? Yung ayuda, ano yung mga kasama dun sa ayuda?
0: May mga pinarapol po sila doon na mga katulad po ng mga parang rice cooker po ata yun, ganun. Para lang hindi mainip yung ating mga kasama din. May mga programa po.
1: Okay, program. Pero meron namang

0: ang pagkakakita ko po sa picture, ang pagkakaintindi ko, meron ding binigay na mga bigas?
1: Right. Opo, bigas po. Bigas, okay. Opo. So, hindi bigas... ko lang po alam kung ilang kilo yon kasi hindi naman ako pumila para humingi doon kasi para doon talaga sa mga naghihikaos nating mga kasamang tsuper yon na maipamigay. At ang sabi naman ng ating First Lady at ng ating LTO Chief ay magpapatuloy po ito.
0: Oo. What about cash? May binigay po bang ayuda na cash?
1: Wala pong cash. Wala pong cash.
0: Okay. Ang nakwento niyo po sa amin, ano na pag-usapan ninyo ni First Lady doon sa mga hiling ninyo, meron po ba kayong ibang napag-usapan with LTO Chief Marcos Lacanilao?
1: Yun pala, ang isa pong maganda kahapon, may ano po doon eh, yung sa renewal po ng mga driver's license na yung medical po ay libre na at mas mabilis na po na matutugunan yung pag-renew po ng driver's license.
0: Okay.
1: At marami po tayong inilapit katulad po ng mga demerit points para sa mga drivers na sana tanggalin na ito kasi ito po ang isang nagpapahirap sa atin, sa mga tsuper. At minsan maling apprehension ay inilapit din po natin at kanila itong tutugunan.
0: Okay, maliban po ba sa Manibela, may mga iba pang transport group na sumama sa meeting kahapon with First Lady at LTO Chief Lacanilao?
1: May mga nakita po tayong mga truckers doon, mga truck drivers. Actually, yung mga leader nila ay nagkita-kita kami doon. Yung mga transport cooperatives, transport corporation, meron din po. Kaya lang po, majority po talaga na nando doon ay ang grupo po ng Manibela. Kaya nung nakita siguro na napakarami ng miyembro doon, pinatawag ako doon sa harapan para ho makausap ang ating unang ginang.
0: Mm-mm. At sa nangyayari po ngayon na mga fuel price hike, magkano na po ba ang kinikita ng ating mga kasama ngayon na jeepney drivers at yung mga nasa transport sector?
1: Siguro po, nung umabot po ng 100 ang presyo ng produktong petrolyo at wala pa itong fare increase, nasa 300 to 350 pesos po ang natitirang kita or mas mababa pa dahil po kung makaka 700 man ito sa isang araw na matitirang kita ay paghahatian po kasi ito ng driver at operator. Pero ang nawawalang kita po dahil 100% ang itinaas ng produktong petrolyo, nasa 1,500 pesos din po talaga ang nawawalang kita. Doon lamang sa loob ng 12 to 14 hours, kaya nag-i-extend po kami ng biyahe. Ngayon na mayroon pong, kumbaga dati po, nasa 1,200 to 1,500 po maximum po na ikinakarga namin doon sa diesel, na diesel sa 30 liters na average po. Ngayon po doble na, nasa 3,000 or mahigit pa. So ganun po yung kalaki yung nawawalang kita, Attorney Karen. At kung titignan natin, kahit na nagbigay ng piso na dagdag, kulang pa rin talaga ito kasi kung 100 lang ang 100 o 200 ang may sasakay namin sa maghapon, ay kalahati nito napupunta lang din sa gasolinahan. Kaya po ang hinihiling natin ay piso pa na dagdag doon sa pisong ipinatutupad po ngayon na fare increase.
0: Okay, actually yun po yung gusto kong tanungin eh. So patuloy pa rin po ang paghingi ninyo ng taas ng presyo at magkano po yung sapat para doon sa ating mga kababayan na jeepney drivers. But before you answer this question, magbe-break lang po tayo but at the forefront we'll be right back.

0: Welcome back at the Forefront. We continue our conversation with Manibela Chairman Mar Valbuena. Mar, so patuloy pa din po ba ang hiling ninyo ng taas pasahe? At magkano ang increase na sapat sa pangailangan po ng transport sector?
1: Opo, Attorney Karen, ano? Itong strike na ginawa natin ay nagkaroon ulit ng avenue na ipagpatuloy yung hearing dun sa petition natin na 2 pesos kasama na po doon yung inaprubahan na piso. At kung hindi ngayong linggo na to, sa Monday po ito mag-start. Kasi po, nakaisang beses lang kami ng hearing sa loob ng dalawang buwan. Kaya ho, napakalaking bagay po na itong pag-strike at pag-protesta at pagbaba ng unang ginang ng DOTR, ng LTFRB at LTO dun sa protest center namin ay magkakaroon na po ng kahit papano ay liwanag na mailatag ulit namin kung bakit pa kami humihingi ng pisong dagdag doon sa inaprubahan po nilang pamasahe.
0: Okay, so kung isa pang piso, bali 2 piso po yung magiging dagdag na total. Pero parang kulang pa rin po yung kasi sabi nyo, sa ngayon ang natitira halos ay mga 300 pesos lang kada araw pagkatapos magbiyahe ng 12 to 14 hours. At yung 300 na yon para dun sa jeepney driver, kailangan niya pang magbigay dun sa operator.
1: Opo, Attorney Karen. Kasi ho, alam natin na gusto man namin na mas malaki yung hingin na per increase. Alam naman natin yung piso nga lang na inaprubahan noong Marso, piso na nga lang hindi pa na-implement, sinuspend na. Ano pa kaya kung mas malaki pa rito ang hihingin namin? So kumbaga parang nagpaka-practical na lang kami na kahit papaano, madagdagan lang at maipantawid yung dagdag pasahe po na ibibigay po sa atin.
0: Kahit hindi sapat.
1: Hindi po sapat, at least may dagdag kahit papaano.
0: Oo, yung fuel subsidy program po ba ng gobyerno, nakakatulong po ba ito? At paano nyo natatanggap itong fuel subsidy?
1: Present, Attorney Karen, discounted fuel per liter ang nakukuha natin. Pero nagdidepende kasi sa mga gasolinahan yan. Minsan ayaw magbigay ng discount. Minsan naman naka-offline sila. Minsan cut-off na sila. Nakapila na kami. So kailangan na namin magkarga. Kesa lumipat pa kami, baka huminto pa yung aming sasakyan. Napipilitan na kaming magkarga kahit walang discount. So sana yan ang maintindihan ng Department of Energy na kumbaga i-check itong mga gasoline station na to o ang LGU o kung sino mang sangay ng ahensya ng gobyerno na mag-check dito sa mga gasolinahan na ito sa pagpapatupad ng discounted fuel.
0: Opo. At nare-report nyo po ba ito? Dapat yata i-report ninyo na may mga gas stations hindi tumutupad doon sa discounted na fuel ng fuel subsidy program ng gobyerno.
1: Opo. Marami na tayong na i-report na ganitong pagkakataon o insidente, Attorney Karen. Kaya lamang talaga hindi natin maintindihan kaya kami nagpo-protesta. Kaya kami nag-strike kasi nga hindi namin ito mapakinabangan at yung tugon ng ating pamahalaan, particular ang Department of Energy pagdating dito sa pag-check ng mga gasolinahan, ay napakabagal po.
0: Mm-hmm. At Chairman Mar, meron po ba kayong mga miyembro na hindi na bumabiyahe dahil sa mahal ng gasolina or diesel?
1: Marami po ang huminto talaga. Kaya kung mapapansin ninyo ay marami pa rin ang hindi ang marami pa rin ang nahihirapang sumakay kasi nga hindi pa rin kinakaya kasi nga po sa liit po ng kita hindi din magkakasya sa pamilya ng aming mga kasamahan kaya po napipilitang humanap ng ibang trabaho. Ngayon po na medyo nadagdagan ng piso baka susubok

0: ko ulit sila na mamasada, bumiyahe, tignan kung kahit papaano ay madagdagan ng kita. Ngayon po, wala kasing masyadong report dahil dalawang araw nga po kami nagtigil pasada. Ngayon pa lang kami babalik sa biyahe. Ngayon pa lamang din po namin malalaman kung ano talaga ang lagay doon sa kalagayan nung pagbibiyahe o pamamasada ng aming mga kasamahan.
1: Okay. At ano po ang sagot ninyo sa mga bumabatikos na madali daw po kayong sumuko matapos kausapin ni First Lady Liza Marcos?
0: Alam nyo, Attorney Karen, it's a simple complimentary gesture na kami, na kumbaga nagulat din ako na nandoon siya. Alam nga namang bastusin namin ang ating Pangulo, ang ating unang pangalan nito, ang First Lady. Kahit po mga driver lang ang tingin nila sa amin, professional naman tayo na sa ganitong pagkakataon ay isinasantabi natin yan. Pero yung panawagan at pakikipaglaban natin ay nananatili po dyan. Pangit naman na doon mismo ay murahin natin o gumawa tayo ng hindi maganda. Ito kasi yung pagkakataon na napakaganda na makausap natin sila. Nagkataon lang na yung gesture ay hindi nagustuhan ng mga ayaw sa unang ginang. Wala naman na po kaming magagawa doon. At may gawin kaming tama, may gawin kaming wala kaming gawin. Andyan po yung mga bashers. Kaya kailangan lang ho intindihin din natin sila. At hindi kami titigil na ipaglaban ang karapatan ng mga tsuper, ng operator, at hindi din maapektuhan ang mananakay. Yun po ang mahalaga. At isa pang punto na doon sa aming pagpuprotesta, kaya sila nandyan dyan ay narinig nila yung ating panawagan. At umaasa tayo na masusolusyonan ito dahil kung hindi, babalik na naman tayo sa isang transport strike at mga protesta.
1: Okay. At saang punto po kayo babalik sa transport strike? Meron po ba kayong deadline na isiset para matugunan yung mga hiningi ninyo na demands at halimbawa yung pag-suspend muna ng excise tax? Kailan po ninyo aabangan yung resulta bago kayo ulit dumulog sa isang strike?
0: Again, Attorney Karen, sabi ko nga, mahigit 100% ang itinaas ng produktong petrolyo. Pasan-pasan namin sa balikat at sa dibdib namin yung bigat at direktang taas presyo ng petrolyo. Kapag hindi na ulit kaya talaga, kaya kami susubok ngayon na bumiyahe para malaman namin kung kahit papaano ay maiibsan ba. Kasi nag-rollback kahapon ng, di ko alam kung 7 pesos ba ang ni-rollback kahapon.
1: Sa diesel lang po, no? Pero sa gas diesel, tumaas pa rin. Opo.
0: Opo. Malaking bagay po ito. Kaya lahat naman po ito, hindi lang diesel yung ating ipinapanawagan. Kung hindi, lahat itong produktong petrolyo ay ma-rollback. At matagal na nating pinapanawagan na kung hindi man maibasura itong oil deregulation law, ay ma-repeal ito. Kasi mismatch, Attorney Karen, deregulated yung fuel, tapos yung pamasahe namin, regulated. Mm. Yung pagdating sa fuel, walang hearing-hearing, walang kailangang petisyon. Magtataas sila kung kailan nila gusto. Magtataas sila kung anong presyo ang gusto nila at magbababa din sila kung anong gusto nilang presyo. Kami ho, doon sa piso, 2 piso, na hinihingi namin per increase. Kailangan namin mag-file ng petition, kailangan ng katakot-takot na hearing at mga ebidensya. At tandaan natin, ito mabanggit ko lang, yung piso na idinagdag o yung per increase noong Lunes, 3 taon na hinintay po namin ito, Attorney Karen. Petition pa po ito noong 2023-24. Ano na pong taon tayo ngayon?
1: So yung 1 peso pala before pa magkaroon ng Middle East crisis, bago magkagera dito sa Iran. Tapos kapag iwanan na.
0: 2023 pa po, Attorney Karen. 2023 pa yung mga petition na yan.
1: So kung kayo po yung masusunod, since yung 1 peso na yan ay para lang habulin yung inflation o yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin, base doon sa pagtaas ng presyo ng krudo, kung kayo'y masusunod dahil halimbawa mapapagbigyan, ano yung tama talaga para

0: yung sapat yung kikitain ng ating mga jeepney drivers?
1: Dahil nga po doble yung itinaas nito, siguro ho makatarungan na yung 5 piso. Pero alam natin na mahihirapan po tayong makuha yung punto na yan na 5 peso na per increase. Kaya ho, kahit siguro dahan-dahan ay makuha natin. Again, Attorney Karen, nagdoble ang mga pangunahing bilihin, tumaas ang inflation, tumaas ang krudo, ang gasolina, tumaas ang mga pangunahing serbisyo sa publiko. Kung hindi kami hihingi ng per increase, mapag-iiwanan kami.
0: At maintindihan po namin. At last question na lang po, since merong dati na sinusulong na jeepney modernization program, wala po bang usapan na gawing hybrid or electric ang mga jeepney kung magmo-modernize na rin po?
1: Ni Karen, yung unang nag-modernize na nasa ang presyo ay 2 million to 2.8 million hanggang 3.2 million, nalugi nga po eh, na bankrupt yung kooperatiba. Kung hindi po nila na itatanong, ang presyo po ngayon ng mga hybrid, lalo na yung hybrid, yung electric po, nasa 4.5 million na. At yung charging station na to na itatayo, hindi po bababa din ng 10 million ang cost nito. So saan po namin kukuhanin yung ganyang kalaking pera? Kung uutangin man namin yan, tapos mababa po ang pamasahe, hindi din po namin ito kayang bayaran. Dapat po ang programa na isusubo sa atin ay yung abot kaya na hindi po mahihirapan sa pangungutang ang mga transport cooperatives at transport corporation. Again, uulitin ko po, 4.5 million po yung base price. Wala pa dito yung interest.
0: Oo nga. Kung meron sigurong modernization ay dapat subsidized by the government or something that is funded by the government, yung lalo na yung mga Opo. Charging stations at yung mga kung electric man, no?
1: Opo, Attorney Karen. Sa ngayon, ang sinasabi nila ay may 400,000 na subsidy. Pero napakalaki pa rin po, napakamahal. Isipin nyo ho, 4 million mahigit ang presyo nito. Hindi namin lubos maisip kung yung piso lang na dagdag pasahe, napakahirap ng hingin. Ano pa po kaya yung ganong kalaking huhulugan namin buwan-buwan?
0: Tama po. Maraming salamat po, Chairman Mar Valbuena, at good luck po sa inyong transport sector na advocacies.
1: Maraming salamat po, Attorney Karen.
0: The government tries to satisfy the demand of transport groups by allowing them to increase fares by 1 peso. But this becomes an added burden to the riding public, who is also struggling with other expenses. With the proposed 7.2 trillion peso budget for next year being tackled in Congress, the question is if there are sufficient funds allocated to social programs and whether they will reach the intended beneficiaries. Be informed, be insightful of the news. I'm Attorney Karen Jimeno. Always stay at the forefront.

0: Magandang araw, fellow Filipinos. I'm retired Brigadier General Jean Fajardo, former spokesperson of the Philippine National Police. Sa ngalan ng serbisyo publiko, handa kaming maglingkod. Kami ang The Commanders. Bigyan daan muna natin ang isang report tungkol sa illegal fishing ng foreign vessels sa Territorial Sea sa Kota Island sa Kalayaan Island Group. Ihahatid sa atin yan ng BNC reporter in command, Lade Cabacani.
1: Iginiit ng Philippine Coast Guard na paglabag sa Philippine sovereignty at batas ng bansa ang pangingisda ng foreign vessels nang walang pahintulot sa Territorial Sea ng Kota Island sa Kalayaan Island Group. Nitong Martes lang pinaalis ng PCG ang isang Chinese Maritime Militia vessel at 24 na maliliit na bangka na umano'y nangingisda malapit sa isla. Namataan ang Chinese vessel na CMMV 9622 na nagpakawala umano ng 24 na sampan na may tig 2 sakay. Nang makita ang mga bangka na nangingisda sa loob ng 300 yards mula sa Kota Island, agad itong nilapitan ng 5 tauhan ng PCG at inutusang umalis. Hindi umano tumugon sa radio challenge ang Chinese vessel, pero umatras din ang barko kasama ang lahat ng 24 na bangka nang dumating ang PCG team sa lugar. Sabi ng PCG, ang naturang aktibidad ay hindi lamang paglabag sa Philippine Fisheries Law, kundi maging sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UN Clause. Ang Kota Island ay bahagi ng Municipality of Kalayaan sa Palawan. Para sa The Commanders, Lade Cabacani, Billionaire News Channel.
0: Maraming salamat, Lade Cabacani. Mga kababayan na tumututok sa ating program, maganda yung ating topic ngayon. Although tayo ay solo flight, pero maganda po at napaka-importante po nitong topic natin. At bago tayo tumungo doon sa ating topic, ay gusto rin natin i-recognize at i-commend yung patuloy na kampanya against smuggling, lalong-lalo na laban sa illegal drugs at under the leadership ng BOC ay tuloy-tuloy yung kampanya against illegal drugs. At katunayan nga po niyan, nitong nakaraang September 25 ay muli ay meron na naman pong nakumpiska po ang Bureau of Customs na more or less 743 grams ng ecstasy na estimated na around 3.15 million. So this is not the first time na nakakumpiska at naka-intercept ang ating Bureau of Customs ng ganito kalaking droga. In fact, in recent days na monitor po natin yan, ito ay pagpapatunay na seryoso yung ginagawang kampanya laban sa smuggling, lalo na sa illegal drugs, sa counterfeit goods at other illicit items ng leadership ng BOC. Kaya mamaya ay mismong liderato ng BOC ang ating mga kasama para pag-usapan itong kanilang latest accomplishment and of course yung kanilang overall campaign against smuggling. Sa likod ng bawat kargamentong pumapasok sa ating mga pantalan, may prosesong dapat pagdaanan para matiyak na ito ay legal at tama ang pagkakadokumento. Pero paano kung ang kargamento ay sadyang itinatago, misdeclared o gumagamit ng peking dokumento?

0: Sa bawat kargamentong pumapasok sa bansa, may mga prosesong dapat pagdaanan para matiyak na legal at tama ang idinadeklarang kargamento. Pero sa kabila ng mahigpit na pagbabantay, may mga nagtatangkang gamitin ang butas sa sistema para makapagpuslit. Paano nga ba nakikipagsabayan ang Bureau of Customs sa mga bagong modus ng mga smuggler? Let's take a closer look.
1: Sa bawat kargamentong pumapasok sa bansa, may isang hamon ang Bureau of Customs. Ang matiyak na legal, ligtas at tamang idineklara ang mga imported goods. Pero sa likod ng lehitimong kalakalan, patuloy ring binabantayan ng BOC ang mga tanging nagtatangkang magpuslit ng illegal na produkto at umiiwas sa pagbabayad ng tamang buwis. Sa pamamagitan ng cargo inspection, X-ray scanners, canine units, intelligence at risk-based profiling, sinusuri ng BOC ang mga shipment na posibleng may paglabag. Kabilang sa mga nahaharang ang mga kargamentong may misdeclaration, peking dokumento o mga produktong ipinapasok ng labag sa batas. But the BOC does not fight smuggling alone. Mahalaga ang pakikipag-ugnay nito sa Philippine Coast Guard, PNP, NBI, DOJ at iba pang ahensya sa pagbabahagi ng impormasyon, pagharang ng kahinahinalang kargamento at pagkapanagot sa mga sangkot. Dahil ang smuggling ay hindi lang usapin ang illegal na pagpasok ng produkto. May epekto ito sa kita ng pamahalaan, lehitimong negosyo at ekonomiya ng bansa. Kaya patuloy ang hamon sa BOC. Palakasin ang paggabantay, isara ang mga butas sa sistema at tiyaking ang mga lumalabag sa batas ay mananagot. In the fight against smuggling, every intercepted shipment is a step toward protecting our borders, our economy, and our people.
0: To help us better understand the government's reports against smuggling, makakasama natin ngayong araw ay isang opisyal who plays a direct role in enforcing our laws and policies at the country's ports. So makakasama natin ngayong araw si Commissioner Ariel Nepomuceno ng Bureau of Customs. Commissioner, welcome to the Commanders and thank you for gracing our show, sir. It's an honor to have you in our show, sir.
2: Thank you, General Fardo. I'm happy to see you again. Last time, we were together, we were responding to sa anim na bagyo,
0: yes,
2: na pumasok sa bansa. I'm happy to see you and congratulations.
0: Thank you, sir. Unang tanong, sir, congratulations dun sa sunod-sunod niyong kampanya against smuggling. Sa makailan lang, sir, isa against illegal drugs. And recently, sir, sa news ay nakikita natin yung efforts naman against yung mga illicit product like cigarettes and other counterfeit products. So, ito talaga, sir, picture ngayon ng BOC under your leadership ay tuloy-tuloy yung kampanya natin against illegal, at least smuggling.
2: Bigyan ko ng context yung illegal drugs, General. Nakaka-36 operations na ang Bureau of Customs along with the PDEA, of course. PDEA ang primary responsible agency pagdating sa illegal drugs at ang kabuuan ng halaga ng illegal drugs na iwasan nating makapasok, nahuli natin na makapasok sa bansa ay hindi bababa sa 4.3 billion pesos. So almost 4.4 billion pesos yan. 4.39 billion pesos. Malaki na yun. Nagpapasalamat tayo sa PDEA several instances, PNP mismo, at ang Bureau of Customs. So natutuwa tayo. Gumagawa nga lang ng iba't ibang paraan ang mga sindikato. Siyempre dahil malaking pera ang kikitain nila dyan. So salamat kahit papano nakikita naman ng ating mga kababayan yung mga ginagawa ng ating mga tauhan. Hindi naman ako yan. Marami tayong mga tauhan na meron tayong Customs Anti-Illegal Drugs Task Force. Yan ang kapartner nila, General Nere, siguro nakasama mo
0: yes,
2: rin.
0: Yes, sir. Yes, sir.
2: Sina Sir Gani. So kasama namin yung PDEA sa aming mga ginagawa.
0: Curious lang ako, sir. Nung ako ay tenyente pa, sir, my first assignment, sir, sa PNP is a narcotics group. Back then, sir, ay meron na rin kami, sir, na i-intercept sa tulong ng Bureau of Customs na mga illegal drugs na nakakubli doon sa mga dumadating. Why until now? Ito pa rin, sir, yung one of the modes na ginagamit ng ating mga illegal traffickers sa maluwag ba talaga yung ating mga ports? Maluwag ba yung ating mga customs? But sa isang banda ay the reason kung bakit nai-intercept itong mga illegal drugs na ito ay dahil na rin sa hinigpitan nyo yung mga proseso that also resulted dito sa mga nai-intercept na mga illegal drugs. At hindi basta ito illegal drugs, sir, ha? Malalaking volume ng illegal drugs.
2: Actually, malaki kasing negosyo yan eh. Yung mga sindikato, they are being encouraged with the huge profits that they will gain from the distribution of illegal drugs. Kaya patuloy, ang illegal drugs, ang industriya na yan, hindi naman yan particular lang sa Pilipinas. Buong mundo yan. This is the reason why we have to cooperate with our counterparts abroad. Ano? Ngayon, yung dami natin nahuli, yan dahil nahuhuli natin ngayon yan, dahil merong kakayanan ang Bureau of Customs at PDEA na mahuli yan, lalo-lalo na pagdadaan sila sa airports. Maganda nga, if they're listening, bad news to them, we really can apprehend the entry of illegal drugs because of, number one, we have the scanning equipment tactically located in all our airports, ano? Even in our, including our international ports, seaports. Mahuhulit, mahuhuli yung mga, kahit nakatago yan. Kaya kahit iba-iba yung formang ginawa nila, nasa loob ng containers, nasa fake na bato, yung kunwari, talagang natural stone. Recently, may nahuli kaming nasa parang kumot, comforters, na basa, liquid na, ano yan, liquid na marijuana. So marami silang mga naiisip na pamamaraan upang makalusot. Subalit, nahuli natin yan. Number one, we have the modern equipment to do the mission. Pangalawa, meron ding K-9 units ang PDEA. Very effective yung mga aso. Very effective yan in smelling, detecting the illegal drugs hidden in so many forms of attempts to bring in illegal drugs. At pangatlo, magaling ang ating intelligence, galing kasi serbisyo, kayang ipagmalaki na ating mga kababayan ang kakayanan ng ating intelligence communities, local at ang international cooperation, especially with the Interpol, ang international police, maganda yung palitan ng mga impormasyon. Kaya nahuhuli natin yan. Ngayon, yung bang dami ng nahuhuli, ibig sabihin, nagkakaroon ng kapabayan. Actually, reverse. Sumusubok sila na sumusubok. Lalo lang natin sila nahuhuli. Kung ako sa kanila, talagang itigil nila yan. Dahil mahuhuli naman yan. Lalo na yung mga drug mules. Babala rin ito sa mga pasahero na lalo na ating mga kababayan na magpapadala sa kanila ng mga kargamento, yung pala hindi kanila yung bagahe, pagdating sa Pilipinas, mauli sila. Hindi rin excuse na hindi nila alam yung mga illegal drugs na nasa loob, di ba? Pag yan ay in possession sila, hawak nila yan, regardless kung kanila talaga yan, sila ay uhulihin at pananagutin natin sila sa batas.
0: I understand, sir, yung latest yung accomplishment ay nahuli yung consignee at yes, na-turn over na sa PDEA. And I heard you saying na hindi kayo titigil sa pag-intercept lang. Kailangan yung habulin kung sino yung mga behind this illegal shipment. So, na-mention nyo rin kanina, sir, yung importansya ng intelligence gathering, stronger interagency cooperation. But my question, sir, is paano natutukoy ng DOC ay yung mga kahina-hinalang shipment bago man ito makalusot sa ating mga pantalan?
2: Yun nga, unang-una meron tayong mga modern scanning machines. Lalo-lalo sa airports, napaka-epektibo ng ating X-ray machines. Ano? Mahirap makalusot talaga ron. Napakahirap makalusot doon. Kaya dapat tumigil na itong mga nagpapasok dyan. Ano? Lahat ng bagahe na bit-bit ng mga pasahero, lalo-lalo na yung mga ipinapasok sa yung chine-check-in, lahat yan dumadaan sa scanning machines or X-ray machine. Yun ang pangunahin talaga. Again, impormasyon at K-9 dogs. Ano? So talagang ang direksyon natin ngayon at nagkaroon kami ng formal na kasunduan with the PDEA, hahabulin ng pamahalaan, hahabulin namin, hindi lang yung couriers, ano? Hanggang dulo kung may protectors yan at yung tinatawag na money trail, hahanapin na yan. Yun nga lang, hindi siya ganun kadali. Dahil kadalasan, ang gumagawa ng ganitong krimen, ng illegal drugs, ay gumagamit niya ng peking pangalan, peking address. So talagang may pagsubok doon. Ang importante ay ganito. Huwag magduda ating mga kababayan. Ang importante, yung mismo papasok ng mga illegal drugs, mahuli natin. Bonus at gagawin natin lahat ang magagawa natin na mahuli natin kung saan papunta yon. Hindi lang siya ganun kadali dahil peke lagi ang ginagamit nilang mga pangalan at address.
0: Na-mention mo, sir, yung importansya ng mga scanning machine natin. Do we have enough? The BOC have enough scanning machine to really intercept these illicit items? And na-mention nga natin, sir, itong mga technology na ito. Are we exploring the possibility, sir, na exploit yung mga AI-capable na mga technology natin to at least, again, strengthen yung ating campaign against smuggling?
2: Tama, General. The quick answer is yes. kumpleto ang ating mga scanning or x-ray machine sa lahat ng ating airports at seaports. Subalit, magdadagdag pa tayo at yung mas modernong mga scanning machines, meron ng AI capabilities yan. So mag-a-upgrade tayo at magdadagdag ng mas yung tinatawag na smart machines using AI hanggang blockchain to ensure the custody of all the informations, data, para pag ginamit natin sa korte, hindi yan mawawala, hindi yan mapepeke. Tama yon, kompleto tayo, subalit palalakasin pa natin na mas moderno at dadagdagan pa natin.
0: How about yung personal complement, sir? You mentioned kailangan natin i-exploit yung advancement in technology, including yung AI capable machine. How about yung personal complement? Do we have enough personnel to man this technology-driven machine, sir?
2: Ngayon, nagdo-double shift, triple shift yung tao natin. Eh.
0: Same with other organizations,
2: yes,
0: sir.
2: Yes, oo. Kaya nga, kasama sa mga inilista kung gusto kong maging legacy ako sa BOC, yung i-expand at i-reorganize yung mismong organization ng BOC. Kasama doon yung pagdagdag ng mga tao sa Customs Anti-Illegal Drugs Task Force. At gusto ko rin sana kung mapagbibigyan tayo tutulungan ng ating Kongreso, magkaroon tayo ng sariling kakayanan na magkaroon ng sariling maritime command. Dahil yung illegal drugs pumapasok hindi lang naman sa ating airports at seaports. Nitong last month, meron kami nahuli na dalawang mamahal.

0: Philippine Coast Guard, bantayan namin ang more than 7,100 islands. Challenging yun.
1: Good thing, sir, na mention mo yung sea interdiction. Kasi contrary doon sa mga sa paniniwala ng iba nating kababayan na yung trabaho ng custom ay limited sa custom port, sa ports, pero mas malaki yung laban, mas malawak yung laban doon sa focus nating coastline. At tama po kayo, nandyan ang Philippine Coast Guard, nandyan ang Armed Forces of the Philippines, PNP. So, my question, sir, how important, sir, yung interagency cooperation? And kumusta, sir, yung coordination mechanism natin between and among law enforcement agency vis-a-vis doon sa main function, sir, ng BOC? Mm-hmm.
0: Napaka-importante nung samahan at pagtitiwala sa isa't isa ng mga ahensya, no? BOC, Coast Guard, PNP, AFP, NBI, importante yan. Kasi nakita naman natin sa mga nakaraang pangyayari, no? May mga naiulat na, lalo na pagdating sa kaso, nadi-dismiss yung case, ano? Kaya nga recently, nakipagpirma ng BOC with the Department of Justice at NBI upang sa simula pa lamang, iisang team na yan, isang task force na yan, para sa pagbabahagi ng intelligence information, case build-up, case preparation, filing of cases, magkakasama na. Wala nang turuan ito in the future na yung isa sinabotahe, isa binenta yung kaso. Hindi na mangyari kasi isang grupo sila. Kung merong may kasalanan, silang lahat. Kung merong dapat purihin at matagumpay ang operasyon, silang lahat. So importante yon. But what we're doing right now is to formalize further the agreements among agencies so that we can specify ano yung bang mga particular na dapat pagsamahan na kahit iba na ang pinuno ng mga ahensya, tuloy-tuloy ito. Ngayon, mapalad tayo, personal kaming magkakaibigan, ano? Sila General Nartates, Admiral Gaman ng Coast Guard, of course, kari-retire lang ni General Browner, ano? NBI Director, lahat naman, Secretary John Bick. So magkakasama naman, so we can capitalize on the personal friendship so that we can further strengthen the institutional cooperation.
1: Mahalaga talaga, sir, yung coordination and cooperation between and among law enforcement agencies kasi hindi kakayanin ng Bureau of Customs, importante yung intelligence sharing. So na-mention mo kanina, sir, yung mga sindikato na nag-a-attempt magpasok, hindi lang just illegal drugs, pati yung ibang mga illicit items, sir, dito sa ating bansa using different modes, sir, ng entry, sir. Nag-iiba din ang modus operandi. But to your experience, sir, after assuming the leadership, sir, ng BOC, ano-ano yung mga kakaniwang paraan o modus na mga ginagamit ng mga smuggler para to circumvent yung strengthen nating mechanism in terms of intercepting mga illicit products, sir?
0: Madalas, ang ginagawa nila, kumbaga, pinakamadali yung tinatawag na misclassification. Ibig sabihin, kotse yung pumasok na mamahalin, idideklara nilang kotse pa rin, subalit imi-misclassify. Ibig sabihin, kagaya nung nangyari, buti na lang naibenta na namin yung Bugatti, no? Naibenta namin niya ng 103 million at 104 million, ano? Galing yan sa Pogo. Yaan, nung pumasok sa bansa, hindi ko papanahon yun, ano? Hindi ko papanahon. Subalit kami ang nagbenta niyan ngayon. Yung Bugatti, ang deklarasyon, sasakyan pa rin, subalit, pick-up truck na Ford. Mm-hmm. So, yan, kaso ng misclassification, sasakyan nga, ang yung iba naman, Mercedes-Benz, pero bababaan, may misclassify na mas mababa. So, yan ang unang paraan, na parang madali, kasi sasakyan din, o kaya Benz, bababaan, no? Pero yung Bugatti, naging truck, misdeclared, yung misclassify, parehong-parehong sasakyan, pero iba yung, halimbawa, 8-cylinder, bababaan, gagawin 6-cylinder. Yun ang pinakamadali. So, balit kaya rin natin mahulihan. Pangalawa, yung misdeclaration. Sasabihin nila, kagaya nung nahuli namin sa Subic, sasabihin, squid balls, fish balls, yung pala, laman ay karne. Karne ng alibawa, manok, o beef, or pork, ano? Misdeclaration yon. Talagang huli rin natin yan. At yung iba, outright smuggling. Kailang maunawa natin mga kababayan, ang outright smuggling talagang hindi na idinadaan sa ports. Aside from the fact, challenging fact that we have more than 1,700 islands, meron pa tayong mahigit 200 private ports or private wharves na wala sa jurisdiction namin kagad. So yan, kailang pagtulong-tulong. Again, we will go back. Hindi kaya ng Bureau of Customs mag-isa lahat yung bantayan. We need the other agencies.
1: Sir, paka maunawaan, sir, ng ating mga manonood, sir, na mention mo, sir, yung mga misdeclaration, undervaluation,

0: paano sir ang proseso? Let's say may nakumpis ka sa drugs, sir. I would understand, sir, na nandiyan ang PNP, nandiyan ang PIDEA, ito turn over natin ang drugs and the process of filing ng criminal, at least yung criminal case ay yung ating other law enforcement agencies dedicated to filing the case. How about yung na-mention mo, sir, yung let's say cigarette, tobacco, yung na-mention mo, sir, yung Bugatti. Paano, sir, yung proseso once na-intercept, na-kumpiska na natin yan? Ano ang susunod, sir, na proseso once na-intercept at na-kumpiska na natin itong mga ito?
1: Una-una, kapag napatunayan, initially, na meron niyang violation, either yun nga, na-misdeclare, misclassify, o mali yung pinagbayaran, more than 30%. May threshold. Kapag ang depresya ng dapat mong bayaran ay 30% or more, meron ang tinatawag na kinukonsidera natin yan na smuggled. So yan ay gagawing ng gobyerno sa isang procedure, mapapasa gobyerno na yan. Meron tayong seizure proceedings. Subalit entitled, dahil demokratiko tayong bansa, entitled ang mga importers ng due process. So magkakaroon tayo ng seizure proceedings, subalit kung ang initial report ay smuggled yan, malamang papunta talagang masisis ng gobyerno yan. Ano? So pag yan ay napatunayan talaga, wala silang maihabol na tamang dokumento, tamang pinagbayaran, pag pag-aari na yung gobyerno, meron kami tatlong options. Halimbawa, yun nga, ano, Bugatti. Pwede nating sirain yon. Subalit, in my term, hindi ko gagawin yan. Dahil sayang naman yung pwedeng kitain ng pamahalaan, magagamit yan sa mga programa para sa ating mga kababayan. Pangalawa, pwede natin i-donate yan. Subalit, di ko gagawin yon dahil Bugatti yan. Sino naman, hindi tamang gamitin yan ng ating mga tauhan o ng ibang ayansya ng pamahalaan. At pangatlo, pwede natin yang, ibenta, i-donate, at wawasakin. So, pwede rin natin i-donate sa other agencies. Wawasakin, di ko gagawin yan. At lagi kong ino-auction. Yun ang aking preferred option.
0: Okay. Putulin natin saglit, sir, itong ating mainit na usapan at marami tayong natututunan. Hindi magtatapos sa paghaharang ng kargamento ang laban contra smuggling. Mahalaga rin ang pagpapanagot sa mga taong nasa likod ng mga illegal na operasyon. Pero ano ang mga detalye sa pakikipag-ugnayan ng Bureau of Customs sa iba pang ahensya para masundan ang buong smuggling network? At kung may mga butas sa sistema, ano ang hakbang para maisara ang mga ito at mapanatiling malinis ang ating mga pantalan? Yan ang ating mga pag-uusapan sa pagbabalik natin ng The Commanders.
2: More digital, more connected, but with controversies piling up.
3: Bilang pagtaas ng online scams, fake news, at negatibong epekto ng online platforms sa kabataan.
2: Are we really ready for what comes next? Join Kong Migs Villafuerte and Sec Henry Aguda as we ask, what's the point of going digital in the Philippines? With Ronnie Puno and Alex Caleja. What's the point? Before the markets react.
4: 61 pesos and 70 centavos. That's where the peso opened this morning.
2: Before the headlines shape the conversation.
4: The government spent far more than it earned in July, pushing the budget deficit.
2: Get fresh perspectives on the latest developments.
4: Where business, markets, and the economy come into full view. We have these stories and more. I'm Margot Salcedo. This is Business 360.
2: Business 360 with Margot Salcedo. Weekdays at 10 a.m.

0: At nagbabalik po ang inyong The Commanders. Pakas po sa mga kaka-tune in pa lamang sa ating programa, ating pong tinatalakay ang laban ng Bureau of Customs sa smuggling. Tuloy natin, sir, yung ating discussion. So, na-mention mo nga, sir, na ito yung proseso na pagdadaanan once na makumpiska natin. Ngayon, sir, paano naman natin hinahabol yung mga tao behind this smuggled goods? Sabi mo nga, sir, narinig kita in one na interview, sir, na hindi tayo titigil sa pag-intercept lang, sa pag-auction itong mga smuggled products. Paano natin sisiguraduhin na mapapanagot natin hindi lang yung consignee o yung mismong mga tao behind that consignee? At ano yung mangyayari doon sa company nila, nabablocklist ba ito? At paano kung magpapalit lang ng pangalan? Paano natin mamomonitor at masisiguradong hindi na sila makakatransact sa Bureau of Customs?
1: Unang-una, at the minimum, yung registered owners and officers, including the brokers, yan yung una nating isinasama doon sa show cause order. Again, part ng due process. Ano? Hanggang sila na mismo yung kakasuhan natin, eventually. Subalit tama, hindi titigil ang problema natin sa smuggling kung ang pananagutin lang natin, kakasuhan at maaaring makukulong, yun lang, driver, helper, hindi titigil yan. Kaya't ang direksyon natin, yan ay utos rin ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano? Dapat panagutin natin hanggang may-ari. At kung kaya pa, based on testimonies, based on evidence, digital, kung pag may ebidensya tayo, pati protector nila. Kung may protector sila galing sa pamahalaan, isasama natin yon. Kung meron din silang protector galing sa private sector, alam niyo, tanggapin natin, ang smuggling, hindi naman yung problema lang ng Bureau of Customs. Eh.
0: Tama,
1: meron din private sector. Eh. Meron din brokers. No? So, kailangan lahat sila, panagutin natin sa kasuhan natin sila lahat. Hanggat, palagay ko, pag may nakita na silang nakakulong talaga, madadala na sila. Eh. No? So, ngayon, doon sa kaso naman, kaya nga nabanggit ko kanina, nakapagpirmahan na kami sa Department of Justice at NBI, ihahanda natin yung kaso. Doon sa paghanda ng kaso na importante yung tinatawag na panuntunan o standard na ginawa ni then Secretary of Justice Boying Remulla, now Ombudsman, yung certainty of conviction.
0: Yes.
1: Dapat yung kalidad ng dokumento na isasampa natin sa korte matibay at hindi madidismiss. Yes.
0: Will lead to conviction.
1: Yes, dapat mapakulong natin, yes, talaga, yes, kung sino may. Again, hindi lang yung mga maliliit mabababa ranggo sa organisasyon nila, dapat hanggang may-ari, hanggang protector.
0: Maganda, sir, no, na-emphasize mo yung kahalagahan nga, sir, nung collaboration, coordination, and cooperation between and among law enforcement agencies. But may I ask you, sir, how about yung importansya, sir, ng international cooperation? Hmm. Kasi alam natin, sir, yung shipment bago pumunta dito ay dumadaan din doon sa customs ng iba-ibang bansa. Kumusta, sir, yung paano natin na harness at na-strengthen, sir, yung international cooperation natin to really put a stop doon sa smuggling network within the country and of course doon sa mga paparating na shipment, sir?
1: Unang-una, may mga formal relationships that are being sustained with the periodic, regular meetings, conferences, and the actual operations. So tuloy-tuloy yun. And the top leadership of the Bureau of Customs and our other agencies, consciously talagang pinapagtibay natin yan, both on the professional and personal level. Ako, I make sure na yung ating mga tauhan, kakilala nila yung counterparts. Importante yun. So, gayon din, sila rin, conscious sila na nakikipagtulungan sa atin. Banggitin ko lang, hindi lang sa mga enforcement at intelligence agencies abroad ang kailangan nating makasama. Meron din mga private businesses or sectors na dapat tumulong. Actually, we compel them to help. Halimbawa, may mga balikbayan boxes na nahuli kami na merong laman na illegal drugs. Yan ay kung yan ay na-x-ray kung saan ang galing yan, in this case, unfortunately, galing pa ng US. We were surprised na US pa galing. Hindi normal yon. Hindi yan traditional source ng illegal drugs. Eh. So dapat meron ding x-ray capabilities doon bago dumating sa Pilipinas. So yung ganong klaseng kooperasyon, binibuild natin yon.
0: Minsan, sir, may mga questions. Eh, paano nakalusot doon sa,
1: yes,
0: sa bansa na yon at nakakating ng Pilipinas? So kaya I had to ask, sir, paano yung mechanism ng international cooperation? I understand, sir, tuloy-tuloy naman. Kaya lang talagang sabi mo nga, sir, pabago-bago ng modus,
1: yes,
0: ang mga smuggling networks.
1: So nag-aaral din sila.
0: Nag-aaral din.
1: Inaaral din nila tayo. Gera to eh.
0: Mm-hmm.
1: Sanay ka general sa gera eh. yung mga kalaban, hindi naman niya nanonood, paano sila matalo eh. Nagpaplano din yan, may pera yan, may organization yan. Iniisip din nila paano tayo talunin. So this is a continuing war, lalo ang illegal drugs. Again, this is a global problem, hindi lang to pang Pilipinas. So tuloy-tuloy tayo dapat.
0: Pero we have to admit, Sir Comno, na merong modus operandi, talagang may pera involved, ito rin lucrative business. Yeah. Pero alam natin, may mga insinuation na there is corruption within and inside the system. Paano tinutugunan, sir, ng BOC yung mga allegation, insinuation na hindi magta-tribe itong mga smuggling na to kung walang tao sa loob, yeah, walang nakokorap? At paano, as the head of the Bureau of Customs, sir, paano mo to ina-address?
1: Una-una, meron tayong counter-intelligence capabilities. Ano? I'm lucky I'm able to recruit my PMA classmate, General Ringo Licop. Kilala mo naman si Ringo. So, siya ang head ng aming intelligence organization. And I specifically told him that we have to strengthen the counterintelligence capability of our group. Lalong-lalo na gusto ko makarecruit siya ng galing sa labas para mahaluan yung tagaloob ng tagalabas. That's important. So that we can crack the old system. Ano? Subalit, linawin ko lang, lahat naman ng organization sa buong Pilipinas, ano, merong good guys at bad guys. Sa BOC, ganun din. Marami rin tayong mga tao na medyo iba ang gustong gawin para sa sarili lang. At marami rin man tayong tao na gusto talaga magsilbi sa bansa ng maayos. So dito yung i-harness natin. At uhulihin natin yung mga yun. Continuous yan eh.
0: And we have to stress, sir, you will never tolerate corruption within the system.
1: Medyo napatunayan na natin yan ngayon, General. When we took over July last year, I'm not happy, but we had to and we did remove people, file cases.
0: You have the number, sir, more or less? Estimate mo, magmula nung i-lead mo, sir, ang BOC, ilan na yung na-suspend, ilan na yung na-dismiss?
1: Yung tinanggal, sinuspend, nilipat, pinload, meron akong baka magalit ang Philippine Navy. Pero may Navy ako sa loob ng opisina ko, no? Yung mga namimiss ko, doon ko sinilalagay, ano? So, lahat-lahat yan, hindi bababa ng 50 yan. Yung mga kinasuhan natin, yun nga, siyam na yung kinasuhan natin at marami pang susunod doon. Yung mga tinanggal palabas ng Bureau of Customs, lampas 20 na yun.
0: We have to admit, sir, no, may butas sa sistema in terms of yung process sa customs, yun nga, yung paiba-ibang estilo ng mga syndicate. Pero paano natin matutugunan, na-identify na natin yung gaps and challenges sa side ng Bureau of Customs, paano natin ina-address ito to make sure hindi man natin masiro yung smuggling, at least ma-mitigate, up to the minimal level yung smuggling all over, sir, hindi lang sa custom, hindi lang sa ports. And you mentioned nga kanina, sir, na gusto nyo mapalakas din, sir, yung ating sea-based interdiction. So ano-ano, sir, yung mga naiisip nyo pa na mga future plans at sabi mo nga gusto mo mag-iwan, sir, ng legacy sa BOC na in such a way, sir, na yung BOC talaga will be highlighted na talagang pagdating sa smuggling, hindi lang salita, kundi makikita, sir, nila na ito yung produkto ng mas pinalakas na sistema.
1: The only way to really move forward in stopping our problem with smuggling will be to modernize the Bureau of Customs. That's the only way. Kahit magpakabayani kami lahat, alam niyo, up and down yan eh. Minsan mananalo tayo, minsan matatalo. It's a cat and mouse protracted war, di ba? Kalaban mo yung pera, malakas ang tukso. We have to modernize. And in the center of this modernization will be the automation, full automation of the processes of the Bureau of Customs. Meaning, yung pagsubmit pa lang ng mga dokumento ng importations, assessment, payment, dapat yan fully digitalized. At available naman ang technology.

0: Lohia. In our case, we are already exploring through a PPP mode of procurement, a Singaporean technology that will, tingin ko, substantially or even zero out corruption. Give or take another 10 months kasi may procurement law lang tayo. No? Kung private sector to, bukas tatapusin ko to eh. Di ba? Kaya lang, dahil sa procurement law, we have to specifically follow the steps required by the procurement law. So, merong publication and a lot of steps. So, pag na-modernize natin ang bureau, ang proseso ng BOC, again, full automation of the processes, doon lang tayo makakahinga. Ngayon, I can guarantee our viewers, our listeners, nababawasan na natin yan, subalit di pa tayo graduate. Ano? Meron pa rin yan, hindi pa tayo tapos. Not until, again, we are able to fully automate the entire processes from accreditation, again, payment, smart x-ray machines, and a lot of other projects. Makakahinga na tayo pag nagawa natin. We have to modernize the bureau.
1: Maganda sir yung plano mo na through modernization, sabi na natin na medyo mababawasan. Hindi nga man natin masiro kasi sabi mo nga sir, pabago-bago yung sistema. But paano mo sir nai-instill sa mga tauhan ng BOC na ito yung direksyon na gusto nating tahakin para ika nga ma-improve yung perception sa BOC? Sabi nga natin, hindi maiwasan talaga sir na merong insinuation kahit i-improve mo yung system kung talagang may bulok. At hindi lang naman sa BOC sir, we have to stress, hindi lang sa BOC yung sinasabi nilang may mga problema sa empleyado, but we have to make sure sir na yung sistema ay ika nga yung buy-in ng ating mga tao ay nandoon. As the leader of BOC, how do you intend to do that sir?
0: Commander ka rin, General, yes, sir. Yes, diba? Sir. Una, we have to make our people believe in the mission. Win their hearts and minds. Yan ang first step talaga. When I took over the Bureau of Customs as the commissioner, July last year, ang mindset na dinatna natin dyan, the prevailing mindset was, kapag nireforma mo ang bureau, babagsak ang koleksyon. Mm-hmm. That kind of thinking tried to justify or rationalize na okay lang kumupit o mandaya, di ba? But my team did not believe that for a second. Walang logic yun eh. Ang mas tama, kapag nireforma mo ang bureau, lalo kang makakakolekta ng tama. And somehow, we're able to prove that already. Sa simula, mahirap yun. Kahit papano, kinakabahan ako ng simula kung may sasama ba sa akin. But the good news is, marami naman sumasama. Again, mga tao rin ang mga tao ng Bureau of Customs, may pamilya, may barkada, may kapitbayan. Gusto nilang magtrabaho rin ng maayos. Kailangan lang i-provide namin ang leadership to those who want to change not only the image, to really change the Bureau of Customs. So right now, for example, as proof na nagkakaroon na tayo ng pagbabago sa BOC, maniwala tindi ating mga kababayan, as of today, ang collection target namin, nalampasan na namin. We are supposed to deliver only 659 billion. Naka-deliver na kami ngayon ng 664 billion. 5 billion more do sa target. Ibig sabihin, gumaganda na ating sistema. Plus, ang katotohanan, bumabagsak ang volume ng imports dahil sa gera sa Iran. Now, in spite of the fact na bumabagsak ang volume, umaangat ang koleksyon. So, meron tayong collection efficiency. And lastly, with due respect sa mga dating pinuno, no? they did their best also. Kung ikukumpara natin for the same period ng 2025, ang collection ng BOC ng January up to end of August 2025, ang collection natin ngayon lampas ng 43 billion
1: Wow. Compared
0: to last year for the same period. So I have to commend the men and women of the Bureau of Customs, especially those who followed our call, that it is now time, dapat oras na talaga ngayon bigyan natin ng mas mabigat na timbang ang interes ng bansa kaysa sa sariling interes. So these are concrete, hindi to optics, ano, concrete report and proof na merong magandang nangyayari na sa Bureau.
1: After hearing you talk today, sir, naniniwala sir ako na tumataas yung kumpiyansa ng ating mga kababayan na seryoso yung administrasyon ng ating Pangulo laban sa korupsyon, dito nga sa iyong ahensya sir, iyong paglaban sa smuggling and other corrupt practices. So bibigyan kita sir ng pagkakataon to assure yung ating mga kababayan, yung ating mga manonood na sabi mo nga hindi lang optics itong efforts ng Bureau of Customs sir.
0: Unang-una, kukunin kong pagkakataon na to na upang iwasto yung laging nasasabi ng ating ilang mga kababayan na billion-billion, more than 84 billion na ang halaga natin mga nahuli na mga pilit ipinuslit or inismuggle sa bansa. No? Hindi totoong wala tayong pinapanagot. Sa ngayon, meron na tayong sinampangahan na kaso, more than 90 cases na ang sinampa natin sa korte. At mahigit 270 na mga tao, importers, brokers, tauhan namin ang pinapanagot natin sa korte. Kaya gagawin pa namin, pagpapatuloy pa namin gampanan ng aming misyon na talagang dapat maging mas maayos na ang Bureau of Customs. At makakasa po tayong lahat. Ang solusyon dyan ay isang modernong Bureau of Customs. Gagawin namin yan. Konting pasensya pa lang dahil may proseso lang tayong sinusunod. Magagawa natin yan at yan ang iiwanan nating legasiya para sa ating bansa.
1: Commissioner Ariel Nepomuceno, sir, maraming salamat. Again, it's an honor to have you today in this program. Maraming salamat po sa inyong oras at sa mahalagang informasyon na ibinahagi ninyo sa ating mga manonood. Thank you for your service and for your continued efforts to protect our borders and our economy. Mahalaga ang matatag na pagpapatupad ng batas, modernong teknolohiya at higit sa lahat ang pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan. Dahil sa laban kontra smuggling, ang seguridad ng ating border ay seguridad din ng ating bansa. Ako si Retired Brigadier General Jean Fajardo, former spokesperson of the Philippine National Police. At sa ngalan ng serbisyo publiko, handa kaming maglingkod, kami ang The Commanders.

0: Matinding pagbaha ang idinulot ng halos walang tigil na pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang ng Metro Manila nitong mga nakaraang linggo. Bukod sa mga nasirang infrastruktura at kagamitan, umabot sa 29 ang naitalang namatay. At nasaksihan din natin yung libo-libo nating mga kababayan na nagtitiis sa epekto ng baha sa araw-araw nilang pamumuhay. Kung sobrang pag-ulan at pagbaha ang problema sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas nitong mga nakaraang linggo, tagtuyot naman ang problema sa ilang bahagi ng Mindanao kagaya ng Caraga Region. Sa mga larawang ito ng content creator na si Robert Solis, makikita yung mga natuyong lugar o ilog sa Surigao del Sur. Naitala rin ng Weather Bureau Pag-asa ang pinakamainit na temperatura sa bansa ngayong buwan sa Hinatuan, Surigao del Sur, 37.5 degrees Celsius noong August 18. Kung may El Nino, bakit naman extremes ang nararanasan sa magkakaibang bahagi ng bansa ngayong August? Ang El Nino kasi ay hindi nangangahulugan na wala ng ulan sa buong bansa. Bagamat pinapataas ng El Nino yung tsansa ng below normal rainfall ayon sa Pag-asa, maaari pa rin makaranas ng above normal na pag-ulan sa ilang bahagi ng Western Luzon dahil sa epekto ng habagat. Sa katunayan, ngayong August, sabay na nakakaapekto sa bansang iba't ibang weather systems, kabilang na yung habagat, low pressure areas, tropical cyclones o bagyo at localized thunderstorms. Kaya posibleng sabay nating maranasan ang matinding pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon at ang matinding init at pagkatuyo sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa climate outlook na inilabas ng Pag-asa, makikita natin kung paano maaaring magbago yung rainfall pattern sa bansa sa mga susunod na buwan dahil sa El Nino. Ngayong August, mas mataas ang tsansa ng above normal rainfall sa ilang bahagi ng Western Luzon. Samantala, may mga lugar sa Visayas at Mindanao na may mas mataas na tsansa ng below normal rainfall. Pagdating ng September, baligtad naman yung mangyayari. Mababang rainfall naman ang inaasahan sa Kalakhang Luzon habang posibleng above normal ang rainfall sa Eastern Visayas at Mindanao. Sa October, below normal rainfall ang inaasahan sa Luzon. Pagdating naman ng November, halos buong bansa ang posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Sa December, may inaasang above normal rainfall sa Kalakhang Luzon pero below normal naman sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. At sa January 2027 ito, halos buong bansa ay posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Ibig sabihin, hindi talaga pare-parehas ang epekto ng El Nino sa iba't ibang bahagi ng bansa. At maaaring magbago yung rainfall pattern depende sa lugar at panahon. Kaya hindi lang tagtuyot ang dapat nating paghandaan. Kailangan din nating paghandaan yung mga bigla at matinding pag-ulan at pagbaha. Kasama rin sa epekto ng El Nino kasi yung pagkakaroon ng mas malalakas na bagyo. Mahalaga ang ganitong forecast ng Pag-asa dahil nabibigyan ito ng pagkakataon ng pamahalaan at ang agricultural sector para magplano at maghanda. Pero ang tanong, gaano kahanda at anong klaseng paghahanda ang ginagawa? Dahil sa huli, hindi man natin mapigilan ang pagdating at paglala ng El Nino. Kaya nating paghandaan o mabawasan ang masamang epekto nito sa bansa at sa mga Pilipino.
1: The hot takes are back. The opinions unfiltered. Ready to disagree again? Unpopular opinion. Soon.
2: Welcome to the Bigger, Better, and Bolder Billionaire Quizby Season 2. The road to becoming the Billionaire News Channel's next Quizby Millionaire is filled with challenges that test both wit and will. And with a total prize pool of over 2 million pesos also paving the way, the nerve-wracking journey is well worth it. We are proud to be joined by our partners,

0: May wagat na nakakatakot ang social media. Nabiktima ako nito. Kwento ko lang sa inyo. Nag-post ako. Dati nagpatawa ako. Pero may halong politika. May nag-comment. Magpatawa ka na lang. Huwag ka nang sumausaw sa politika. Eh, na-trigger ako. So, nagtatrabaho ako noon. Tinigil ko muna. Oo, talagang nag-focus ako. Nag-construct ako ng talagang comment pabalik para sa comment niya. Naggumugulo ako ng ilang oras. Pinabayaan ko muna yung pamilya ko. Kahit may problema yung anak ko, di ko muna pinansin para lang makasagot sa kanya. Mga isang araw, dalawang araw, sumagot ko, ang haba, ang ganda, English! English! Anong sagot sa akin nung nag-reply? Utot mumblu. Ganun lang! Nung tinignan ko yung profile niya, ang kausap ko pala, 8 years old na bata. Na malamang, akong adult na nagsakripisyo ng trabaho, siya naman, nag-reply lang siya, pagkatapos naglaro na ulit siya. Yan ang social media world. Hindi mo alam kung sino ang kausap mo. Medyo natawa ka siguro dahil nabiktima matanda. Balikta rin natin, paano kung bata ang nabiktima ng matanda? At yan ang nangyayari ngayon. Sana sa episode na to, masagot natin yan. Tito Ron, yun ang point ko sa tingin nyo.
1: Nako, talaga. Marami na talaga tayong nakikita ng mga problema dahil sa paggamit ng internet. Hindi lang sa mga bata, ha, kundi sa mga buhay natin lahat. Pag-uusapan natin yan ngayon, gabi Alex, dito sa
0: What's the point?

0: Matapos ang mga napabalitang school shooting incidents sa bansa, muling napunta sa spotlight ang impact ng digital platform sa buhay ng mga Pinoy. Isang click, isang post, isang online community. At kapag ang nangyayari online ay may epekto na sa tunay na buhay, hanggang saan ba ang kapangyarihan ng gobyerno? Noong nakaraang linggo, binigyan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ng 24 oras ang Reddit at Discord para magtalaga ng local representatives sa Pilipinas. Matapos mabigong tumupad dito, naganap ang pag-ban sa mga nasabing platforms na tumagal lang ng isang araw matapos nilang makipag-ugnayan sa pamahalaan. Pero dahil sa ilang industriya na naapektuhan, naging iba-iba ang reaksyon ng taong bayan sa pag-ban na ito. Samantala, nag-issue rin ang National Privacy Commission ng show cause orders laban sa Meta, Roblox, Reddit at Discord kaugnay ng data privacy compliance. Dahil sa mga kaganapang ito, naging malaking tanong, gaano kalaki nga ba ang power ng gobyerno sa digital world? Pagdating sa artificial intelligence o AI, deepfakes, algorithms, online communities at social media, sakto pa ba ang mga batas para sa bagong digital reality? Sa ngalan ng pagnanais na maging AI powerhouse ang Pilipinas, may usapin rin tungkol sa Pax Silica. Para sa gobyerno, pwede itong magdala ng investments, high-value industries, at quality jobs sa Pilipinas. Pero para sa anong kapalit? Makikinabang ba talaga ng malaki ang mga Pilipino sa value ng AI industry? Sa digital era, paano nga ba po protektahan ang karapatan ng mga Pilipino nang hindi pinipigilan ang innovation? Posible nga ba ito? Yan ang pag-uusapan natin ngayong gabi dito sa What's the Point?
1: Magandang gabi sa inyong lahat. Welcome dito sa What's the Point? Sa dami ng balitang napapanood natin ngayon tungkol sa barilan, sa paaralan at mga pang-aabuso gamit ang internet at social media, dapat inaalam natin bakit nga ba ito nangyayari at anong pwede natin lahat gawin. At yan ang punto ng programa natin ngayong gabi. Ako ang inyong lingkod, si Ronnie Puno. Kasama ko pa rin ang laging masayang kakwentuhan natin dito, si Alex Calleja.
2: Maraming salamat, Tito Ron. Good evening sa inyo lahat. Ito po ay hindi AI. Natural to. Walang halong kemikal. Magandang gabi sa inyo lahat. Nag-iinit na ang viewers natin sa magiging usapan today. Triggered kasi ang lahat dahil isa sa paboritong social media platform ng Pinoy ay binak bigla last week. Aba, siyempre nagkagulo ang lahat. Saan tayo kukuha ng chismis? At ang daming naging opinion, Tito Ron, ha? Patunay na talagang digitally connected na ang mga Pinoy at maraming umaasa sa iba't ibang social media platforms. Di ba, Tito Ron?
1: Oo nga, Alex. At dahil sa malaki na nga ang epekto sa buhay natin ng mga nangyayari sa digital world, importante na pag-usapan natin yan. What's the point of regulating digital platforms and AI in the Philippines? At para samahan tayo sa usapan, nandito ngayon ang Department of Information and Communications Technology Secretary. Balikbayan dito sa atin dahil talaga marami tayong dapat pag-usapan. Secretary Henry Aguda.
3: Good afternoon.
1: Welcome, Sec.
2: Good evening.
1: At makakasama rin natin ang 5th District Representative ng Camarines Sur. 3-term governor ito siya. At kasalukuyang chairman ng House Committee on Information and Communications Technology, ang napakagaling Congressman Miguel Luis Villafuerte, Kong Migs.
4: Maraming salamat po, Boss Ron, Kuya Alex. Thank you for having me.
1: Maraming salamat sa pagbisita sa amin ngayong gabi.
2: Simulan natin. Wala nang patumpik-tumpik pa. Gusto natin malaman, ano ba talaga?
5: Noong isang araw, binlock ng gobyerno ang Discord. Pero kinabukasan, binalik ulit. Yung Reddit, muntik ka na. Pwede ba talagang mag-block ang gobyerno ng isang app na ginagamit ng Pilipino? At ano ang mga rason para i-block ang isang app?
1: Okay, Sec Henry, ito na.
4: So,
2: pwede bang i-block ng gobyerno ang isang online digital platform? Ang sagot dyan, yes. Yan po'y in the exercise of our obligation to protect the public. Ang gobyerno po, pag may nakita siyang credible threat and imminent, at yung threat na yun ay gagawa ng isang illegal na bagay, example, magbebenta

0: nagbebenta ng illegal vape o illegal drugs or something, or ito sa sitwasyon na to, NVE, yung pananakit ng kapwa na minsan makakamatay. Ayun, may credible threat kami na imminent siya, so kailangan umakto kami. Bago pa yung ban na yan, September 16 pa lang, kinausap na namin ang ano, ang Discord.
1: Discord.
0: At nangyari yung sumunod na shooting sa South Cotabato. Immediately after noon, nagsumulat na uli kami. And may credible threat na naman kaming nasubaybayan. Ang kaisa-isang paraan na lang para ma-prevent yung threat na yon eh iban siya.
2: Si Kenny, anong connection ng Discord at saka yung barila na yon?
0: Ayun, magandang tanong yun, Tito Ronnie, kasi yung Discord po, doon po nag-uorganisa. Don't take my word for it. Tignan nyo po yung mga pag-aaral at mga statement po ng mga ating otoridad. Makikita nyo, lumalabas na lumalabas ang Discord as a platform. Hindi naman eksakto yung Discord, platform lang siya, Tito Ronnie, pero yung mga masasamang tao...
2: Na pumasok doon.
0: Yun yung ginagamit nila. Kasi ang Discord, alam yan ng mga IT community, encrypted. Hindi mo malalaman kung ano ginagawa. So, nung binan naman namin, ang panuntunan kasi ng batas, kailangan pag tumigil na yung threat o yung potential ng illegal na harm na yon, kailangan i-lift mo yung action. So yung mga ibang tao nagtataka, binana namin siya ng Tuesday evening kasi imminent threat. Nakipag-usap sa amin kaagad ang mga taga Discord. In fact, at 12 ng tanghali, birthday ko pa man din yun noon. So, sila yung kausap namin online doon sa mga kasama natin sa CICC. Maganda yung kinalabasan ng usapan. Credit po to Discord, hindi nila tinanggi yung threat. Hindi nila hindi sila nag-excuse, hindi sila nagkaawa na hindi. Wala kaming kinalaman dyan. Hindi ganun ang reaction nila. Ang reaction nila, naku, seryoso to. Makikikooperate kami. So anong resulta noon? Nagkaroon tayo ng tinatawag na green lane. Ano ba yung green lane? Pag nagkaroon na naman ng threat, nagkaroon ng report ng pwedeng problema, immediately diretso sa kanila. Yung mga tao po natin sa CICC, nag-i-establish ng green lane even for the police, NBI, at saka yung mga iba pang authorities.
3: Eto, sino po ang may legal na authority, ano, na authority to block? Ano pong ayan siya?
0: So NTC po talaga ang nagbla-block. Kasi mandato ng NTC, to secure the internet space. So sila yung nagbibigay ng actual blocking order sa telco at saka mga ISP. Okay. Ang mga telco at saka mga ISP, sila yung nagko-control ng traffic na pumapasok. Ang mahirap lang kasi dito, ang Discord at yung mga malalaking platform ay isang URL lang or isang IP address lang.
1: Okay.
0: Kaya pag blinak mo, yung lahat nawawala.
1: Damay. Oo.
0: So yung nangyari sa Discord at saka sa Reddit, CICC ang nakakalap nung nung information intel. So okay, yung mga yan, gumawa ng request for blocking sa NTC. Si NTC inaral na naman. Okay. Another layer of legal work.
1: Okay.
0: Then, yan na, ginawa.
4: Dagdag lang una kay Sec Henry. Lahat naman ng gobyerno sa buong bansa may capacity to ban platforms digitally para proteksyonan ang kanilang mga residente at citizens. Naniniwala ako ng Pilipinas, we are a country that is pro-technology and pro-innovation. Kaya that is a last resort.
0: Tama.
4: Ang pag-ban.
0: Last resort.
4: We go after the illegal content, we go after the bad actors, and we ask for cooperation from the platforms. Pero pag paulit-ulit na nangyayari, wala masyadong participation, collaboration ng platforms, the government cannot be powerless. We have to act. Lalong-lalo na kung ang kabataan, buhay ang nakataya.
2: Kung makes na require niyo na ba sa House, lahat na mga yan magkaroon ng opisina dito, representative, para meron namang pwedeng pagalitan si Sec Henry kung hindi sila pumoprotekta sa tao.
4: If you have 1 million Filipino users, you must go through the usual SEC process. Because as of now, like for example, I'm using Meta as a isang halimbawa. They didn't go through the SEC process. They only have a marketing office in the Philippines. So kung may reklamo or issue ang DICT, as far as I know, they go through Singapore. Tapos pag nasa Singapore na sila, minsan ituturo sila sa New York. Tapos pag pumunta sila ng New York, minsan ibabalik sila sa Singapore.
0: Tama.
4: You are operating in the Philippines, you are dealing with Filipinos, may income, may kita kayo. Ang hingi lang naman namin, makipag-partner sa gobyerno. Magkaroon ng sasagot ng telepono sa panahon ng krisis. In the case of Meta, 98%

0: 80% of Filipinos with internet access have a Meta account, whether Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, o kung ano man. So talagang napakalaki. Very powerful ang Meta dito po sa ating bansa.
1: Sir Henry, paano ka hindi nagkaka-high blood dyan sa trabaho mo? Kasi, alam mo, every time may putukan anywhere, ikaw yung ituturo. Pag may ginawa ka, sinagot mo yung problema, kalahati ng mga netizens natin, mumurahin ka.
2: Tama. Ano naman, Tito Ronnie, basta titindig ka lang sa tama, mabigat yung ano, yung desisyon na ginawa namin doon sa pag-ban. Kasi alam namin, hindi siya popular. Hindi siya talaga popular. Pero kung puro popular na lang ang gagawin mo, walang magagawa. So sometimes, you have to bite the bullet. Mas gugustuhin ko na mabash ako online kaysa may magulang o may kapatid o may guro na pagsasabihin ako, eh bakit hindi nyo ginawa yan? At nagkaroon na naman ng isang
3: naulit
2: tragedy.
3: High blood na si Secondy, sabi nyo. Dagdagan pa natin, mula sa isang digital platform kung saan nakadepende mga Pinoy. May tanong pa, Secondy at Kong.
4: Facebook at Messenger ang ginagamit ng milyong-milyong Pilipino. Pero ito rin ang ginagamit ng mga scammers. Kapag may mga scammer na nakapasok sa platform, anong dapat gawin ng mga biktima? At ano ang dapat na obligasyon ng Meta para hindi maulit ito?
2: Kapag ka po na-scam kayo, marami po kayong pwedeng lapitan. Meron dyan yung 911 sa pulis, may direct coordination sa BSP, meron yung action center ng BSP, meron din po yung 1326 ng DICT. Marami po kayong pwedeng lapitan. Ang gobyerno ginagawa ang nararapat niyang gawin. Ngayon, may responsibilidad ba si Meta? Eh, sa ganang akin po, meron. Kasi nakikinabang sila sa platform nila. Kung si Meta at iba pang platform ay kumikita sa pagpunta nyo sa platform nila at kayo ay nasaktan, dapat pag nagsumbong kayo sa platform, pwede naman sila makikoordinate sa police. Para bang baliktad, sila ngayon na magsasabi sa police, si ICC, PNP, ganyan. Etong account na to, nagbenta ng illegal doon sa isa naming customer, na-harm siya, habulin nyo. Di ba mas mabilis?
3: Ano ba, pag binan ng Facebook, kaya ng mga patinding ano iyak talaga yung mga Pilipino eh. Oo. Pero mayroon pa talagang pag-asang maban ang Facebook sa kasakali? At anong reason po?
2: Ngayon naman, wala. Wala muna. Oo. Kasi meron na kaming standing memorandum of agreement. Sinulat na ni Facebook yung mga na-negotiate namin sa Singapore.
3: Okay.
2: Hindi pa lang napipirmahan. Pero ako, I'm always optimistic naman na Facebook will realize kailangan pirmahan na yon. Then, implementation na tayo. Kasama na dyan yung national ID. Dapat nandun. Merong green lane for police escalation. Next, ang embahada po natin ng US, tumutulong na para mag-set po tayo ng high-level meeting kay Mr. Mark Zuckerberg. Alam mo, maraming pinagtatawanan ako eh.
3: Oo.
2: Sabi, sino ka ba? Kakausapin ka ng one of the richest man on earth, di ba? Sa akin, tingin ko kung makikita nyo sa US, pag nagkaroon ng kaso ang Meta, siya ang humaharap eh. Siya ang humaharap parate.
3: Oo, congressional, no?
2: Oo, kaya sa akin, ang dami ko na nakausap sa Meta. Medyo marami-rami na yung hierarchy na naakitan ko. Baka kailangan kay Mr. Mark Zuckerberg na tayo mag-appeal.
1: Pagka humihingi ng usapan sa kanya, hindi lang naman si Henry Aguda, si Sec ang humihingi ng kundi gobyerno ng Republika ng Pilipinas. Dapat respetuhin niya naman yun, di ba?
0: Sa tingin ko susunod sila kasi number six sa buong mundo.
2: Tama.
0: Facebook users ang bansang Pilipinas.
2: May isa akong suggestion. Mga tao na rin, yung mga users po ng Facebook, makikinig po sa inyo si Mr. Mark Zuckerberg. Mag-organize po kayo. Magaling kayo mag-organize eh. Organize. Advocate for a platform that will protect the kids. And let's advocate for safe spaces for our children.
3: May mga tanong pa rin natata sa atin dyan, Sec at Kong. Ito na.
5: Pagkatapos ng mga barilan sa mga school, lumalabas din ang mga concern tungkol sa online communities, violent content, grooming, and radicalization. Kung may mga batang gumagamit ng Roblox, Facebook, or Discord, tapos na-expose sa dangerous content or private group, sino ang dapat kumilos bago may mangyaring masama? Magulang ba, platform, o gobyerno?
0: To me, it is all of the above. Yeah. Number one, ang parents because they are the frontliners sa bawat household. Pero aminin na po natin, ordinary parents hindi naman kaya makipag laban sa billion-dollar corporations. Okay. So, kailangan nandiyan din ang tulong ng gobyerno because first and foremost, you are operating in the Philippines. And most importantly, yung platforms.
2: Tama.
0: Because they are the designers of their system. Tama. Personally, I'm also a gamer. Lumaki po ako na nag-games from Counter-Strike to StarCraft hanggang ngayon, PUBG, COD. So, ayoko pong sisihin ng gaming. Ang nakikita ko pong problema is yung mga minors, they are exposed to random strangers in the platform. Nung panahon ko kasi, Counter-Strike, di ba? Ano yun? It's parang war zone. Pero, ang mga kalaro ko, local area network, which means we are either connected by wire, isang bahay, apat na computer, or isang computer shop na nakikita mo kung sino yung mga kalaro mo. Kahit papano, contained. Ngayon kasi, sa Roblox, hindi mo nakilala. Yung bata mong 8 years old, cartoons ang isura kasi ng Roblox eh. Akala mo, inosente. Pero yung mga kalaro pala niya, mga pedophile, mga violenting nag-groom, nag-brainwash na kanila. So yun ang problema, yun ang sinita ng DICT. Sumunod, so ngayon, safety is now the default.
1: Kung Mix, ano ba talaga yung grooming? No? At saka yung radicalization na sinasabi? No?
0: To me, it is brainwashing. Kung may grooming dun sa mga teroristang nagbobomba years back. Ngayon, may mga info na nakadating sa akin na to be part of this very elite and recognized violent organization, kailangan maka-school shooting ka.
2: Tama.

0: kabataan. Doon after nung...
1: Ano yung NBEs para sa mga nanon?
0: NBE, yan yung mga nihilistic violent extremism. Yan ang bagong terrorism against our kids. Nung nangyari yung Intel, nung nakalap namin yon, ang bilis, may mga na-prevent po na mga tragedy ang ating kapulisan at ang ating NBI. Meron pong na-prevent. Ngayon, masakit nga po at may mga nangyayari, pero mas marami po yung mga napigil nila. Ito, public service po natin, advisory din sa mga magulang po natin. Alagaan niyo yung mga bata. Worldwide po, lumalabas, may mga platform na dapat bantayan. Kasama dyan si Discord. Ito yung mga sa akin senyales. Hindi po psychologist or ano, mga senyales by our experience and studies of other law enforcement. Pag ito nakita nyo sa mga anak nyo, alarm bells na yan. One, self-harm. Pagka yung anak nyo nakita nyo may mga sugat at hindi niya maipaliwanag. Normally, mga sugat sa kamay or doon sa mga tagong parte ng katawan. Kasi yung mga NBEs, sinasabi, sugatan mo yung sarili mo at isasama ka sa grupo namin. Isa yon. Pangalawa, hanapin nyo yung mga pets nila. Isipin mo, dati, di ba may pet fish ka? Tapos, nasaan na?
2: Kasi binigay yung iba, sa pusa.
0: You know? Binigay sa pusa. O yung pusa, hanapin nyo. Kasi sometimes, yung mga satanistic rituals na nakakatakot, inaalay yung buhay sa buhay.
2: Wow.
0: Nakakatakot yon. Third, pag nakitahan nyo sila ng sexually explicit picture na naka-online, ibig sabihin, pinagsasamantalahan sila. Fourth, pag may ginawa silang petty crime, nagnakaw, nag-vandalize, sa akin po, biktima po ang mga kabataan dito. Hindi ako naniniwala na may kabataan na masama. Nabibiktima sila. Pag yan, nakita nyo yung mga senyales na yan, kausapin nyo na po. And kung kailangan nyo ng tulong, again, maraming avenue sa gobyerno para tulungan. DepEd po, may mga social counselor sila. DSWD, meron din po. Yun, kailangan bantayan natin. Kasi ang mga bata, di ba nagtatalo tayo innovation versus science? Ako po, for innovation talaga ako. We need innovation. Pero sumunod din po tayo sa siyensya. Sinasabi na ng science, ang most vulnerable online, yung mga kabataan. And that harmful online content can translate into harmful behavior. Siyensya po yun.
1: Kung dati sa physical world lang tayo dapat nag-iingat, ngayon pati sa online world na rin.
2: Kaya kailangan doble ingat na tayo talaga ngayon, ha? Yan ang susunod nating pag-uusapan dito sa What's the Point?

0: din sa What's the Point. Kung napapanood nyo pa kami, ibig sabihin, hindi pa tayo black. Dati, aliw na aliw pa tayo nung nausong AI. Amazed na amazed pa tayo sa kaya nitong gawin. Pero ngayon, nakakatakot na. Panoorin natin ang tanong ng viewers tungkol dito.
1: Ngayon, kaya nang gumawa ng AI ng video, pictures, kahit na anong boses na parang totoong-totoo. Paano ko malalaman kung totoo ba ang nakikita ko, lalo na kung ginagamit ito sa scam at panluloko?
2: Kong Migs.
3: We live in a time or entering an era where seeing is not anymore believing. Mm. Dati kung magkukwento ka, may picture ba, may video, tapos maniniwala ka. Ngayon, pagpakitaan ka, teka muna, AI ba to? Yeah. So we need to create new habits. Una, pag-verify. Kunwari, lalong-lalo na pag pera o seguridad ang nakataya, anak mo daw, gamit ang unknown number, humingi ng pera, magpa-send daw dahil emergency. Verify. Call your kid. If boss mo, bank transfer daw, unknown number, call your company, call your boss kung totoo ba. So yan, mga bagong habits na dapat nating ma-develop sa

0: seeing is not anymore believing era. Mm-hmm. But in Congress, we have 15 deepfake bills na kung saan gusto lagyan ng guardrails at protection sa mga platforms. Isa sa mga salient features is pag may AI na ginamit, whether it's a facial alteration or enhancement or voice whatnot, kailangan lantaran na ilagay ng platform na this is a deepfake, this is AI. Mm-mm. So yun ang mga nakasalan sa Kongreso ngayon.
1: Tito Ron, yan yung isang reason bakit si NPC hindi na halos natutulog ngayon yan. Kasi maliban sa binigyan niya ng show cause order ngayon yung mga platforms na hey, mag-register kayo, alam nyo ba, doon sa mga kababayan po natin, pag kinuha yung image nyo at in-AI yung image nyo at ginamit, it's a privacy violation.
2: Ah.
1: Because your face, wala pa bang mas personal sa face? So hindi pwede yun. Even if lagyan na lang natin ng disclaimer, kahit nalagyan mo ng disclaimer, pag hindi mo pinayagan yan, violation yun. So ngayon, ang issue ni NTC, naku, ang dami nila ngayong... Kasi ang bilis nung ano ng ang bilis ng AI eh. Ngayon parang people just take for granted na magagamit yung image mo.
2: Violation nga. So anong gagawin natin? Paano masusuporta?
0: Kasama na po 'yan dun sa amendment ng 2012 Cybercrime Act.
2: Pwedeng makulong yung nagpapangit sa iyo?
0: 'Yan ang pinag-uusapan. Inaayos ngayon sa kamera.
2: Sec, is that technically possible? Pag inalter ng user, malalaman nung platform at pwede niyang isabitan ng warning. Pwede ba yun?
1: Yun nga, Tito Ronnie, sila gumawa niyan eh. Yung mga platforms din na yun ang gumawa.
2: So pwede.
1: Diba? Kaya alam nila, may mga ano yan, may mga electronic footprint yan, fingerprint na hindi totoo.
3: Ako, naapektuhan ako niyan eh. Kasi may kuha sa akin na sa B-Rouse ako, napadala sa asawa ko. Sobrang hindi totoo yun.
1: Panawagan po, hindi po totoo yun.
3: Ang galing ng pagkakagawa. Ako, parang pareho, pati ako, naniwala eh.
1: Alex, finorensic ko, fake talaga.
3: Alam
1: fake
3: po,
1: talaga.
3: Buti na lang sa'yo, kahit tanin mo si
1: Sec Henry. Certify ko, hindi siya yun.
3: I was not at that moment.
1: Sa ibang B-Rouse.
3: Pero seriously speaking, bilang isang ordinary tao, ano mga dapat ko i-check bago maniwala or mag-share o magpadala ng pera? So, paano ano man dapat i-check muna?
1: Kahit na anong tips ang ibigay mo sa kanila, sa mga tao, maniniwala kayo sa kanila, mga doktor, abogado, cyber professional, pag na-tsempohan ka na busy ka, na-tsempohan ka na medyo, mga doktor lalo na busy na busy, halimbawa nag-o-opera ka dyan, nagme-message sa inyo, sa akin, kapag wala po kayo sa right mindset, tulad yan, nagdadrive ka, tapos biglang LTO, magbayad ka, stress ka, bayad ka. Huwag po kayong magtra-transact, huminahon muna kayo. Take some time off, 10 minutes, tapos balikan nyo uli. Kasi pag binalikan mo, doon na gagana ngayon yung mga tips, yung verify, ganyan. Kasi minsan, pagka nagmamadali ka, may iba, message ka agad eh. So, huwag pong padaos-daos. Kalma lang.
0: And to add, pag na-verify mo na hindi talaga siya yon at nasa yung number, pwede mong i-report.
3: Tama rin.
0: Very active po ang NBI dyan ngayon, ang CICC.
2: Very good. Tama. So, bukod sa mga scam, ano, ang malaking banta ng AIA na rin sa atin ngayon, yung para sa mga may trabaho. Bakit nga ba? No? Tinatanong pa rin eh. Panorin natin.
4: Kung kayang palitan ng taong marunong mag-AI ang trabaho ng tatlo, ano ang mangyayari sa dalawa? Ano ang ginagawa ng gobyerno para hindi maiwan ang mga manggagawang maaapektuhan?
0: Ang AI, dapat hindi po natin kinakatakutan. Number one, dapat we are open to it and somewhat embracing it. Totoo, marami na pong mga industries, trabaho ang naaapektuhan dito tulad ng BPO, design, customer service, accounting. Kaya dapat tuloy-tuloy at bagdagan pa ang reskilling and upskilling ng ating gobyerno. Ang TESDA, napakaraming offerings dyan. They are very aggressive nowadays. Ako, isang magandang analogy siguro nung panahon, o mga sinaunang panahon, yung calculator. Siguro na-threaten yung mga accountant nung nabalitaan nilang may calculator na dahil mababawasan ang kanilang value. But they worked with it and they actually made their jobs easier to do. It became a tool. So I see AI being that.
1: So dagdag ko lang, yung sa BPO kasi nabanggit mo, yung BPO, yan ang biggest dollar earner natin. Mm-hmm. So last year, si Pangulo sabi, uy, i-upskill nyo, retrain nyo. hindi kami sigurado noon kung ano mangyayari dahil first time noon eh. Yung BPO, nagdagdag sila ng 80,000 additional job. Ang maganda pa dyan, 80,000 na mas mataas pa yung value add. Ibig sabihin, mas mataas pa yung productivity nila at saka revenue nila. This year, nung nakipag-usap po kami sa industriya, they are on track to add another 80,000 plus jobs. Yung AI, nagagamit nila para mag-improve yung productivity at mas tumaas yung revenue per employee. Siyempre, kailangan tuloy-tuloy ang skilling up kasi yung buong mundo ganyan din ang ginagawa eh.
2: What do you reskill? How do you from what to what?
1: Si DepEd and CHED yung mga nasa eskwelahan.
2: Yes. Oh.
1: Si TESDA yung mga professionals na naka-graduate na tapos magtatrabaho. Kami naman dito ron yung mga tipong nasa GIDA area or yung mga housewives na natuturuan namin ng AI. Sila nasa bahay nagiging virtual assistant.
3: VA.
1: Ang dami niya nag-virtual assistant. Nakakapagpasok sila ng magandang kita, dollar base. May isa nga akong virtual assistant na interview ng isang araw. Tatlo yung trabaho niya. Meron siya sa Michigan, meron siya sa New York, meron siya sa LA. Tinira niya lahat ng time zone.
0: And exactly dollar ang sweldo niya.
1: Dollar ang sweldo
2: niya. As a virtual assistant, anong ginagawa niya?
1: So as a virtual assistant, siya yung parang sekretarya,

0: rate namin, ang hit rate namin online is 26%. 26% of those who go through the training na ikukuha namin ng
1: trabaho. Pero pag ganyan, may bago na namang ano yan, market yan, bagong parang workforce. Ano naman yung mga batas na ginagawa natin para protektahan itong bago to
2: mga gig workers. We have an AI bill pending right now na naka-tatlong technical working group na po sila. We are expecting more dahil talaga naman pong napakaraming tinatakel. But we are focusing first and foremost not on AI development but on AI governance. Ito na po yung pagsaset ng mga patakaran, whether in labor, dapat ang mga boss, o may AI na ngayon, dapat times 3 ng output mo. Yun ang mga sakop ng... hindi ka basta... may AI na ngayon, magbabawas na kami ng
3: tao.
2: Yan ang sakop ng AI Governance Act na nakasala ngayon sa 20th Congress.
1: Okay. Kailangan na talaga natin tanggapin, Tito Ron, na andito na talaga ang AI. Tigilan na sa pag-deny, i-accept na natin yan. Mas kailangan natin alamin at protektan ang makarapatan natin mula sa bagong technology na to, guys. Guys, keep up na kayo!
3: Kasama sa usapan ng AI, ang pagdami rin ng mga data center na gusto na rin ngayon mag-invest sa Pilipinas. Tulad ng Pax Silica. Kala ko nung una, gamot yan eh. Di pala, Pax Silica. Paano nga ba tayo maapektuhan nito? Sunod natin pag-uusapan yan sa pagbabalik ng What's the Point?

0: Magandang gabi. Welcome back dito sa What's the Point. Kasama pa rin natin sa kwentuhan tungkol sa pag-regulate ng digital platforms at AI dito sa Pilipinas, sina Sec. Henry Aguda at Congressman Migs Villafuerte. Maraming salamat ulit sa inyo, Kong and Sec. Ano?
1: Yeah, nako. Ang dami ko natututunan sa episode na ito. Malamang yung mga nanonood sa atin. Sigurado. Ha? Ito ha, sa mga bisita natin, matagal na itong nasa balita. At oras na para malinawan tayo tungkol dito. Panoorin natin to.
2: Naririnig ko yung Pax Silica ay malaking opportunity daw for AI, semiconductors at advanced manufacturing. Pero may concern din tungkol sa tubig, kuryente at lupa at environmental impact. Ano ba talaga ang Pax Silica? At paano ninyo masisiguradong hindi mas malaki ang problemang dala nito kesa sa benefits?
0: Alam mo, Alex, ha, yung Pax Silica, nakikita na natin sa dyaryo yan, sa maraming usapan, di ba? In fact, marami na nagde-demonstrate tungkol sa Pax Silica. Ano pa lang yan eh, pinaplano pa lang ng ating gobyerno yan. Kasama siyempre si Sec. Henry dyan, ano?
1: Wala pang nakata yung pundasyon, wala pa ganun.
0: Wala pa, walang batas, walang budget, wala pa yan. Lahat ng mga pangamba ng tao, pwedeng tutukan, di ba? Titignan natin. So, ang base sitwasyon natin ngayon dyan, pinaplano yan ng national government, no? Pero nung una, iniisip nila na i-executive agreement lang. So magiging parang export zone, yung mga ibang export zone natin. Ngayon, ang pinag-iisipan nila is gawing mas malawak, mas malalim, mas modern yung sistema ng ating development area na ganyan. Ano, ha? So sa Kongreso, isa sa mga nag-iisip niyan, si Congressman Migs Villafuerte. Kong Migs, where are we now in the stage of thinking of this? Nasaan na tayo sa pag-iisip nito?
3: Actually, totoo po yung sinabi niyo. Planning stages, wala pa talaga mga pundasyon and whatnot. Ang meron lang is the US government specifically chose Philippines.
1: Ah.
3: Clark, in their 1,600 hectare plot of land na maging area ng kanilang pinaplanong AI, semiconductor manufacturing and advanced manufacturing hub. If done right, this can be a once-in-a-lifetime opportunity for the Philippines. Kaya full support po ako dyan, pero dapat ito ay pro-Philippines. Anong ibig sabihin ng pro-Philippines? For me, mag-create ng high-value jobs for Filipinos. Makadagdag sa government revenue ng Pilipinas. Ang Filipino businesses

0: makasama sa supply and eco chain ng hub. Ako naniniwala na legitimate din ang concern sa environment, sa community areas. Kung kaya, we are planning to file a bill in the House in support to this initiative, yung Pax Silica. We are, ang working title po is AIDA.
1: AIDA.
0: Para madaling malala.
1: Oo.
0: Advanced Industries Development Act.
1: Oo, okay.
0: Na kung saan we compete with Vietnam's set of incentives na ino-offer para dun sila sa Vietnam, yung mga ibang mga manufacturing. O, ease of doing business, mm-hmm. whether in permits, whether in acquiring a franchise and whatnot. So lahat po yan kasama sa Advanced Industries Development Act or
1: AIDA.
0: In that, support for Pax Silica.
1: Dati na tayong gumagawa ng ano, no, semiconductors.
2: Uh-huh.
1: Di ba? Sa Kenry, matagal na. Uh-huh. Yung mga chips. Uh-huh. Ang Pilipinas, isa yan sa mga nauna. Uh-huh. Noon pa yan.
2: Uh-huh.
1: Itong plano ng gobyerno ng AIDA, no, nakatutok ito basically kung mig sa semiconductors, AI center, uh-huh. research and development, mga uh-huh. ganun, di ba?
2: Uh-huh.
1: So, how much bigger will this be than what you already have?
0: Habang lumalaki at nagiging AI era na po tayo, mas lumalaki rin po ang demand sa semiconductors mm-hmm. at sa advanced manufacturing industries. So, ang vision ko po dito, ayoko lang maging consumer ang Pilipinas sa AI boom. Mm-hmm. Gusto ko maging builders tayo, maging owners pagdating ng araw. Matagal na pong lifeline ng Pilipinas ang OFW remittances sa ating ekonomiya. Nadagdag pa yung BPO industry bilang isang engine for growth ng ating economy. Sa tingin ko, if done right, Pax Silica, AIDA can be the next leap sa ating pong ekonomiya. If we want to achieve greater heights or new heights, we must try new things.
2: Now, ang tanong, alam na natin ba't natin kailangan gawin to, trabaho, ekonomiya. Pero ano ba yung K ng Pilipinas? May mga tao kasi nagtatanong, bakit yung mapu-pull off yan? Yung Philippines, ang ganda, strategically location. Lahat ng fiber optic cable buong mundo is moving down south. Pumupunta sa equator. Kasi magulo na sa taas. So yung fiber optic cable bumababa. Tapos dumadaan yan sa Pilipinas. In fact, to the Luzon Corridor. Kaya ang kagandahan niyan, lahat ng mga big platforms all over the world, dadaan at dadaan sa Pilipinas. Baga nga ang analogy ko, kung may Strait of Hormuz sa oil, meron tayo ang Strait of Hormuz para
1: kayo.
2: Sa ano, yari para kayo. Sa data. Data yan.
1: Okay yun.
0: Tsaka ito naman po, ang AI umaasa sa chips.
2: Yeah. Man.
0: Ang chips, semiconductor manufacturing. Tama. One of the main components of semiconductor manufacturing is nickel. Nickel is probably, Philippines is top three. Nickel.
2: In nickel.
1: Ah.
0: Untapped in the Philippines.
1: Oh.
0: So, napakaganda. Oh. And speaking of nickel and untapped, ito, siyempre, legitimate po ang mga environmental concerns po dyan. Kung kaya naman, dito po sa AIDA, marami po tayong hearings na ikokonda, consultations, para siguraduhin po natin na transparent, accountable, maraming guardrails. Gusto po natin na tayo mag-host ng party, tayo mag-babayad ng kuryente. Sisiguraduhin natin na dapat kasama tayo sa dinner.
2: Tama.
0: Anong ibig sabihin yan? Dito po kasi ecosystem eh. Sabi ng BCDA, potentially 130,000 high-value jobs ang makikreate. Yung indirect, siyempre, yung mga pabrika, kakain yun. Kailangan ng mga restaurant. Yung mga bisita, kailangan may titirahan. Magkakaroon ng mga maintenance, security personnel, at marami pa. So it's really going to be a new ecosystem na madadala dito. Sa atin lang, maging open po tayo dito, pero trabaho po namin and nakalagay po dito sa AIDA na we want to be transparent, accountable. We want to hear everyone from environmentalists to the IP communities. No one will left behind. Sabi ko nga, full support ako dito, basta pro-Philippines. Kailangan Pilipino ang panalo dito.
3: So yung chismis muna na sa mga simpleng tao, Kaya sila nag-rally dati dahil sa environment, tubig, ganun. So, ano ba yung totoo doon at ano yung chismis? Ano ba talaga yung totoo?
1: Ang bottom line, sabi ng mga magsasaka natin at mga ibang official sa Central Luzon, matutuyuan daw sila, mawawalan ng kuryente, mawawalan ng tubig. Tama ba yun? Totoo ba yun?
2: Pinagplanuhan din yan. So, explain ko lang yung tubig kasi may tinatawag tayo ngayon ng mga hyperscaler, ang tawag niya water-cooled. Yung iba kasi air-cooled. Parang yung dati sa mga kotse natin, mga karburador. Kasi yung mga chips umiinit eh. So, kailangan palamigin mo. Pag air-cooled, yan yung mga normal. Pero makain sa kuryente. Kaya ngayon, yung technology nila, tinatawag water-cooled. Ang akala siguro ng mga tao natin, mga kababayan siguro natin, is ispray mo ng tubig, yung tubig aawas. Hindi, rinirecycle yung tubig. Yung tubig kasi, trinitreat yan. Tapos, iikot na yan ng ikot. Hindi po yan parang open hose na lumalabas ng tubig.
1: At saka hindi mauubos yung tubig na linalagay sa irrigation nila?
2: Hindi. In fact, ang dun sa Clark, tingin ko hindi ganun kalaki yung water requirement. Yung mga malalaking water requirement, maganda yan malapit sa mga dagat. Kasi ang kukunin mo ngayon yung dagat para i-desalinate, tapos fresh water yung papasok sa hyperscaler. Ang kagandahan lang nun, Tito Ronnie, pagka na-desalinate mo yung dagat, pwede pang drinking water yan ng community. So, hindi ka sa nawala ng tubig, nadagdagan ka pa ng tubig, Alex. Tapos, rinirecycle mo lang yung tubig sa hyperscaler. Ganun yung technology niyan. Alam mo, yung mga hyperscaler, sinusukat sila in terms of their environmental compliance. So, scope 1, scope 2, ganyan. So, sila hindi rin pwede magtapon ng tubig. Kasi pag nagtapon sila ng tubig, hindi environmental friendly yon.
3: Sa kuryente po?
2: Ay, sa kuryente. Kaya
3: mawawala rin yung kuryente yung bayan pag tumakbo yun.
2: Kaya maganda yung sa AI Infrastructure Master Plan, ilinalagay natin saan may power, saan malapit sa grid. Karamihan, solar, at saka kung saan malakas ang LNG. Yung dalawang yun, ano yun eh? Environmentally safe
1: LNG
2: source of
1: liquid
2: power.
1: LNG liquid natural gas.
3: At may protection naman tayo ng AIDA, sinasabi naman ni Kong.
0: Magdadala ng transparency and accountability. Yun. Isa sa mga, ngayon pa lang, sinasabi ko na sa ka, invite po namin kayo para magpaliwanag. Yes. Pero to add, in the 1960s, before Taiwan even started their semiconductor manufacturing, they were only a middle-class economy. They developed it throughout the years. Ngayon, basado sa World Bank, they are now considered a high economy or advanced economy. Mm-hmm. Ito pong semiconductor industry manufacturing nila, 20% ng kanilang economy. So isipin po ninyo, kahit konting porsyento lang, madagdag sa ekonomiya ng Pilipinas, quality of life for the Filipinos. Ito naman pong ating proposed na panukalang batas in supplement of that para masuportahan sila.
1: Tsaka malagyan ng regulatory framework siguro, di ba?
0: Tama po yan.
1: Legal and regulatory.
3: So napainggan ko.
1: Exciting ito ha. Alam mo, nung una ko naririnig ito, against din ako dito eh. Kasi sa ito, sa pangalan pa lang, paksili.
3: Ako 10 minutes ago, against ako eh. 10 minutes ago. Ngayon, kumbinsido ako eh. Very good hands naman pala. Lagi naman may negative
1: pasok. Mga alinlangan lang naman siguro yun dahil sinabi naman na pati yung sa kuryente, sa tubig, ina-address naman ng problema,
3: na
1: di ba?
3: Ng AIDA. At para sa last nating tanong, mapapaisip pa rin tayo. Ay, pakinggan natin to.
4: Yung issue sa pagiging digital ng Pilipinas, mula sa platform regulation, online safety, hanggang sa mga bagong investment tulad ng Paxilica. Ang tanong ko sa lahat ng ito, paano ba natin masisigurado na habang umuunlad ang technology, umangat din ang ordinaryong Pilipino?
2: Well, sa amin, yun yung utos sa amin, Tito Ronnie, Alex, ni Pangulo, di ba? No Filipino left offline. Kaya kami, sinisigurado namin na hanggang sa pinakamalayong bundok, pinakamalayong isla, may connectivity. Yan lang ang way natin para masigurado na lahat makinabang. Pag meron ka ng AI center, meron ka ng connectivity sa lahat, makakapag ano yan. Kasi ang internet, kailangan mo lang mag-online. Ang challenge na lang namin is to make sure maprotektahan namin yan.
3: Ito pa, ang Pilipinas ba magiging consumer lang ng technology na ginagawa sa ibang bansa or kaya natin maging bansa na nagde-develop, nag-build at kumikita rin sa technology of the future?
2: Well dapat ano, tignan mo yung statistika. Punta lang tayo sa statistika. Sa Singapore, ang ratio ng traffic ng internet nila sa internal Singapore and outside, 60-40. Ibig sabihin, umiikot yung internet sa Singapore. Ibig sabihin, nagko-content generation sila. Tapos 40% lang yung kinukuha nila. Nag-export sila nun. Sa Pilipinas, baliktad, 40-60. Mas marami tayong inaangkat na information from outside.

0: outside papunta. So nagko-consume tayo. Pag meron na dito yung mga infra natin, yung mga creatives natin na nandito, marami tayong mga creative ano eh, talents talaga, programmers, graphic designer, 'di ba nga yung Disney nag-outsource papunta dito.
1: Dito.
0: Pag dito na nagagawa, hopefully bumaliktad ng 60-40 yan. And diyan papunta tayo. Ay, sa buong mundo ba, sino ba yung may 120 population tapos malaki yung workforce natin? Bihira na lang yan. Yung ibang bansa, pawala na yung workforce.
2: Mm-mm.
0: Tayo nandito eh. Di ba? Kaya nga, palabas yung mga tao. Ngayon, kung meron tayong opportunity to keep them here, that is our competitive advantage.
2: Kaya dapat tuloy-tuloy, mas maging aggressive yung upskilling, tama, reskilling.
0: Tama.
2: Para makasabay tayo sa panahon, makasabay tayo sa global standard. Because at the end of the day, technology should create value to the Filipinos' lives. Because otherwise, what's the point?
0: What's the point?
3: Yung,
1: okay.
3: Napaganda ng ender natin. First time na may guest tayo ginamit.
0: What's the point?
3: Napaganda naging diskusyon natin ngayon. Tumalino na naman ako, bukod sa gumwapo. Maraming salamat sa paglinaw sa mga katanungan namin, pati yung mga ano natin, mga nagtanong sa atin. Tungkol sa digital platforms at AI sa Pilipinas.
1: Maraming salamat sa inyo, Sir Henry and Kong Mix.
0: Thank you.
1: No?
0: Thank you.
1: Anong gusto niyong iwanan na mensahe sa ating mga nanonood na natatakot na sobrang bilis ang pag-usbong ng bagong teknolohiya ngayon? At paano sila makaka-adjust sa mga darating na taon?
0: Sa akin, balik tayo to basic. Ang Pilipino po, sa lahat ng hinarap po ng bansa natin, kasama na po ang bagong technology. We survive everything through bayanihan. Sama-sama lang po tayo. Kung meron po tayong pagkakaiba ng opinion at pagkakaiba ng pananaw, whether yung technology ba makakatulong, hindi makakatulong, whether yung platform ba nakakasakit, hindi nakakasakit, mag-usap po tayo. Tapos sama-sama nating harapin. Ang pinakamahirap po eh pagka tiwalag tayo at hiwa-hiwalay tayo humaharap sa pagsubok sa technology. So sa akin, bayanihan. Yan ang sagot.
2: Tama po. At maging bukas ang ating isip sa mga opportunity, maging mabusisi rin. Tulad po ng mga environmental concerns, community na maapektuhan. Pero hindi porket may investment, eh matatakot tayo. Maging bukas ang ating kaisipan. Dahil hindi natin alam, technology is always evolving every day. And what we can do is to keep learning.
1: Very well said for Secretary and Kong Mix. Maraming salamat.
3: Nasagot na ang mga katanungan natin pagdating sa digital platforms at AI. Pero may mga tanong pa ako kahit dito ron. Kami dalawa na lang magkukwentuhan mamaya.
1: Okay, pagkwentuhan na lang natin yan. Pagbalik ng
3: What's the point?

0: Titoron, ha, ang natutunan ko ngayon sa episode to ay maging religious. Kasi sa bilis ng advancement at development ng technology, at ang unti-unti ng pagdodominate sa buhay natin, ang masasandalan ko na lang ay ang dasal. Nag-pray ako na sana hindi totally mawala yung human touch at sa mga ginagawa natin sa buhay natin, dapat meron pa rin human element. Pero siyempre, kaya naman ako kumalma dahil andiyan yung gobyerno natin para magbantay at ika nga mag-monitor kung para mabalanse lang tayo.
1: Okay lang.
0: Kaya alam mo, Tito Ron, yung episode na to, may natutunan ako na what's the word for the day? Ito, nagulat, sa tingin ko, nagulat din kayo Ito yung NVE na sinasabi ni Sec. Henry. Yung nihilistic, hindi ko alam kung ano yun, violent extremism. Dalawang word doon, hindi ko alam. Nihilistic saka extremism. Violent, nihilistic, violent extremism. Ito pala yung pag-radicalize sa mga kabataan ngayon na gumawa ng masama. Nagkukumbinsa ka na gumawa masama.
1: I-research mo sa dictionary yan.
0: Oo, kasi ang kakatumbas lang yan nung panahon ko, pag sinasabi ako ng nanay ko ng, kaka-computer mo yan! Yan lang yun eh. So, nihilistic, violent extremism. Ang dahilan daw kung bakit nagkakaroon ng mga school shooting. Natakot ako doon na isa sa mga requirements para makapunta ka sa isang grupo, kailangan mamaril ka. Kailangan natin maagapan yan, Tito Ron.
1: Oh, yung sa Tagalog, yung nihilistic, yung mga walang prinsipyo, walang borders, walang pakialam, ganun. Yun yung nihilistic, no? Yung extremism naman, alam natin lahat yan, yung medyo sumusobra talaga.
0: Oh, Tito Ron, na-mention nyo kanina, meron din kayong alinlangan yung mga faksilika, yung before the discussion of the AEDA. Ano ba yung unang impression nyo na malamang ngayon din yung mga simpleng pagkakaintindi ng mga tao?
1: Hindi, tama. Kasi ang unang lumabas yung mga salita tungkol sa programa na yan, ang sinasabi nila, hindi lang manufacturing of computer chips. Ang binabanggit nila talaga was, yung mga AI na papasok dito, doon sila magbabahay. No? Ngayon, ang AI kasi, ang laki-laki ng mga memory requirement yan, yung data base requirements niyan. So, ipagsama mo sila, yan ang talagang kakain ng lahat ng tubig, lahat ng kuryente, na siguro sa mga paligid niya. Pero maganda yung paliwanag dyan kasi hindi pala ganun. Ang ilalagay lang doon, yung para sa, alam mo yung e-travel o e-gov ng Pilipinas, di ba yung computer application natin for all of government agencies, no? Yun lang ang database lalagay doon para hindi manakaw. Di ba? Para safe siya, nandito siya sa bansa natin. Kasi ngayon, sa Singapore yan. Ha? So para hindi manakaw dyan siya ilalagay ngayon. So kung ganun lang talaga, ay hindi mapipinsala mga magsasaka natin.
0: Tito Ron, birang veteranong mambabatas. Dati, nag-aaral kayo ng batas para naman maging aware kayo. Anong kayo ba ng research nyo noon at research nyo ngayon para maging updated kayo? Kasi parang updated pa rin kayo sa kaalaman. Anong kayo ba ng dati?
1: Dati kasi manual . Baba, meron kang naga-clip ng lahat ng articles ng dyaryo. Di ba? Kung malaman computer, di hanapin mo lahat ng nasulat sa dyaryo tungkol sa computer. Tapos titingin ka sa encyclopedia, magbabasa ka ng libro. Puro ganun, matagal. So yung mga staff mo, siguro dati may staff ako, mga tatlo, lima yan, na walang ginawa yan, kundi magbasa, mag-summarize na mga ganyan para sa akin. Ngayon, nakaupo tayo dito, buksan mo cellphone mo, tirahin mo yung ChatGPT or Meta AI. Ha? Pag tanong mo, bumabalik yung sagot mo, hindi pa tapos yung sagot mo, yung tanong mo. Ang bilis. So, yan ang AI ngayon na nare-research niya lahat ng mga nalagay na na article sa mga sa dyaryo, sa mga journal, sa mga encyclopedia, ganyan. Ma-analyze pa niya. Hindi lang mababalik sa iyo, ha. Ia-analyze pa niya, no? So, ang bilis ngayon. Nako, napakalaking pagbabago talaga.
0: Ako naman, based sa experience ko, napakaganda talaga ng purpose ng mga social media or AI. Tao lang talaga naghahanap ng kalokohan.
1: Totoo yan. Oo.
0: Matapos ang mainit na talakayan, ano nga ba ang punto ng digital platform regulation at AI, Tito Ron?
1: Oras na sagutin na yan. Susunod na sa What's the Point?

Simple lang solusyon, nasa kamay natin ang control. Mag-detox tayo sa social media o sa digital platforms para hindi na tayo kontrolado. Alam mo, sa totoo lang, may mga binablock akong tao, ina-unfollow. Para hindi ko sila makilala at makita kasi toxic sila. Hindi nakabase ang lahat ng galaw natin sa kung ano ang ginagawa natin online. Bumalik tayo sa dati,

0: Basic ba? Basic. Yung pagising sa umaga, relo ang tinitignan. Kalendaryo, mag-good morning sa asawa at mga kapamilya. Kausapin ang isa't isa. Huwag yung kung sino-sino kausap nyo. Doon sa online, di nyo makilala. At di pa nyo nakikita personal. Mamaya, makatfish kayo. O ano yung catfish? Yung hindi naman ganun na itsura niya. Pero iba yung nasa picture. Hindi ko sinasabing tumanda tayo ng patras. Hindi ako tutor sa development ng technology. Ang sa akin, hinay-hinay lang sa paggamit ng mga digital platforms. Use in moderation. Gamitin sa tama, gamitin kung kailan kailangan. Kung may mga katanungan na bumabagabag, huwag i-chat GPT. Itanong sa family. And that's my point.
1: Importante ang teknolohiya talaga, Alex, no? At kung gagamitin natin ito sa tama, malaki ang maitutulong nito para sa pag-unlad ng buhay ng bawat Pilipino at ng ating bansa. Pero habang umuunlad ang teknolohiya, dapat sabay rin umuunlad ang ating mga batas, pulisiya, at pag-iingat para maprotektahan ang lahat. Lalo na ang ating mga kabataan. Dahil ang digital platforms at AI ay mga kasangkapan para sa ating kinabukasan. Nasa atin kung paano natin gagamitin ito para mas mapalapit ang pag-unlad sa bawat Pilipino. And that's the point.
0: Ang ganda na naman ng mensahe nyo, Tito Ron. Maraming salamat. Muli, ako si Alex Calleja. Huwag tayong mahiyang magtanong dahil sa bawat bakit natin ay sagot na makakatulong sa pag-intindi natin bilang Pilipino.
1: We are not here to talk about the news, but to know the story and the point of it all. Dahil dapat lahat tayo ay may alam at matutong makialam because that's the point. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako muli si Ronnie Puno. Lagi ko kayong pinagdadasal. See you next week dito sa What's the Point?

God meets us in our disappointments. Be blessed tuwing Webes. Ako po si Father Fiel Pareha. Tara po at magkapit pandasal na tayo. Naranasan mo na ba ang pakiramdam na ginawa mo naman ang lahat pero hindi pa rin naging sapat? Aray ko po. Nagpursigi ka, naghintay, nagdasal, pero sa huli ang resulta ay pagkadismaya. At minsan sa sobrang pagod at pagkabigo po natin, napapatanong na lamang tayo, nasaan ang Diyos sa lahat ng ito? Ito ay karanasan din ni Pedro. Buong gabi siyang nangingisda, ngunit wala siyang mahuli. Pagod sila, disappointed sila, wala silang maipagmalaki kundi isang lambat na walang laman. Ngunit nagwika si Jesus, pumalaot kayo at ihulog ninyo ang inyong mga lambat para makahuli. Maaring sinabi ni Pedro sa sarili niya, sinubukan na po namin, wala talaga. Pero pinili niyang magtiwala. At nang muli niyang ihulog ang lambat, napakarami nilang nahuling isda. Minsan iniisip natin na kapag dismayado tayo, malayo ang Diyos sa atin. Pero ipinapaalala sa atin na God meets us in our disappointments. Sa mga panahong pakiramdam po natin ay walang nangyayari, naroon ang Diyos. Sa ating mga pagod, naroon siya. Sa ating mga tanong at luha, naroon siya. Ito ay maaring maging lugar kung saan mas makikita

ikilala natin ng Diyos dahil doon natuklasan nating hindi niya tayo iniwan sa gitna nito. Kaya kung ang lambat mo ngayon ay walang laman, huwag mawalan ng pag-asa. Maaring hindi pa tapos ang Diyos sa kwento mo. Manalangin tayo. Panginoon, salamat dahil hindi mo kami iniwan sa aming mga disappointments. Turuan mo kaming magtiwala sa iyo. Amen.

0: and I will continue to journey with him dahil nakita ko na meron siyang malalim na ugnayan kay sa mga Velasco. So nung klaro na 'yon, sabi ko ibigay na natin sa NBI na siyang mas maggagawa ng mas malalim na investigasyon tungkol sa kanyang nais na ilahad na siya yung nagde-deliver ng pera sa kay Sara Duterte.
1: On the other hand, Father, may allegation ho ba siya that you are least confident about?
0: May allegation, I'm sorry.
1: Oh, meron ho ba siyang allegation specifically sa kanyang affidavit na mukhang hindi po kayo confident about it? Sa kabilang banda naman po.
0: Nung una, ang una kong tanong at klinaro naman namin na yung kay Zaldi ko na hindi naman siya chairperson noon. Sabi anong role ni Zaldi ko, no? Kasi sinasabi na doon ang isang possible source, no? At yun yung una. Klinaro niya na, Father, even before maging appropriations, ay malalim na ang ugnayan ni Zaldi ko sa mga politiko. No? Hindi man yata klaro to na ilahad, pero nabanggit, alam ko si Zaldi ko, tsaka meron ibang individuals sa affidavit. Pangalawa ay dun sa interview niya kay Darlene ay yung ginamit yung term na pagkukumpas, meron siyang ginamit na term na pag ina-arrange mo yung pera, paglalatag, hindi paglalatag eh.
1: Parang facilitate, pero, in effect, ano, Father, or direct?
0: Hindi po yon. It's more of preparing the money, pagkakamada.
1: Ah, okay.
0: Sorry.
1: Kamada.
0: Pagkakamada. Ilang beses siya, siguro mahigit 5 beses siya nasabi na, bakit paulit-ulit mong ginagawa yun? Wala na bang ibang term? And then doon ko rin natuklasan na madaming beses siya na nagkamada. Ginamit niya yung term kasi madaming beses siyang pinagkatiwalaan. Siya lang ang pinagkakatiwalaan. Madaming beses siyang inutusan para maghanda, maghatid ng salapi. For that, sa paghahanda, siya yung nagkakamada. Siya yung nag-a-arrange. Siya yung nagpapak. So, yung dalawang yun ang aking natandaang pagtatanong at sa kanya po.
1: Father Flavi, has he named anyone or share with you names who can independently confirm that the deliveries indeed happened?
0: Well, apart from VP Sara and the photos that I've seen, so far ito pa lang ho ang aking nakikita, no? Nung una namin pagkikita ay merong ilang photos o photos lang ni Velasco at ilan-ilan ni Sara Duterte. Nitong nadala na siya sa NBI, at sunod namin pagkikita sa NBI na ay mas madami na po. Ito na po yung inilahad niya po sa bureau. Other than that, unfortunately, I still and would like to see more.
1: We'll just take a short break, Father, and we'll continue our discussion with Father Flavi Villanueva when we return. Stay tuned. This is On Point.
2: Questions about banking and finance?
3: What ways can we increase revenue?
2: Unfiltered answers.
4: Dapat nagkasala, nagnakaw ng public funds, ibalik sa treasury at makulong siya.
2: Tough questions.
5: Can it be implemented in our country?
4: Abangan.
5: Ang susunod na mapanaga.
6: I'm Margo Salcedo and with me, Jonas Ravelas and Bill C. Chonil. Welcome to Bankero Unfiltered.
7: Some teachers teach beyond the classroom. They listen, guide, care, and remind us to believe in ourselves. World Teachers Day, Bilyonaryo News Channel.
8: Mga kwento, home. dog sa North America. Mga boses ng Filipino-American community.
9: This is great for all Filipinos.
8: Yeah! Mga balitang nag-uugnay sa ating lahat.
10: So let everybody know what happens in the Philippines.
8: Ako po si Henny Espinosa at ito, ang Agenda North America.

0: Welcome back, and still with us, Father Flavi Villanueva, founder of Program Paghilom. Father, let me now ask you questions about Gracioso's credibility. Ping ho, ano po ang kanyang palayaw?
1: Yes po, Ping.
0: Father, kasi may mga ulat na na-dismiss po siya sa serbisyo noong Setyembre at meron daw po siyang 5 administrative cases. Tingin niyo ba ay naapektuhan nito ang kredibilidad ni Ping sa inyo?
1: Definitely not. Kasi nung nagkakilala kami, nung inilahad niya, wala naman lumalabas na PNP advisory na siya ay dismiss na. No? That's one. Kaduktong po dito ay ang date of dismissal o ang sulat po ay parang September 13. Don't quote me on that. Pero lumabas ang dismissal pagkatapos maglahad ng tao. So parang feeling ko o feeling namin ay parang reaction yung dismissal. Pangalawa, inilahad, hindi ko lang napanood mismo, ipinaabot sa akin na ang pagiging PNP assignment ay isang taon lang sa mga Velasco, whereas according to him, he was faithfully serving the family sa loob ng 7 taon. Mm-hmm. Pangatlo pong punto ay yung kanyang yung complaint sa kanya ay may isang docket number na may 2 kaso. So sabi ko, isang docket number pero 2 kaso, sabi, posible nga ba yon? Hindi ko alam, I'm not an expert on that. Pero yun yung tinatanong niya. At panghuli, na-serve niya. Na-serve niya yung parang yung unang kaso na sinasabi pa nga ang kaso yun ay tungkol sa siya mismo ang nagda-drive ng bulldozer at binuldoze yung bahay ng kanyang kapitbahay. So I don't know really the details about this, but for me, para lumabas yung isang issue pagkatapos siya maglahad, parang dubious para sa akin. And I would put more weight on the PNP and ask, bakit kayo lang nilabas ito kung ang kaso ay nangyari noong una pa?
0: Oh. Father, kung makakwantify man po ang tiwala, do you believe Gracioso 100%?
1: I would like to leave a doubt of 0.1% for further vetting, but ako with what he has shown, and there's more truth to what he possesses, and the evidence points to that. So I will allow the evidence and the truth to speak in time now, in time, and in the future. Hopefully meron pa rin lumabas coming from his appeal na mga kasamahan niya. Another factor is yung polygraph, na although hindi siya admissible sa court, pero 90, hindi ko alam kung anong, I forgot kung ano sabi ni director.

0: silang tinatago, why not? Or baka kung ayaw nila, then that speaks a lot. Sabi nga ay yung taong nasanay sa dilim, kapag na bahiran o na liwanagan ay ayaw at kailanman hindi na nais magpaliwanag.
1: Let me just shift to another topic. Developments in the International Criminal Court. Father, 2 weeks ago, former President Rodrigo Duterte made his first public appearance before the court. Your reaction to that, Father?
0: I admit that I cried. I napaiyak ako dahil sa nakita ko yung isang taong pinagkatiwalaan ng poder, ng kapangyarihan, at paano niya inabuso ang kapangyarihan ito. Kasama ko yung mga nanay, mga balo, mga survivors. Kami na nanumbalik yung dugo na pinadanak niya sa bayan. But on a lighter side, na natuwa ako dahil una, nakita ko na malusog siya at sana manatili siya malusog. Pangatlo ay parang natuwa din ako dahil parang pinagtiripan siya ng stylist niya sa buhok na meron siya. Honestly, I didn't expect that he would be supporting such a hair as such.
1: And the trial, Father, is set to start on November 30. Your expectations po ahead of that?
0: We are all looking for that, looking forward to this. And kasama ko po ang mga daang-daang nanay na nawala na mamahal sa buhay, mga bata, musmus noon na ngayon yung mga teenager na, yung iba'y may mga anak na, nasusubaybay sa telebisyon, na may panalangin na ang katarungan na tungkulin at misyon ng ICC ay magaganap. Paunti-unti man, pero yung berdugo, yung may dugo sa kamay, ay naroroon. At sana madagdagan pa yung mga dapat masilbihan ng warrant, katulad ng si Senator Bato at ng mga iba pang nakalinya, ay maganap na. Kumbaga, hindi lang si dapat malaman ng bayan na hindi lang po si Rodrigo Duterte ang dapat mahatulan dito o humarap sa hukuman. Si Rodrigo Duterte ay arkitekto, pero katulong sa paglilikha o paglikha ng madugong bahay ng tukhang, may mga panday, may mga nagpintura, may mga nagsemento. So ito mga nakasangkapan sa madugong kampanya ng tukhang ay dapat din panagutin. So we will all look forward in prayer na ang katarungan ay maganap po.
1: Pahabol na tanong, Father, may plano ho ba kayong magpunta sa The Hague para personal na mapanood ang hearing?
0: Mayroon pong paanyaya at ito po'y kinagagalak natin. Ngunit mas madami ang hindi makakadalo. Kaya bilang isang kaagapay, bilang isang pastor at tagapagpastol at tagapagkalinga, minarapat ko pong sumama sa mga ating mahal na tupa, or the shepherd belongs to the flock and to the sheep. So mananatili po ako dito kasama sila, manonood, mananalangin at susubaybay po.
1: Father Flavy Villanueva of the Society of Divine Word, founder of Program Paghilom, maraming salamat po sa inyong oras at magandang gabi po sa inyo.
0: Salamat din, Sir Willard, and on point, more power to you and your viewers. Salamat and God bless.
1: Thank you. And that's On Point. Join us again tomorrow at 7:30 p.m. here on BNC, the Billionaire News Channel. I'm Willard Cheng, sitting in for Pinky Webb. Thank you for watching.

Magandang umaga mga kababayan! Live tayo sa Mellow 947 BFM at naka-simulcast sa Bilyonaryo News Channel, DWAR, Abante Radio, 1494. Good morning sa inyong lahat! Ako po si Corina Sanchez Rojas. Dito na po tayo sa Usapang Totoo, May Konting Talino at Puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo!

0: Happy Thursday morning sa lahat po ng nakikinig sa Abante at syempre sa lahat ng nanonood dito po sa Billionaire News Channel. Syempre, bago ang lahat, good news muna tayo. Ito ang good news lalo na sa mga taxpayers. Mas madali na nating mababantayan online kung saan eksaktong napupunta ang pondo ng bayan. Totoo ba ito?
1: Parang hindi ako naniniwala.
0: Oo, dahil institutionalized na daw ang Compass Portal o ang Centralized Open Monitoring Platform for Appropriations and Spending Statistics. Parang ano ba yon? Sa Tagalog, ano yon? Kung saan nakalaan at saan mapupunta at napunta. Tama ba?
1: This is where your taxes go, sabi nga ng mga billboard kapag may ginagawa sa kalsada.
0: Hindi, pero totoo ba yon? Ano yon? Kailangan talagang ang titingin doon yung nakakaalam kung ano yung katotohanan. Hindi ba? Nagsasubmit nga sila ng mga litrato ng mga ghost project. Paano lilitratuhan yung wala doon?
1: Hindi na rin prueba yung mga resibo kasi pwede rin doktorin.
0: Pero sa ilalim ng Executive Order No. 126, required na po ang lahat ng national government agencies, pati na ang mga GOCCs, na ilathala sa platform na ito ang kanilang mga budget, gastos, at status ng mga proyekto.
1: Ang Department of Budget and Management ang tututok sa operasyon ng digital platform na ito. Ibig sabihin, pwede na raw i-search ng publiko kung magkano ang inilaang pondo para sa isang programa, mga detalye ng procurement at kung umuusad o tapos na ba ang pinopondohang proyekto ng gobyerno. Ililink din ang DBM Compass sa iba pang government systems tulad ng PhilJEPS at sa eGovPH app.
0: Ayun, maganda sana nakita natin yung app, ano? So, pero yan ba'y naka-install na?
1: Ito ay web-based
0: Ito,
1: chineck ko nga, DBM Compass. Tapos ito siya.
0: Department of Budget and Management. Department of Budget and Management na ayaw magpa-interview.
1: Tapos may search feature.
0: Dapat. Kailangan siguro makausap natin sila para may magpaliwanag naman sa atin. Hindi ba kung paano gagamitin yung portal na yan. Ayun, ipakita nyo kasi. Ayan. DBM Compass. So ito ay makikita rin sa mga phone ninyo. Kung kayo po'y talagang interesado, halimbawa, sa mga local government, at gusto nyong batayan ng mayor ninyo, saan ba napupunta yan? So kahit na yan po ay pagsinungalingan, sabihin na natin, kung merong isang grupo o tao na gustong mangilatis, may basehan na siya. Hindi ba? May basehan na siya kung totoo bang natapos na yung project, kung pupuntahan, etc.
1: Saka magandang tingnan sino kaya ang mga ahensya na late mag-submit ng kanilang mga expenses, ng kanilang mga budget allotment.
0: Okay. Diba? Ngayon na nga lang Hindi ba nga ang balita natin, may iba pang mga personalidad ang na-issuehan ng notices of disallowance ng COA. Pero yung COA, sinulatan na po namin ang Commission on Audit para ilabas po nila yung kanilang listahan ng mga notices of disallowance. Ang ibig sabihin, may budget sila, ginastos na nila, tapos hindi malinaw ang liquidation. Hindi sapat o kaya po ay
1: kulang-kulang.
0: Kaya, notice of disallowance. Pero bagamat nabigyan na ng notices of disallowance, binigyan pa rin ng allowance. Diba? Binigyan pa rin ng budget.
1: Diba dapat madala na sila?
0: Dapat bawal.
1: Dyan, bawal bigyan.
0: Di ba, if you're not able to liquidate, walang i-disburse dapat sa'yo.
1: Sa mga opisina, ganyan di ba?
0: Yes.
1: Kasi kakaltas pa sa sweldo kung hindi mo na ibalik ang pera ng maayos.
0: Correct. Oo. Kaya nga, hinihingi po namin yung listahan kasi bakit nga naman si Inday Sara Duterte lang ang kanilang ipinalabas ang notice of disallowance. So isipin mo tuloy, sino pa yung iba? Meron daw, sabi ni former COA Commissioner Heidi Mendoza. Pero good luck daw kung ibibigay sa amin. Tingnan po natin. Basta sinulatan na po namin ang Commission on Audit. Samantala, eto na ang ating word of the day sa ating Memo Speak. Importante ito para sa mga bata lalo na. Pero ano ba ang nangyayari? Ang dami nating mga... dami nating mga holiday, ang dami pong cancellation ng eskwelahan. Paano matututo ang mga bata, lalo na nawala silang online? Hindi ba?
1: Kasi hindi naman lahat ay mayroong pambayad din sa internet or wifi. Mm. Yung iba makiki-wifi, lalabas pa para sa internet.
0: Kaya nga, paano matututo ang mga bata? Napakarami pong mga holiday. Pagkatapos po, ang dami pang kanselasyon dahil sa mga strike, dahil sa mga...
1: Bagyo, sama ng panahon.
0: Oo, yung sama ng panahon, mga protesta. Eto na po ang ating memo speak word of the day. Edukasyon. Ay, mali. Edukanselasyon.
1: Yun.
0: Ang galing.
1: Ang ibig sabihin nito sa ating diksyonaryo ay ang sistema ng edukasyon ng mga estudyanteng naiwan na sa ere at nakalimutan na ang mga lessons dahil mas madalas pa ang kanselasyon ng klase kaysa may pasok.
0: Edukanselasyon. Bagay. Okay. Paano nga ba? Tatalakayin po natin mamaya yan. Ha? Paano nga ba makakahabol ang mga batang Pilipino sa dami ng kanilang mga pagkakansela ng klase? Okay, kasama po yan sa ating memo ngayon. Ano ang number one? Ang number one po natin, umpisa na ang tapatan at salaan ng Judicial and Bar Council para sa susunod na hepe ng hudikatura. Si bago magretiro si Chief Justice Alexander Gesmundo ngayong November 6. Sino kaya ang papalit sa kanya sa pinakamataas na pwesto ng Korte Suprema? Mm. Ayan, pinag-uusapan nila baka daw si Ombudsman Boying Remulla. Mm. Mm. Importante ang Chief Justice.
1: Hindi natin ba kung mag-a-apply siya. Kailangan mag-apply siya, gustuhin niya.
0: Yan ba yung ina-applyan or ina-appoint?
1: Kailangan kasi na lumabas siya sa listahan ng Judicial and Bar Council. Mm-mm. At kailangan nilang sumalang pa sa mga interviews ng JBC.
0: Ah, may ganyan.
1: May proseso.
0: So, kumbaga, kailangan gustuhin mo.
1: Gustuhin mo dapat.
0: Kasi otherwise, hindi ka naman magpapa-interview.
1: Oo.
0: Right? I thought it was appointed.
1: Yeah. Mm-hmm. At bukod sa Chief Justice ko rin, may isa pang pwesto sa Supreme Court, Associate Justice din na mababakante. November din. Yung pwesto ni Justice Amy Javier.
0: Okay, so kailangan na naman pumili ng isang personalidad para dyan. Well, tingnan po natin, ano nga ba ang proseso ng pagpili ng Chief Justice ng Korte Suprema? Mamaya makakausap po natin ang ating panauhin. Samantala, number two, maghanda na dahil asahan ng matinding El Nino. Ito po ay malaking balita sa ibang bahagi ng planeta. Ha? Sa iba't ibang bahagi ng mundo, pinaghahandaan na po nila itong El Nino na mararamdaman worldwide. Tatagal hanggang unang anim na buwan ng 2027. Wow, banta nito ang tagtuyot. Kung sumobra ang baha ngayon, tagtuyot naman ang katapat ng El Nino. Kakulangan sa tubig, ani, at kita ng mga magsasaka. Tataas na naman lahat ng presyo, pati pagbaba ng supply ng kuryente.
1: Tapos di ba, Corina, paliwanag sa atin ni Benison dahil extreme weather phenomenon, kapag ka nagkaroon ng bagyo sa panahon ng El Nino, sobrang lakas din.
0: Ha?
1: Oo.
0: Ganun ba yun?
1: Dahil nga, ang haba ng panahon ng mainit, nakapag-ipon ng husto ng tubig, yung magiging bagyo.
0: Okay, bakit po, kasi nagtataka din ako bakit sobrang siniseryoso sa ibang bansa, like in the United States, ang kanilang preparasyon, yung preparasyon at mga alala, mga babala ng kanilang gobyerno, parang masyadong systematic. Dito sa atin, lalo na sa atin, ang dami po, walang aircon, walang hangin ng mga... Walang lagusan ng hangin ang kanilang mga area na tinitirhan. Mm. Pagkatapos, ang mahal pa ng kuryente ngayon. Paano ka magbibintilador maghapon? Ayun, pati mga magsasakat ang kanilang mga tinatanim. Ano po? Okay, headline number 3. Nakakabahala na raw ang matinding learning loss ng mga estudyante dahil sa sunod-sunod na class suspension. Pag-uusapan ng mga suhestyon kung paano ito mapupunan. Sa mga private school, yung mga anak ko po, sila po ay nag-online class. But you know, it's still not the same. It's not the same. Kasi, una, mas pagod yung magulang. Dahil ikaw yung magtuturo. Pero iba yung turo sa klase. Mm-hmm. Yung may mga participation. Sa online classes, yes, there's a part where they listen to the teacher.

0: culture. Pero much of it is parang workbook na kailangan yung bata will really figure it out. Kumbaga, kailangan pa rin nila ng tutor sa bahay.
1: Tsaka sa bahay, di ba, Corina, may mga distractions ang mga bata.
0: Ako, sinabi mo.
1: No, hindi sila makaka-focus doon sa screen at makinig lang doon sa guro.
0: Oo. Eh, si Pilar nga, sumasayaw-sayaw pa eh. Habang ano.
1: Talaga?
0: Oo.
1: Pero naka-open yung camera.
0: Nawawala siya sa screen. Anyway, pag-uusapan po natin ang lahat ng mga ito. Dito po, lahat bubusisiin, lahat aalamin, lahat babalansihin dito sa Memo.

0: Nakatagdang magretiro si Chief Justice Alexander Gesmundo sa November 6. Kaya muling umiinit ang usapan sa pagpili ng susunod na mamumuno sa Supreme Court.
1: 5 sa mga senior associate justices ang inimbitahan ng Judicial and Bar Council na maghain ng kanilang aplikasyon para sa posisyon. Sina Marvick Leonen, Alfredo Benjamin Cagiwa, Ramon Paul Hernando, Henry John Paul Inting at Rodil Zalameda.
0: At nang tanungin namin ang aming mga manonood online, anong katangian ang pinakamahalaga para sa susunod na Chief Justice? Ang sabi nila, Charlotte Jones, integrity and loyalty to our country and to our Constitution.
1: Sabi ni Marlon Reyes, dapat alam ang meaning ng forthwith.
0: Tommy Balam, patas at hindi pabago-bago ang desisyon na depende kung sino ang namumuno.
1: Sabi ni Ruel Diguia, dapat multi-billionaire na para hindi matatapatan ng pera.